0: hatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan ating inihahatid sa pandaigdigang plataforma ang mahalagang issue sa loob man o labas ng ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Makakasama niyo po sa halos isang oras ng mahalagang diskusyon na mahalaga para sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa Ibayong Dagat, MAPA Overseas Filipino Workers Man o Non-Resident Filipinos. Bago natin umpisahan ang ating mga talakayan, ay magpapasalamat na tayo agad sa ating mga kasama sa studio, sa Master Control, nandiyan si Ma'am Susan Aison, sa Warcast, nandiyan naman si John Paul Lumuntad, at kasama rin natin ang ating co-producer na si Jay Arevalo. So paano niyo po masusubaybayan ang ating programang Global na Tayo? Syempre, hanapin niyo lamang po sa ating Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, at pakipindot na lamang po no yung ating profile picture, kasi nandun makikita niyo naman po na live tayo. Maaari niyo pong pindutin o kaya i-refresh niyo lamang po ang inyong mga browser upang inyo pong makita ang live feed ng programang Global na Tayo. Syempre, meron din tayong replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating Evox PBS Receiver app na maaari nyo pong ma-download at ma-install sa pamagitan po ng Google Play Store para po sa mga Android phone users, at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit po ng iPhone. Syempre, hanapin nyo lamang po ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live nyo pong mapakinggan ang ating programa kapag po kayo ay on the go, pero nakakasagap naman po kayo ng internet via Wi-Fi o data. Samantala, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na naging posible sa pagtutulungan po ng ating parent agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Global na Tayo ay nasusubaybayan. Weekdays po yan within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. At syempre, hindi na natin masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil marami tayong tatalakayin sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Unang-una na dyan ay ang una natin kasing talakayan o discussion ay nakafocus po no, sa naging suporta na inihayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa panukalang alisin ang system loss charge at ang kaakibat nitong value-added tax o VAT sa electricity bill. Isang hakbang na inaasahang magbibigay ng garang ginhawa sa ating mga consumer. Ngunit ayon po yan, no? Ayon po sa PCCI, hindi rito nagtatapos ang solusyon dahil kailangan pa rin umano ng mas malalim at malawakang reforma sa sektor ng enerhiya upang tunay na mapagaan ang pasanin ng publiko at mapalakas ang industriya. Kaya naman po ay minarapat po natin na imbitahan ang PCCI sa pamagitan po ng kanilang pangulo, walang iba kundi si President Ferdinand Perry Ferrer. President Ferrer, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang umaga, Steph, and maraming salamat na imbitahan nyo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa show nyo ngayon, Global na Tayo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po, President Ferrer, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Unang-una po, ano po ba ang kabuang pananaw po ng PCCI sa panukalang pagtanggal po ng system loss charge at ng VAT sa electricity bills, at paano po ba ito direktang matutulungan ang mga consumer at negosyo?
2: Thank you para sa question mo na yan, Steph. Kami sa Philippine Chamber of Commerce, na we represent the private sector, mga negosyante at mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas, at naririnig namin ang sa kanila na napakahirap na talaga ngayon magnegosyo dahil sa taas ng mga bilihin at mga serbisyo sa Pilipinas. Kaya lahat ng paraan, whether it is fuel, whether it is a kuryente, whether it is pababain ang mga bilihin natin, naghahanap ang chamber, ang Philippine Chamber, kasama ng ibang private sector kung saan tayo makakatulong na maibaba on how to operate ang kanilang negosyo dito sa Pilipinas. At nabanggit ng ating presidente ng Pilipinas sa PBBM nung kanyang SONA na good news para sa mga negosyante is tanggalin na ang systems loss sa kuryente. Alam natin na ang kuryente ay lahat ng Pilipino, ultimong negosyant, hindi lang negosyante, pati na ang mga household, consumers, mga eskwelahan ay gumagamit ng kuryente. Kaya ang pagbaba or pag-alis ng systems loss at katumbas na VAT tax dito sa kuryente ay makakatulong sa lahat at buong Pilipinas. Kaya we support the president in removing the systems loss and at iba pa. Ito yung umpisa, the first step of many steps na sana matulungan natin ang ating kababayan.
1: Pero sabi ko nga po kanina dun sa aking introduction, hindi po doon nagtatapos po no itong pagpapahayag ng suporta dito sa pag-alis ng systems loss charge at ng VAT sa electricity bills, kasi syempre nangangailangan pa rin ito no ng masusing pag-aaral at mga karagdagang polisiya upang ito po ay tunay na mapaigting. Sa panig po ng PCCI ay ano-ano pa po no yung mga mas malalawak na reforma na kailangan po nga isulong no pagdating sa sektor ng enerhiya, kung sakali man po no na kailangan na pong ipatupad itong mga pagbabagong tulad nga po ng pag-aalis ng mga konting paasanin mula dun sa mga consumer.
2: Thank you, Steph, for that question. You know, the removing of the systems loss o pagtanggal ng systems loss is a first step. Ang susunod dyan na nabanggit rin ng ating presidente na reviewin ang IPIRA law. You know, IPIRA did made and done its purpose in the past. Pero ngayon, tignan na natin yung IPIRA with the focus sana sa IPIRA is paano natin mapababa ngayon ang mga kuryente o singil ng kuryente sa ating bayan. I-update natin ng IPIRA at kami sa pribadong sektor, handa na kaming kasama sa konsultasyon na pagtinig ng IPIRA. And that is only one part. Tignan rin natin ang mga systems loss. Ang systems loss lang ay hindi sa distribution. Meron rin tayong systems loss sa transmission. Meron rin tayong systems loss sa generation. Kaya madaming bahagi ang ang dapat pag-usapan natin sa systems loss. And that's again sa pagdating ng energy, naramdaman natin noong February no nagsimula yung Middle East conflict or gyera sa Middle East na talagang we, the Philippines, are dependent, 95-98% dependent on imported na fuel and energy. So, sapat na, dapat na, panahon na, na dapat tingnan natin on how pababain yung mahigit na 90% dependency. Sana mapababa natin into 60-70% range. Kasi ang Pilipinas, we are rich in natural resources and dapat magsimula tayo ng exploration, geothermal, and other sorts of renewable energy, solar, wind, kasi we are blessed, lalo na sa eastern seaboard ng Pilipinas, napakalakas ng hangin dyan na ngayon nararamdaman natin, may bagyo tayong dumarating, napakalakas ng hangin at ating geothermal, we are in the ring of fire that underneath the country, we have a lot of thermal activities na hopefully with the newest mga bagong technology na magagamit natin, mababa natin ang dependency sa imported fuel.
1: Pero syempre po no, just for the information ng ating mga listeners na very interested malaman no, yung pananaw po ng ating business sector. So President Ferrer, paano po ba talaga nakakaapekto itong mataas na presyo ng kuryente sa kakayahan po ng ating bansa, ng Pilipinas, na makahikayat po ng mga mamumuhunan kumpara po sa ibang mga bansa?
2: Alam mo, naririnig natin sa iba-ibang balita na ang Pilipinas is one of the highest electricity cost sa buong ASEAN. And doon tayo dapat mag-benchmark at kung paano natin gawin ang Pilipinas to be competitive in our region because kuryente, electricity, power is the main component when starting, pag magsisimula tayo ng negosyo, walang negosyo na hindi gumagamit ng kuryente. Kaya para tayo maka-attract ng local investors sa iba-ibang sektor at mga foreign investors, dapat ma-stabilize natin ang kuryente. Hindi lang ang presyo ng kuryente, but ang availability ng kuryente sa iba't ibang region ng Pilipinas. In order to do that, dapat tingnan natin ang ginagawa ng ating mga neighbors at iba-ibang bansa kung paano nila naha-harness at paano nila na-generate. Anong benchmark tayo sa technology on how to generate electricity, transmit through our transmission lines and also distribution. Each of those sectors, kung magawa natin efficient, hindi ito overnight, Steph. Ito, it will take years to do it. But as we prepare the country to its opportunities susunod ng mga taon, dapat tayo mag-invest dito sa isang component ng negosyo at ng Pilipinas, which is power.
1: At President Ferrer, malaking bahagi po no ng recommendation ng PCCI itong tinatawag po na diversification ng energy mix. Paano po ba ito eksaktong makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng kuryente in the long term?
2: You know, currently Steph, we have our base load is primarily coal. Which is probably the majority, around 65% or a little over that. Next is our geothermal. And also, maraming salamat dito sa Malampaya. At ngayon, meron pa tayong buhay sa Malampaya up to the 2030s. So yung mix na yon, as you know, moving forward, yung coal is unting-unti na ang buong mundo nagsiswitch sa renewable energy Kaya yung call natin, dapat makahanap tayo ng kapalit, not overnight, maybe in the next 10 years, as paangatin natin ang renewable energy. Ang ating Department of Energy may magandang plano to switch and to increase the percentage of renewable energy by 2030. I believe aakit na tayo sa 25 to 30%, which is very good. Ang Pilipinas, madami tayong lugar na pwede ang renewable energy. Pero kulang pa yon. Meron mga regions tayo sa Pilipinas na nagkukulang ng energy, kaya hindi makaginhawa itong mga region na to. Sana meron tayong programa sa Pilipinas na ang energy corridor. Lagyan natin, madami ng technology ngayon na maikakabit-kabit natin ang buong bansa natin. Using whether it's underground cable or underground energy cable, para may isang lugar na meron sobra na energy generate or electricity generation, maibigay sa ibang mga isla na nagkukulang naman ng energy. So pwede tayo gumawa ng energy grid throughout the Philippines. It is a big task, pero sana maumpisahan natin sa ngayon for the next 5, 10, 15 years na ang Pilipinas fully connected, and the distribution or the transmission of energy pantay-pantay, meron equality tayo sa buong Pilipinas. At yun posible at nagagawa na ng ibang bansa.
1: President Ferrer, binanggit din po yung tinatawag po na pangailangan na paitingin itong energy exploration. Ano po ba ang potensyal ng Pilipinas pagdating po sa indigenous energy resources?
2: Ayan, napakalaki ng potential ng Philippines. Ngayon, with the current situation of the markets, the current situation, the uncertainty that we have globally with the market conditions, napakahirap na ang pribadong sektor ngayon mag-e-exploration, gagastos pag-explore. Ngayon na sana tayo ang hinihiling namin sa gobyerno na ngayon na sana tumaya ang gobyerno na mag-exploration. Ngayon na sana magbuhos ng funds ang gobyerno to be part and to be initiate the exploration of various energy sources sa Pilipinas. Pagtapos ng exploration, of course may scientific methodology dyan, pero napakahirap pa rin kasi hindi naman hit and miss. But underneath our grounds, talagang dapat very pinpointed ang paghahanap ng ating gas or oil or other reserves of energy. Kaya hinihiling namin sana government spends money on exploration, and pag meron tayong nakuhang isang area na meron posibilidad na fuel supply or energy supply, doon natin i-auction sa mga pribadong sektor. Doon naman, kasi meron ng identified na potential source of energy, doon naman tataya ang private sector na from the identified area, doon sila magtatayo ng kani-kanilang mga power plants. So, yun pwede natin i-auction, whether locally or international auction. Pero doon ang hinihiling namin is government should play a part when it comes to locating and exploring other energy sources sa Pilipinas.
1: Siguro ito na lamang po, President Ferrer, bago ko po kayo apakawalan dito po sa interview. Sa kabuuan po, ano po ba yung masasabing pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ngayon ng ating pamahalaan upang makamit ang mas mura, maasahan at sustainable na supply ng kuryente dito sa ating bansa?
2: Dati, napakahirap ng question eh, because you know, when we look at the Philippines map, archipelagic tayo, you know, one solution is only good for one area. But certainly ngayon ang nangyari sa Middle East, it opened our eyes kung saan tayo na meron pagkukulang At yung mga informasyon na yon ay sana magamit natin ng tama for the next generations to come. It is an opportunity, lalo na dito sa region natin, tayo nag-host ng ASEAN, and hindi lang naman tayo ang bansa na meron tinitingnan natin ang energy security. Pero dapat sama-sama sana tayo. Our area is very rich in natural resources and energy resources. Na tingnan muna natin ang sa loob natin, especially what is underneath our country here is a lot of potential na i-explore natin para sa Pilipinas, hindi lang para sa isang sektor o isang region. Kaya this will be decades in the making, but kailangan natin umpisahan yan para yung future generations ng mga Filipinos is hindi na iniisip ang energy security, dahil nag-umpisa tayo dito sa current administration na to, and makikita natin ang benefits niya in next in future generations, because power and electricity is the basic component in the future when it comes to education, when it comes to the MSMEs, to it comes to technology. Lahat yan gumagamit ng kuryente, ng power. So sana tingnan natin dito sa ating bansa, kasi ang solusyon nasa loob ng ating bansa.
1: Mm-mm. And with that po, President Ferrer, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang amin po kayo makasama dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Thank you, Steph, and thank you for the opportunity.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama sa edisyon ng Global na Tayo ngayong araw ng Martes, si Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Perry Ferrer. At magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay, kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Radyo Pilipinas, World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
1: At nagbabalik na po ang ating programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ating ikalawang diskusyon sa edisyong ito ng ating programa ay ating tatalakayin na dalawang topic po yan, no? Inflation at ang GDP growth. So bakit nga ba, no, na ito ang ating mga napiling paksa para sa ating second discussion sa araw na ito? Dahil sa gitna pa rin po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at hamon sa pandaigdigang ekonomiya, patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang galaw ng inflation at paglago ng ekonomiya dito sa ating bansa. Sa mga nakalimutan

0: at paano ito direktang nararamdaman ng bawat Pilipino at sa harap ng mga global tensions tulad na lamang ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran, paggalaw ng presyo ng langis at pagbabago sa halaga ng piso, ano ang dapat asahan ng publiko sa mga susunod na buwan. Kasama na po natin via Zoom ang ating suking-suki dito sa programang Global na Tayo, ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga sa inyo dyan, Steph, sa Pilipinas, at magandang araw po sa ating mga tagasubaybay, and thanks for having me again.
0: Maraming salamat po, Dr. Batu, for giving us for always giving us time na makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Dr. Batu, sa inaasahan po na 6.4% inflation noong Hulyo ay ito nga po, no, yung ikalimang sunod na buwan na lampas sa target po ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kalagayan ng ekonomiya dito sa Pilipinas?
1: Alam mo, Stefano, that shows how vulnerable the Philippine economy is in terms of shocks, both internal and external. Kasi alam naman natin na may gulo sa Middle East, and the Philippines being an oil importer, so naka-apektuhan talaga tayo pag sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. So nakaka-contribute din sa inflation. Narariyan din yung nabanggit mo kanina, no, sa opening, yung sa kaso ng kuryente. Kasi nga, meron tayong mga power plants sa bahagi ng bansa na medyo nag-shutdown yung iba, kasi parang part yun ng maintenance ng mga electric power, ng mga power plants. So, ang nangyari is they have to rely now on a little bit more expensive fuel, no, to run the power plant. Kaya mataas ang presyo ng produktong petrolyo, nagmahal ang kuryente, ang balik niyan sa taong bayan, o pinapasa yan through higher prices. And alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng kuryente, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, merong downstream effects yan. Ngayon, yung mga ibang bansa naman, exposed din sila, pero hindi malaki yung, malaki yung transmission, kumbaga yung sipa sa ordinaryong mamamayan. Kasi nga, yung mga ibang bansa, medyo may cushion sila. Tayo meron man, pero manipis lang. So kaya nangyayari sa atin is nagiging vulnerable tayo pagdating ng mga shocks na yan. Kaya yung target na yan, ano, which is target ng Bangko Sentral is somewhere between ang point target nila is 3%, so it's 1-4% yung range, no? Mahigit po doon sa range yung nakita nating rate of inflation ng nagdaang buwan. So sumasalamin po yan sa vulnerability po ng ating ekonomiya.
0: At Dr. Batu, bumaba nga po, no, yung presyo ng bigas, ngunit tumaas naman yung gasto sa kuryente at petrolyo tulad ng ating nga nababanggit kanina. Sa kabuuan, alin po yung just for the information at kalinawan din po para sa ating mga nakikinig at sumusubaybay dito sa programang Global na Tayo, alin po ang mas may malakas na epekto po ngayon, no, sa inflation at bakit?
1: Depende, Steph, kung sino yung kinakausap natin, no? Kasi sa ating lipunan, no, may mga iba't iba tayong income bracket. So madali sabi, may mahirap, may kaya at medyo may mga mayayaman. Doon sa mga mahihirap, Steph, mas malaki ang ambag ng food inflation sa kanila. Kasi kung titingnan mo yung expenditure ng mga mahihirap, mahigit 50% ng kanilang expenditure na pupunta po sa pagkain. Kaya kapag nagkakaroon po ng food inflation, eh talagang matindi po ang epekto dyan sa mga kababayan nating mahihirap. Doon naman sa mga kababayan natin na nasa middle class, ika nga. So yan yung mga may sariling sasakyan. Yan yung mga nagko-commute, no? Nagpapakargayan ng gasolina once, twice, or three times a week. So yung mga kababayan natin na yan, na medyo may kaya sa buhay, mas naman ang presyo ng produktong petrolyo, malaki naman ang tama sa kanila. Bagamat, of course, kumakain din yan, ano? So, mayroon din silang food expenditure. Pero kung titignan mo yung percentage ng food expenditure nila compared to others, eh, hindi kasi laki kagaya ng sa mga mahihirap. No? Iba yung distribution ng cost, no, ng mga middle class and upper middle tsaka mga mayayaman. So, it really depends on who you ask. But either way, pagka tumaas ang presyo ng pagkain,

0: talaga ramdam yan ang lahat. No? Mararamdaman yan ang lahat. Kaya lang to varying degrees. Kagaya halimbawa ng pagtumaas ang presyo ng produktong petrolyo, ramdam yan ang lahat. Kaya lang, yung extent ng effect niya, nagpaiba-iba yan, depende kung nga, kung sino yung tinitingnan natin sa income distribution, Steph.
1: At dito, napag-uusapan din na Dr. Batu, itong tinatawag na sticky services inflation. Ano po ba ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalagang bantayan sa kasalukuyang sitwasyon?
0: Yung sticky sa wikang Filipino, Steph, ibig sabihin niya malagkit, no? Malagkit yung presyo. So halimbawa, kapag ka ang presyo ay tumataas, no, medyo yung pagbagal niya matagal. Kumbaga, dumidikit siya sa mataas na level, ika nga. No? Bakit nakakaroon ng madikit na inflation? Bigyan kita ng halimbawa, Steph, no, sa ating mga kababayan. So, halimbawa, nagtaas tayo ng minimum wage. Gaya ng nakita natin ngayon, di ba, nagkaroon ng aumento sa sahod na 85 pesos.
1: Mm-mm.
0: Hindi po pwede na ibaba yun. So, halimbawa, yung ating mga kababayan na tumanggap ng minimum wage, nag-increase yung kanilang sahod, hindi po pwedeng ibaba yun kasi bawal yata ibaba yun. Alam ko, hindi pwedeng ibaba yung sahod. Imagine, nakatanggap ka na ng aumento tapos babawiin. Diba, hindi, ano yun eh, that is unheard of. So, anong nangyayari niyan, Steph? Lalo-lalo na sa kaso ng services, na kung saan malaki sa prosyento ng cost ng mga businesses is on wages and salaries. Kapag ka nagkaroon ng pagtaas ng sahod, nagkaroon ng aumento, pinapasa yan sa consumer.
1: Mm-mm.
0: And kapag pinasa yan sa consumer, eh, alam naman natin, pag tumaas, malabo nang bumaba yun, yung sahod, di ba? So, ibig sabihin, yung inflation na ipinasa sa consumer, eh, matatagalan din yun bago bumagal. Kasi nga, ang nangyayari is hindi bumababa ka agad. Yan yung una, sa aumento sa sahod. Sa kas, balikan ko rin uli ng quickly yung aumento, no? Sa ngayon, we heard na nagkaroon ng TRO, di ba, dun sa 85 pesos na aumento sa sahod. Makakadagdag yan lalo dun sa stickiness. Doon sa pagiging malagkit. Kasi ang nangyayari niyan, ini-expect na ng mga negosyante na magkakaroon talaga ng aumento sa sahod. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, yung iba pang mga businesses, baka nagtaas na ng presyo in anticipation of the higher costs sa salaries and wages. So, yun yung una. Kalawa naman, Steph, sa kaso rin naman ng mga services, no? Marami dyan sa mga negosyo na yan ay umuupa, nagre-renta sila. Ngayon, ang nangyayari, Steph, kapag tumaas yung renta nila, no, yung lease na sinasabi, pag tumaas, matagal yun bago, sorry, mga 1 year yan eh, 2 years yan. So, kung ibig sabihin, kung tumaas yung lease, 1 year yung pagtaas ng presyo, bago magkaroon ng pagbabago yun, 1 year pa. Kaya isa yun sa nakakatulong sa pagiging madikit ng inflation, lalong lalo na sa services. Now, in terms of the BSP, ng Bangko Sentral, tinitingnan nila yan. Kasi yung stickiness ng inflation, hindi lang sa services, Steph, no? In general, yung stickiness ng inflation, isa yan sa mga tinitingnan ng ating policy makers sa Bangko Sentral in terms of deciding whether or not kung babaguhin nila yung interest rates sa susunod na announcement.
1: Dr. Batu, kung patuloy po itong pagtaas ng core inflation, ano po ba yung posibleng maging hakbang ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, lalo na sa interest rates? At ano po kaya ang maaaring maging epekto nito sa mga consumer, maging dun sa mga negosyo?
0: Mm-mm. So, nabanggit na natin, Steph, yung BSP, no? Sa pagpunta na tayo sa interest rate discussion. So, ganito kasi yan, Steph. Ang Bangko Sentral, ginagamit nila as a policy lever. Ika nga, no, parang instrumento nila yan para makontrol ang inflation. Itong interest rate. Kasi ang ideya dito, Steph, is that kapag ka tinaas mo yung interest rate, pababagalin ito yung economic activity. At pag pumagal ang economic activity, kukunti yung magiging transactions mo sa ekonomiya, bababa ngayon yung pangangailangan sa pera, yan ay makakatulong pababain ang inflation. Yun yung pinaka-ideya nito. Ngayon ang presyo ng oil, no, tinitingnan niya ng Bangko Sentral kasi nga sa banggit natin kanina, may downstream effects yan sa economy. Pagka tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, asahan mo na may cascading effect yan down the road, tataas ang presyo ng napakaraming mga produkto. So kapag ka ito nagtuloy-tuloy pa halimbawa, no, talagang bubulusok pataas at yung inflation natin umakyat na ng 7, 8, 9%. Ngayon we're sitting between 6 to 7%. Buti nga, hindi pa tayo nag-double digits.
1: Mm.
0: tinitingnan niya ng Bangko Sentral kasi kapag ka nag-persist yan at hindi mababa, malamang sa malamang iitataas nila yung interest rate. Ngayon, merong risk yan, Steph. Kasi kapag ka tinaas ng Bangko Sentral ang interest rate, nasabi natin kanina, na ang goal nito is papagalin yung economic activity. Now, the problem is, kapag ka pinabagal mo yung economic activity, baka bumaba yung GDP growth. Eh, yung GDP growth natin, Steph, mababa na eh. Nasa 2.8% tayo nung first quarter.
1: Mm-mm.
0: At ngayon palang Biyernes, ano, i-monitor ko rin yan dahil ang DepDev at ang PSA, mag-anunsyo sila ng GDP growth for the second quarter.
1: Mm-mm.
0: At marami ng mga economist ang nagbigay ng mga forecast na medyo naging halos pareho o baka matumal palalo yung paglago ng ekonomiya. So, kapag ka tinaas ng BSP yung kanilang policy rate, yung interest rate, merong risk na baka hilain pa nito lalo pababa ang paglago ng ating ekonomiya. So sa ngayon, wait and see tayo. No? Tinitingnan ng BSP yan kung anong magiging lagay ng inflation for the next month at ikokontra nila yan doon sa magiging epekto. Kapag ka tinaas sila yung interest rate, yung epekto naman yan sa paglago ng ekonomiya.
1: And speaking of GDP growth for the second quarter ng 2026, ay paano po ba direktang nakakaapekto ang mataas na inflation sa paglago mismo ng ating ekonomiya?
0: Mm-hmm. Kasi alam mo, Steph, kung titingnan mo yung GDP natin, yung mismong ekonomiya natin, pwede mo siyang tingnan from the perspective of production, kung gaano karami na produce ng economy. Pero pwede mo rin siyang tingnan, Steph, from the perspective of consumption. Kasi ang ideya dyan, Steph, is that kung ano yung na-produce ng economy mo, yun yung bibili ng tao. So, kung halimbawa, nag-produce tayo ng 10 saging, okay? Yun yung GDP. Halimbawa, saging lang yung produkto natin, 10. Ngayon, kung ang saging e piso kada isa, di may 10 piso na value yung na binili, halimbawa, ng mga tao yung saging. So, 10 pesos yung binili nila. So, pwede mo rin tingnan yung paglago ng ekonomiya mo, yung size ng economy, in terms of how people are spending. So, kung titingnan mo dun sa kabilang side, sa consumption side, about 70% step ng economy natin is consumption. So, kapag ka mataas ang presyo ng bilihin, ang ating mga kababayan, nagwi-withhold sila ng spending. Kasi nga yung iba dyan sa atin, hindi mo na tayo gagastos. Halimbawa, bibili ka ng bagong gadget, ay nako, hindi ko muna ako bibili ng bagong gadget kasi mahal. O kaya, iwas-iwas muna sa kain sa labas. No? Luto muna tayo sa bahay. O kaya, bibili ako ng bagong motor. Eh, tsaka na muna ako bibili ng bagong motor kasi mahal pa ang motor ngayon. No? So, kumbaga, nag-withhold ang spending. Ibig sabihin, kapag kamataas ang rate of inflation, may negatibong epekto yan sa paglago ng ekonomiya. So, isa yan sa mga binabantayan din natin kasi ang inflation natin sa mahigit 6%, baka may hila ito pababa, no, sa paglago ng ating ekonomiya due to the fact na ang ating mga kababayan, they are withholding spending. So, titingnan ko rin dyan yung among sa pag-disentangle mo yung components ng ekonomiya, yung tinatawag nating personal consumption expenditures. Kano kalaking ini-spend ng tao? So, makikita mo yun. So, pag may trend na pababa yan, malamang sa malamang, yan, isa yan sa mga major factors na hihila sa economic growth natin pababa sa second quarter.
1: At kaugnay pa rin po nito, Dr. Batu, kasi napag-uusapan yung infrastructure spending ng ating pamahalaan. And medyo, masasabi na medyo sensitibong usapin ito kasi pagka sinabing infrastructure, laging ang kadikit dyan ay yung flood control anomaly. Kaya kumbaga nagkaroon ito ng direktang epekto sa kung paano hinahandle ngayon ng ating pamahalaan yung paggastos for infrastructure. Pero Dr. Batu, gaano po ba kahalaga, no, itong infrastructure spending ng ating pamahalaan sa economic growth at ano po ang maaaring maging implikasyon kung patuloy po itong bumagal?
0: Nung nagdaang quarter, Steph, nakita natin na mababa ang tawag namin dyan gross capital formation. So yung gross capital formation, nandyan ang gagaling, kung titignan mo dyan, napapaloob dyan halimbawa yung construction ng mga bagong building, construction ng mga tulay. Kasama, isa sa mga components yan ng gross capital formation. Kasi yung capital step sa economics, hindi naman niya ibig sabihin pera. Ibig sabihin niya yung physical infrastructures na ginagamit natin para sa ating ekonomiya. So makita natin nag-negatibo yan. Kasi nga dahil dun sa impact ng flood control, no, nangyari sa government is nag-withhold sila ng spending muna kasi nire-review nila yan, di ba? So hindi lang yun, Steph, no? Kasama rin yung sa foreign direct investment, although that's a separate discussion kasi may issue din talaga tayo sa pag-attract ng investments. Focus tayo sa flood control. So sa kaso naman ng flood control and government infrastructure, kung titingnan mo sa GDP, ang government spending is about 20%, Steph, of our GDP, of our economy, about 20%. And a little percentage of that is coming from infrastructure projects. So nakita natin ng first quarter yung negatibong implication ng pag-withhold ng spending as a result of the government being cautious in terms of spending as a result of the corruption allegations, yung investigation sa flood control. Hindi lang yun, Steph, meron pang isa na mahalaga mapalaman din ng ating mga kababayan is yung epekto ng inflation. Kasi ang nangyayari, Ray, speaking of Ray, I was talking to Ray, you know?
1: Yes.
0: Steph, is that the implication is that naghahanap yung ating government ng savings. Yung may mga ibang LGUs pa nga, Steph, na nagbabawas sila ng paggastos because of inflation at mataas na presyo ng produktong petrolyo. Halimbawa, imbis na magta-travel sila, binabawasan yung travel. Baka sa inyo dyan sa PCO, ganyan na rin. Hindi ba? Baka may memo na kayo dyan na bawas-bawasan muna kasi nga mataas ang presyo ng produktong petrolyo. So, ibig sabihin, the whole government actually is decreasing its spending. So, hindi lang siya sa flood control or sa mga infrastructure, pero sa pangkalahatan. At yan ay magkakaroon niya ng negatibo ring epekto sa ating GDP. However, sa nakikita ko, no, sa second quarter, hindi siya kasing lala nung first quarter. Okay, kasi nung first quarter talagang doon talaga bumulusok yung issue na yan ng corruption.
1: Yes.
0: So sa ngayon, medyo nakita natin na may nagtitrickle-trickle down na yung mga projects. So meron pa rin decrease, pero yung decrease yan hindi kasing laki nung nakita natin nung first quarter.
1: Siguro ito na lamang po, Dr. Batu, bago ko po kayo pakawalan dito sa program, no? Sa kabuuan, ano po ang inyong outlook for the second half ng 2026 at ano po yung mga pinaka malaking panganib siguro na dapat paghandaan tulad ng maaaring nandiyan din yung El Nino, yung escalation sa Middle East at maging sa interest rates.
0: Okay, so isa-isa natin pero mabilis lang kasi medyo dulo na tayo. No?
1: Yes.
0: So, yung sa kaso ng economic outlook natin for second quarter, titingnan natin yan in terms of dun sa upside at saka sa headwinds, yung mga problema. No? Dun sa upsides, nakikita ko na baka sumipa na pataas ang government spending, kaya pinag-uusapan natin, ihahabol yan sa third and fourth quarter. So, makakatulong yan sa paghila ng economic growth. Nandyan din yung pagtuloy-tuloy ng remittances. Ang remittances, tumataas naman yan, so nakakatulong din sa ating economy. And hopefully, itong mga projects na darating, halimbawa sa kaso ng Pax Silica,
1: yes,
0: kung merong concerns dyan, Steph, no? May mga legitimate concerns actually dyan sa Pax Silica, pero kung yan eh nagtuloy-tuloy, makakatulong yan sa, at least in the numbers, no? Makakatulong yan sa GDP growth natin. So may mga positives din. No? Although sa Pax Silica may concern. Doon naman sa downside, El Nino is a big factor. Kasi alam mo, Steph, kung titignan mo yung balita, no, yung mga water reservoir natin, critical level na eh. Di ba sa Central Luzon, at critical level na sila. Paumpisa pa lang tayo ng El Nino. Wala pa tayo sa best part, ika nga. Paumpisa pa lang tayo. So, ibig sabihin, magiging mas malala pa yan. No? When I said best part, I was being sarcastic there. Pero ibig sabihin is, malala pa yan. So, kapag ka naging malala yan, Steph, ang hila niyan sa agriculture matindi. So, agriculture sector ang tatamaan niyan. So, yan yung una. Ikalawa is, pag yung inflation natin ay naging madikit ng madikit talaga hanggang October, November, there is a risk na magtataas ng interest rate. So, pag nagtaas ng interest rate, hilain niya ng growth mo pababa. And then itong gulo sa Middle East na parang walang katapusan. Hindi ba, Steph? Up to now. Hindi ba? So, sabi nila, may peace talk na. Tuloy-tuloy pa rin ang gulo. No? Parang hindi natatapos. So, that adds to the uncertainty. That adds to the risk na posibleng ating economy humila-hilain ito pababa ang growth ng ating economy sa second and third and even the fourth quarter. So, sa ngayon, ano, maraming uncertainty, so hindi pa natin masyadong mabalanse yan kasi hindi pa, masyadong uncertain pa sa ngayon, ano? So, maglilinaw yan sa atin maybe around September or early October, makikita natin yan.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Dr. Batu for joining us again dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thanks for having me, Steph. Mabuhay ka at mabuhay po ang Pilipinas.
1: Maraming salamat po. At atin nakasama muli dito sa programang Global na Tayo ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Magbabalik ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo at sa huling bahagi na po ng ating programa sa araw na ito ay tayo ay may makakasama tayo from the Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil sa gitna ng patuloy na hamon sa pangalaga ng ating kalikasan, muling nanawagan ang DENR sa mas malawak na pakikiisa lalo na mula sa mga bangko, negosyo at development partners upang mamuhunan sa community-based forest enterprises. Sa isang investment forum, binigyang diin ng DENR ang mahalagang papel ng mga community-based forest management people's organizations o CBFMPOs na sa loob ng mahigit 3 dekada ay katuwang ng ating pamahalaan sa pangalaga at pamahala ng ating kagubatan. Kaugnay po ng naturang paksa ay makakasama na po natin ang Assistant Director mula sa Forest Management Bureau ng DENR, walang iba kundi si Attorney Ray Thomas F. Kabigting. Attorney, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Attorney? Ayun, mukhang nag... Attorney, ayan, check natin ulit ang audio ni Attorney. Ayan, chine-check lang ng ating technical team. Attorney Kabigting, naririnig po kami. Ayun, habang hinihintay natin na si Attorney Kabigting, ay dun sa pag-uusapan natin, ay hindi lamang kasi ang usapin ng kalikasan, yung pinag-uusapan when it comes to these kinds of investments, no, kundi pati ang kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino na umaasa sa ating kagubatan. Kaya naman, isinusulong ng DENR ang mga programa nga naglalayong pagsabayin ang environmental protection at sustainable livelihood kabilang na ang Forest for Life 5 Million Trees by 2028 program. Subukan natin ulit, Attorney Kabigting. Ayun, mukhang inaayos pa ng ating mga kasama sa master control ang audio ni attorney. Hintayin lamang natin siya kasi mahalaga pa rin po, no, na pag-usapan itong naturang paksa. Ayan, hinihintay lamang natin yung kanyang audio. Ayun, okay na ba siya? Mukhang hindi pa. Ayun, hindi daw tayo naririnig. Ayun. Habang hinihintay natin na si attorney, siguro magpasok muna tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Paliwanag mo sa tao.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. pwede ito.
3: No, yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
4: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: At tayo nagbabalik na sa programang Global na tayo. Hopefully, attorney can hear us now. Kasama na po natin ulit sa ating linya ng komunikasyon si attorney Ray Thomas Kabigting, ang assistant director po ng Forest Management Bureau ng DNR. Attorney, magandang araw at welcome po sa programang Global na tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Good morning, Steph, and good morning sa mga listeners natin sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat po, Attorney, for joining us dito sa programa. Kaugnay nga po ng naging panawagan ng DNR sa mga bangko at pribadong sektor na mamuhunan sa community-based forest enterprises. Bakit po mahalaga ang ganitong uri ng pamumuhunan sa pangmatagalang pangangalaga ng ating mga kagubatan?
6: So, Steph, for the longest time, no? Ang mga partner natin na communities within the forest areas ng Pilipinas ay katulong ng DNR na mangalaga at magprotekta ng mga kagubatan natin at mga likasyapan natin. Siyempre sa pagstay nila sa mga areas na ito, we also encourage them and help them to create their livelihoods and enterprises. Kaya lang, katulad naman ng lahat ng negosyo, kailangan minsan ng pantawid o pandagdag na kapital o puhunan para lumago palalo ang mga enterprises na to. And I think if we are able to help and secure assistance, financial assistance and resources for these communities, mas mapapalakas pa nila yung paggamit at tamang paggamit at pagprotekta ng ating mga kagubatan dahil sila naman talaga yung mga frontliners natin when it comes to forest protection and sustainable forest management also.
1: Attorney, nabanggit po pala no, na nasa 7.2 million na hectares na lamang ang natitirang kagubatan dito sa Pilipinas. Paano po ito nakakaapekto sa policies at priorities po ng DNR pagdating sa forest protection?
6: Actually, Steph, tumaas na ito, no? From 6.2 million hectares. So, ang nangyari dyan is that because sa mga naging programa ng pamahalaan, na patuloy natin ang pagtaas at paglawak ng forest cover ng Pilipinas. This is always our primary consideration when it comes to program design and also policy making. Kasi we want the 7.2 million to remain standing, hindi na mabawasan. At gusto pa natin dagdagan yung ibang areas na walang gubat na dapat merong forest cover para dumagdag dito sa 7.2 million. Yan yung mga patuloy natin ginagawa ngayon at patuloy pa natin gagawin. Hindi lamang sa Forest Management Bureau, kundi sa buong DNR.
1: Sa loob po ng mahigit 3 dekada na partnership dito sa mga tinatawag po na community-based forest management people's organizations, ano-ano po ang masasabi na pinakamahalagang takeaways ng DNR sa pakikipagtulungan dito sa mga communities na ito?
6: Siguro ang isang pinakamahalagang natutunan ng Forest Management Bureau at ng DNR sa almost 30 years na partner na community-based forest management program is hindi talaga maganda na ang sistema ay puro dole out lang o puro pagbibigay lamang mula sa gobyerno. Dapat talaga i-structure ang partnership into a social enterprise. Dapat ang mga communities natin, hindi lang natin sila tinuturing na beneficiaries on the ground, kundi business partners. Iangat dapat ang estado nila to mere receivers of grants into decision makers also. And may stake sila dapat sa kanilang enterprise. Kasi kung puro tulong at ayuda lang ang ibibigay natin, hindi mo dine-develop yung entrepreneurial system within their organization. And I think that's very important. That's why yung walong POs na nakita natin dun sa event nung July 30, na ipapakita nun na posibleng mangyari kahit sa people's organization na maging entrepreneur sila given the right amount of dedication on their end and given the right amount of assistance from the government. And yun nga, kaya natin sila binigyan ng opportunity para makausap ang mga bangko at ang mga private sector para yung next phase ng kanilang social enterprise development ay geared towards self-sustenance na at hindi nalabang receiving benefits from the government. Like any business.
1: Matanong ko lamang po, Attorney Kabigting, paano naman po nakatutulong itong mga community-based force management people's organizations sa kumbaga sa paglaban po against illegal logging at iba pang mapanirang gawain sa kagubatan?
6: Kasi ito mga CBFM people's organizations natin, yung business model nila depends on the quality of the forest. So kailangan nila ng magandang kagubatan, mapanatiling maganda yung lupa at maganda yung kapaligiran nila dahil ang mga binibenta nila ay mga natural resources natin. Nandiyan ang kakao, kape, timber, at iba pang forest products. So forest protection is but a core value of their business and also ang sustainable forest management kasi hindi nila dapat hindi makakaganda o makakatulong sa kanilang enterprise kapag depleted yung kanilang natural resources. Number one at ang most important thing there is kaya nila pinapangalagaan at pinoprotektan yung mga kagubatan na minamanage nila is because they need continuous source of water, groundwater, and also they need to protect their plantations or their agroforestry plantations from forest fire. Kaya talagang ang sustainable forest management is built in sa kanilang core business values, Steph.
1: Magawin naman po tayo dito sa tinatawag po na Forest for Life 5 Million Trees by 2028 program. Ano po ba ang eksaktong papel po nitong programang ito sa pagpapalakas ng community-based forest management at pag-akit ng investments? At ano po, no, o paano po hinihikayat ng DENR ito namang mga investors na tingnan ang community forestry hindi lamang bilang isang environmental effort, kundi bilang isang sustainable na pag na negosyo din.
6: Ito namang Forest for Life program, Steph. Kumbaga parang sinusubukan naming tingnan ngayon kung gaano baka effective ang private-public community partnership. Ibig sabihin lang ng partnership na yun is that lahat ng sektor na nabanggit ko ay magtutulong-tulong para magpalago ng mga at magprotekta ng mga kagubatan na nakikita naman natin ngayon na maraming mga interesado na pribadong sektor na sumali tulad na nga lamang nung July 30, meron tayong 5 yata or 6 na bagong partners. Ang communities na nasa forest, sila yung forerunners nitong programa na to kasi sa kanila makikipag-ugnayan at makikipagtulungan yung mga private sector investors natin. For this program, nothing will come through the DNR. Ibig sabihin yan, wala pong mga pondo from the private sector na idodonate or idadaan sa DNR. Ang role lamang po ng DNR dyan ay mag-facilitate, tumulong sa usapan, tumulong sa pagde-design ng kanilang gagawing rehabilitation sa isang area, at i-monitor kung tumutubo ba at tama ba ang pagtatanim. Pero pagdating po sa financial, wala pang dadaan sa DNR para po ma-maintain natin yung credibility ng partnership between the private sector and the community. So napaka-importante po ng ating mga communities dahil sila po ang mangangalaga at mangangasiwa at makikinabang doon sa mga investment na bababa po sa kanilang mga lugar.
1: Mm-mm-mm. Ito naman po, Attorney, maaari niyo po bang ipaliwanag just for the information ng ating mga taypakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo, kung paano naman po gumagana itong bagong Sustainable Forest Land Management Agreement o SFLMA module sa ilalim po ng FSTS at paano po ito mapapadali o paano nito mapapadali ang proseso para sa mga stakeholders?
6: So, in the past, meron tayong mga around 7 to 10 na mga iba't ibang klase na tenure instruments. Ito yung mga instruments na kailangan mo kapag meron kang gustong gawing negosyo or gusto mong mangalaga ng isang forest land or yung tinatawag nating public land. Dito sa Sustainable Forest Land Management program natin, Steph, pinag-isa na lang natin ito. At ang isang agreement na matatanggap mo ay multiple use. Ibig sabihin, meron kang diversification ng iyong business portfolio within a certain parcel of area. Mas maganda ito sa from a business perspective because you are able to shield yourselves from risks that might be in one business in one investment option but not might not be in another. So for example, kung malugi ang iyong timber plantation, meron kang ecotourism pa rin sa area mo, meron kang grazing at meron kang forest carbon project, for example. That's a common example. Ang isa pa dito is that ini-streamline natin ngayon bilang dahil na rin sa kautusan ni Secretary Mitch Cuna, ini-streamline natin ngayon ang ating application. Lahat po ng application for SFLMA will be filed with the Forest Management Bureau. Ang payment systems po natin ngayon ay nag-partner na po tayo with Land Bank, with GCash, and soon enough, hopefully, with other online payment providers also para hindi na po kailangan pumunta ng ating mga aplikante sa Forest Management Bureau sa tanggapan po namin para mag-apply. At ito nga po nakita natin on July 30 is yung FSTS online na yung application para hindi na po talaga kailangan mamasahe pa at pumunta pa po ng mga kababayan natin sa Forest Management Bureau para po mag-apply ng kanilang Sustainable Forest Land Management Agreement. Dagdag ko lang din, Steph, no, panghuli kong point. We are trying to fast track everything because we want investments to be put on the ground. Malaking tulong po para sa gobyerno at para sa Forest Management Bureau na meron pong mga tao na nangangalaga at nangangasiwa nitong mga forest areas na ito because we cannot do it alone and we cannot do it by ourselves. At ang maganda rin po dito, kapag merong mga investors on the ground, may kinikita rin po ang gobyerno dahil sila po ay nagbabayad ng mga fees at mga users fees po nila taon-taon po yan. So, nakita po ang gobyerno, kumikita rin po ang ating private sector at yung mga communities po natin on the ground ay natutulungan din po dahil may mga rural jobs po na kine-create itong Sustainable Forest Land Management Program po natin.
1: Siguro ito na naman po, Attorney, bago ko po kayo pakawala na from this interview sa kabuuan, ano po ang pangmatagalan o long-term vision ng DENR para sa mga CBFM communities at paano nyo nakikita ang kanilang papel sa hinaharap ng forest conservation dito sa Pilipinas?
6: Well, our long-term vision is for them to continue or ipagpatuloy yung kanilang ginagawa na pangangalaga at pagtulong sa gobyerno sa pangangasiwa at pagprotekta ng ating mga kagubatan. We are also looking into how we can provide self-sustainability for their businesses and for their enterprises. Ayokong matapos sa 8 na POs ang matulungan natin dahil 2,000 po ang mga people's organizations na to. Definitely hindi po ito ang huling beses na i-connect natin ang mga people's organizations sa ating mga private sector partners, development partners at financial institutions. Ang gusto rin po natin mangyari ay maging inclusive ang development na ito. So hindi lamang po iilan ang makikinabang, kundi lahat po talaga ng mga forest-dependent communities natin. Hinihingi rin po namin ng tulong ng ibang mga stakeholders na interesado pong tumulong sa amin at sa ating mga people's organizations, dahil kailangan po talaga nila at maganda po ang kanilang ginagawa. At marami po itong natutulungan, hindi lamang po iisang maliit na grupo.
1: And with that po, maraming salamat po, Attorney Kabibing.
6: Thank you so much.
1: For joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
6: Thank you so much, Steph. Mabuhay kayong lahat. Salamat po.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama ang Assistant Director ng Forest Management Bureau ng ating DENR, walang iba kundi si Attorney Ray Thomas F. Kabigting. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
7: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news
7: ang
6: o mali at
7: fake news. Tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.

0: sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
2: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
3: At sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
3: At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo.
2: Ito ang Tambalang,
3: Jairus Madlangbayan,
2: at Ares Gutierrez at kayo po ay nasa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Agosto na po mga kababayan, ngayon po ay ika-apat. Na araw ng Agosto, Martes, no po, sa taong 2026, magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO reaches out to stakeholders in the Cordillera region.
3: Balingbayan Project extends its collaboration in Palawan.
2: CFO brings anti-trafficking campaign to Davao.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas, led by Secretary Dante Klink Ang II, met with different stakeholders in the Cordillera to strengthen its partnerships and network in the region. The CFO team visited the University of Baguio and the University of the Cordilleras, where it introduced its programs and projects. The visit came after the opening of its new satellite office in Baguio City.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: The CFO Balingbayan Project continues to partner with LGUs, this time with the provincial government of Palawan. With the partnership, the CFO also capacitated LGU partners in Palawan through its data gathering and website management workshops as part of localizing the Balingbayan portal. The CFO also paid courtesy visits to Palawan Tourism Office and Puerto Princesa Mayor Lucilo Cecil Bayron to discuss collaborations on the ULEAD program and Balikbayan project respectively.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: As part of the observation of National Anti-Trafficking in Persons Month, the CFO joined the Department of Migrant Workers in a dialogue for its anti-trafficking campaigns. The CFO also served as a resource speaker during the event, highlighted the 1343 action line against trafficking, as well as the conduct of the pre-departure orientation and counseling services. With this, the CFO reaffirms its commitment in promoting safe migration and strengthened partnerships among migrants and their families.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At muli, isang magandang araw po sa ating lahat dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang araw
2: magandang
3: po.
2: Magandang araw din sa iyo, Jairus.
3: Magandang araw po, Sir Aris. Namiss ko po kayo.
2: Oo, matagal kang nawala. Medyo in demand
3: it's been a long time, Sir.
2: Masyado kang in demand sa iyong pagiging program manager at pagiging resident MC.
3: Opo, non-resident.
2: Non-resident MC.
3: Kaya nga po, sir. No po. Kamusta naman, sir? Ang dami niyo pong nakasama in a span of 2 weeks po dito po sa ating programa.
2: Palit ng... po. Pinasubok natin sa mga kasama kaya natin sa CFO. Po, yung paano, how it feels to be on the hot seat every Tuesday.
3: Kaya nga po. At magandang experience po yun for sure na po para sa ating colleagues na po.
2: Sa panahon ngayon, in this information age, dapat marami tayong alam sa communication.
3: Opo, po. Diba? Talagang dapat equipped po tayo sa information, sa digital literacy, no po, Sir Aris. Kasi po, dapat lahat tayo may alam. Dapat lahat tayo updated, lalo na sa ginagawa po ng CFO ngayon. No po, napakarami po nating mga programa.
2: Pero teka, bago muna natin i-discuss yung mga pangyayari sa CFO.
3: Yes po, sir.
2: Pansin nyo naman yung aking suot ay Philippine flag.
3: Philippine flag. Meron ngayong buwan, sir?
2: Aba, dapat magsaya tayo ngayon dahil nanalo si Alex Ayala. Diba?
3: Oo nga po.
2: We should be proud.
3: Kaya nga po. Na yung... Napakagaling po talaga.
2: Pero alam
3: Alex.
2: Mo, kasi nasundan namin yung bata niyan when she was just around 10 years old. Nagtatrain na yan. Nananalo na yan ng championships locally.
3: Galing na, sir.
2: Sa sobrang galing niya, wala na siyang makalaban dito.
3: Opo.
2: Nung bata pa lang siya noon, she was just around 8, 9, or 10 years old. Ang galing-galing na talaga.
3: Sinusubaybayan niyo rin po talaga siya.
2: Sinusubaybayan namin siya kasi nag-cover kami ng tennis dati. So medyo interesado kami sa tennis.
3: Nakakalaro niyo rin po ba si Alex?
2: Yung marunong mag-tennis. Pero congratulations, Miss Alexandra Ayala, kung makakarating man sa iyo itong mensahe. Everybody's proud sa inyong na-achieve. No? Hindi biro yun na maging champion ka sa isang WTA tournament.
3: Kaya nga po. Baka next time, sir, ma-interview, makapanayam po natin si Miss Alex Ayala sa serbisyong CFO. No? Sana po.
2: Sana, pero kasi mayroon tayong sports radio.
3: Baka
2: doon siya pumunta.
3: kaya nga po.
2: Sabi natin, sige, balik tayo sa CFO. Bakit ka ba nawala? Ano bang pinagkaabalahan mo?
3: Medyo marami po tayo yung naging activities, no, sir. Ayun po, yung katulad na sinabi natin kanina, yung sa Palawan, nagkaroon po tayo ng partnership with Palawan Province. At syempre, yung kaliwat ka ng partnerships po natin sa CFO para mapalakas pa lalo yung ating advokasya, no po, lalong-lalo na last month.
2: Anti-trafficking
3: month, no po, talagang pinaigting pa po natin sa CFO yung ating advocacies para po dito. Ngayon namang Agosto, sir, no, buwan ng wika, no po? Kala ko, sir, kaya po kayo naka-Philippine flag dahil buwan ng wika po ngayon.
2: Dapat nakabarong ako.
3: Nakabaro?
2: kasi dapat last month, dahil nutrition month, nakasuot tayo ng gulay.
3: Gulay. Diba? Anong gulay po kayo dapat, sir?
2: Hindi ko alam.
3: Ako, kalabasa.
2: Langka siguro ako.
3: Manamiss na miss na po.
2: Anyway, yung sa anti-trafficking advocacy natin sa CFO, hindi lang pala sa CFO, pati yung... yung sa buong makinarya ng gobyerno.
3: Opo.
2: Eh napag-usapan itong last commemoration, no? May mga mangilan-ngilang interviews.
3: Opo.
2: Hindi lang dito sa Radyo Pilipinas, kundi sa iba't ibang channels din, no? Yung paggamit ng ano, yung paggamit ng online,
3: ng online
2: sa trafficking,
3: no? Opo.
2: Nagkaroon tayo ng guest dito from DMW, si Attorney Abang, yung director ng Migrant Protection Bureau. Sinabi niya, 60,000 Facebook pages na ang naipasara nila.
3: Ay, grabe.
2: Na involved sa trafficking.
3: Mm.
2: And marami pang nangyayaring ano na, although puspusan yung kampanya na labanan yung paggamit ng online sa mga illegal na gawain.
3: Opo.
2: Madali naman kasing gumawa ng page.
3: Sure, no po.
2: So, isara mo yung isa, may magbubukas na lima.
3: Ulit.
2: So, dumadami siya, di ba?
3: Kaya nga po.
2: So, kaya naman may naimbitahan tayong mga panauhin natin ngayong umaga na ang advocacy nila ay protektahan ang cyberspace.
3: Tama, tama po.
2: Siguro, Jairus, ikaw na ang magpakilala dahil mas matagal mo silang nakabanding sa lobby kaysa sa akin.
3: Talagang napakaganda po, Sir Ares, ng advokasya po ng ating mga panauhin. Na po. Kahit kanina po na nakakapanayam po namin sila. Talagang yung trabaho po at yung advokasya

0: devices at kung ano pa man pong
1: Oh.
0: nasa
1: Ako
0: online
1: ang
0: space,
1: alam ko lang
0: no?
1: gamitin sa AI, gagawa ako ng mga
0: Mga
1: aking
0: meme,
1: interpretation ng mga pangyayari
0: Oo nga
1: sa
0: po.
1: gagawing image, ano?
0: Opo. Pero ayun sir, makakasama po natin ngayong
1: Oo.
0: araw no po sa serbisyong CFO sa bagong Pilipinas, ang Executive Director at ang Head of Operations and Sustainability and Project Manager ng Cyber Guardians PH. Walang iba kundi sila Mr. Paolo Singal at Ms. Morian Pakunana Sangil. Ayun po, Mr. Paolo Sangil and Ms. Morian Sangil. Ayun po.
1: Magandang
0: Magandang umaga po, Sir Paolo and Ma'am Morian.
2: umaga po sa ating lahat.
0: Ayun po.
1: Good
0: Ayun po.
1: morning.
0: But
1: Pero ano ba, alam mo nung nag-introduce ka, tatlong version yung
0: Oo nga
1: apelyido
0: po.
1: nila eh. Ano ba talaga?
0: Parang para ako, para
1: Sangil mo,
0: dapat dapat
1: Sangil.
0: i-educate. Dapat i-educate na ako, sir, kung paano ha? Ako po ang unang kliyente nila Ma'am Marian and Sir Paolo, ano po. Pero Sir Paolo and Ma'am Marian, para syempre mas maintindihan po, pa po lalo ng ating mga tagapakinig, kung ano po ba itong Cyber Guardians PH at ang inyong advocacy at mission, baka pwedeng kayo na po ang mag-introduce sa
1: Magpaliwanag.
0: amin,
1: Oh,
0: ito.
1: ano
0: Ano
1: ba
0: po
1: yung
0: ba?
1: Cyber Guardians PH?
0: Opo.
2: So, ang Cyber Guardians PH po, it's a non-profit organization po. We are an NGO that aims to co-create a digital future where no one is vulnerable, no? Ang goal po natin nito is mabawasan ang mga vulnerable sa different sectors po ng mga Pilipino po, no?
0: Opo.
2: And we aim to do this. Our mission is to transform every home and community into champions of online safety and digital empowerment. Hindi tayo naniniwala na nasa isang ahensya o nasa isang grupo, isang organisasyon ang responsibilidad
0: Opo.
2: para proteksyonan ng mga families natin,
0: Opo.
2: ang communities natin. Niniwala tayo na lahat tayo may kakayahang gawin yan. At hindi
0: Opo.
2: natin kailangan maging eksperto para magawa yan.
0: Dapat
1: Ang malinaw
0: nagsisimula sa
1: dito is
0: tahanan.
1: you are not in a way connected with the government.
3: NGO po kami. But partner, we do have some government partners, gawa nga po ng ibang projects. Pero yung organization po namin, it's a
1: It's
3: non-government
1: a
3: organization.
1: non-government.
3: And to clarify lang po, no, kami, we're not coming in as the experts, we're coming in as advocates
0: As
3: po talaga.
0: advocates,
3: So we do what we
0: ayun,
3: can.
0: mga
3: And
0: advocates.
3: we work with yung talagang mga experts, no, na sila yung nag-a-advise sa amin.
1: Pero kayo
0: Ayun
1: po
0: po.
1: ay mga IT professionals?
3: No, actually iba po yung aming mga background.
1: Ah, okay.
2: So very varied po yung ano yung background namin. Like in my case po, mental health and counseling po yung background ko talaga.
1: Kayo po ay
2: Pero
1: isang psychologist?
2: counsel ano po, I'm working towards getting my license as a guidance counselor.
1: Ah,
0: Ah, okay
1: okay.
0: po.
2: Ayan po. Pero at the same time po, I believe kasi when we're talking about online safety, it especially includes mental
0: Yung
2: health,
0: mental health na
2: So,
0: po, yung
2: yeah.
1: Saan po
0: well-being.
1: kayo guidance
2: Well-being.
1: counselor? Sa school or sa industry?
2: Ay, working towards getting
0: Working
2: my license pa
0: towards.
2: lang.
1: Sa
2: So,
1: license pa
2: makatapos pa
1: lang.
2: lang ng master's, tapos
1: Ah,
0: Ayan,
1: okay.
0: We're rooting for you, Sir Paolo.
1: Sige po. Kailangan namin yung
2: Sir.
1: mga
0: Oh, po.
1: ganyang eksperto dahil
0: Sir.
1: ano eh. Alam mo naman siguro yun, sir, no? Yung disparity between the number of
0: Opo.
1: mental health professionals and the number of people
0: Who need.
1: who need mental health care.
0: Opo.
1: Kayo, ma'am, ano ba yung background niyo?
3: Naku po, medyo makulay din po yung
1: Ay,
3: background ko, no? I
1: sige,
3: work
1: sige.
3: in sustainability naman po. So, environmental sustainability. But at the same time, yung advocacy ko po kasi is for farmers, both in urban and rural areas. So, vulnerable din po sila.
1: Yes.
0: Opo.
3: And they're
0: Of
3: actually
0: course.
3: one of the first groups din na in-approach namin. So, if I may share lang, no, some of the groups that we conduct our AI literacy sessions for are actually agriculturists, and yung ibang agriculturists doon are actually trainers ng ibang mga farmers before they apply for abroad. Kasi nga, possible na victim sila. So, ngayon, part ng AI Ready ASEAN program, may mga master trainers po kami na agriculturist na sinasama nila yung aming basic online
0: Ni-integrate
3: safety
0: niyo
3: sa
0: po.
3: kanila. Yes.
1: Are you at liberty to disclose your organization na involved sa farmers?
3: Yes naman. Yes. Oo. So, I actually work with Urban Farmers PH. Kung nabalitaan nung iba yung sa BGC po na farm dati and we're farming.

0: adong drainage at alisin ang mga naipong basura at iba pang sagabal sa maay sa daloy ng tubig ulan dahil sa mabilis na pagtugon ng mga tauhan ng DPWH na natiling madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang naturang kalsada kahit umabot sa humigit kumulang 0.10 meters ang taas ng tubig sa kasagsagan ng pagbaha sa pamagitan naman ng tuloy-tuloy na pagmamanman at agarang maintenance operations. Unti-unting humupa ang baha at naibalik sa normal ang kondisyon ng kalsada. Patuloy namang nagsasagawa ang DPWH ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at maayos na kondisyon ng mga pambansang lansangan lalo na sa panahon ng masamaang lagay ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Sara K. Biab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region naman, 2.2 million pesos na uplift assistance na ipamahagi sa higit 1,000 benepisyaryo sa probinsya ng Albay. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Cyril Ann Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang kabuuang 2,230,000 piso na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa 1,115 benepisyaryo sa Bacacay Albay na tumanggap ng tig 2,000 na tulong pinansyal alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng agarang suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng Uplift Assistance na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong pamilyang apektado ng mataas na presyo ng langis at iba pang hamong pang-ekonomiya. Sinabi rin ng ahensya na kasabay ng payout, isinagawa rin ng pagpaparehistro ng mga benepisyaryo sa Government-to-Person Digital Payment System upang maipadala ang mga susunod na payout sa pamamagitan ng kanilang e-wallet o bank account upang gawing mas mabilis, ligtas at epesyente ang paghahatid ng tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Naging maayos ang pamamahagi sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Bacacay at ng DSWD Bicol Angels in Red Vest na tumulong sa beripikasyon ng mga dokumento, pagpaparehistro ng mga benepisyaryo at paggabay sa buong proseso ng payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Visayas naman tayo, fishing vessel na sangkot sa hulbot-hulbot na huli sa Carles Iloilo. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nahuli ng pinagsanib na puwersa ng Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 6 ang isang fishing vessel na sangkot umano sa Danish Sea o hulbot-hulbot fishing sa baybay sakop ng barangay Lantangan, bayan ng Carles, probinsya ng Iloilo. Nahuli rin ang kapitan ng bangka na si John Alberto Pasaporte Jr., 42 taong gulang residente ng barangay Botongon Estancia, kasama ang 15 tripulante. Kinumpiska ng IPBDTF ang fishing vessel at mga gamit nito dahil sa paglabag sa Section 97 ng Republic Act 10654 o batas laban sa illegal, unreported, and unregulated fishing kaugnay ng Fisheries Administrative Order Number 246-1 na nagbabawal sa operasyon ng Danish Sean sa baybayin ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Carles Municipal Police Station ang kapitan ng bangka habang pinalaya ang kanyang mga tripulante dahil hindi sila saklaw ng mga probisyong nagpapataw ng parusa sa ilalim ng Section 97 ng RA 10654 kaugnay ng FAO 246-1. Ayon sa mga otoridad, bahagi ang operasyon ng pinaigting na kampanya ng lokal na pamahalaan ng Iloilo laban sa ilegal na pangingisda sa ilalim ng direktiba ni Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, DSWD Region 12 at OPAPRU nagkaloob ng 3 million pesos grant sa 10 organisasyon sa Sultan Kudarat. Magbabalita si Marcel Dasalya ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 12, katuwang ang Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity o Papru ang paglulunsad ng 10 community enterprise sa mga bayan ng Lerbak at Calamansig sa probinsya ng Sultan Kudarat sa ilalim ng PD-BBM Pamana Program. Nagkakahalaga ng 3 million pesos grant ang ipinagkaloob upang maitatag ang mga kabuhayang pangkomunidad.

0: Edad kabilang ang pitong samahan sa Kalamansig at tatlo sa Lebac. Ayon sa DSWD-12, layunin ng programa na mabigyan ng matatag na pagkakakitaan ang mga pamilya sa malalayong lugar, mapanakas ang kanilang mga organisasyon at mapasigla ang lokal na ekonomiya. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maghatid ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Sports Commission o PSC target gawing regional sports training center ang Lanao del Norte. Ang detalye mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Target gawing premier regional sports training center ang Lanao del Norte sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission o PSC at pamahalaang panlalawigan. Sa ginanap na Sports and Youth Summit sa Tubod, sinabi ni PSC Chair John Patrick Gregorio na humanga sila sa world-class na pasilidad ng Mindanao Civic Center o MCC Sports Complex, kaya napagkasundo ang Idaos sa lalawigan, ang Mindanao Youth Games simula 2027 sa loob ng susunod na tatlong taon. Ayon kay Gregorio, layunin ng PSC na sanayin ang mga atleta sa kanikanilang rehiyon sa halip na agad dalhin sa Metro Manila. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pagpapaunlad ng sports mula sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga regional training center. Samantala, sinabi naman ni Lanao del Norte 1st District Representative Imelda Quibranza Dimaporo na matagal na nilang pangarap na maging kinikilala ang lalawigan bilang
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali sa puntong ito. Punta tayo sa Malacañang para sa press briefing kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
4: Malaki ang parteng ginagambala ng revenue collection.
5: Record-breaking revenue collection na ito, ang puspusang trabaho ng kawanihan upang masiguro na angkop ang revenue collection measures ng bansa. Malaki ang parteng ginagampanan ng epektibong revenue collection sa kapakanan ng bawat Pilipino. Dahil bawat piso na nakokolekta ay napupunta sa priority programs ng projects and projects ng pamahalaan. Mga proyektong may direktang benepisyo sa taong bayan. Mga ospital at paaralan, kalsada at mga tulay, social welfare at disaster response. Nakasuporta ang revenue collection sa lahat ng ito. Kaya naman tulungan natin ang ating mga ahensya gaya ng BOC upang labanan ang mga smugglers at ibang gumagawa ng illegal para protektahan ang interes ng bayan.

Alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na parating sundin ang rule of law. Pinangunahan ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Guy Bocciodoro ang pagunita sa 77th International Humanitarian Law Month kahapon sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City. Ang international humanitarian law ang nagbibigay proteksyon sa mga taong hindi kasama sa kaguluhan kagaya ng kabataan at mga sibilyan. Pinahihintulutan din ito ang crimes against humanity, genocide at iba pang war crimes. Ito ay pinapahinto, pinipigil habang may nangyayaring sagupaan. Dapat ay gawing prioridad ang pagpapanatili ng respeto sa dignidad ng tao, lalo na sa panahong armadong labanan. Buo ang paniniwala ng ahensya na shared responsibility ang pag-obserba sa international humanitarian law. Kaya nararapat lang na magkaroon ng mas maigting na kolaborasyon sa pagitan ng mga government agencies, institutions at iba pang stakeholders. Disiplina at malasakit sa kapwa-tao. Ilan lamang ito sa ating armas upang isulong ang rule of law at kapayapaan sa bansa. Samantala, sa isang panayam sa Malaysia, dinagdag ni Secretary Teodoro ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lahat ng Pilipino na ipaglaban ang karapatan natin sa West Philippine Sea at sa ating maritime rights. Ayon sa kanya, hindi na natiling zone of neutrality o pwedeng mangyari ang zone of neutrality sa ASEAN. Paano natin makakamit yan kung hindi ipaglalaban? Ipinapakita natin ngayon ang benepisyo ng Philippines ang kanyang maritime domain sa ASEAN. Pangalawa, inilahad natin yung mga ruling sa arbitral award na walang debate. Ang ating operations nakabatay sa law, walang maniniwalang kung hindi tayo babatay sa law. Sa wika ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na SONA, dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Marcel Halili, TV5.
2: Good morning, Yusek. Yusek, first, may we have the statement of Malacanang about the winning of Alex Ayala? Did the president himself watch the game?
0: Noong nakaraang araw, ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. So kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations.
2: So do we expect another invitation for Alex Ayala? Will the president give her any reward, acknowledgement?
0: Alam naman po natin na ang Pangulo pagdating po kay Ms. Alex Ayala ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Ms. Alex Ayala.
1: Sunod na tanong mula kay Letner Z, so DZRH.
3: Good morning, Yusek. Ma'am, nagsumite daw ang LTFRB ng rekomendasyon sa Malacanang para sa 20 peso fuel subsidy para sa lahat ng PUV sa loob ng isang buwan. Nabasa na po ba ito ng Pangulo at ano ang chance ang mapagbigyan?
0: Sa ngayon ay pinag-uusapan po. Nakausap po natin mismo si Secretary Banoy. At mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August, ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team, para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan.
3: Mga kailan po kaya natin malalaman yung desisyon?
0: Tignan po natin dahil ongoing po yung kanilang pag-meeting. So kapag ka po natapos, naihingi ko po agad ang update.
3: Pero kung sakaling mapagbigyan po, may mapagkukunan naman ng pondo para dito?
0: Yan po ang ating tatanungin. Maya-maya lamang.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Magandang umaga po, Yusek. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na nagkaroon ng pag-uusap, nagkaroon ng caucus nga ang mga senador para pagbatiin si Senator Panpilo Lacson at Alan Peter Cayetano. At maraming nangangamba na baka makompromiso ang kaso ng umano'y questionableng flood control sa Taguig na kinasasangkutan ni Senator Cayetano. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito?
0: Mas maganda naman po talaga na ang bawat tao, hindi lang po public servants, lahat po sana ay nagkakasundo. May mga pagkakataon na magkakaiba nga ang opinion, pero hindi kinakailangan talaga na umabot sa hindi magandang relasyon. Kung sila po ay magkakasundo at mawawala na yung mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
4: And another issue po sa Senado ay yung sinabi ni Senator Aimee Marcos na nakakahiya ang Senado sa pagpasalaman ng dalawang batas out of 52 bills. Inamin naman ito ni Senator Senate President Gatchalian na nakakaapekto ang sunod-sunod na pagbabago sa liderato, ang tatlong araw na boycott ng minority bloc at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya bumagal ang legislative work.
0: Mm-hmm. Nadinig natin po natin si Senator Aimee Marcos na binanggit niya na nagiging dahilan yata ang pagbabago-bago ng liderato. Well, unang-una, sino po ba ang nag-umpisa ng pagbabago ng liderato? At nung nagkaroon po ng pagbabago ng liderato, nandun na po yung nagkaroon ng putukan sa Senado, nagkaroon na po ng gulo sa Senado, nagkaroon ng tatlong araw na sunod-sunod na hindi pagpunta at pag-attend sa sesyon. magsilbing aral po sana ito sa lahat ng mga public servants na hindi pwedeng daanin sa gintong klaseng ang pamumuno at ang dapat na laging manguna ay ang interes ng bayan, hindi ang sariling interes, hindi ang interes para lagi lang mamuno, kundi dapat ay para sa kabutihan ng bawat Pilipino.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good morning, ma'am. Mag-follow up lang po ako dun sa tanong ni Ms. Ma'am Let. Meron rin po bang plan yung government, ang DSWD to give additional cash aid dun sa mga PUB drivers tulad po nung initial phase ng Middle East crisis?
0: Sa ngayon po ay pag-uusapan pa kung anong paaari pang maitulong sa ating mga kababayan dito sa transport industry. So, maibibigay ko po siguro sa inyo yung mga detalye maya-maya kung maibibigay po sa atin.
5: On another topic, ma'am, i-ask ko lang rin po, if aware na po kaya si President Marcos dun sa provisions ng proposed progress bill ng DOF and will he certify it as urgent?
0: Sa ngayon po ay inaaral pa, working on it, ang DOF. At alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
5: I-follow up ko lang rin po. But doon sa mga estimate po ng DOF, nag-start po sila from 2027 up to 2030. Does that mean that the palace is, or the economic managers is targeting the passage of the legislation by next year po?
0: About the progress bill?
5: Opo, yung progress bill.
0: Ang gusto po ng Pangulo sana ngayon taon.
5: Tapos yung follow-up na rin po, nasabi po ng DOF that it will need 326.92 billion to fund yung proposed tax reform package ni President na-mention ni President Marcos doon sa kanyang recent SONA. Sabi po ng DOF, the progress bill is expected to generate 518.71 billion in revenues, which will translate to 191 billion net revenue for the government. Will the said reform not be considered as an additional tax burden to Filipinos?
0: Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So hindi naman po yung mga middle income ang usually maapektuhan ng mga binabalak po ng mga tax reforms.
5: Paano po, ma'am, yung proposed na tax on sugary drinks, single-use plastics, at saka yung vape po, hindi naman po pang mahirap. Pero yung tax on sugary drinks and sa single-use plastic.
0: Ito naman po ay may patungkol sa kalusugan. Mas maganda nga po maiwasan kung tayo po ay laging magkukonsume ng napakatamis na mga kakanin or pagkain or inumin.
5: Thank you po, ma'am.
1: Wala nang tanong mula sa Malacanang Pescor. Salamat. Balik sa iyo, Sir Claire. Ay, may regional questions.
6: Mula sa Bicol Region, ang unang tanong mula kay Michael Garcia ng Victory Digital Broadcasting, RK96.5. Karamihan po sa mga social protection programs at ayuda ng gobyerno ay nakatutok sa mga pinakamahirap. Ngunit paano naman po ang ating lower, middle hanggang middle class na mga manggagawa na siyang pumapasan ng malaking buwis sa kani-kanilang sahod, ngunit walang natatanggap na direktang subsidiya sa gitna ng matinding inflation? May binabalangkas po ba ang administrasyon na direktang tulong or tax relief para sa kanila?
0: Actually, kahit wala pa po itong mga tax reforms na naisin ng Pangulo, ay nabibenepisyohan din naman po ang karamihan sa ating mga kababayan na nandito sa middle class. Nandiyan po yung tinatawag nating zero balance billing. Kapag ka po naman ay nagko-commute gamit ang LRT, MRT, ay nagkakaroon din po ng mga discounts. Pero maliban po dyan, ito po ang pinakamalaking naging issue at naging topic ng ating Pangulo during SONA nitong nakaraang July. Nandiyan po ang balak na pagbaba ng electricity costs. Ito nga pong tax reforms tax relief and incentives, kasama na yung expanded healthcare benefits at ang faster medical financial assistance. At lahat po ng mga programa na nais ng Pangulo na maipatupad ay makikita po sa website ng Pangulo, www.pbbm.com.ph. So, mas maaari pong makita dito ang mga naisin para makita ang buong programa ng Pangulo para sa mga middle income, middle class.
6: Sunod na tanong mula kay Jay Primo ng Wow Smile Radio 99.9 FM. Maganda po ang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa implementasyon ng LGSF-SCPF para sa mga bayan at mga kabataan dito sa Bicol Region. Pero paano po natin masisiguro na ito ay naibibigay ng tama sa mga tamang individual at tama ang mga proyekto para sa mga barangay?
0: Nadinig po natin ang naisin ng Pangulo patungkol dito sa LGSF. Nakita din po natin ang mga pagbibigay ng mga bigas, pag-ayuda sa ating mga kababayan patungkol sa 10 kilo na bigas sa ating mga kababayan. Ito po ay nabanggit din po ni Mayor Lenny Robredo ng Naga City na siya mismo ang nakakita at isa siya sa testigo na magsasabi na ang LGSF ay pangkalahatan. Walang pinipiling kulay po ito, walang pinipiling bayan, walang pinipiling lugar. Lahat po ng barangays, lahat po ng local government units ay mabibiyayaan po ng LGSF. So sa mga kababayan natin dyan, hanapin nyo na po sa inyong mga leaders, sa mga namumuno sa inyo, nasaan yung mga bigas na dapat na naipamigay sa pamamagitan po ng LGSF. At hindi po dapat na lamangan mismo na mga namumuno ang kanila mga constituents. Doon sa mga nakakatanggap po ng bigas, alam natin na may nagreklamo noong nakaraang linggo na kulang sa kilo. Kapag ka po may ganyan na nangyari, ipagbigay alam niya lang po sa amin. Dahil kami po mismo ang magko-call out, sisita, sa mga ganitong klaseng pananamantala. So, dapat maging aware din po ang ating mga leaders, ang mga namamahala sa inyong mga lugar para po ang mga kababayan natin ay hindi po nalalamangan ng mga ganitong klaseng pananamantala. At wala pong bayad. Kapag kayo po ay sinabihan na kailangan magbayad kayo para makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan, wala pong bayad ni Cinco. So, wag po kayo magpapaloko. Muli, kapag kayo po ay duda at meron kayong nararamdaman na panloko, ipagbigay alam nyo lang po sa amin ito para po ito ay matugunan namin ng mabilisan.
6: Huling katanungan po mula kay Bong Villacruz ng 95.1 DWIZ News FM. Mahalaga po para sa mga Bicolano ang magkaroon ng direktang flights mula sa NAIA papuntang Naga Airport at vice versa para sa kanilang mga transaksyon. Kailangan po ng reorientation ang Naga Airport para makalapag ang mga malalaking eroplano. Ang problema po, hindi nabili ang mga private property para sa right-of-way acquisition or runway extension. Ano po ang plano ng DOTR tungkol dito?
0: Minabuti po natin na tanungin mismo si Secretary Banoy ng DOTR tungkol dito sa Naga Airport. At ang sabi po niya, ongoing na ang DOTR runway extension. Targeting next year, last quarter, tapos na yung mas mahabang runway for Naga. Phase 1 and start of phase 2, ongoing na. So, ang DOTR ay mayroon pong magkakaroon po ng siya po ay humihiling ng budget, no, para dito sa 2027 budget for this runway. So ito po yung prioridad ngayon ng DOTR.
1: May pahabol na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
7: Ayusek, also related on Ms. Let's question. I know it is the LTFRB who approves fare hikes, but may we get the palace's take on the fresh fare hike petitions filed by several transport groups ranging from 2 pesos to 10 pesos. Tingin niyo po ba yung napapanahon ito?
0: Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi maka-apekto kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe. Ayaw po sanang maka-apekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East. Pero ito po ay pag-uusapan, kasama po ito sa pag-uusapan mamaya. Kung meron pong narating na desisyon patungkol po dito, ay ipagbibigay alam ko po sa inyo agad.
7: And then may plano na rin pong transport strike na naman ng ilang transport groups next week. Baka po may panawagan ng palasyo. And handa po ba ang gobyerno sa panibagong transport strike?
0: Muli, ang nais ng gobyerno, ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon, makita kung ano ang daing, at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon, hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno, mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Kung ano man po ang gagawin ng anong grupo po yan?
8: Manibela.
0: Na manibela, kung anong po ang nais na manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.
9: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. Bilang pagkilala sa mas masiglang ugnayan ng Pilipinas at Japan, mainit na tinanggap noong Lunes ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Honorable Fujita Fumitake, member ng House of Representatives sa Japan at co-representative of the Japan Innovation Party. Dumating sa Pilipinas si Honorable Fujita noong Linggo hanggang ngayong araw ng Martes. Pinagdiriwang ngayong taon ang ika-70 anibersaryo ng muling pagtatag ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan at ang ika-15 taon na pinalakas na strategic partnership na nagsimula pa noong 2011. Pangalawa ang Japan sa trading partner ng Pilipinas na mayroong $22.2 billion total trade at pangatlong import source na bansa noong 2025. Nakapagtala rin ang Pilipinas ng 502.546 Japanese tourist arrivals noong nakaraang taon. Mas mataas ito sa 444,528 arrivals noong 2024. Sa pinakahuling datos ng pamahalaan, mayroon 337,227 Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa Japan.

0: extend.
1: Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
2: Move to strike, no further Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
1: No further questions, Your Honor.
3: So stricken,
2: move to strike.
3: So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Counsel for respondent, Attorney Poa, we shall have your cross after we resume for a brief lunch break. We shall resume at 1:15 for our lunch break.
2: Thank you, Your Honor.
3: Trial is in recess.
4: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aracho Pilipinas coverage.
5: At 37 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kasalukuyan po, no, there is a brief recess sa pagdinig po sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dinidinig pa rin ang bahagi naman po ng Article 1, yung misuse of confidential fund mula sa Articles of Impeachment. Nasa witness stand pa rin, ano po, the Attorney Roderick Wamil, ang former state prosecutor po ng state auditor ng ICFAO. Patapos ang eksaminasyon o paghingi ng testimonya mula po sa bahagi naman ng prosekusyon, naasahan natin na pagbalik ng pagpapatuloy ng sesyon na mamayang alauna 15 ng hapon, cross-examination naman mula sa panig ng depensa. Ilan ang manguusisa, ano po, at magtatanong dito po sa mga testimonyang ibinigay ng witness na si Attorney Roderick Wamil. Paren ay may kinalaman doon naman sa mga disbursement vouchers. Mga pondo na nakuha o na-disburse mula po sa OVP at sa DepEd. Pinagbabasehan nga kanina at ito pa rin yung punto ni Attorney Lorna Capunan ng House Prosecution Panel Counsel. Itong mga ginastos o yung mga pinagamitan nung ilan sa mga pondo, hindi sinusuportahan ng mga kaukulang dokumento na hinihingi sa ilalim po ng mga circular o mga panuntunan po ng Commission on Audit. Tawag nila itong hindi pangkaraniwan o irregular, unconscionable o kasuklam-suklam. Tilan pa, no, very choice adjectives ang pinili dito ng House Prosecution Panel. Abang pansamantala po nating inaantay ang pagpapatuloy ng impeachment trial, tanggapin muna natin ang ulat ng ating mga kasamahang nakatutok sa nangyayaring impeachment trial doon pa rin sa Senado. Ang impeachment court, tinatalakay na ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds sa DepEd. Mga mambabatas, muling nanawagan kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang sariling paglilitis para sagutin ang mga aligasyon ng misuse of confidential funds. Naroon ang ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aracho Pilipinas coverage.
6: Magandang tanghali, Alian. Tinapos na ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang kanyang pagsusuri sa confidential funds ng Office of the Vice President sa harap ng testigo na si COA Auditor Roderick Wamil. Sa kasalukuyan, nakatuon na ang Senate Impeachment Court sa pagbusisi sa confidential funds ng Department of Education nung ito ay nasa ilalim pa ng pamumuno ni Vice President Sara. Ipinaliwanag ni COA Auditor Roderick Wamil ang iba't ibang antas ng pag-o-audit sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 mula sa Audit Observation Memorandum o AOM, Notice of Temporary Suspension hanggang sa Notice of Disallowance. Ayon kay Wamil, ang AOM at Notice of Suspension ay may pagkakataon pang isang tanggapan na na-issuehan ito na magsumite ng paliwanag o justification kaugnay sa kanilang paggasta na base sa findings ng COA. Ang notice of disallowance naman kapag
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
0: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
7: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating mga programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Una sa ating mga balita ngayong araw, Malacañang siniguro na inilalaban ng pamahalaan ang implementasyon ng 85 pesos na dagdag pasahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ginawa ng palasyo ang pagtitiyak mara ang maglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court laban sa pagpapatupad ng wage order. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacañang si Raquel Bayan.
8: Siniguro ng Malacañang na ipinaglalaban ng gobyerno ang 85 pesos na agarang aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inihahanda ng pamahalaan ang mga kinakailangan dokumento upang tutulan ang temporary restraining order na inilabas laban sa wage order. Anya, iginagalang ng pamahalaan ang korte at ang desisyon nito. Gayunpaman, mayroon din karapatan ng ehekutibo na isulong ang mga hakbang na makabubuti para sa mga manggagawa. Kaugnay nito, binigyan din ng palasyo na dapat ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board naghain ng apela ang mga tutol sa wage hike at hindi sa korte. Sabi ni Castro, handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang wage order na una nang inanunsyo ng Department of Labor and Employment.
9: Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
7: Sa kaugnay na balita, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri planong maghain ng resolusyon na nagpapakita ang nagkakaisang panawagan ng Senado na bawiin ng hudikatura ang temporary restraining order laban sa wage increase. Ayon sa senador, maski ang mga nasa minorya, suportado ang nasabing panawagan. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita mula Senado si Nympha Asuncion.
10: Plano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na maghain ng resolusyon na magpapahayag ng sense of the Senate o nagkakaisang posisyon ng Senado para hilingin sa hudikatura na bawiin ang temporary restraining order o TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Sinabi ni Zubiri na pangungunahan niya ang pagbuo ng resolusyon at nagpahayag na ang ilang mga senador ng suporta para dito, kabilang na ang minority senators bilang pagpapakita ng nagkakaisang panawagan ng Senado sa hudikatura. Ayon sa majority leader, layunin ng resolusyon na hilingin sa korte na payagan ang agarang pagpapatupad ng wage increase para makatulong sa mga minimum wage earners na nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabala rin si Zubiri na ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay maaaring magsilbing masamang presiden dahil maaari na anyang maging madali na lang para sa mga tutol na negosyo na humingi ng TRO sa tuwing may ipapatupad na wage increase sa iba't ibang rehiyon. Anya, sa mahigit 2 dekada niya sa serbisyo publiko, gayon lang siya nakaranas na napigilan ng TRO ang isang wage order. Dahil dito, umaapila ang senador sa pamunuan ng hudikatura na muling suriin ang naturang kautusan at agad itong bawiin para makinabang na ang mga manggagawa sa itinakdang dagdag sahod. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Samantala, sa mababang kapulungan naman, Akbayan Reform Bloc naghain ng resolusyon na layong imbestigahan ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court laban sa implementasyon ng 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Kathleen Forbes.
11: Inihain na Akbayan Reform Bloc ang House Resolution 1273 upang imbestigahan ng House Committee on Labor and Employment ang epekto ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila at ang kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod. Layunin ng resolusyon na alamin ang legal at praktikal na epekto ng pagpapahinto sa matatanggap na sahod ng mga manggagawa, pati na ang mga posibleng hakbang ng Kongreso upang mapalakas ang implementasyon ng mga wage order. Ayon kay Akbayan Fortress Representative Percy Sendanya, kailangan malinawan kung obligado bang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag na 85 pesos na sahod matapos ipatigil ng korte ang pagpapatupad ng wage order. Git din ni Sendanya na dapat nang suriin kung sapat pa yung kasalukuyang wage setting mechanism ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pagtukoy ng taas sahod. Umaasa ang Akbayan Reform Bloc na magsisilbing batayan ng imbestigasyon sa pagbuo ng mga panukalang magpapalakas sa pagpapatupad ng wage order at higit na magpoprotekta sa karapatan ng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Sa iba pang balita, humigit 700,000 at 70,000 low-income members ng Social Security System o SSS ang nabigyan ng 2,000 pisong uplift assistance. Bahagi ito ng pagsusumikap ng administrasyon na matulungan ang mga naapektuhan ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang low-income SSS members ay kabilang sa Group 3 ng Uplift Assistance Program. Sa ilalim ng Group 3, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso kada buwan mula ngayong Agosto hanggang Disyembre. Direktang ibinibigay ng SSS ang tulong pinansyal sa rehistradong bangko o disbursement accounts ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Itong Hulyo, higit 4.4 na milyong households ang tumanggap ng Uplift Cash Assistance mula sa pamahalaan.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Mahigit 8 milyong customers ang inaasahang makikinabang sa 10.5 bilyong pisong refund mula sa Meralco. Ayon kay Palas Press Officer Yuse Claire Castro, ang ipinag-utos na refund ng Energy Regulatory Commission o ERC ay alinsunod sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasan ng mga Pilipino. Maaari namang umabot sa mahigit 100 piso ang refund para sa mga kumukonsumo ng 200 kWh. Una nang sinabi ng ERC na sisimulang ipatupad ang refund sa susunod na billing cycle at kailangang malinaw na makikita sa bill ng kuryente ng mga consumer.
9: Sa isang desisyon na inilabas ng ERC nitong July 31, ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Meralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour.
7: Palas Press Officer Yuse Claire Castro.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Sa kaugnay na balita, suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang pag-alis ng systems loss charge at kaakibat nitong value-added tax sa singil sa kuryente ng mga energy provider. Maalalang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing hakbang mula sa kanyang State of the Nation Address o SONA kamakailan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay PCCI President Ferdinand Perry Ferrer, binahagi nito na malaking tulong para sa pribadong sektor at mga negosyante ang pagtanggal ng systems loss charge mula sa kanilang buwan ng bayarin sa kuryente. Anya, hindi lamang ang mga negosyante ang makikinabang sa naisin na ito ni Pangulong Marcos, kundi ang buong bansa. Handa rin anya na makipagtulungan ang PCCI at pribadong sektor para sa mga reforma sa umiiral na batas para sa pagpapatupad nito. Dagdag pa ni Ferrer, isa rin sa nagiging balakid para sa mga nais mamuhunan o magtayo ng negosyo mula sa loob at labas ng bansa ang taas ng presyo ng kuryente, kaya dapat anya itong mapag-aralan.
12: Alam natin na ang kuryente ay lahat ng Pilipino, ultimong negosyante, hindi lang negosyante, pati na ang mga household, consumers, mga eskwelahan ay gumagamit ng kuryente. Kaya ang pagbaba o pag-alis ng systems loss at katumbas na VAT tax dito sa kuryente ay makakatulong sa lahat at buong Pilipinas. Kaya we support the President in removing the systems loss.
7: Ang pahayag ni PCCI President Ferdinand Ferrer.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Itinanggi ng Malacañang ang pangamba ni Senador Aimee Marcos na posibleng maapektuhan ng inisyatibang PAC Silica ang mga magsasaka sa Capas Tarlac. Ayon kay Palas Press Officer Yuse Claire Castro, hindi maapektuhan ng mga magsasaka dahil ang proyekto ay itatayo lamang sa aprobadong buildable zone habang may nakalaang lugar para sa kagubatan at upland farming. Anya, hindi naman mapipigilan ang senadora sa hangarin nito na imbestigahan ang inisyatiba, ngunit mas mainam anya na alamin ang totoo.
9: Pero naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. Maliit lang po ang maookupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
7: Si Palos Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Sa iba pang balita, Department of Social Welfare and Development nakatutok sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Luis. Para sa kabuong detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
13: Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Luis. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 milyong humanitarian assistance sa mga naapektuhang komunidad. Paunahin dito ang family food packs at ready-to-eat food sa mga na-stranded at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampana sa higit 9,000 residente sa Cagayan Valley Region, Central Luzon, Bicol at sa Region 9 ang apektado ng Bagyong Luis. Sa bilang na ito, nasa 1,200 pamilya ang kutumbas ng higit 3,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Tiniyak naman ng Kagwara na available pa ang nasa 6 bilyong pisong halaga ng relief resources nito para umayuda sa mga nasalantang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Samantala, dahil sa mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Batay sa update ng PAGASA Hydromet Division, umangat sa 156.61 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong umaga mula sa 155.41 meters kahapon. Sa kabila nito, mas mababa pa rin ito sa 160-meter critical water level threshold, gayon din sa 180 meters above sea level na minimum operating water level ng Angat Dam. Bukod naman sa Angat Dam, bahagya ring tumaas ang level ng tubig sa La Mesa Dam, ang Buklaw Dam, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Nananatiling on track at mas puspusan na ngayon ang pagpapatayo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Office at Office of Civil Defense o OCD ng mga Highly Resilient Evacuation Center o mga Ligtas Pinoy Center. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay OCD spokesperson Junie Castillo, sinabi nito na bago pa man ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapatuloy na ang pamahalaan sa pagtatayo ng mga evacuation center. At dahil nga sa naging panawagan ng Pangulo, ito sa panawagan ng Pangulo sa ikalima nitong SONA, lalo pang naging maigting ang pagtatayo ng mga Ligtas Pinoy Center na makakasangga ng mga Pilipino sa panahon ng sakuna at kalamidad. Naging napakalaking tulong din ng pag-iinstitusyonalisa at pagbibigay ng prioridad ni Pangulong Marcos sa nasabing batas na nagbigay ng kaukulang pondo upang maitayo ang mga matitibay na Ligtas Pinoy Center sa mga lugar na pinakaapektado ng mga kalamidad at sakuna.
14: Malaking tulong po itong batas na ito, no, na may ganito na para po kumbaga hindi na gagamitin yung mga eskwelahan o yung mga ibang mga gusali, no, kundi meron na talagang designated na evacuation center na kumbaga maaayon sa disenyo, and then ganun din yung tamang lugar, no, kung saan dapat ito itayo na sa mas ligtas na lugar.
7: Yan ang pahayag ni OCD spokesperson Junie Castillo.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Sa iba pang balita, nakabatay sa mga ebidensya ang magiging aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa umano'y gambling complaint laban kay Health Secretary Jose Briggs Pujalte Jr. Pahayag ito ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro makaraang ireklamo ng isang grupo ng concerned citizens ang umano'y paglabag sa batas ni Pujalte dahil sa pagsusugal at paglabag sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Castro, nananatili ang tiwala ng Pangulo sa kalihim sa kabila ng mga alegasyon.
9: Sa ngayon po na wala pa naman pong nailalabas na anumang concrete evidence, maliban lamang po talaga kung ito talaga ay mapapatotohanan na, doon lamang po kikilos ang ating Pangulo.
7: Si Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Samantala, kinundinan ng Malacanang ang umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Git ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, kung mapatunayan, dapat papanugutin ang nasa likod ng paninira kay ES Recto.
9: Kung ito'y mapapatunayan na totoo dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila, nasirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Sa ngayon po, ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito.
7: Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Suportado ng Malacanang ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga public official na isulong ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, walang mali sa pahayag ng kalihim na dapat ikonsidera ng government officials ang pagbaba sa pwesto kung hindi isusulong ang mga batas ng Pilipinas at pambansang pulisiya, kabilang ang paninindigan sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang punahin ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte si Teodoro dahil sa umunoy pagpapataw ng loyalty test at pagbatiko sa China kaugnay ng paninindigan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Giit ni Castro, dapat lantarang ipakita kung sino ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas.
9: Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte, mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas.
7: Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang mali sa kanyang sinabi hinggil sa pagkonsidera ng ilang opisyal ng pamahalaan na bumaba sa pwesto kung papanig lamang din naman sila sa China. Ito ang naging pahayag ni Teodoro matapos punahin ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang naging pahayag na umano'y pag-demonize sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, kinakatawan lamang ng mga pahayag ni Representative Duterte ang kanyang mga naging pahayag. Dagdag pa ni Teodoro na parte lamang ng demokratikong diskurso ang mga naging pahayag ng mambabatas. Ang mahalaga sa ngayon ay maipaintindi sa lahat lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan at mambabatas ang kahalagahan ng Administrative Order No. 29 na tumutukoy sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea na dapat mismong protektahan ng bansa at mga opisyal ng pamahalaan.
15: Ang sinabi ko, maliwanag, AO-29, batas yan. At sinabi ko, ang dilema or ng mga kailangan tumupad nito dahil, you know, regulation yan, force and effect of law. And it puts a person na public officer in an awkward situation kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito.
7: Ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
7: Pinalagan din ni Philippine Coast Guard o PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang mga naging pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinggil sa umunoy pag-demonize nito sa China. Ayon kay Tariela, ang mahalaga sa ngayon ay kung ano nga ba ang tinitindigan ng opisyal sa laban ng bansa sa West Philippine Sea habang patuloy ang malinaw na aggression at harassment ng China sa mga Pilipino, lalo na sa mga mangingisda. Anya, kung ang paninindigan nito ay hindi para sa Pilipinas kundi nakaangkla sa China, ay totoong may basihan nga ang panawagan ni Secretary Teodoro na pagbibitiw ng mga opisyal na nakalinya sa adhikain ng China.
16: Una sa lahat, hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisda ng Pilipino. There's no need for us to demonize China. Ginagawa ng China to araw-araw. And to defend China, parang bumabalik ka uli sa tanong na ano bang tinitindigan ni Congressman Paulo Duterte? Ang sakripisyo ng mga mangingisda ng Pilipino, ang pakikipagsabalaro ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines?
7: Pahayag ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Kaugnay pa rin sa West Philippine Sea, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinimok ang ASEAN member states na ituring ang 2016 Arbitral Award bilang pakikibaka sa kapakinabangan ng rehiyon. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si J. Mark Dagala.
17: Hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations na ituring ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas hindi bilang solong panalo kundi ang pakikibaka para sa kapakinabangan ng rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa kanyang pagdalo sa 37th United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ito ang daunang pagtitipon ng mga defense official, military leaders sa regional stakeholders kabilang na ang Secretary General ng ASEAN. Dito binigyan din ni Teodoro na ang geographic position ng Pilipinas ay nagbubukas sa ASEAN para sa estratehikong ugnayan sa Pasipiko kaya't mahalagang integridad sa teritoryo at maritime entitlements maging sa mga bansang kasapi nito. Sinabi pa na kalihim na tanging ang Pilipinas sa nakapwesto sa pagitan ng South China Sea at ang karagatang Pasipiko kaya't ito anya ang mag-uugnay sa ASEAN at Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
7: Sa iba pang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion ng Office of the Ombudsman na alisin si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal at gawing state witness. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan, walang sapat na batayan para pagbigyan ang motion. Samantala, maaari naman anila na ipagpatuloy ng ombudsman ang plano nitong gawing state witness si Bunoan sa tamang yugto ng paglilitis. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais nilang gawing state witness ang dating kalihim para tumestigo sa mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, itinanggi ng Malacañang ang alegasyong may selective justice makaraang payagan ng Sandigan Bayan na magpiansa si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa maanomalyang flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ang desisyon ay hindi nagmula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kundi sa independent court.
1: Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang nabigyan ng temporary liberty. Kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso?
0: Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: House Prosecutor, pinalilinaw sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang pondong ginagamit ng pangalawang pangulo mula sa mga biyahe nito sa ibang bansa. Ito'y kahit pa sinabi na ni VP Sara na sa sariling bulsa nang galing ang gasto sa mga nasabing biyahe. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
3: Hayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na mahalagang linawin ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan nanggaling ang pondong ginagamit sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa na una nang iginiit ng pangalawang pangulo na mula sa sarili niyang bulsa at hindi sagot ng gobyerno. Batay sa pagtaya ni Redon, gamit ang pamantayan ng UNDP rates, aabot sa humigit kumulang na 8 milyong piso ang kabuang gastos para sa 91 days na biyahe ni VP Duterte mula 2025 hanggang 2026. Tanong ni Redon kung ikukumpara ang naturang halaga sa sahod at sa isinamiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente, saan ang galing ang perang ipinambiyahe kung wala namang nakatala o nakadeklarang cash on hand at cash in bank sa kanyang SALE. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
4: Assess mo dito, para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin, yung pong gastos para sa mga hotel, gastos po para sa pagkain, at iba pa pong mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung pong 8 million around. Sabihin natin 5 million na gastos para sa biyahe po ng pangalawang pangulo doon sa kanya pong SALEN. Kasi ano yung nakalagay sa SALEN ng 2024? Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalawang pangulo.
3: Samantala, sinabi rin ni Redon na pag-aaralan ng panel kung isasama nila sa pagtalakay ng Article 2 o Unexplained Wealth ang issue ng gasto sa biyahe ni VP Sara. Anya, sa ngayon, sapat ang kanilang hawak na ebidensya at testigo para pagtibayin ang aligasyon ang hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Apat na 43% ng mga Pilipino ang tumukoy sa bribery bilang pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa resulta ng survey ng Okta Research. 28% naman ng respondents ang nagsabi na ang maling paggamit ng confidential funds ang pinakaseryosong impeachment charge, 10% ang tumukoy sa unexplained wealth, 10% sa grave threats at 8% ang hindi alam o hindi matukoy ang pinakamabigat na alegasyon. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula Hulyo 4 hanggang 11 ng taong kasalukuyan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Yeah. Inaprubahan ng Senado ang pagtatalaga ng mga bagong chairperson at miyembro ng ilang permanent committees matapos aprubahan sa plenaryo ang mga mosyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Itinalaga si Senator Mark Villar bilang Vice Chairperson ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform at Chairperson ng Committee on Banks, Financial Institutions at Currencies. Samantala, si Senator Amy Marcos ang hinirang na chairperson ng Committee on Cooperatives. Nagtalaga rin ng mga miyembro ang Senado sa Committees on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Economic Affairs at Energy, kung saan kabilang ang ilang senador mula sa minority bloc. Samantala, iminungkahin naman ni Zubiri ang pagtalaga ng mga majority senator bilang miyembro ng iba't ibang komite, kabilang ang Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Government Corporations and Public Enterprises, Public Information and Mass Media, Public Works, Sports at Youth. Inaprobahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang lahat ng mosyon nang walang nag-object.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaliwanag ng isang ekonomista kung gaano kabulnerable ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa nagiging epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan, partikular sa pagdating sa inflation rate ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu, sinabi nito na batay sa naging tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa inflation ng bansa, may malaking epekto pa rin ang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Anya, bagamat bumaba ang presyo ng ibang mga pangunahing bilihin, mayroon pa rin ibang mga pangangailangan ang tumaas ang presyo na nakaaapekto sa inflation, tulad na lamang ng singil sa kuryente na sinasalo ng mga consumer. Ayon pa kay Batu, depende rin sa sektor na kinabibilangan ng mga mamamayan o antas sa lipunan kung paano nila nararamdaman ang epekto ng inflation sa bansa dahil sa pagkakaiba-iba ng pangangailangan nito.
5: That shows how vulnerable the Philippine economy is in terms of shocks, both internal and external. Kasi alam naman natin na may gulo sa Middle East, and the Philippines being an oil importer, so naka-apektuhan talaga tayo pag sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. So nakaka-contribute din sa inflation. Narariyan din yung nabanggit mo kanina, no, sa opening, yung sa kaso ng kuryente. Naman natin, pag tumaas ang presyo ng kuryente, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, merong downstream effects yan.
0: Ang pahayag ng Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinasisiguro ang maayos at mapayapang pagdaraos ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mula Malacanang, nagbabalita si Alvin Baltazar.
6: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa law enforcement agencies ang maayos at payapang pagsasagawa ng unang parliamentary election sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing paniniguro ng Pangulo ay sa gitna na din ng pagtiyak na magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Kaugnay nito ay sinabi ni Castro na may mga hakbang nang ipatutupad ang PNP base na din sa direktiba ng punong ekotibo. Kabilang niya dito ang maigting na pagtutok sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasama na din ang pagtatatag ng Joint Security Control Center. Sa kabuuan niya ay nasa 8,299 na tauhan ng Philippine National Police ang ide-deploy sa BARM upang tiyakin ang seguridad sa darating na halalan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, Department of Energy tiniyak na walang mangyayaring power interruption sa darating na BARM elections. Mula DOE, nagbabalita si AJ Ignacio.
8: Tiniyak ng Department of Energy na walang maitatalang power interruption sa isasagawang BRMM election sa Mindanao. Ayon kay DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo na sila ay nakipag-ugnay na sa iba't ibang mga electric cooperatives na nakakasakop sa mga lugar na pagdarausan ng eleksyon upang masiguro na may sapat na supply na kuryente sa nasabing BARM elections. Dagdag pa ni Bacordo na nakikipag-ugnay na rin sila sa mga otoridad para naman sa seguridad ng mga electric power plant upang masiguro na walang anumang pagtatangkang isabotahe ang BARM elections. Muli naman sinikuro ng DOE na handa na ang sektor ng enerhiya sa nasabing eleksyon. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, si Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements. sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
16: Amoy pawis, amoy araw.
17: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
16: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
17: Ang dungis mo!
18: Ma! Tama na!
19: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
20: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
21: Ang saya balikan ng ating kabataan.
19: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
22: O ano, game na?
23: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, magsasaka mula sa bayan ng Burgos sa Ilocos Norte, nagsanay sa ilalim ng Organic Technologies for Vegetable Seed Production and Herb Cultivation. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
24: Napinpintas pa iti paglaingan dagiti panalon kalpasan ti paragsanay Davao 20 Organic Technologies for Vegetable Seed Production and Herb Cultivation iti Barangay Sawit, Burgos, Ilocos Norte. Dediket inisyatibo ti organikong magsasaka ng Burgos Ken Virgil's Integrated Farm iti panakitinulong ken suporta ti lokal gobyerno iti nasa Ungaili. Imunan ang nadakamat ni Mrs. Precious Hamorabon agtagikwa iti Virgil's Farm iti paragadal dagiti panalon iti organic farming tapno matulungan da amagisayan ti gastos 20 vermi compost na paot asalun at tidaga, masalakniban dagiti manalon ken iti pamilyada manipod iti makatangran nga epekto dagiti makasabidong apestisidyo. May pangato ti dekalidad nga apit, masigurado ang natalged ken awan ti laog na a chemical a produkto ken dadumapay a benepisyo. Nagserbi dagiti eksperto manipod iti Bureau of Plant Industry kas instructors para iti programa bayat ti paragsanay ket naibinglay ken naisuro ti nagduduma nga topiko kang runaan dagiti napateg ken moderno awagas ti organikong agrikultura apakiramanan ti production of organic vegetable seeds and herbs, production of trichoderma and management of pests and disease ken dadumapay. Aktibo ang nakipagpaset ti grupo nga organikong magsasaka ng Burgos, Virgil's Farm Staffs, agtutubo, dragon fruit growers ken vegetable growers nga dan iti gagam iti mas nataltalged awagas ti paragtalon parang mentenera ti salunat amula ken iti komunidad. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Health Ilocos inalunsad ang school-based deworming sa lungsod ng San Fernando sa La Union. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Ago.
25: Inyusuati Department of Health Ilocos Center for Health Development Pabayanti Communicable Disease Unit T School-Based Deworming Program Ijay Pagudpud Integrated School Ciudad ti San Fernando, La Union. Naisayang ka ti programa Pabayanti Panagkitinulong ki Department of Education La Union Provincial Health Office ken City Health Office ti San Fernando Nusa din no asang gasot ng estudyante ti elementarya tinayka ni ti deworming medicine. Panggap ti programa sa lakniban nagdiubing manipod iti impeksyon ti helmet amayakar iti daga amabayang ubalin na mga apektar iti panagdakkel, nutrisyon, ken panagsursuro da. May gidato direkta na itang dudumet ti Worms Campaign, amang iparigta iti umno panagbugutima, nasayata sanitasyon, natalged a panagsagana iti taraon, regular a deworming, ken panagisuot iti chinelas sa umunos sapatos, tapno malapdan a makaran manan. Nangipay madagiti health personnel, iti umisong impormasyon kadagiti naganak, manursuro ken komunidad, tapno may linteg dagiti di umiso, kapadunutan may papan iti panagika tigas impaganatgat ti DOH at ti albendazole, piagas anaited iti programa, ket natalged ken epektibo kontra kadagiti impeksyon, ti bituka. Manipod RP Ago, Albert Kawile, para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Albert mula Luzon. Baba naman tayo sa Kabisayaan. Mga reforma para sa mas pinaigting na serbisyong medikal sa Eastern Samar, aprobado na. Para sa Kabuang Ulat, narito si Dayan Camplo ng Radyo Pilipinas Borongan.
3: Ang Provincial Health Board inagaprobarahan pirang mga key measures sa pagborsahi itong serbisyo medikal habugus ng Eastern Samar durante gimbuhat nga paghirimang raw hato naklabay nga simana. Pero ang mga ginaprobaran nga resolusyon in a reactivation and special health fund or SHF account han probinsya ang proposed the transfer han 12 million pesos como suporta ha mga healthcare programs, an adaptation and standardized essential medicine.

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Dayan mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Overseas Workers Welfare Administration Southern Leyte nagbukas ng libreng scholarship para sa mga anak at kapatid ng OFWs. Si Dalia Orit ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
2: Nag-abli na ang aplikasyon alang sa scholarship program nga gitangyang sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA alang sa mga kwalipikadong estudyante sa kolehiyo nga dunay ginikanan wala pa naminyo nga igsuon nga Overseas Filipino Workers kun OFW nga dunay kita nga ubos sa $1,000 kada buwan. Ubos sa ODSP 1 mahimong mo apply ang tanang first year sa kolehiyo samtang ang ODSP 2 alang sa mga estudyante gikan sa second year hangtod sa fifth year college. Gipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa Masin nga limitado lamang ang ginakanon sa mahimo nga madawat sa programa. Busa giawhag ang mga interesadong aplikante nga moadto sa Public Employment Services o PESO Unit Office sa Masin City Hall ug makig-coordinate kang Mr. Kirby Tan alang sa dugang nga impormasyon ug tabang nga proseso sa aplikasyon. Abli ang PESO Office gikan sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang scholarship program nagtinguha sa paghatag og suporta sa edukasyon sa mga anak o igsoon sa mga OFW aron mapadayon ang ilang pag-eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiyara Orit, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Dalia mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. National Disability Rights Week ipinagdiwang ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
3: Miduyog ang Provincial Government of Bukidnon sa pagpanguna sa Provincial Person with Disability Affairs Office sa ika-48 nga selebrasyon sa National Disability Rights Week. Subay sa mando sa Proclamation number 597, pinaagi sa pagpahigayon o indigay sa mga partisipanteng PWD gikan sa naglandaiang mga lokal nga panggabhanan sa Bukidnon sa Kaamulan Open Theater, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Kini nga selebrasyon nagtumong sa paghatag og higayon nga maila ang katungod sa mga PWDs ingon man nagpahinumdum nga adunay gobyerno nga nagpaluyo og nagsuporta kanila. Sa maong higayon nagpakita ang mga partisipante sa ilang mga talento. Pinaagi sa dance contest, disability rights advocacy contest, quiz bee, policy legislation writing contest og electronic poster making contest. Gikan din ni sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Cocoy Medina, para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Cocoy mula Cagayan. Baling naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte naglabas ng schedule para sa pamamahagi ng bigas sa iba't ibang bayan ng probinsya. Para sa detalye ay nagbabalita si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
4: Magsugod karong adlawa ang pagpangapod-apod sa bugas ubos sa LGSF Falgo Rice Project alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa nagkalain-laing lungsod ug dakbayan sa Zamboanga del Norte. Sumala sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, alas 9 karong adlawa, sugdan ang distribusyon sa mga gitakdang lugar. Makadawat og bugas karong adlawa ang mga benepisyaryo sa Rizal, Manukan o Jose Dalman. Ugma, ipadayon ang pagpang-apod-apod sa Katipunan o Rojas. Sa Agosto 10, ang mga lungsod sa Siayan o Sindangan ang sunod nga pagaserbisyuhan, samtang sa Agosto 11 ang distribusyon himuon sa Dakbayan sa Dipolog. Giawhag sa PSWDO ang tanang kwalipikadong benepisyaryo nga mutambong sa ilang gitakdang petsa ug lugar sa pagpang-apod-apod. Gikinahanglan usab nga magdala sila og balidong government-issued ID aron masiguro ang hapsay, paspas ug organisado nga proseso sa pagdawat sa bugas. Gipahinumduman usab ang mga tanang benepisyaryo nga sundon ang mga giya ug mga patakaran sa lugar sa distribusyon aron magmalampuson ug hapsay ang paghatag sa maong ayuda. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: Ito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, ito na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ipinanukala ng Akbayan Reform Bloc ang House Resolution Number 1273 upang siyasatin ng House Committee on Labor and Employment ang epekto ng temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Layunin itong tukuyin ang legal at praktikal na implikasyon ng pagpigil sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, kailangan maliunawan kung dapat bang isauli ng mga nakatanggap na ng aumento o ang umento matapos itong ipahinto ng korte. Binigyang din niya ang pangailangang suriin kung epektibo pa ang kasalukuyang wage setting mechanism ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Sa ilalim ng resolusyon, iimbitahan ang DOLE, National Wages and Productivity Commission, RTWPBNCR at mga kinatawan ng labor at employer groups. Umaasa naman ang grupo na magsisilbing batayan ang investigasyon para sa mas matibay na pagpapatupad ng wage orders at mas proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Samantala, inaasahang aabot naman sa 10 bilyong dolyar ang kalakalan ng Pilipinas at India sa loob ng 5-6 taon ayon mismo yan sa Embahada ng India dito sa Maynila. Sinabi ni Indian Ambassador to the Philippines Harsh Kumar Jain na kasalukuyang lumalago ang bilateral trade ng dalawang bansa ng hanggang 15-16% kada taon. Aniya, posibleng umabot muna sa 5 bilyong dolyar ang kalakalan sa sandaling magkabisa ang ASEAN-India Revised Trade Agreement at ang planong Preferential Trade Agreement ng Pilipinas at India. Patuloy pa ang negosasyon sa nasabing kasunduan habang hinihintay ang resulta ng pagrepaso sa ASEAN-India trade deal. Ayon pa sa embahada, muling pinasigla ang usaping ito noong 2023 sa tulong ng DTI at Ministry of Commerce ng India. Batay naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na sa 3.55 bilyong dolyar ang kabuuang kalakalan ng dalawang bansa noong 2025.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Sa iba pang mga ulat na itala ang pagbaba ng presyo ng bigas sa bansa sa ikalawang bahagi ng Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa tala, bumaba ng 55 pesos and 69 centavos kada kilo ang average retail price ng well-milled rice kumpara sa naunang mga linggo. Bumaba rin ang presyo ng sariwang baboy na may buto sa 306 pesos and 16 centavos kada kilo mula sa mas mataas na presyo noong mga nakaraang buwan at taon. Samantala, bahagyang bumaba ang presyo ng bangus sa 238 pesos and 43 centavos kada kilo kumpara sa unang bahagi ng Hulyo. Gayunpaman, tumaas naman ang presyo ng kamatis sa 115 pesos and 26 centavos kada kilo mula sa mas mababang presyo noong nakaraang buwan. Ipinapakita ng datos ang magkakaibang galaw ng presyo ng pangunahing bilihin sa merkado.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Samantala, lumampas sa target ang koleksyon ng Bureau of Customs Port of Clark sa unang semestre ng 2026 matapos makalikom ng 2.765 billion pesos. Ayon sa BOC, mas mataas ito ng mahigit 104 million pesos sa itinakdang target para sa panahong iyon. Malaki ang naitulong ng pinaigting na anti-smuggling operations na nagresulta sa pagkakasabat ng mahigit 614 million pesos na halaga ng kontrabando. Sinabi ni District Collector Jairus Reyes na naging susi ang matibay na ugnayan sa iba't ibang stakeholder at ang paggamit ng makabagong sistema sa customs. Kabilang dito ang digital tools tulad ng deliverables tracker at QR code access sa mga dokumento upang mapabilis ang proseso. Sa kabuuan, patuloy na pinalalakas ng Port of Clark ang modernisasyon at serbisyo upang suportahan ang mas epesyenteng kalakalan at pagnenegosyo sa bansa.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 4, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 60 pesos and 98 centavos. Ang Japanese yen naman ay katumbas ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay nagkakalaga ng 47 pesos and 57 centavos habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nagkakalaga ng 9 pesos and 3 centavos habang nasa 7 pesos and 78 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 81 pesos and 92 centavos habang katumbas naman ng 70 pesos and 20 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 42 centavos habang nasa 16 pesos and 24 centavos naman ang Saudi Arabian Rial.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang ng ilang mga paalala.
8: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
9: Uy, yan ang life goals.
8: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas!
10: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
11: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
10: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
12: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Patuloy ang pag-angat ni Alex Ayala sa WTA Tour matapos umakyat sa career high World number 20 sa pinakabagong rankings kasunod ng kanyang makasaysayang panalo sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington DC nitong Martes ng madaling araw. Ang 21-anyos na Filipina ay tumaas ng 8 pwesto matapos ang kanyang breakthrough championship kung saan tinalo niya ang world number 3 at dating kampiyon na si Jessica Pegula 4-6, 6-4 at 6-0 sa finals na inabot ng 2 araw dahil sa paulit-ulit na pag-ulan. Ito ang pinakamalaking titulo sa kanyang karera at kauna-unahang WTA Tour Singles Crown ng isang Filipina. Sa stadium court, naging crowd favorite si Ayala habang nagwagayway ang mga badil o ang mga bandila ng Pilipinas sa gitna ng laban kontra sa top-seeded American. Susunod niyang haharapin ang mas matinding hamon sa National Bank Open sa Toronto, Canada ngayong Linggo, kung saan siya ay seeded 25th at may opening round bye. Kabilang sa mga makakalaban ang 9 sa 10 top players ng mundo gaya ni Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Mira Andreeva at reigning Wimbledon champion Linda Naskova.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Kabilang ang mga rain or shine players na sina Adrian Nokum at Kylan Tiongson sa mga manlalaro na isinama ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa long list na isinumite sa Asian Games Organizing Committee. Kinumpirma ni ROS Assistant Coach Caloy Garcia ang inclusion ng dalawa, ngunit aminado si Nokum na wala pang kasiguruhan. Sina Nokum at Tiongson ay nadagdag sa listahan na una ng inanunsyo ni SBP Executive Director Erica D. kabilang sina Brandon Bates at Cedric Bearfield bukod pa sa mga Gilas mainstays na regular na lumalaban sa FIBA tournaments. Gayunpaman, kinumpirma ni D na may ilang manlalaro ng hindi makakasama sa Asian Games lineup dahil sa commitment sa kanilang mother clubs sa Japan B League at Korean Basketball League. Kabilang dito sina AJ Edu, Dwight Ramos at Kevin Kiambao. Ang kanilang absence ay nagbubukas ng puwang para sa ilang dating PBA players na nasa long list na posibleng makapasok sa Final 12 para sa Continental Showpiece.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Handa nang maglaro para sa Pilipinas si Remy Martin matapos makumpleto ang lineup ng Strong Group Athletics o SGA na target ang makasaysayang third straight title sa 2026 William Jones Cup. Ang 28-anyos na Phil M. Guard ay bubuo sa powerhouse roster ng SGA na pinangungunahan ng dating NBA center na si Boban Marjanovic at mga returning players na sina Dave Ildefonso, DJ Fenner, Angelo Kuwame, Tajuan Agi, Alan Liwag at Jonathan Manalili. Bukod kay Martin, kinuha rin ng SGA si Puerto Rican forward Isaiah Pinheiro, veterano ng kanilang national team at dating naglaro sa NBA G League bago magtungo sa Europe. Si Martin ay bahagi ng Kansas Jayhawks Championship Team noong 2022 US NCAA Finals kung saan siya ang most outstanding player ng Midwest Regional. Ang Strong Group Athletics ay nakalinya laban sa Chinese Taipei, Blue, Korea at Japan sa torneo na gaganapin mula Agosto 8 hanggang 23 sa Xinzhuang Gymnasium sa New Taipei City, Taiwan.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Unang hamon ng Alas Pilipinas Girls sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship ay ang pag-manage ng fatigue at mabilis na recovery matapos ang 32 oras na biyahe mula Maynila patungong Chile. Pinangungunahan ni Megan Yesha Hernandez ng University of Santo Tomas, si Elian Raico ng National University, Sharina Raiza Lieses ng King's Montessori, Christina Madela Gale ng Bacolod Taitung, at Kyra Celis ng St. John's Institute Bacolod ang koponan na umalis nitong Lunes para sa 24 Nation Tournament na gaganapin mula Agosto 6 hanggang 16. Ayon kay Coach Edwin Leyva, nakikita niyang oportunidad ang mahabang biyahe para sa bonding ng mga atleta. Suportado ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, tampok sa lineup ang mga manlalaro mula sa top programs gaya ng Ateneo, UST, NU at iba pang paaralan. Ang World No. 25 Philippines ay nasa Pool B kasama ang top-ranked China, Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela. Ang host Chile ay nasa Pool A habang Japan at Italy ang nangunguna sa Pool C at D.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling binuhay ng Philippine Men's National Football Team ang kampanya nito sa 2026 Asian Championship Hyundai Cup matapos ang makasaysayang 4-1 comeback win kontra Laos sa Vientiane. Para kay Philippine Football Federation o PFF President John Anthony Gutierrez, higit pa sa scoreline at ang tagumpay dahil sa ipinakitang tibay at sakripisyo ng koponan. Matapos maunahan ng 0-1 sa first half, bumawi ang Pilipinas sa second half sa pamamagitan ng apat na sunod na goals mula kina John Lucero, Jarve Gayoso, Daisuke Sato at isang own goal ng Laos. Pinuri rin niya ang suporta ng mga Filipino fans na anyay mahalaga sa pag-angat ng football sa bansa. Ang Hyundai Cup ay ginaganap sa labas ng FIFA International Match Calendar, dahilan kung bakit ilang manlalaro ay hindi nakadalo dahil sa club commitments. Sa panalo, may 3 puntos na ang Pilipinas sa Group B, katumbas ng pinakamalaking winning margin nito laban sa Laos sa Asian Championship. Susunod na makakarap ng ASCALS ang Thailand sa Agosto 4 sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
13: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steve Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan. Kaya Leo Magpayo para sa Balitang Pampalakasan. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao. Sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo. Sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hero Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano na way manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan ating inihahatid sa pandaigdigang plataforma ang mahalagang issue sa loob man o labas ng ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Makakasama niyo po sa halos isang oras ng mahalagang diskusyon na mahalaga para sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa Ibayong Dagat, MAPA Overseas Filipino Workers Man o Non-Resident Filipinos. Bago natin umpisahan ang ating mga talakayan, ay magpapasalamat na tayo agad sa ating mga kasama sa studio, sa Master Control, nandiyan si Ma'am Susan Naison, sa Warcast, nandiyan naman si John Paul Lumuntad, at kasama rin natin ang ating co-producer na si Jay Arevalo. So paano niyo po masusubaybayan ang ating programang Global na Tayo? Syempre, hanapin niyo lamang po sa ating Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, at pakipindot na lamang po no yung ating profile picture, kasi nandun makikita niyo naman po na live tayo. Maaari niyo po nga pindutin o kaya i-refresh niyo lamang po ang inyong mga browser upang inyo pong makita ang live feed ng programang Global na Tayo. Syempre, meron din tayong replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating Evox PBS Receiver app na maaari nyo pong ma-download at ma-install sa pamagitan po ng Google Play Store para po sa mga Android phone users, at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit po ng iPhone. Syempre, hanapin nyo lamang po ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live nyo pong mapakinggan ang ating programa kapag po kayo ay on the go, pero nakakasagap naman po kayo ng internet via Wi-Fi o data. Samantala, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na naging posible sa pagtutulungan po ng ating parent agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Global na Tayo ay nasusubaybayan. Weekdays po yan within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. At syempre, hindi na natin masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil marami tayong tatalakayin sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Unang-una na dyan ay ang una natin kasing talakayan o discussion ay nakafocus po no, sa naging suporta na inihayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa panukalang alisin ang system loss charge at ang kaakibat nitong value-added tax o VAT sa electricity bill. Isang hakbang na inaasahang magbibigay ng garangginhawa sa ating mga consumer. Ngunit ayon po yan, no? Ayon po sa PCCI, hindi rito nagtatapos ang solusyon dahil kailangan pa rin umano ng mas malalim at malawakang reforma sa sektor ng enerhiya upang tunay na mapagaan ang pasanin ng publiko at mapalakas ang industriya. Kaya naman po ay minarapat po natin na imbitahan ang PCCI sa pamagitan po ng kanilang pangulo, walang iba kundi si President Ferdinand Perry Ferrer. President Ferrer, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang umaga, Steph, and maraming salamat na imbitahan niyo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa show niyo ngayon. Global na tayo. Maraming salamat.
2: Maraming salamat din po, President Ferrer, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Unang-una po, ano po ba ang kabuuang pananaw po ng PCCI sa panukalang pagtanggal po ng system loss charge at ng VAT sa electricity bills at paano po ba ito direktang matutulungan ang mga consumer at negosyo?
3: Thank you. Thank you para sa question mo na yan, Steph. Kami sa Philippine Chamber of Commerce na we represent the private sector, mga negosyante at mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas. At naririnig namin ang sa kanila na napakahirap na talaga ngayon magnegosyo dahil sa taas ng mga bilihin at mga serbisyo sa Pilipinas. Kaya lahat ng paraan, whether it is fuel, whether it is kuryente, whether it is pababain ang mga bilihin natin, naghahanap ang chamber, ang Philippine Chamber, kasama ng ibang private sector kung saan tayo makakatulong na maibaba on how to operate ang kanilang negosyo dito sa Pilipinas. At nabanggit ng ating presidente ng Pilipinas sa PBBM nung kanyang SONA na good news para sa mga negosyante is tanggalin na ang systems loss sa kuryente. Alam natin na ang kuryente ay lahat ng Pilipino, ultimong negosyante, hindi lang negosyante, pati na ang mga household, consumers, mga eskwelahan ay gumagamit ng kuryente. Kaya ang pagbaba or pag-alis ng systems loss at katumbas na VAT tax dito sa kuryente ay makakatulong sa lahat at buong Pilipinas. Kaya we support the president in removing the systems loss and at iba pa. Ito yung umpisa, the first step of many steps na sana matulungan natin ang ating kababayan.
2: Pero sabi ko nga po kanina dun sa aking introduction, hindi po doon nagtatapos po no itong pagpapahayag ng suporta dito sa pag-alis ng systems loss charge at ng VAT sa electricity bills. Kasi syempre nangangailangan pa rin ito no, ng masusing pag-aaral at mga karagdagang polisiya upang ito po ay tunay na mapaigting. Sa panig po ng PCCI, ay ano-ano pa po no, yung mga mas malalawak na reforma na kailangan pong isulong no, pagdating sa sektor ng enerhiya kung sakali man po no na kailangan na pong ipatupad itong mga pagbabagong tulad nga po ng pag-aalis ng mga konting paasanin mula dun sa mga consumer.
3: Thank you, Steph, for that question. You know, the removing of the systems loss o pagtanggal ng systems loss is a first step. Ang susunod dyan na nabanggit rin ng ating presidente na reviewin ang EPIRA law. You know, EPIRA did made and done its purpose in the past. Pero ngayon, tignan na natin yung EPIRA with the focus sana sa EPIRA is paano natin mapababa ngayon ang mga kuryente o singil ng kuryente sa ating bayan. I-update natin ng EPIRA at kami sa pribadong sektor, handa na kaming kasama sa konsultasyon na pagtinignan ng EPIRA. And that is only one part. Tignan rin natin ang mga systems loss. Ang systems loss lang ay hindi sa distribution. Meron rin tayong systems loss sa transmission. Meron rin tayong systems loss sa generation. Kaya madaming bahagi ang dapat pag-usapan natin sa systems loss. And that's again sa pagdating ng energy. Naramdaman natin noong February, noong nagsimula yung Middle East conflict or dyan, gyera sa Middle East, na talagang we, the Philippines, are dependent, 95-98% dependent on imported na fuel and energy. So, dapat na panahon na, na dapat tingnan natin on how pababain yung mahigit na 90% dependency. Sana mapababa natin into 60-70% range. Kasi ang Pilipinas, napaka, we are rich in natural resources and dapat magsimula tayo ng exploration, geothermal, and other sorts of renewable energy, solar, wind, kasi we are blessed, lalo na sa eastern seaboard ng Pilipinas, napakalakas ng hangin dyan na ngayon nararamdaman natin, may bagyo tayong dumarating, napakalakas ng hangin at ating geothermal, we are in the ring of fire that underneath the country, we have a lot of thermal activities na hopefully with the newest mga bagong technology na magagamit natin, mababa natin ang dependency sa imported fuel.
2: Pero syempre po no, just for the information ng ating mga listeners na very interested na malaman no, yung pananaw po ng ating business sector, so President Ferrer, paano po ba talaga nakakaapekto itong mataas na presyo ng kuryente sa kakayahan po ng ating bansa ng Pilipinas na makahikayat po ng mga mamumuhunan kumpara po sa ibang mga bansa?
3: Alam mo, naririnig natin sa iba-ibang balita na ang Pilipinas is one of the highest electricity cost sa buong ASEAN. And doon tayo dapat mag-benchmark at kung paano natin gawin ang Pilipinas to be competitive in our region because kuryente, electricity, power is the main component when starting, pag magsisimula tayo ng negosyo, walang negosyo na hindi gumagamit ng kuryente. Kaya para tayo maka-attract ng local investors sa iba-ibang sektor at mga foreign investors, dapat ma-stabilize natin ang kuryente. Hindi lang ang presyo ng kuryente, but ang availability ng kuryente sa iba't ibang region ng Pilipinas. In order to do that, dapat tingnan natin ang ginagawa ng ating mga neighbors at iba-ibang bansa kung paano nila naha-harness at paano nila na-generate, anong benchmark tayo sa technology on how to generate electricity, transmit through our transmission lines and also distribution. Each of those sectors, kung magawa natin efficient, hindi ito overnight, Steph. Ito, it will take years to do it. But as we prepare the country to its opportunities, susunod ng mga taon, dapat tayo mag-invest dito sa isang component ng negosyo at ng Pilipinas, which is power.
2: At President Ferrer, ang malaking bahagi po no ng recommendation ng PCCI, itong tinatawag po na diversification ng energy mix. Paano po ba ito eksaktong makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng kuryente in the long term?
3: You know, currently, Steph, we have our base load is primarily coal. Which is probably the majority, around 65% or a little over that. Next is our geothermal. And also, maraming salamat dito sa Malampaya. At ngayon, meron pa tayong buhay sa Malampaya up to the 2030s. So yung mix na yon, as you know, moving forward, yung coal is unti-unti na ang buong mundo nagsiswitch sa renewable energy. Kaya yung coal natin, dapat makahanap tayo ng kapalit. Not overnight, maybe in the next 10 years, as paangatin natin ang renewable energy. Ang ating Department of Energy may magandang plano to switch and to increase the percentage of renewable energy by 2030. I believe aakit na tayo sa 25-30%, which is very good. Ang Pilipinas, madami tayong lugar na pwede ang renewable energy. Pero kulang pa yon. Meron mga regions tayo sa Pilipinas na nagkukulang ng energy kaya hindi makaginhawa itong mga region na to. Sana meron tayong programa sa Pilipinas na ang energy corridor. Lagyan natin, madami ng technology ngayon na maikakabit-kabit natin ng buong bansa natin using whether it's underground cable or underground energy cable para may isang lugar na meron sobra na energy generate or electricity generation maibigay sa ibang mga isla na nagkukulang naman ng energy. So pwede tayo gumawa ng energy grid throughout the Philippines. It is a big task pero sana maumpisahan natin sa ngayon or for the next 5, 10, 15 years na ang Pilipinas fully connected and the distribution or the transmission of energy pantay-pantay meron equality tayo sa buong Pilipinas. At yun posible at nagagawa na ng ibang bansa.
2: President Ferrer, binanggit din po yung tinatawag po na pangailangan na paitingin itong energy exploration. Ano po ba ang potensyal ng Pilipinas pagdating po sa indigenous energy resources?
3: Ayan, napakalaki ng potential ng Philippines. Ngayon, with the current situation of the markets, the current situation, the uncertainty that we have globally with the market conditions, napakahirap na ang pribadong sektor ngayon mag-e-exploration, gagastos pag-explore. Ngayon na sana tayo ang hinihiling namin sa gobyerno na ngayon na sana tumaya ang gobyerno na mag-exploration. Ngayon na sana magbuhos ng funds ang gobyerno to be part and to be initiate the exploration of various energy sources sa Pilipinas. Pagtapos ng exploration, of course may scientific methodology dyan, pero napakahirap pa rin kasi hindi naman hit and miss. But underneath our grounds, talagang dapat very pinpointed ang paghahanap ng ating gas or oil or other reserves of energy. Kaya hinihiling namin sana government spends money on exploration and pag meron tayong nakuhang isang area na meron posibilidad na fuel supply or energy supply, doon natin i-auction sa mga pribadong sektor. Doon naman, kasi meron ng identified na potential source of energy, doon naman tataya ang private sector na from the identified area, doon sila magtatayo ng kani-kanilang mga power plants. So, yun pwede natin i-auction whether locally or international auction. Pero doon ang hinihiling namin is government should play a part when it comes to locating and exploring other energy sources sa Pilipinas.
2: Siguro ito na lamang po President Ferrer bago ko po kayo apakawalan dito po sa interview. Sa kabuuan po, ano po ba yung masasabing pinaka mahalagang hakbang na dapat gawin ngayon ng ating pamahalaan upang makamit ang mas mura, maaasahan at sustainable na supply ng kuryente dito sa ating bansa?
3: Dati, napakahirap ng question eh, because you know when we look at the Philippines map, archipelagic tayo, one solution is only good for one area. But certainly ngayon ang nangyari sa Middle East, it opened our eyes kung saan tayo na meron pagkukulang. At yung mga informasyon na yon ay sana magamit natin ng tama for the next generations to come. It is an opportunity, lalo na dito sa region natin, tayo nag-host ng ASEAN, and hindi lang naman tayo ang bansa na meron tinitingnan natin ang energy security. Pero dapat sama-sama sana tayo. Our area is very rich in natural resources and energy resources. Na tingnan muna natin ang sa loob natin, especially what is underneath our country here is a lot of potential na i-explore natin para sa Pilipinas, hindi lang para sa isang sektor o isang region. Kaya this will be decades in the making, but kailangan natin umpisahan yan para yung future generations ng mga Filipinos is hindi na iniisip ang energy security dahil nag-umpisa tayo dito sa current administration na to, and makikita natin ang benefits niya in next in future generations, because power and electricity is the basic component in the future when it comes to education, when it comes to the MSMEs, to it comes to technology. Lahat yan gumagamit ng kuryente, ng power. So sana tignan natin dito sa ating bansa, kasi ang solusyon na sa loob ng ating bansa.
2: Mm-mm. And with that po, President Ferrer, maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang amin po kayo makasama dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
3: Thank you, Steph, and thank you for the opportunity.
2: Maraming maraming salamat po. At ating nakasama sa edisyon ng Global na Tayo ngayong araw ng Martes, si Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Perry Ferrer. At magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
2: At nagbabalik na po ang ating programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ating ikalawang diskusyon sa edisyong ito ng ating programa ay ating tatalakayin na dalawang topic po yan, no? Inflation at ang GDP growth. So bakit nga ba, no, na ito ang ating mga napiling paksa para sa ating second discussion sa araw na ito? Dahil sa gitna pa rin po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at hamon sa pandaigdigang ekonomiya, patuloy na binabantayan ng mga mga eksperto ang galaw ng inflation at paglago ng ekonomiya dito sa ating bansa. Sa mga nakalipas na buwan, nananatiling mataas ang inflation rate na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente kahit may bahagyang ginhawa mula sa pagbaba ng presyo ng ilang pangunahing pagkain tulad ng bigas. Kasabay nito, may indikasyon din ng paghina ng economic growth kung saan naapektuhan ang paggastos ng mga mamamayan, pamumuhunan ng negosyo at maging ang implementasyon ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ang mga katanungan dyan, ano nga ba ang tunay na estado ng ating ekonomiya? Ano ang ibig sabihin ng tinatawag po na sticky inflation at paano ito direktang nararamdaman ng bawat Pilipino at sa harap ng mga global tensions tulad na lamang ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran, paggalaw ng presyo ng langis at pagbabago sa halaga ng piso, ano ang dapat asahan ng publiko sa mga susunod na buwan. Kasama na po natin via Zoom ang ating suking-suki dito sa programang Global na Tayo, ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Magandang umaga sa inyo dyan, Steph, sa Pilipinas, at magandang araw po sa ating mga tagasabaybay, and thanks for having me again.
2: Maraming salamat po, Dr. Batu, for giving us for always giving us time na makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Dr. Batu, sa inaasahan po na 6.4% inflation noong Hulyo ay ito nga po, no, yung ikalimang sunod na buwan na lampas sa target po ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kalagayan ng ekonomiya dito sa Pilipinas?
8: Alam mo, Stefano, that shows how vulnerable the Philippine economy is in terms of shocks, both internal and external. Kasi alam naman natin na may gulo sa Middle East, and the Philippines being an oil importer, so naka-apektuhan talaga tayo pag sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. So nakaka-contribute din sa inflation. Nararian din yung nabanggit mo kanina, no, sa opening, yung sa kaso ng kuryente. Kasi nga, meron tayong mga power plants sa bahagi ng bansa na medyo nag-shutdown yung iba kasi parang part yun ng maintenance ng mga electric power, ng mga power plants. So, ang nangyari is they have to rely now on a little bit more expensive fuel, no, to run the power plant. Kaya mataas ang presyo ng produktong petrolyo, nagmahal ang kuryente, ang balik niyan sa taong bayan, o pinapasa yan through higher prices. And alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng kuryente, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, merong downstream effects yan. Ngayon, yung mga ibang bansa naman, exposed din sila, pero hindi malaki yung transmission, kumbaga yung sipa sa ordinaryong mamamayan. Kasi nga, yung mga ibang bansa, medyo may caution sila. Tayo meron man, pero manipis lang. So kaya nangyayari sa atin is nagiging vulnerable tayo pagdating ng mga shocks na yan. Kaya yung target na yan, ano, which is target ng Bangko Sentral is somewhere between ang point target nila is 3%, so it's 1-4% yung range, no? Mahigit po doon sa range yung nakita nating rate of inflation ng nagdaang buwan. So sumasalamin po yan sa vulnerability po ng ating ekonomiya.
2: At Dr. Batu, bumaba nga po, no, yung presyo ng bigas, ngunit tumaas naman yung gasto sa kuryente at petrolyo tulad ng ating nababanggit kanina. Sa kabuuan, alin po yung, just for the information at kalinawan din po para sa ating mga nakikinig at sumusubaybay dito sa programang Global na Tayo, alin po ang mas may malakas na epekto po ngayon, no, sa inflation at bakit?
8: Depende, Steph, kung sino yung kinakausap natin, no? Kasi sa ating lipunan, no, may mga iba't iba tayong income bracket. So madali sabi, may mahirap, mayroong medyo may kaya at medyo may mga mayayaman. Doon sa mga mahihirap, Steph, mas malaki ang ambag ng food inflation sa kanila. Kasi kung titingnan mo yung expenditure ng mga mahihirap, mahigit 50% ng kanilang expenditure na pupunta po sa pagkain. Kaya kapag nagkakaroon po ng food inflation, eh talagang matindi po ang epekto niyan sa mga kababayan nating mahihirap. Doon naman sa mga

0: And so it really depends on who you ask. But either way, pagka tumaas ang presyo ng pagkain, talaga ramdam yan ng lahat. No? Mararamdaman yan ng lahat. Kaya lang to varying degrees. Kagaya halimbawa ng pagtumaas ang presyo ng produktong petrolyo, ramdam yan ng lahat. Kaya lang, yung extent ng effect niya, nagpaiba-iba yan, depende kung nga kung sino yung tinitingnan natin sa income distribution, Steph.
1: At dito, napag-uusapan din, Dr. Batu, itong tinatawag na sticky services inflation. Ano po ba ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalagang bantayan sa kasalukuyang sitwasyon?
0: Yung sticky sa wikang Filipino, Steph, ibig sabihin niya malagkit, no? Malagkit yung presyo. So halimbawa, kapag ka ang presyo ay tumataas, no, medyo yung pagbagal niya matagal. Kumbaga na dumidikit siya sa mataas na level, ika nga, no? Bakit nagkakaroon ng madikit na inflation? Bigyan kita ng halimbawa, Steph, no, sa ating mga kababayan. So halimbawa, nagtaas tayo ng minimum wage. Gaya ng nakita natin ngayon, di ba, nagkaroon ng aumento sa sahod na 85 pesos. Hindi po pwede na ibaba yun. So, halimbawa, yung ating mga kababayan na tumanggap ng minimum wage, nag-increase yung kanilang sahod, hindi po pwede ibaba yun kasi bawal yata ibaba yun, alam ko. Hindi pwedeng ibaba yung sahod. Imagine, nakatanggap ka na ng aumento tapos babawiin. Di ba, hindi, ano yun eh, that is unheard of. So, anong nangyayari niyan, Steph? Lalo-lalo na sa kaso ng services, na kung saan malaki sa porsyento ng cost ng mga businesses is on wages and salaries. Kapag ka nagkaroon ng pagtaas ng sahod, nagkaroon ng aumento, pinapasa yan sa consumer. And kapag ka pinasa yan sa consumer, eh, alam naman natin, ah, pag tumaas, malabo nang bumaba yun, yung sahod, di ba? So, ibig sabihin, yung inflation na ipinasa sa consumer, eh, matatagalan din yun bago bumagal. Kasi nga, ang nangyayari is hindi bumababa ka agad. Yan yung una, sa aumento sa sahod. Sa kas, balikan ko rin uli ng quickly yung aumento, no? Sa ngayon, we heard na nagkaroon ng TRO, di ba, doon sa 85 pesos na aumento sa sahod. Makakadagdag yan lalo doon sa stickiness, doon sa pagiging malagkit. Kasi ang nangyayari niyan, ini-expect na ng mga negosyante na magkakaroon talaga ng aumento sa sahod. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, yung iba pang mga businesses, baka nagtaas na ng presyo in anticipation of the higher cost sa salaries and wages. So, yun yung una. Kalawa naman, Steph, sa kaso rin naman ng mga services, no? Marami dyan sa mga negosyo na yan ay umuupa, nagre-renta sila. Ngayon, ang nangyayari, Steph, kapag ka tumaas yung renta nila, no, yung lease na sinasabi, pag tumaas, matagal yun bago, sorry, mga 1 year yan eh, 2 years yan. So, kung sabihin, kung tumaas yung lease, 1 year yung pagtaas ng presyo, bago magkaroon ng pagbabago yun, 1 year pa. Kaya isa yun sa nakakatulong sa pagiging madikit ng inflation, lalong na nasa services. Now, in terms of the BSP ng Bangko Sentral, tinitingnan nila yan. Kasi yung stickiness ng inflation, hindi lang sa services, Steph, no? In general, yung stickiness ng inflation, isa yan sa mga tinitingnan ng ating policymakers sa Bangko Sentral in terms of deciding whether or not kung babaguhin nila yung interest rates sa susunod na announcement.
1: Dr. Batu, kung patuloy po itong pagtaas ng core inflation, ano po ba yung posibleng maging hakbang ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas, o BSP, lalo na sa interest rates? At ano po kaya ang maaaring maging epekto nito sa mga consumer, maging dun sa mga negosyo?
0: So, nabanggit na natin, Steph, yung BSP, no? Sa papunta na tayo sa interest rate discussion. So, ganito kasi yan, Steph, eh. Ang Bangko Sentral, ginagamit nila as a policy lever. Ika nga, no? Parang instrumento nila yan para makontrol ang inflation. Itong interest rate. Kasi ang ideya dito, Steph, is that kapag ka tinaas mo yung interest rate, pababagalin nito yung economic activity. At pag pumagal ang economic activity, kukunti yung magiging transactions mo sa ekonomiya, bababa ngayon yung pangangailangan sa pera, yan ay makakatulong pababain ng inflation. Yun yung pinaka-ideya nito. Ngayon, ang presyo ng oil, no, tinitingnan niya ng Bangko Sentral, kasi nga, sa banggit natin kanina, may downstream effects yan sa economy. Pagka tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, asahan mo na may cascading effect yan down the road, tataas ang presyo ng napakaraming mga produkto. So kapag ka ito nagtuloy-tuloy pa halimbawa, no, talagang bumulusok pataas at yung inflation natin umakyat na ng 7, 8, 9%. Ngayon, we're sitting between 6 to 7%.

0: Buti nga hindi pa tayo nag-double digits. Titingnan niya ng Bangko Sentral kasi kapag ka nag-persist yan at hindi mababa, malamang sa malamang iitataas nila yung interest rate. Ngayon merong risk yan, Steph. Kasi kapag ka tinaas ng Bangko Sentral ang interest rate, nasabi natin kanina, na ang goal nito is papagalin yung economic activity. Now, the problem is, kapag ka pinabagal mo yung economic activity, baka bumaba yung GDP growth. Eh, yung GDP growth natin, Steph, mababa na eh. Nasa 2.8% tayo nung first quarter. At ngayon palang Biyernes, ano, i-monitor ko rin yan dahil ang DepDev at ang PSA, mag-anunsyo sila ng GDP growth for the second quarter. At marami ng mga economist ang nagbigay ng mga forecast na medyo naging halos pareho o baka matumal palalo yung paglago ng ekonomiya. So, kapag ka tinaas ng BSP yung kanilang policy rate, yung interest rate, merong risk na baka hilain pa nito lalo pababa ang paglago ng ating ekonomiya. So, sa ngayon, wait and see tayo. No? Tinitingnan ng BSP yan kung anong magiging lagay ng inflation for the next month at ikokontra nila yan doon sa magiging epekto. Kapag ka tinaas sila yung interest rate, yung epekto naman yan sa paglago ng ekonomiya.
1: And speaking of GDP growth for the second quarter ng 2026, ay paano po ba direktang nakakaapekto ang mataas na inflation sa paglago mismo ng ating ekonomiya?
0: Kasi alam mo, Steph, kung titingnan mo yung GDP natin, yung mismong ekonomiya natin, pwede mo siyang tingnan from the perspective of production, kung gaano karami na produce ng economy mo. Pero pwede mo rin siyang tingnan, Steph, from the perspective of consumption. Kasi ang ideya dyan, Steph, is that kung ano yung na-produce ng economy mo, yun yung bibili ng tao. So, kung halimbawa, nag-produce tayo ng 10 saging, okay? Yun yung GDP. Halimbawa, saging lang yung produkto natin, 10. Ngayon, kung ang saging e piso kada isa, di may 10 piso na value yung na binili, halimbawa, ng mga tao yung saging. So, 10 pesos yung binili nila. So, pwede mo rin tingnan yung paglago ng ekonomiya mo, yung size ng economy, in terms of how people are spending. So, kung titingnan mo dun sa kabilang side, sa consumption side, about 70% step ng economy natin is consumption. So, kapag ka mataas ang presyo ng bilihin, ang ating mga kababayan, nagwi-withhold sila ng spending. Kasi nga yung iba dyan sa atin, hindi mo na tayo gagastos. Halimbawa, bibili ka ng bagong gadget, ay nako, hindi ko muna ako bibili ng bagong gadget kasi mahal. O kaya, iwas-iwas muna sa kain sa labas. No? Luto muna tayo sa bahay. O kaya, bibili ako ng bagong motor. Eh, tsaka na muna ako bibili ng bagong motor kasi mahal pang motor ngayon. No? So, kumbaga, nag-withhold ang spending. Ibig sabihin, kapag kamataas ang rate of inflation, may negatibong epekto yan sa paglago ng ekonomiya. So, isa yan sa mga binabantayan din natin kasi ang inflation natin sa mahigit 6%, baka may hila ito pababa, no, sa paglago ng ating ekonomiya due to the fact na ang ating mga kababayan, they are withholding spending. So, titingnan ko rin dyan among sa pag-disentangle mo yung components ng ekonomiya, yung tinatawag nating personal consumption expenditures. Kano kalaki ang ini-spend ng tao? So, makikita mo yun. So, pag may trend na pababa yan, malamang sa malamang, yan, isa yan sa mga major factors na hihila sa economic growth natin pababa sa second quarter.
1: At kaugnay pa rin po nito, Dr. Batu, kasi napag-uusapan yung infrastructure spending ng ating pamahalaan. And medyo, masasabi na medyo sensitibong usapin ito kasi pagka sinabing infrastructure, laging ang kadikit dyan ay yung flood control anomaly. Kaya kumbaga nagkaroon ito ng direktang epekto sa kung paano hinahandle ngayon ng ating pamahalaan yung paggastos for infrastructure. Pero Dr. Batu, gaano po ba kahalaga, no, itong infrastructure spending ng ating pamahalaan sa economic growth at ano po ang maaaring maging implikasyon kung patuloy po itong bumagal?
0: Nung nagdaang quarter, Steph, nakita natin na mababa ang tawag namin dyan gross capital formation. So yung gross capital formation, nandyan ang gagaling, kung titinan mo dyan, napapaloob dyan halimbawa yung construction ng mga bagong building, construction ng mga tulay. Kasama, isa sa mga components yan ng gross capital formation. Kasi yung capital steps sa economics, hindi naman yan ibig sabihin pera. Ibig sabihin yan yung physical infrastructures na ginagamit natin para sa ating ekonomiya. So makita natin nagnegatibo yan kasi nga dahil dun sa impact ng flood control, no, nangyari sa government is nag-withhold sila ng spending muna kasi nire-review nila yan, di ba? So hindi lang yun, Steph, no? Kasama rin yung sa foreign direct investment, although that's a separate discussion kasi may issue din talaga tayo sa pag-attract ng investments. Focus tayo sa flood control. So sa kaso naman ng flood control and government infrastructure, kung titingnan mo sa GDP, ang government spending is about 20%, Steph, of our GDP, of our economy, about 20%. And a little percentage of that is coming from infrastructure projects. So nakita natin ng first quarter yung negatibong implication ng pag-withhold ng spending as a result of the government being cautious in terms of spending as a result of the corruption allegations, yung investigation sa flood control. Hindi lang yun, Steph, meron pang isa na mahalaga mapalaman din ng ating mga kababayan is yung epekto ng inflation. Kasi ang nangyayari, Ray, speaking of Ray, I was talking to Ray, you know?
1: Yes.
0: Steph, is that the implication is that naghahanap yung ating government ng savings. Yung may mga ibang LGUs pa nga, Steph, na nagbabawas sila ng paggastos because of inflation at mataas na presyo ng produktong petrolyo. Halimbawa, imbis na magta-travel sila, binabawasan yung travel, baka sa inyo dyan sa PCO, ganyan na rin, hindi ba? Baka may memo na kayo dyan na bawas-bawasan muna kasi nga mataas ang presyo ng produktong petrolyo. So ibig sabihin, the whole government actually is decreasing its spending. So hindi lang siya sa flood control or sa mga infrastructure, pero sa pangkalahatan. At yan eh, magkakaroon yan ng negatibo ring epekto sa ating GDP. However, sa nakikita ko, no, sa second quarter, hindi siya kasing lala nung first quarter. Okay, kasi nung first quarter talagang doon talaga bumulusok yung issue na yan ng corruption.
1: Yes.
0: So sa ngayon, medyo nakita natin na may nagtitrickle-trickle down na yung mga projects. So meron pa rin decrease, pero yung decrease yan hindi kasing laki nung nakita natin nung first quarter.
1: Siguro ito na lamang po, Dr. Batu, bago ko po kayo pakawalan dito sa program, no? Sa kabuuan, ano po ang inyong outlook for the second half ng 2026 at ano po yung mga pinaka malaking panganib siguro na dapat paghandaan tulad ng maaaring nandiyan din yung El Nino, yung escalation sa Middle East at maging sa interest rates.
0: Okay, so isa-isa natin pero mabilis lang kasi medyo dulo na tayo. No?
1: Yes.
0: So yung sa kaso ng economic outlook natin for second quarter, titingnan natin yan in terms of dun sa upside at saka sa headwinds, yung mga problema. No? Dun sa upsides, nakikita ko na baka sumipa na pataas ang government spending, kaya pinag-uusapan natin, ihahabol yan sa third and fourth quarter. So makakatulong yan sa paghila ng economic growth. Nandyan din yung pagtuloy-tuloy ng remittances. Mm. Ang remittances, tumataas naman yan, so nakakatulong din sa ating economy. And hopefully, itong mga projects na darating, halimbawa sa kaso ng Pax Silica,
1: yes,
0: Kung merong concerns dyan, Steph, no? May mga legitimate concerns actually dyan sa Pax Silica, pero kung yan eh nagtuloy-tuloy, makakatulong yan sa, at least in the numbers, no? Makakatulong yan sa GDP growth natin. So may mga positives din. No? Although sa Pax Silica may concern. Doon naman sa downside, El Nino is a big factor. Kasi alam mo, Steph, yung kung titingnan mo yung balita, no, yung mga water reservoir natin, critical level na eh. Di ba sa Central Luzon, critical level na sila. Paumpisa pa lang tayo ng El Nino. Wala pa tayo sa best part, ika nga. Paumpisa pa lang tayo. So, ibig sabihin, magiging mas malala pa yan. When I said best part, I was being sarcastic there. Pero ibig sabihin is, malala pa yan. So, kapag ka naging malala yan, Steph, ang hila niyan sa agriculture matindi. So, agriculture sector ang tatamaan yan. So, yan yung una. Ikalawa is, pag yung inflation natin ay naging madikit ng madikit talaga hanggang October, November, there is a risk na magtataas ng interest rate. So, pag nagtaas ang interest rate, hilain niya ng growth mo pababa. And then itong gulo sa Middle East na parang walang katapusan. Hindi ba, Steph? Up to now. Hindi ba? So, sabi nila, may peace talk na. Tuloy-tuloy pa rin ang gulo. No? Parang hindi natatapos. So, that adds to the uncertainty. That adds to the risk na posibleng ating economy hilaan ito pababa ang growth ng ating economy sa second and third and even the fourth quarter. So sa ngayon, ano, maraming uncertainty, so hindi pa natin masyadong mabalanse yan kasi hindi pa masyadong uncertain pa sa ngayon, ano. So maglilinaw yan sa atin maybe around September or early October, makikita natin yan.
1: And with that po, maraming salamat po Dr. Batu for joining us again dito sa programang Global na Tayo. So ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thanks for having me, Steph. Mabuhay ka at mabuhay po ang Pilipinas.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama muli dito sa programang Global na Tayo ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Magbabalik ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: At nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo at sa huling bahagi na po ng ating programa sa araw na ito ay tayo ay may makakasama tayo from the Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil sa gitna ng patuloy na hamon sa pangalaga ng ating kalikasan, muling nanawagan ang DENR sa mas malawak na pakikiisa lalo na mula sa mga bangko, negosyo at development partners upang mamuhunan sa community-based forest enterprises. Sa isang investment forum, binigyang diin ng DENR ang mahalagang papel ng mga community-based forest management people's organizations o CBFMPOs na sa loob ng mahigit 3 dekada ay katuwang ng ating pamahalaan sa pangalaga at pamahala ng ating kagubatan. Kaugnay po ng naturang paksa ay makakasama na po natin ang assistant director mula sa Forest Management Bureau ng DENR, walang iba kundi si Attorney Ray Thomas F. Kabigting. Attorney, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Attorney, ayan, check natin ulit ang audio ni Attorney. Ayan, chine-check lang ng ating technical team. Attorney Kabigting, naririnig po kami. Ayun, habang hinihintay natin na si Attorney Kabigting, ay dun sa pag-uusapan natin, ay hindi lamang kasi ang usapin ng kalikasan, yung pinag-uusapan when it comes to these kinds of investments, no, kundi pati ang kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino na umaasa sa ating kagubatan. Kaya naman, isinusulong ng DENR ang mga programa nga naglalayong pagsabayin ang environmental protection at sustainable livelihood kabilang na ang Forest for Life 5 Million Trees by 2028 program. Subukan natin ulit, Attorney Kabigting. Ayun, mukhang inaayos pa ng ating mga kasama sa master control ang audio ni attorney. Hintayin lamang natin siya kasi mahalaga pa rin po, no, na pag-usapan itong naturang paksa. Ayan, hinihintay lamang natin yung kanyang audio. Ayun, okay na ba siya? Mukhang hindi pa. Ayun, hindi daw tayo naririnig. Ayun. Habang hinihintay natin na si attorney, siguro magpasok muna tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo
3: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: Pag what they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: At tayo nagbabalik na sa programang Global na tayo. Hopefully, attorney can hear us now. Kasama na po natin ulit sa ating linya ng komunikasyon si attorney Ray Thomas Kabigting, ang assistant director po ng Forest Management Bureau ng DNR. Attorney, magandang araw at welcome po sa programang Global na tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Good morning, Steph, and good morning sa mga listeners natin sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat po, Attorney, for joining us dito sa programa. Kaugnay nga po ng naging panawagan ng DNR sa mga bangko at pribadong sektor na mamuhunan sa community-based forest enterprises. Bakit po mahalaga ang ganitong uri ng pamumuhunan sa pangmatagalang pangangalaga ng ating mga kagubatan?
9: So, Steph, for the longest time, no? Ang mga partner natin na communities within the forest areas ng Pilipinas ay katulong ng DNR na mangalaga at magprotekta ng mga kagubatan natin at mga likasyaban natin. Siyempre sa pagstay nila sa mga areas na ito, we also encourage them and help them to create their livelihoods and enterprises. Kaya lang, katulad naman ng lahat ng negosyo, kailangan minsan ng pantawid o pandagdag na kapital o puhunan para lumago palalo ang mga enterprises na to. And I think if we are able to help and secure assistance, financial assistance and resources for these communities, mas mapapalakas pa nila yung paggamit at tamang paggamit at pagprotekta ng ating mga kagubatan dahil sila naman talaga yung mga frontliners natin when it comes to forest protection and sustainable forest management also.
1: Attorney, nabanggit po pala no na nasa 7.2 million na hectares na lamang ang natitirang kagubatan dito sa Pilipinas. Paano po ito nakakaapekto sa policies at priorities po ng DNR pagdating sa forest protection?
9: Actually, Steph, tumaas na ito no from 6.2 million hectares. So ang nangyari dyan is that because sa mga naging programa ng pamahalaan na patuloy natin ang pagtaas at paglawak ng forest cover ng Pilipinas, this is always our primary consideration when it comes to program design and also policy making kasi we want the 7.2 million to remain standing, hindi na mabawasan. At gusto pa natin dagdagan yung ibang areas na walang gubat na dapat merong forest cover para dumagdag dito sa 7.2 million. Yan yung mga patuloy natin ginagawa ngayon at patuloy pa natin gagawin. Hindi lamang sa Forest Management Bureau, kundi sa buong DNR.
1: Sa loob po ng mahigit 3 dekada na partnership dito sa mga tinatawag po na community-based forest management peoples organizations, ano-ano po ang masasabi na pinakamahalagang takeaways ng DNR sa pakikipagtulungan dito sa mga communities na ito?
9: Siguro ang isang pinakamahalagang natutunan ng Forest Management Bureau at ng DNR sa almost 30 years na partner na community-based forest management program is hindi talaga maganda na ang sistema ay puro dole out lang o puro pagbibigay lamang mula sa gobyerno. Dapat talaga i-structure ang partnership into a social enterprise. Dapat ang mga communities natin, hindi lang natin sila tinuturing na beneficiaries on the ground, kundi business partners. Iangat dapat ang estado nila to mere receivers of grants into decision makers also And may stake sila dapat sa kanilang enterprise. Kasi kung puro tulong at ayuda lang ang ibibigay natin, hindi mo dine-develop yung entrepreneurial system within their organization. And I think that's very important. That's why yung walong POs na nakita natin dun sa event nung July 30, na ipapakita nun na posibleng mangyari kahit sa people's organization na maging entrepreneur sila given the right amount of dedication on their end and given the right amount of assistance from the government. And yun nga, kaya natin sila binigyan ng opportunity para makausap ang mga bangko at ang mga private sector para yung next phase ng kanilang social enterprise development ay geared towards self-sustenance na at hindi nalabang receiving benefits from the government like any business.
1: Matanong ko lamang po, Attorney Kabigting, paano naman po nakatutulong itong mga community-based force management people's organizations sa kumbaga sa paglaban po against illegal logging at iba pang mapanirang gawain sa kagubatan?
9: Yeah, kasi itong mga CBFM people's organizations natin, yung business model nila depends on the quality of the forest. So kailangan nila ng magandang kagubatan, mapanatiling maganda yung lupa at maganda yung kapaligiran nila dahil ang mga binibenta nila ay mga natural resources natin. Nandiyan ang kakao, kape, timber, at iba pang forest products. So forest protection is but a core value of their business and also ang sustainable forest management kasi hindi nila dapat hindi makakaganda o makakatulong sa kanilang enterprise kapag depleted yung kanilang natural resources. Number one at ang most important thing there is kaya nila pinapangalagaan at pinoprotektan yung mga kagubatan na minamanage nila is because they need continuous source of water, groundwater, and also they need to protect their plantations or their agroforestry plantations from forest fire. Kaya talagang ang sustainable forest management is built in sa kanilang core business values din.
1: Magawin naman po tayo dito sa tinatawag po na Forest for Life 5 Million Trees by 2028 program. Ano po ba ang eksaktong papel po nitong programang ito sa pagpapalakas ng community-based forest management at pag-akit ng investments? At ano po no, o paano po hinihikayat ng DENR ito namang mga investors na tingnan ang community forestry hindi lamang bilang isang environmental effort kundi bilang isang sustainable na pag na negosyo din.
9: Ito namang Forest for Life program, Steph. Kumbaga parang sinusubukan naming tingnan ngayon kung gaano baka effective ang private-public community partnership. Ibig sabihin lang ng partnership na yun is that lahat ng sektor na nabanggit ko ay magtutulong-tulong para magpalago ng mga at magprotekta ng mga kagubatan na nakikita naman natin ngayon na maraming mga interesado na pribadong sektor na sumali tulad na nga lamang nung July 30, meron tayong 5 yata or 6 na bagong partners. Ang communities na nasa forest, sila yung forerunners nitong programa na to kasi sa kanila makikipag-ugnayan at makikipagtulungan yung mga private sector investors natin for this program. Nothing will come through the DNR. Ibig sabihin yan, wala pong mga pondo from the private sector na idodonate or idadaan sa DNR. Ang role lamang po ng DNR dyan ay mag-facilitate, tumulong sa usapan, tumulong sa pagde-design ng kanilang gagawing rehabilitation sa isang area, at i-monitor kung tumutubo ba at tama ba ang pagtatanim. Pero pagdating po sa financial, wala pang dadaan sa DNR para po ma-maintain natin yung credibility ng partnership between the private sector and the community. So napaka-importante po ng ating mga communities dahil sila po ang mangangalaga at mangangasiwa at makikinabang doon sa mga investment na bababa po sa kanilang mga lugar.
1: Mm-mm-mm. Ito naman po, Attorney, maaari niyo po bang ipaliwanag just for the information ng ating mga taypakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo, kung paano naman po gumagana itong bagong Sustainable Forest Land Management Agreement o SFLMA module sa ilalim po ng FSTS at paano po ito mapapadali o paano nito mapapadali ang proseso para sa mga stakeholders?
9: So, in the past, meron tayong mga around 7 to 10 na mga iba't ibang klase na tenure instruments. Ito yung mga instruments na kailangan mo kapag mayroon kang gustong gawing negosyo or gusto mong mangalaga ng isang forest land or yung tinatawag nating public land. Dito sa Sustainable Forest Land Management program natin, Steph, pinag-isa na lang natin ito. At ang isang agreement na matatanggap mo ay multiple use. Ibig sabihin, meron kang diversification ng iyong business portfolio within a certain parcel of area. Mas maganda ito sa from a business perspective because you are able to shield yourselves from risks that might be in one business in one investment option but not might not be in another. So for example, kung malugi ang iyong timber plantation, meron kang ecotourism pa rin sa area mo, meron kang grazing at meron kang forest carbon project, for example. That's a common example. Ang isa pa dito is that ini-streamline natin ngayon bilang dahil na rin sa kautusan ni Secretary Mitch Cuna, ini-streamline natin ngayon ang ating application. Lahat po ng application for SFLMA will be filed with the Forest Management Bureau. Ang payment systems po natin ngayon ay nag-partner na po tayo with Land Bank, with GCash, and soon enough, hopefully, with other online payment providers also para hindi na po kailangan pumunta ng ating mga aplikante sa Forest Management Bureau sa tanggapan po namin para mag-apply. At ito nga po nakita natin on July 30 is yung FSTS online na yung application para hindi na po talaga kailangan mamasahe pa at pumunta pa po ng mga kababayan natin sa Forest Management Bureau para po mag-apply ng kanilang Sustainable Forest Land Management Agreement. Dagdag ko lang din, Steph, no, panghuli kong point. We are trying to fast track everything because we want investments to be put on the ground. Malaking tulong po para sa gobyerno at para sa Forest Management Bureau na meron pong mga tao na nangangalaga at nangangasiwa nitong mga forest areas na ito because we cannot do it alone and we cannot do it by ourselves. At ang maganda rin po dito, kapag merong mga investors on the ground, may kinikita rin po ang gobyerno dahil sila po ay nagbabayad ng mga fees at mga users fees po nila taon-taon po yan. So, nakita po ang gobyerno, kumikita rin po ang ating private sector at yung mga communities po natin on the ground ay natutulungan din po dahil may mga rural jobs po na kine-create itong Sustainable Forest Land Management Program po natin.
1: Siguro ito na lamang po, Attorney, bago ko po kayo pakawala na from this interview sa kabuuan. Ano po ang pangmatagalan o long-term vision ng DENR para sa mga CBFM communities at paano nyo nakikita ang kanilang papel sa hinaharap ng forest conservation dito sa Pilipinas?
9: Well, our long-term vision is for them to continue or ipagpatuloy yung kanilang ginagawa na pangangalaga at pagtulong sa gobyerno sa pangangasiwa at pagprotekta ng ating mga kagubatan. We are also looking into how we can provide self-sustainability for their businesses and for their enterprises. Ayokong matapos sa 8 na POs ang matulungan natin dahil 2,000 po ang mga people's organizations na to. Definitely hindi po itong huling beses na i-connect natin ang mga people's organizations sa ating mga private sector partners, development partners at financial institutions. Ang gusto rin po natin mangyari ay mag-inclusive ang development na ito. So hindi lamang po iilan ang makikinabang, kundi lahat po talaga ng mga forest-dependent communities natin. Hinihingi rin po namin ng tulong ng ibang mga stakeholders na interesado pong tumulong sa amin at sa ating mga people's organizations, dahil kailangan po talaga nila at maganda po ang kanilang ginagawa. At marami po itong natutulungan, hindi lamang po iisang maliit na grupo.
1: And with that po, maraming maraming salamat po, Attorney Kabiting.
9: Thank you so much.
1: For joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
9: Thank you so much, Steph. Mabuhay kayong lahat. Salamat po.
1: Maraming maraming salamat din po. At ating nakasama ang Assistant Director ng Forest Management Bureau ng ating DNR, walang iba kundi si Attorney Ray Thomas F. Kabigting. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas World Service Online.
11: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Magandang magandang araw po sa ating lahat and welcome po muli sa Alagang Amosup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or our sea-based overseas Filipino workers, ang mga bagong bayani po ng ating bansa. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po syempre sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
11: Alagang Amosu dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosup. Ngayong araw ay isang espesyal na episode ang ating tutunghayan dahil kasabay natin ang pagdiriwang ng International Friendship Day. Kaya naman sa ating episode na hashtag Friendship Goals, Kwentuhan, Vlogging at Buhay Seafarer, makakasama natin ang apat na seafarer vloggers na magbabahagi ng kanilang kwento ng pagkakaibigan, mga karanasan bilang content creators at inspirasyong hatid ng kanilang samahan sa loob at labas ng pagbabarko. Una, makakasama natin si Third Officer Josh Villanueva o mas kilala bilang Josh Knows Best. Mula sa pagiging ratings hanggang sa pagiging opisyal ng barko, naging inspirasyon siya sa marami sa pamamagitan ng kanyang mga content na nagpapakita ng tunay na buhay ng isang seafarer na may halong katatawanan, realidad at mahalagang aral sa buhay. Hi, Josh!
13: Hi po, good afternoon mga ka-Amusup!
12: Yan, welcome, welcome. Kasama rin natin muli sa ikalawang pagkakataon si Third Officer Robert John Landero o Robbie Boy. Bukod sa pagiging seafarer, siya ay country manager ng The Hood Platform. Kilala siya sa kanyang educational at inspirational content, gayon din sa kanyang matatag na advokasya para sa kapakanan ng mga seafarers at sa karapatan ng mga maritime cadets. Welcome back!
13: Hello po, muling nagbabalik. Hello po mga ka-Amusup.
12: Ayan, salamat Robbie. Makakasama rin natin syempre si Second Officer Arvin Carl Cruz na mas kilala bilang Jacko, ang batang opisyal. Medyo mahaba yung handle mo. Jacko, ang batang opisyal. Sa pamamagitan ng kanyang mga educational videos at family vlogs, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at mahalagang aral bilang isang seafarer habang ipinapakita rin ang kahalagahan ng pamilya sa kabila ng paglalayag. Ayan.
14: Hello po mga ka-Amusup. Magandang hapon po sa inyo lahat.
12: Thank you for joining us. At siyempre, makakasama natin si Third Officer Ivan Guzman o Morenong Marino. Ah, ganda ng palayo natin. Morenong Marino, isa rin siyang kilalang content creator na gumagawa ng educational at inspirational content para sa mga seafarers at maritime cadets. Aktibo rin siyang sumusuporta sa mga inisyatibong nagtataguyod ng kapakanan ng mga marino at ng susunod na henerasyon ng mga profesional sa industriya. Welcome to Alagang Amusup.
15: Hello po and hello din po sa mga ka-Amusup na nanonood ngayon.
12: Ganda ng modulation natin. Parang bagay sa radyo to.
15: Ako lang po to.
12: Sample naman ng talent natin siya.
15: Saranggo na lilipan.
12: I really love the energy, guys. Mamaya ulit. Ayan, saktong-sakto, no? Dahil bukod sa International Friendship Day, pinagdidiwang din natin ngayong August yung International Youth Day sa August 12. And talagang yung youthful vibes nyo talaga nag-uumapaw sa studio natin. So thank you so much for joining us. Ayan. So bago natin pag-usapan yung friendship nyo, friendship, hashtag friendship goals, no? Isa-isahin muna natin yung kwento ng buhay nyo. Ayan. Walang iiyak, ha? Ayan, sige. sige, magbalik mo, tanaw muna tayo sa story ni Robbie Boy. Nakasama na natin siya before, pero syempre, yan, balikan natin yung journey mo bilang isang Filipino seafarer.
13: Okay, so to start, hindi po, ayun nga po, nakwento ko po last time na may lustless nga po ako. So, yung body condition ko didn't, hindi siya nag-reflect sa kung ano yung gusto kong makamit sa buhay. And ayun, after nun, nakatanggumpay ako as a cadetship, sa cadetship program ng company ko and all. And then, ayun, happy ako kasi with this career, I was able to become a content creator. And through them, I was able to manage din na makamit na ibang brands, ma-upgrade ko pa yung self ko, ano pa yung naglalak. And yun, yung promotion and yung support din sa mga organizations na need ng tulong within this industry. Mm-hmm. So, ayun.
12: Thank you so much for sharing your story. Yan si Josh naman.
13: Ako naman, grabe. Marami akong pinagdaanan sa buhay. Ako naman, actually thankful ako kasi being a content creator, marami din ako na-inspire because yun nga, hindi katulad sa iba na after ng cadetship nila, nag-officer sila kaagad. Ako duman ako sa proseso and 4 contracts ako as ratings and I am about to go, to give up na if nag-question ako sa self ko if para ba sa akin to. But then again, pinaglaban ko and eventually binigay naman ni Lord. Mm-hmm. So naniniwala talaga ako na God's time is always the best time. So yan, I hope na mas ma-inspire ko pa sila sa mga future pa na may experience ko na i-share ko sa kanila.
12: Mm-hmm. Ang ganda ng vibe nyo, no? Pero kayo ni Robit, parang may time na parang very challenging ang bigat na ng pakiramdam. Yeah. But you chose to keep pushing forward.
13: To show up. Exactly. Yes. Showing up matters.
12: Mm-hmm. Yes. And ngayon, mamaya pag-usapan natin yung achievements nyo na, no? You've been really helping a lot of young seafarers to follow your footpath and to really succeed also in the industry. Ayan, sige. Let's move on to Morenong Marino. Ayan.
15: Kinakabahan po ako.
12: Bakit? Para hindi naman halata.
15: Okay. Okay na po.
12: Anong kwento? Sige.
15: Ako naman po, I started really my career as a seafarer dahil po talaga sa practicality. First hand, hindi po talaga ako kasi well off. I wasn't born with a silver spoon. Both of my parents though are government police officer, pero mas pinili kong tahakin yung pagbabarko kasi yung mindset ko dati talaga yung pagbabarko, ano eh, pera, ganun. But I wasn't able to understand kung ano talaga yung trabaho sa barko, not until na nag-onboard na ako. And by that time, nag-start na rin ako na mag-content. Dati, ano talaga ako, parang gusto ko talaga maging, makita, yung mga YouTuber dati, gusto ko talaga makilala, ganun. Unfortunately, hindi siya para sa akin talaga. So, I decided na, siguro hindi talaga para sa akin. Tapos, nalog on board ako, nag-post ako ng content ng first routine ko on board. Naglilinis pa ako doon ng mga alleyway namin. Tapos, in-upload ko siya, nasa Brazil kami noon. Then, 1 million views agad in just one day.
12: Wow!
15: So, para sa akin, during that time, na-realize ko na siguro hindi pa ganun talaga nasa limelight yung seafaring way back 2020. Kasi pandemic time yun. Doon ko na-realize na, ay, marami pala talagang, parang na-curious kung anong trabaho namin sa barko. So, doon ako nag-start up until I become Morenong Marino right now na nag-share na ng mga educational content. Pero dati talaga mga walang kwenta talaga yung mga content na pinag-upload ko. Yung pilit na pilit talaga ng komedya. Pero right now, I'm very happy na nandito na ako sa industry, maritime industry. But at the same time, I was able to use the platform as well to share it to other people, especially for those who aspire na maging part din ng industry.
12: Awareness, ayan. No? Information, yes. And awareness. Lalo na dun sa mga curious. Ano ba nangyayari sa barko? Siyempre, kasi laging isolated. Related. Oo, nakaka-travel. Tapos maraming pera. Ayun Diba? Ganun talaga yung perception ng karamihan. But they don't really see what's going on, the challenges, no? Gano'ng kabigat yung trabaho. Yes. The long nights, no? The exhausting days. So, maganda nga na nagkaroon ng parang peephole or like a window into your life as a seafarer. Ayan, punta naman tayo kay Arvin, kay Second Officer Arvin Carl Cruz. Si Jaco ang batang opisyal.
14: So, ako sisimulan. Siguro po doon na lang sa tag name ko na Jaco ang batang opisyal. Nag-start po ako maging kadete 2018. Then, okay. Akala ko po kasi noon, parang sabi ko, ang hirap pala sa barko. Parang hindi ko kaya yung trabaho kasi first work ko po siya, tapos malayo sa pamilya, homesick po ako. Then, sa pangalawa po, sabi ko po, nasayangan po ako sa 12 months na pinaghirapan ko sa barko. Sabi ko, ituloy ko na siguro to, mag-exam na ako. Kasi po, pinag-aral din po ako ng tito ko. Sayang naman po kung sasayangin ko. Then, ayun na po, tinuloy ko lang po, sabi ko rin po sa sarili ko nung sa barko ko, dapat next contract, mapopromote ako. Nag-OS pa po ako bago ako naging third mate. Ayun po yung pinaka-ano nun. Then, sa pagko-content naman po, ang mga inspirasyon ko talaga sila Josh, ito si silang dalawa po.
12: Inspirasyon na pala kayo.
14: Kasi po sila po yung mga nauna po talaga.
16: Plastikan to.
14: Wala po kaming kaalam-alam. Nakakatuwa po yung mga content nila, lalo na si Ivan sa mga educational.
17: Kahit naman yung hindi rin sa educational.
14: Before dati educational. Pero ngayon nag-iba na eh. Nag-iba na.
17: Pero naman yun yung script natin kanina.
14: Hindi. May camera kasi. Hindi na
17: pag-usapan yun. Hindi na pag-usapan.
14: So, yun lang po. Then, ayun din po, kagaya po kay Ivan, may nag-viral po na videos ko. Then, nag-chat, nag-comment ka ata noon, no? Nag-comment siya
17: papansin
14: din.
17: Papansin kasi ako dati.
14: Oo, papansin po siya noon. Tingnan mo, naging kaibigan ko na po siya. Then, ayun po, nagpatulong po ako sa kanya kung paano ang ginagawa niya, paano mag-edit, anong gawin.
12: Para naging niya, mentor mo siya.
14: Oo, naging mentor. Sabi niya, tuloy-tuloy mo lang yan, makukuha mo. Then, hanggang ngayon, content creator pa rin naman po.
16: Nakakatawa naman yung story nyo, no? Kanya-kanyang character, eh. Tapos magpasok ko nga kanina, wow, parang K-pop, ah. Yung mga hairstyle pala, yung mga datingan, hindi ba? Ngayon, paano naman kayo nagkakilala, naging mga magkakaibigan?
13: Ano po, first po na nagkakilala is kami ni Ivan. Kasi si Ivan is, ano po siya, parang may brand po siyang, ano, ambassador siya ng brand na yun eh. Tapos nag-crew connection nun. So, 2023.
18: Yes.
13: And then, in-invite niya ako na magpa, ano yun, meet and greet. So, parang fan-fan.
16: Dahil may fan meet. Oo.
13: Tapos, ayun, nagulat ako, pinapila pa kami dun sa harapan. Ano yan, santo ba yan?
16: May security pa. May protocol pang ganun.
13: Tapos, pagdadasal ko ba yan, ganun. Dun palang nag-start. Pero nung time kasi na yun, starting pa lang ako and hindi pa, parang pa ganun pa lang, pa start pa lang. Tapos siya rin yung nag-aano sa akin, nagsasabi sa akin or nag-uusap kami. Pero hindi pa kami ganun ka-close, nag-meet lang kami. And then, nagka-meet kami nila Arvin sa Filmarine Expo 2024. And then, sumunod after 2 days, merong event sa isang brand din. Andun na si Josh, nakauwi na siya.
18: Ako yung pinakahuli.
13: So, nadugtong, ganun. So, yun, after nun, events by events, nag-meet na kami hanggang sa, ayun, nagkaroon ng The Hood platform, mas nag-pere.
15: Ganun talaga kasi. Mga mukha kasi kami yung pere.
13: Kaya ka tayo.
16: Very straightforward.
15: Andito na rin naman tayo, aminin natin, mga mukha tayo yung pere. Kaya naman tayo nagbarko para sa pera. Doon na lang tayo. Sa totoo na lang.
16: Sa totoo lang. Very straightforward.
13: Pero ano, siguro masasabi ko lang din, yung friendship, hindi siya mag-work kung ano, mag-relay ka lang sa dapat lagi nag-update, dapat lagi kayong ganito. Hindi ganun. Hindi ka dapat mag-expect since ano, yung friendship today, hindi lang dapat about doon, about growth din dapat, about career, about what you chose to be in the future.
16: Your goals.
13: Goals, ganun. So, nag-grow kayo as friends, hindi kayo nag-i-stagnant lang sa isang
18: totoo. Place. Hindi lang world new.
13: Yes,
16: I can just...
15: Saka madagdag ko lang din kasi... Ako, napapansin ko sa friendship namin, very low maintenance talaga siya.
16: Ay, gusto ko yung low maintenance friendship na ganyan.
15: Kasi ano, may mga friendship na dapat sa isa't isa lang talaga umiikot yung mundo nyo.
16: Seloso, may pagkaseloso. Ganun.
15: Kami hindi, kahit magkita kami after a year, kung ano kami ngayon nagbabond kami ng yung momentum namin, ganun pa rin.
16: Ganun yung, no pressure.
15: Kasi dapat we have to realize kasi na may kanya-kanya tayong buhay. Ganun.
16: Correct.
15: But at the same time, you should not forget na may mga taong pwede kang sandalan in case kung kailangan
16: mo. Yes, may tatakbuhan
15: kung ka. Kung kailangan mo lang, huwag naman yung pa.
19: Financial pwede.
15: Kapag kaibigan lang, huwag na utang-utang.
13: Paano yung kamustang?
15: Huwag na yun.
16: Nagkamustang! Bago yun na!
18: Kamusta sa balita?
16: Bago yun na. Kamusta? Pero yun nga, di ba? Kasi sa buhay nyo bilang mga seafarer, lahat kayo active seafarers by choice. Yes. Hindi ba? So, yung friendship talaga, talagang titibay yan. Not through yung coercion na, dapat lagi tayo in touch, ha? Coercive relationship! Di ba? Na parang grabe naman yung pressure nung gano'n. Tapos kayo nag-work kayo na may kanya-kanya. Siyempre kasi pag lalo na pag onboard kayo lahat, iba-iba kayo ng time zone.
13: Yes.
18: May iba-ibang stress na dinadala sa barko.
16: Diba? Mm-hmm. Tapos iba pa yung stress sa barko, tapos yung iba-iba pang personal, sa pamilya. Diba? So, parang nagiging ano yung isa't isa rin eh, no? Na kapag ngayon, nagbabondi kayo, very light, no? Parang walang problema. Mm-hmm. Ayun, diba? So, ang ganda ng bonding ninyo. Ayan. So, ikwento nyo naman sa amin yung ano, yung mga pagkakataon na parang nasusubok naman yung friendship. May ganun na ba kayong eksena or wala pa?
13: Actually, marami na.
15: Actually, kanina lang.
13: Kanina lang. Ano po kami pumunta dito?
15: Dapat hindi na namin tutuloy.
13: Dapat na magbubuk na kami ng Grab o kanya ng InDrive. Tapos, uuwi na yung dalawa.
18: Ito pala yung naging test sa friendship.
16: Ito pala. Yung guesting nyo.
15: Ito talaga. Natuloy. Kaya nga, parang, ba't nyo pa kami in-invite dito?
13: Bakit nga pala dito tayo? Actually, marami na rin naman. May mga events na hindi siya palaging good. may mga events na nalaman namin yung tunay na kulay ng isa't isa. And mm-hmm. nalaman din namin kung paano siya i-correct. Mm-hmm. Since hindi naman lahat ng tao perpekto at walang perpektong kaibigan.
16: Yeah.
13: And bilang kaibigan, hindi naman... Eh, hindi mo siya itatolerate, itatama mm-hmm. mo siya kung mm-hmm. as much as possible. Mm-hmm. Hindi mo dapat ikim-kim na, ay, ganito kasi yung ganyan. Kayo, mm-hmm. So, hindi ko siya kapansinin. Mm-hmm. So, ganun siguro yung naging act namin nung na-experience namin yung challenge na yun. Although, it's very private. Pero, mm-hmm. ayun, yun yung nag-test sa amin until now.
16: Kasi, syempre, you have differences. Mm-hmm. Diba? Iba-iba kayo ng upbringing, iba-iba kayo ng expectations sa isa't isa.
13: Mm-hmm.
16: And sa mga careers nyo, iba-iba rin kayo ng mga levels, ng goals, hindi ba?
20: So, add up ko lang yung kay Roby. Actually, yung nagustuhan ko sa friendship namin, if, di ba, prangka kami sa isa't isa, honest mm-hmm. kami sa isa't isa.
16: Mm-hmm.
20: So, pag i-call out ka sa mali mong kasalanan, you are willing to change that. Pero, mm-hmm. hindi mo siya i-change dahil gusto mo lang sa self mo na baguhin siya.
16: Mm-hmm.
20: I-change mo siya kasi nakikita mo na kailangan mong i-change siya to become a better person.
16: For his own good.
20: Yes po. Oh. So, yan lang yung na-appreciate ko sa group namin na mm-hmm. hindi kami ganun ka-immature mag-isip
16: mm-hmm.
20: pag kino-call out kami sa mga bagay na kailangan naman talaga namin baguhin sa self namin kasi mm-hmm. hindi nga talaga tayo perfect. So, grateful to have friends like this na...
21: Iba yung sinulat natin talaga bro.
16: Brutally honest, diba?
13: Pag tayo nag-away, tapos na-clip tong ano na to. So parang pag...
16: Parang ano, evidence. Okay, exhibit A.
20: Pero guys, seriously, ganun talaga. Grateful talaga to have friends like this.
16: Brutally honest.
20: Hindi kayo... You are not in this industry para mag-compete sa isa't isa.
16: Mm-mm.
20: We are here sa isa't isa
22: to grow
20: and to excel sa sarili-sarili
16: lift namin. Lift each other up.
20: Yes. Yeah. Opo.
16: To celebrate each other's accomplishments.
20: Yes.
16: No matter how small.
13: Yes.
16: Okay, 1, 2, 3.
23: Sarang gulay lilipad!
16: Love it.
21: Ano?
16: Shout out to Ben and Ben.
21: Ako na lang po humihingi ng kapatawaran sa Ben and Ben sa pambababoy.
16: Ganda kaya ng harmony, ah. Ganda ng harmony.
13: Mga kaamas, may harmonies.
20: Uy,
16: mara,
20: hindi mag-talent portion tayo
16: sa
20: mga event ng
16: Abus. Wow. Yun na. Hired.
20: Second slam.
16: Ikaw naman, anong Arvin and, Ivan and Arvin, anong take on...
13: challenges.
16: Oo.
21: Yes. Ako naman kasi, to be brutally honest lang din, ah. Ako kasi, mm-hmm. ako yung type ng person who would really accept, correction and criticism coming from my friend
16: mm-hmm.
21: na marunong talaga ako umanalyze kung may mali ba ako or may kailangan ba ko itama sa sarili ko. And I think it's really one thing na nagustuhan ko sa circle namin kasi nga very tulad yung sabi nila, very open kami sa isa't isa when it comes to something na hindi namin gusto sa isang tao or mm-hmm. may mali yung isang tao. Pero kinukonsider din namin at the same time yung feelings ng tao na yon. Mm-hmm. Hindi kami direkta na bumubwelta na, oh, ito mali mo to, ganyan, mm-hmm. tama mo to. Pero humahanap kami ng
16: timing.
21: Yung perfect time para ma-realize ng tao na yon na he or she should change something within himself talaga.
16: Yung intervention.
21: Yes.
16: Yes.
13: Intervention.
21: kasi napakahalaga yun eh. Kasi tao lang din naman tayo. We have our own emotions, di ba?
16: Yes.
21: And sa friendship, ako kasi ang yung tao na sobrang people pleaser ko talaga.
13: Same.
21: Na kung
16: same dito.
21: Na kung maaari, kung pwedeng i-sugarcoat yung term na pwedeng sabihin sa friend ko, gagawin ko. Pero at the same time, marirealize mo din na kung i-sugarcoat mo, hindi siya mag-grow. Parang hindi niya marirealize yung mali niya. So, at yun yung gusto ko dito kasi nga, unfiltered kami.
16: Mm-hmm.
21: Yun lang.
16: Mm-hmm. Arvin.
13: Since nasabi nyo na lahat, ako na lang yung sa ano, hindi nyo nasabi. Kami po kasi pag may mga nagawa kaming private na mali or mm-hmm. tama, uulit-ulitin namin yan sa sarili namin. Siya mo, maka-asa rin niya ako sa nagawa ko mali. Nasa asa rin naman namin siya. Iikot po nang iikot hanggang matapos, hanggang makalimutan na lang. As nakita na po namin na nagbago kami.
22: Parang open forum.
13: Parang hindi sabi na. Ako na lang magsasabi.
22: Parang may gusto kong ipanatwa.
16: Pero kasi diba sa isang group, may yung iba kasi kaya hindi nag-work, merong biglang nagiging dominant force or, yeah. Di ba, parang gusto niya parang manipulative na bigla, parang ganun.
20: Yung parang lahat dapat siya masunod.
16: Oo, ganyan. May ganyan ba dito? Joke lang. Nare-resolve naman yung ganong issues, by, di ba?
0: I mean, sa amin kasi, parang yun nga, as yung openness namin, parang yung nagko-collaborate din yung mga utak namin na kung gusto ni ganito, oh, okay ba ito kay ganito? Mga ganun. So,
20: Nagaan siya. Siya.
0: Consent lahat lang.
16: Parang collaborative yung...
21: So kahit nga kakainan namin, hindi namin alam kung sino mag-decide eh.
0: Sino
21: magbabayan.
0: Paunahan pa, babaliin yung credit card.
16: Ay gano'n? Nag-offer na paunahan ako na? Gano'n? Kakaiba yung friendship niyo ha?
21: Oo, kasi nga mukha kaming pera.
20: Kasi nga, binayaran niya. Tapos sa Ivan na nakalibre. Hindi problema ang pera. Ganun din niya.
21: Pag-uwi na problemahin.
16: Oo, tsaka nakakatuwa kasi, well, maybe later on mapag-usapan din natin kasi I'm sure that you're very business-minded young seafarers, no? I use the term young kasi lahat naman kayo, ano pa, pasok pa sa youth, eh, di ba? Kasi, di ba, parang before sinasabi nila yung mga kabataan, parang, di ba, kino-question yung mga decision-making. Mm-hmm. But we see now, we meet a lot of young seafarers your age na talagang may plano, may vision, hindi ba? And gusto rin natin marinig ano yung vision na sinimulan nyo sa sarili nyo that you're able to share with your friends that at the same time is also helping you

0: Pwede na.
1: So sa akin naman, since ngayon, hindi naman siya actually uso, pero parang mas kikita ka talaga sa content creation eh. And hindi lang namin to sinasabi sa mga nagsisimulang content creators din. Sinasabi ko rin to para sa mga nagpa-plan ng ano na maging content creator. Mm-hmm. So, maraming types ng content creator. Pwede ka sa mga yung sa TikTok, yung sa Yellow Basket, ganyan, mm-hmm. affiliate, ganyan ganyan. May pera talaga sa content creation. So, aside from pagbabarko, may mga brands and work kami dito sa lupa na dahil content creator kami, nakapag-provide kami ng ibang mga or parang makabigay kami sa other investments namin or makapag-provide kami sa family namin. Kasi pag nasa lupa kami, di ba, wala kaming sahod. Kasi magsa-stop talaga yung sahod once na andito ka na sa lupa. Yes. So, kailangan namin maghanap ng diskarte na para tumagal yung tambay namin. Kasi lahat naman kami siguro, kung may pera pa kami, hindi kami sasampa agad. Ganyan. So, kailangan maghanap ka ng other source of income para hindi ka ganun ka parating balikan ng barko kasi kailangan mo rin ng buhay dito sa lupa. So, if parating ka na sa barko, most of your life talaga, nakikita ko sa mga, sa mga oldies or sa mga, pero most of the time na dun yung buhay mo sa barko, dun lang siya iikot eh. I mean, may mga learnings ka naman dun, pero pag nasa lupa ka kasi, mas mawawiden, mas marami kang matututunan in different person, different na ugali ng tao, marami kang matutunan sa kanila, eh dun lang iikot. So yan yung ano ko, content creation. So kung gusto nyo ng source of income, mag-isip kayo ng iko-content nyo
2: ng
1: talaga.
2: Ng niche.
1: Yes, it is.
3: Pero dapat, ano ha, in respect pa rin sa mga social media guidelines, yung walang maapektuhan ng ibang company or organization.
2: Yes, oo.
3: And in addition lang din sa sinabi niya, connections works wonders talaga. Like, you need to converse yourself to different kinds of communities, people, events. Doon may meet yung mga professionals na pwede kang kunin. May project kami ganito, may campaign tayo, mag-collab kaya tayo, mga ganun. And that's one thing na kinatingful ko rin namin kay Josh kasi yung brands before, para naman
1: pag ako naiyak dito.
3: Shout out! Eto, pero yun yung kinatingful namin kasi before, yung brands, may mga brands na ang offer lang sa amin is 1.5, 3,000, tapos 3 minutes, ganun. Tapos nung na-meet na namin si Josh, parang mas nag-widen yung ano namin, yung connections namin sa brands na, uy, yung brand na ganito, need ng ano influencers, lista ko kayo ah. Tapos doon na nag-grow. So parang from his experience, hindi niya pinagdamot yung mga connections na meron siya. And that's what we love from him. Kasi, kino-consider niya yung growth mo din.
2: Yes.
3: Kung nangyari sa kanya, pwede rin nangyari sa'yo. So, isi-share niya. Salamat sa iyo.
2: Oh, ang ganda nung gano'n.
1: Nayak.
2: Having each other's backs. Oo, kasi syempre, kayo-kayo rin yung nagtutulungan. And ang ganda nung gano'n na, very inspiring. And I'm sure yung mga ibang listeners natin na nagko-consider, mag-PPM na sa'yo, mama.
4: Josh, pay him brand.
2: Para mama, say, pay him naman tips and tricks.
3: Actually, hiring kami ha, sa company ko.
2: Ayan, PM na, DM na pala ngayon. Very millennial yung PM. Oo. Ayan. So, medyo nabibitin tayo sa oras ngayon, ha? Pero, meron pong part 2 itong interview natin with our young seafarer influencers dito sa Alagang Amo Soup. Pero sa ngayon po, ay magpapaalam po muna tayo. And before that, you would like to share our information. Nasa screens nyo po ang Amo Soup Contact Center o ACC. Meron po tayong telephone, Globe and Smart numbers, kung saan po kayo pwede tumawag for more information about the service units of Amo Soup. Meron din po tayong Amo Soup Official Facebook page and Amo Soup Official Facebook group kung saan po natin pinopost sa mga announcements ng ating union. And para po sa mga episodes ng Alagang Amo Soup, punta lamang po kayo sa Amo Soup Official YouTube channel. And of course, for more information about our union, our programs,

0: services, our collaborations with stakeholders across the global maritime industry, punta lamang po kayo sa www.amosop.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang AMOSOP helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amosop.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Nasa screens niyo po ang email, Viber at WhatsApp number ng DMW Kumusta Kabayan. Andyan din po ang details ng ITF Seafarers Support at ng ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po muli kami next week. Kasama po ang mga kaibigan natin dito sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aison Milo-Jonela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumontad, Erwin Tenyano at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. Again, maraming salamat sa ating mga guests ngayon na makakasama uli natin sa part 2. So, tuto po kayo next week dito sa Alagang Amusup. Ako po si Camille Simbulan.
1: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
4: King of the Road.
3: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. It's a rainy Tuesday afternoon. Dapat po sa buwan ng Agosto taong 2026. At kung meron kang tatap, welcome po sa Martin Markout sa mga balita. Medyo sabi nga ay nararamdaman natin ngayon ang epekto ng bagyong si Luis. Eh from ano ba? Humina ba siya from tropical depression to low pressure area uli? Oo, eh dahil ano ho ngayon eh, no? Talagang sabi nga. Sabi ng PAGASA, mararamdaman daw natin itong masamang panahon na ito hanggang bukas. At pagdating na po ng Webes at Biyernes, ay nako, eh magbabalik to normal na ha. Kaya yung mga nanay na atat ng magsampay, eh i-round to nyo muna yung pagkukula. Oo. Ibabad nyo muna yung inyong mga damit na pumuti na ng tuluyan yan, ano. Kaya matulog ka. Para nang sa gayon eh pagdating ng haring araw on Thursday, eh makapagsasampay na ho kayo ng sabi nga eh ng inyong mga damit, no? Meanwhile, habang nakikinig ko kayo sa maulang hapon na ito, eh syempre eh hatid pa rin namin sa inyo mga balitang dapat ninyong malaman. Mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Samahan niyo po ako, inyong lingkod, J. Mark Degala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon, dito pa rin sa palatuntunan Mark In, Mark Out sa mga balita. Sana ho, yung mga uuwi ay magdala ho kayo ng mga payong ha. Magsuot na kayo ng jacket ninyo. At huwag nyo nang itago yan sa mga tokador ninyo hanggang sa pagsapit ng bare months. Dahil asahan nga po na yung mga pag-ulan, no, eh, masabi nga eh, masusulit nyo ang paggamit niyan. Ang pera ko ay di makasya, hindi makapagsine. Kaya naman, no, habang kayo'y nagsisenti-senti sa ulan, ha? Samahan nyo po kami at ihatid namin sa inyo ang mga pinakamainit na mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Lahat sinusubukan kahit ito bang yung inlingkod ang inyong fact checker, J. Mark Degala. Walang hinaharap. Ito po ang inyong palatuntunan. Mark In,
1: Mark Out sa balita kasama si J. Mark Degala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ngayon naman ho muna at ating tungayan ng mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Rekomendasyon na gawing 20 pesos ang fuel sa subsidy kada litro. Sa gitna na rin ho ng epekto ng krisis sa Gulf region. Inaaral na po ng pamahalaan. Luxury at syntax sa ilalim ho ng progress bill. Maigpit na inaaral ng pamahalaan upang hindi maapektuhan ng mga ordinaryong Pilipino. Panukala para isali naman ang mga batas ng bansa sa Filipino, Bisaya at Ilocano. Muling ipinanawagan. Paggamit po ng mahigit sa 612 milyong pisong confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Isang scam! Scam daw sa taong bayan. Ayon o kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Mahigit 70,000 individual apektado po ng El Nino sa Luzon ayon po sa DSWD. Moto Taxi Group na nawagan no kay Pangulo Marcos na protektahan ang kabuhayan ng riders sa rider capping. Kaya pala ang dami ngayon mga nag-motorcade. Oo, yung mga ride hailing app, yung mga motor taxi motorcycle taxi driver eh kanina ho nagparada ho sa kaba ng EDSA. Ito ho nga ho ang kanilang panawagan at sila yung nagtungo sa tanggapan ng LTFRB at Land Transportation Office dyan ho sa East Avenue, Quezon City. Armed Forces of the Philippines at hindi ka naman na hindi magpapagamit sa mga politiko para magsagawa ng mga ala vigilante killings sa mga mambabatas na sangkot sa katiwalian. 40 milyong pisong halaga ng smuggled na paputok mula China na harang ng Bureau of Customs. Community intelligence laban sa illegal na sugat pinalalakas ng Philippine National Police. At eto, ang daming nag-abang nito kagabi. Ginising pa yung mga karamihan para lang ibalita ito eh. Ha? Alex Ayala, nasungkit ito ang kauna-una.

0: WTA 500 Championship. Matapos ang talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mumbalala DC Open.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: At ngayon, sa iba pang mga silip ng mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Nagpaabot po ng pagbati si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapanalo ng Pinay tennis player na si Alex Ayala sa Mumbadala DC Open. Sa kanyang social media post, abot ang papuri ng Pangulo Marcos Jr. sa panibagong makasaysayang tagumpay ni Ayala. Patuloy anyang nagiging inspirasyon ang Pinay tennis player sa mga kabataang Pilipino upang mangarap ng walang limitasyon. Binigyan din pa ng Pangulo na kasama ni Ayala ang sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang sa panibago nitong tagumpay. Si Ayala ang kauna-una ng Pinay na nakakuha po ng WTA Tour title, World Tennis para matalo po ang American tennis player na si Jessica Pegula. Bukod dito ay mag-uwi rin si Ayala ng 252,000 dolyar na prize money na katumbas sa mahigit sa 15 milyong piso. Bago po ang DC Open, una nang nakuha ni Ayala ang halos 1.3 milyong dolyar na prize money ngayong taon. Sunod namang sasalang ang tennis player sa Canadian Open, isang WTA 1000 event.
1: Mark in, mark out.
0: Mahigit sa 978,000 low-income members ng Social Security System na nabigyan po ng 2,000 pisong uplift assistance. Bahagi ito ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang mga naapektuhan na nagpapatuloy na tensyon sa Gulf Region. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang low-income SSS members ay kabilang po sa Group 3 ng Uplift Assistance Program. Sa ilalim ng Group 3, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso kada buwan mula ngayong Agosto hanggang Disyembre. Direktang ibinibigay ng SSS ang tulong pinansyal sa mga rehistradong banko o disbursement accounts ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Itong Hulyo, mahigit 4.4 milyong households ang tumanggap ng uplift the cash assistance mula po sa pamahalaan.
1: Mark in, mark out.
0: Pinangangambahang dumaas ng 3 piso at 67 sentimos kada kilo ang liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng madagdagan ng 40 piso at 38 sentimo ang presyo po ng kada 11 kilogram cylinder na LPG. Ito dahil sa Saudi Aramco contract price ang batayan ng sa pagtukoy po ng presyo ng LPG sa Pilipinas. Sa kabila nito, tiniyak muna kalihim na nananatiling sa patang supply ng LPG sa bansa.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tanggap muna tayo ng mga pagulat, luxury at syntax sa ilalim po ng progress bill. Mahigpit pong inaaral ng pamahalaan upang hindi raw humaapektuhan ang mga ordinaryong mamamayan. Ang detalye niya mula kay Raquel Bayan. Raquel!
2: Inaaral pa ng Department of Finance ang nilalaman ng provision ng proposed progress bill o ang panukala na magbibigay ng income tax relief sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalawig ng tax exemption para sa mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Sa pamamagitan din ng batas, itataas naman ang luxury at sin tax, kabilang dito ang pagtataas ng buwis sa sweetened beverages at plastic. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binubusisi pa ng DOF ang lalamanin ng panukalang ito, lalo't nais ng Pangulo na maipasa ito sa lalong madaling panahon. Kung kakayanin anyang maipasa ito ngayong 2026, mas mainam ayon sa palasyo. Naitanong rin sa opisyal kung hindi ba itinuturing ng palasyo na karagdagang buwis para sa mga Pilipino ang luxury at sin tax. Ayon kay Castro, hindi naman pangkaraniwang mamamayan ang maapektuhan ito, lalo't karaniwan anyang bumibili o tumatangkilik ng mga produktong ito ay ang mga bumibili ng mamahaling sasakyan. Ang karagdagang pagbubuwis naman anya sa sugary drinks at single-use plastic maging sa vape para rin sa pagsusulong ng kalusugan ng mga Pilipino upang maiiwas na ang publiko sa pagkonsumo ng matatamis na pagkain at inumin.
3: Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So hindi naman po yung mga middle income ang usually maapektuhan ng mga binabalak po ng mga tax reforms.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Panukala naman para isalin ang mga bata sa bansa sa wikang Filipino, Bisaya at Ilocano. Muling ipinanawagan. Detalye muna kay Kathleen Forbes. Kat!
4: Kasabay ng pagdirimang ng buwan ng wika, muling nanawagan si Akbayan Portales, Representative Jill Jokno para sa pagsasabanas ng kanyang panukalang batas sa sariling wika act na naging isalin sa Filipino, Bisaya at Ilocano ang mga batas ng bansa na mayroong mga provision nagpapataw ng parusa. Aamiyandahan ito ang Revised Administrative Code of 1987 sa pagtatakda ng opisyal na pagsasamin ng mga nasabing batas sa tatlong pinakamalaking wika sa bansa na kumakatawan sa pinakamalaking ethno-linguistic groups, ang Tagalog, Bisaya, Ilocano at Cebuano. Punto ni Jokno, dapat maging accessible ang ating mga batas sa bawat Pilipino. Kung hindi kasi anya nauunawaan ang karaniwang mamamayan ng batas, ay paano anya nila malalaman at maipaglalaban ang mga karapatang ginagarantiyahan nito. Kapag naisa batas, lahat ng bagong batas na may mga provisyong nagpapataw ng parusa ay kailangan maisarin sa loob ng 10 araw. Kailangan naman na maisarin sa loob na 5 taon ang mga umiiral na batas na may provisyong nagpapataw ng parusa kabilang na ang Revised Penal Code, Labor Code, RA 7610, Anti-Vulsi Act, Safe Spaces Act at Magna Carta of Filipino Seafarers at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: ₱4.5 milyong ang alagaan ng smuggled na paputok mula China na harang daw po ng Bureau of Customs. Detalye na mula kay DK Sarate. DK!
5: Nasabat ng Bureau of Customs ang ₱40 milyong na alagaan ng smuggled na paputok mula sa China. Ito ay matapos makatanggap ng sumbong at napatunayan sa ginawang physical examination ng BOC. Ang unang shipment ay idineklarang shelves at ang pangalawa naman ay ceramic cups, pero nang buksan ang container ay naglalaman pala ito ng fireworks at firecrackers. Babala ni Commissioner Ariel Boboseno, mauhuli at maubos lang ang puhunan kaya't huwag nang mag-smuggle ng produkto. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Motorcycle Taxi Group na nawagan kay Pangulo Marcos, protektahan ang kabuhayan ng rider sa rider capping. Detalye niya mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
6: Umapila ang Nexus Riders Alliance kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kabuhayan ng libu-libong motorcycle taxi riders na maapektuhan ng rider capping system ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Renato Imbiado, ang chairman ng Nexus Riders Alliance, hindi malinaw ang magiging kalagayan ng mga rider na hindi maisasama sa itinakdang allocation ng bawat platform. Nagbabala rin ang grupo na maaaring mawalan ng hanap buhay ang maraming rider kapag hindi natugunan ang issue. Hiniling din nila sa LTFRB na muling pag-aralan ang pagbabawal sa multi-apping dahil nakatutulong umano ito sa mas tuloy-tuloy nakita ng mga rider. Iginit ng Nexus Riders Alliance na suportado nila ang regulasyon, ngunit dapat ito maging makatarungan at makatao para sa mga rider. Nanawagan ang grupo ng dialogo kasama ang pamahalaan, LTFRB at mga motorcycle taxi Policy Platform upang makahanap ng solusyon at maprotektahan ang kabuhayan ng mga rider. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Ang oras,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:27:30.
8: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
1: Good news!
11: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
11: Fake news.
1: Disinformation.
11: Disinformation.
1: Mark out mo na yan.
0: Alas 4:31 po ang oras sa buong kapulauan Pilipinas. Ito pong ikalimang State of the Nation address ni... Ito muna. Kahapon ay formal pong inilunsad ng administrasyon itong Murang Kuryente Coalition. Dahil itong Murang Kuryente na ito ay makatutulong daw ho dun, no, sa pagkakaroon, pagtataguyod sa karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng abot kaya at maasang supply ng enerhiya. Dahil po rito, makakausap po natin ang kinatawan po ng Murang Kuryente Party List at founding chairperson po ng koalisyon, walang dili ba. Ito ay kinukover ko na ito. Ano pa siya, agriculture secretary pa siya. Si Congressman Arthur Yap. Kong, magandang hapon po sa inyo.
11: J. Mark, good afternoon. Kamusta ka?
0: Mabuti po, sir. Long time no see, ha? Opo. Kayo na pala ngayon, ang sabi nga, ang kinatawa nitong... Ayan. Nako, mukhang aayusin natin ang linya ni Kong Art. Oo, ayusin lang natin. Ayusin lang natin ang linya ni Kong Art. Oo, dahil kung maalala nyo, si Congressman Arthur Yap, siya ho ay nagsilbing kalihim ng Department of Agriculture nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yun, oo. Dahil isa rin ho siya sa mga sabi nga, nagtaguyod nitong farm to market roads, itong mga roll on roll off, di ba? Yung nautical highways, yan. Oo, yan ang kanyang mga naging yan ang kanyang naging legacy . May diretso ho ang mga produce, ang pagkain mula sa mga sakahan hanggang

0: At para ho din sa inyong kapakinabangan mga kababayan, ay nakatagap po tayo ng impormasyon na meron pong pulong balitaan ay sinasagawa po ngayon ang Department of Justice. Mukha hong meron silang mahalagang anunsyo ngayong araw na ito. At tabayanan din natin ang mga latest dyan, maya-maya po kapag nakapanayam natin si Congressman Arthur Yap, no, ng siya ho ang kinatawan at founder po nitong Murang Kuryente party list. Yan. At siya Murang Kuryente Coalition. Yan. No, Murang Kuryente party list at tinaguyod nga nila at inilusad itong Murang Kuryente Coalition. Okay? So nandiyan na. Nandiyan na ulit si Congressman Art Yap. Okay? Oo. Mahalaga 'to, ha. Dahil sabi nga ang battle cry ngayon ng administrasyon. Sabi nga ibigay ho ang Murang Kuryente. Kaya nga inatasan na nga ng ERC ang Meralco, eh. Hoy, i-refund yun na yung mga dapat i-refund. Mahigit na siya na bilyon piso yung i-refund nila. Ayan, nagbabalik na si Congressman Art Yap. Kong, magandang hapon po sa inyo. Long time no see, long time no hear, long time no talk. Kong! Alright, inaayos lang natin ang linya, ha? Yes, Kong, magandang hapon po sa inyo.
1: Thank you. Salamat for having me.
0: Apo.
1: Thank you.
0: Thank you for your time, Kong. Napatawag kami sa inyo dahil kamakailan ay inilunsad nyo na pala ito. Murang Kuryente Coalition, napakagandang balita nito sa ating mga kababayan, ha? Pero para at least mabigyan nyo ng background yung ating mga listener and viewers, Kong, ano po bang layunin ng ang advocacy nyo rito?
1: Yes, sir, as you can tell po, tungkol po sa title ng party list, yung Murang Kuryente,
0: yes.
1: Pinagagalingan ng Murang Kuryente Coalition. Yung Murang Kuryente party list, ilan po ang nakaupong party list ngayon sa Congress out of 317 members na ang advokasya pababain po yung presyo ng kuryente.
0: Yes.
1: Apo, wala na pong ibang consumer protection group na nakaupo dyan ngayon. At nilunsad po namin yung Murang Kuryente Coalition dahil po naghahanap po tayo ngayon ng isang umbrella organization kung saan po pwedeng sumali ang lahat. Ito po yung mga advocates, mga nasa renewable energy, solar power, solar panel, inverters, batteries, kahit na ano, kahit na hydropower, kahit na nuclear power, basta lahat po nagsama-sama sa Murang Kuryente Coalition. At ang objective po natin is, yun na nga, dahil po sa pagsama-sama natin, magkaroon po tayo ng isang advokasya at isang programa, plataforma, na may pababa po natin yung presyo ng kuryente.
0: Mm-hmm. Ito nga, Kong, no? Ang tanong ngayon ng ating mga kababayan, how? Paano natin maabot itong ating layunin, itong ating sabi nga itong ating target na magkaroon ng abot kaya at sabi nga mabasag na yung monopolya sa kuryente, Kong?
1: Tignan niyo po yung electric billing niyo kasi tayo kahit na ako dati hindi ko binabasa yung electric bill.
0: Mm-mm.
1: Pero yung electric bill natin, nandiyan yung susi kung paano po tayo sinisingil sa kuryente.
0: Mm-hmm.
1: Pag tinignan nyo po yung electric billing nyo, yung pinakamabilis na pwede nating sabihin natin tignan po is yung group of charges na tinatawag na pass-through charges. Yung pass-through charges, yan yung mga sinisingil po sa atin isang bundle of expenses na hindi nyo na natin alam na saan kinukuha. For example, yung sinasabing systems loss, sinabi ng presidente na systems loss.
0: Yes.
1: Yung systems loss, kuryente po yan na hindi po natin ginagamit yan.

0: Yan po yung nawawala dun sa mga linya o yung ninanakaw na power sa linya. Mm-hmm. So yung ninanakaw o yung natural na hindi umaabot na kuryente, yun po yung systems loss. Yun po ay mga 5%. So automatically, pag hindi po natin pinayagan yun at saka yung doon, automatically parang 5% po ang babagsak sa billing natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung nandun na lang rin tayo sa usaping mga pass-through charges, hindi isama na rin natin yung napakaraming mga subsidyo na binibigay natin sa ating mga kababayan na hindi natin alam, Mark, ikaw pa lang nagbabayad. Mm-mm. Ako pa lang nagbabayad.
1: Mm-mm.
0: For example, yung sinasabing lifeline subsidy para sa mga 4Ps. Yung sinasabing subsidyo para sa mga citizen. Yung binibigay na subsidyo para sa mga pumapasok sa renewable energy, dalawa yun. Yung feed-in tariff allowance, yung feed oil, at saka yung green energy auction na subsidyo. O di kaya yung mga utang, Mark, ng NAPOCOR, National Power Corporation,
1: yes,
0: na 25 years ago na to binabayaran pa rin natin. Lahat po yan mga pass-through charges na maganda, bagamat maganda po ang pakay, ang objective, hindi naman po natin sinabing dapat tayo magbayad at kunin sa bulsa natin.
1: Yes.
0: So, kung kukunin niyo po yung fit all, yung green energy auction, yung subsidy for senior citizen, yung mga missionary certificate nila, tayo po nagbabayad yan. Kung kukunin mo lahat yan at saka yung systems loss, kapatid Mark, mga 20% po yan. So kung sinasabi mura ang kuryente, tanggalin mo lahat yan, babagsak ng 20% yung electric billing natin. Kasama yung mga buwis.
1: Mm-hmm.
0: And then, of course, after that, puntahan mo lang yung big ticket item. Yung malaking big ticket item doon is yung 65% na generation cost. Now, depende na ho yan kay Meralco o sa electric co-op nyo kung kanino sila bumibili. Kasi samut-sari yan, iba-ibang supplier niyan. Kaya kung subayan ng supplier, papayin.
1: Ayan, namatay. Oo, ayan, nakarinig ko eh. Parang naano yung signal eh. Oo, mamaya, balikan natin si Kong. Tama nga naman eh. Dahil kahit sino naman siguro, no, lahat ng mga nanay, lahat ng mga nagbabayad ng kuryente, hamakin ninyo kahit anong ganda ng layunin, no? Ang taong bayan na nagpapasa ng bayarin na hindi dapat naman, na hindi naman ito kinukonsumo. Di ba dapat ang babayaran mo lang kung ano yung kinusumo mo? Diba? Gumamit ka ng kuryente, naturalmente, babayaran mo yan. Diba? Pero, bakit kailangan mo pa rin bayaran yung kuryente na hindi mo naman ginagamit? At pinakikinabangan ng iba, ninanakaw, at babayaran ng consumer, pati tax noon, babayaran niya. Ah, diba? Eto, nagbabalik si Congressman na Art Yap. Kong, as you are saying, ito nga, dire-diretso, ang daming pass-through charges. Sabi niyo, bagamat maganda ang layunin, pero ang taong bayan ang dehado eh, di ho ba?
0: Oo, yun ang sinasabi natin na maganda yung announcement ni Presidente BBM na tanggalin na yung system source at saka yung VAT doon. Imagine, yun po yung kuryente hindi na natin ginagamit, hindi natin yung nakukuha, pero binubugisan pa tayo doon, Mark.
1: Kaya nga.
0: So, tama lang natanggalin yun. Pero mamaya na natin pag-usapan kung up to how much natin matatanggal yun.
1: Mm.
0: No? Up to how much? Kasi talagang may nawawala sa system yun. Pag bumili ka ng ice, sabi nila, pag uwi mo, may natutunaw doon. Hindi ibig sabihin na hindi mo babayaran yung natunaw. Mm. Walang problema doon.
1: Yes.
0: Huwag lang sana 20 to 30% po ng ice yun, natunaw na. At yun ang pinababayad. Kung siguro up to 5% lang po ang nawawala doon sa ice na binili natin, okay lang po yun. Meron talagang nawawala sa system. Totoo po yun. Pero kailangan mag-umpisa tayo doon sa pagkilala na ang systems loss ay hindi makatarungan kung pababayaan natin malaking bulto netong sinisingil sa ating billing. Doon tayo mag-umpisa.
1: Mm.
0: Makatarungan ba na bayaran mo, Mark, yung kuryente hindi mo ginagamit?
1: Kaya nga.
0: So maganda na in-announce ni President sa BBM na hindi nga tama yon. At nung in-announce niya na hindi tama yon at yung buwis doon ay dapat rin tanggalin, magandang senyales yon. Na seryosohin natin yung pagtingin dito sa systems law. Dahil kung hindi man kayang tanggalin lahat, hanggang saan po dapat ang babayaran lang ni Juan de la Cruz? At pangalawa, isama na natin yung ibang pass-through charges. Dahil yun talaga, Mark, wala tayong alam doon.
1: Yes.
0: Hindi natin alam na, na sinisiyo sa atin yun.
1: Mm-mm.
0: Maganda naman yung polisiya na tulungan natin yung senior citizen. Maganda naman yung polisiya na 4Ps. Maganda po yung polisiya na bigay ng subsidyo sa mga mag-i-invest sa renewable energy. Pero ang tanong doon, bakit sa bulsa natin kukunin yun? Eh, imagine after 25 years, yung utang ng napukol, sinacharge pa hanggang ngayon. Ikaw nagbabayad yan, ako rin na nagbabayad yan.
1: Yes.
0: O baka hindi mo alam sa mga kaislahan, Mark, yung mga ginagamit ng napukol sa mga isla to power all those island communities, yun yung tinatawag na missionary electrification ng yung mga spags. Napukor po ang nagbibigay ng subsidyo yan, pero saan po kinukuha? 40 billion po kinukuha from you and from me. Kuha po yan sa kay Juan de la Cruz na hindi niya po alam.
1: Grabe.
0: Kaya lahat po nang yan. Yan po lahat. Kung gusto natin, tanggalin natin lahat yan at ilagay natin sa budget.
1: Yan.
0: Ilagay natin sa budget. Ilagay natin sa Philippine annual national budget natin.
1: Yes.
0: Dahil those are government policies. So kung government policies yan, bakit si Juan de la Cruz na nagbabayad niyan?
1: Mm-hmm. Tama. Di ba?
0: So yun po. Pag sinasabi ko ng kuryente, yun po.
1: Yeah.
0: Pangalawa, siyempre, yung issue po dito ng ano, yung 65% sa electric billing natin na nanggagaling kung sino-sino po. Ang dami pong binibilhan ng mga distribution utilities natin. So may isa, ang daming kumpanya po nagsusupply dyan. So yan ang kailangan natin bigyan ng pansin. Bakit ang mahal-mahal nila mag-supply ng kuryente? So kung ganun, na hanggang ngayon, after 25 years, lang pa rin ang players kaya mahal yung kuryente, edi that means palpak yung batas. Kailangan natin ripasuhin, padagdagan natin. Kung hindi natin padadagdagan yung players, baka kailangan natin ripasuhin at balikan, how do you charge? Kaya yung mga nagpo-produce ng electricity, how do you charge? Hindi ba dapat may cap siguro? I-cap po yung profit ninyo.
1: Mm-hmm.
0: O kailangan yun po mga pag-aralan doon.
1: Yeah.
0: Now in the meantime, ang ginawa namin, bakit kami nagtayo ng Murang Kuryente Coalition?
1: Yes.
0: Dahil yung tao galit na sa kakahintay sa mga investigasyon na walang katapusan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dito po sa Murang Kuryente Coalition, nagsama-sama ang mga advocates, suppliers, mga electricians, mga engineers, mga installers, nagsama-sama po yan sa Murang Kuryente Coalition na tinayo po natin. At dun po, sinama natin yung mga grupo like SSS, GSIS, Pag-ibig. Dahil yung Pag-ibig, isipin nyo, may 18 million members ang Pag-ibig. So sinabi namin sa kanila, ba't hindi kayo magpahiram? Yung GSIS, 3 million government employees. Bakit hindi kayo magpahiram? Yung SSS, 40 million employees po ang members niyan. So ba't hindi po kayo magpahiram? At nagpapasalamat ako sa kanilang lahat na tinanggap po nila yung mungkahi at invitasyon natin.
1: Mm-hmm.
0: At nag-umpisa na nga kahapon nung nilaunch natin yung Murang Kuryente Coalition, nag-announce yung SSS that they are willing to to set aside 40 billion pesos na ipapahiram sa mga members nila, yung mga gustong magpakabit ng solar power. Yung GSIS, 500,000 ang loan package nila para sa 3 million employees nila. At yung Pag-ibig na may 18 million members, 300,000 po yung loan package nila para sa mga kababayan natin na gustong bumili ng sariling solar system nila at ikabit na lang nila sa mga small businesses nila or sa mga bahay nila.
1: Yun.
0: So, yun po ang gagawin ng Murang Kuryente Coalition right now. Magkakaroon kami ng national rollout para ipaliwanag yung mga issues about power at to give them solutions. Ayaw namin yung makikipag-discuss na sa taong bayan ng problema na wala ka man lang na kahit na konting tulong.
1: Yes.
0: Konting tulong sa kanila para maibsan po yung problema nila.
1: Mm-hmm. Ayun. Pero ito ko nga, lastly, dahil nabanggit din ng Pangulo na kailangang na, para matanggal itong systems loss, paniningil ng systems loss at yung VAT dito, kailangan repasuhin ang EPIRA law. Pero may mga nananawagan na wag lang basta repasuhin ang EPIRA law dahil ito ang talagang punot dulo raw ng sabi nga paghihirap ng mga Pilipino dahil sa sobrang mahal ng kuryente. Ang dapat daw dito ay buwagin na. Ano pong thoughts nyo rito?
0: Hindi dapat buwagin lahat kasi maraming provisions yung EPIRA law na maganda naman. Yung objective nito, yung generation, kailangan mag-compete. Yung transition po, kailangan mag-stand alone po yan. Yung mga distribution utilities, kailangan mag-compete. Mag-competition po sila, pre-competition. Maganda po yun. Pero, hindi naman po pwede lahat bitawan sa pribadong sektor. Dahil ang pribadong sektor, hindi naman po yan papasok kung hindi sila kikita. Pero kung wala po yung Estado para tumulong po dyan, para magkaroon po tayo ng combined solution, edi hindi rin po pwede na basta pakawalan. Tingnan niyo po ang nangyari sa power sector natin ng pinakawalan. After 25 years, bumababa yung presyo ng kuryente. Hindi. Mataas pa rin.
1: Yeah.
0: Hindi po pwede. Pero hindi mo rin naman pwedeng sabihin na hindi makikialam. Kailangan makialam yung Estado.
1: Yes.
0: Pero yung private sector rin, kailangan makialam. Dahil nung panahon naman, na napukol lang ang nagpapatakbo ng power sector generation ng buong Pilipinas, billion ang talo natin. Hindi naman po pwede yun.
1: Ayan. Kung ako'y nabitin sa ating panayam, pero gay pa man, sa mga susunod na pagkakataon, tayo ulit magkahuntahan. Ano po, at para may paliwanag natin ito sa ating mga kababayan. For now, salamat po, Kung, sa inyong oras at magandang hapon po sa inyo.
0: Salamat sa pagkakataon, Mark. Hanggang sa susunod. Thank you po.
1: Salamat po na marami. Congressman Arthur Yap, mga kababayan, ang kinatawan po ng Murang Kuryente Party List. Mark in! Mark out! Idiretso na natin ang talakayan. Makakasama naman natin ngayon si Congressman Mark Cuanco, ang chairperson po ng House Committee on Nuclear Energy at kinatawan po na ikalawang distrito ng Pangasinan. Kong Mark, magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon, J. Mark. Magandang hapon sa lahat po ng inyong pakinig.
1: Apo, ito nga, napakagandang balita na binalita nga sa atin ng Pangulo, no? Yung systems to, kailangan alisin na at yung VAT dito para maginhawaan. Pero ang isa ho sa mga nagiging subtopic dito sa issue na ito, Kong Mark, yung matagal na nating tinatalakay, matagal na, bago pa man lahat ng ito, tinatalakay na natin ito yung pagsusulong ng nuclear energy dahil sabi nyo nga noon, sa huli natin pa na yan, long overdue na ito at kailangan na talagang maisulong ito na sa gayon, maabot na natin yung pangarap, yung sinasabi ng Pangulo na murang kuryente para sa lahat.
2: Yeah. Alam mo, nabanggit mo kasi yung ano, no? Yung system loss. Sana kung hindi mo nabanggit, hindi na ako magko-komento, no? Pero may problema po ako diyan, no? Mm-hmm. Sa gusto nang gawin ng maraming politiko.
1: Mm-hmm.
2: Unang-una po ang aking comparison po diyan, no? Mm-hmm. Analogy. For example, let's say ako ay may-ari ng karinderiya. Bibili ako ng 5 piso worth ng gatong para magsaing ako ng bigas sa kaldero.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon na sinunog ko po yung aking panggatong para mailuto ko yung aking isasaing na bigas.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, lahat ng init na pupunta sa dapat sa kaldero ay hindi naman lahat napupunta sa kaldero.
1: Mm.
2: May tapon po yan eh.
1: Yes.
2: Ang pinaka number one po dyan na tapon is sa hangin at saka sa kapaligiran. Ano? Research ko kanina sa AI, ilan ba ang init ang talagang pumapasok sa kaserola, nasa 10 to 40% ang pumapasok na init sa kaserola. Ang ibig bang sabihin, yun po ang system loss, yung yes. natatapo na init.
1: Mm-hmm.
2: Yung ibig sabihin ba niyan, eh, bawal ako magsingil doon sa 5 pisong pinambili ko ng kahoy dahil natapon po ang ibang init. Tingin ko mali po yun. No? So dapat may physical na katotohanan na talagang meron such a thing as system loss. Kaya dapat pag-isipan po natin mabuti yan bago natin sakyan. Ano? Example, yung nakawan sa kuryente, kaya ba ng isang distributor mag-enforce ng batas? Kahit mahuli po niya yung nagnanakaw ng kuryente, kaya niya bang pigilan yan ayon sa batas? Ang may kaya lang pong pumigil dyan ang pulis.
1: Mm-hmm.
2: At law enforcement, hindi naman law enforcer ang nagtagabenta ng kuryente.
1: Mm-hmm.
2: So, pag-ingatan po natin at baka tayo po ay mas mapunta sa masamang kalagayan tungkol po dyan.
1: Yan. Oho. Yeah. Pero dito sa ating paksa kung matagal na nating matagal niyo na hong sinusulong at tinatalakay nga natin dito sa palatuntunan. Itong long overdue na dapat talaga maisulong na itong nuclear energy na ito.
2: Kung gusto talaga natin na bumaba ang gastusin
1: yes.
2: ng ating ng kumukonsumo ng kuryente, gawin natin na mas mura ang gasto sa paglikha ng kuryente. Intrinsically cheaper
1: yan.
2: Paraan na paglikha ng kuryente. Alam nyo sa Vietnam, ang kuryente po retail nasa 5 pesos and 50 centavos.
1: Mm-hmm.
2: Dito po sa Pilipinas umaabot ng 16 pesos, almost triple. Ano po malaking diferensya? Ang malaking diferensya ay ang Vietnam ay may sariling fossil fuels. Mm. May sarili po silang coal na minimina nila.
1: Yes.
2: Yung pong ating coal ay galing sa ibang bansa, sinasakay pa sa barko, dinideliver pa sa mga planta natin. Kaya ang laki po ng ating inaangkat na halaga ng fossil fuel. Dependent po tayo.
1: Mm.
2: Hindi tayo independent sa fuel source. Kaya mahal po ang kuryente dito.
1: Mm.
2: Ang 1,000 megawatt ng coal, gagastos po tayo ng $350 to $400 million para mabili yung coal bawat taon. Pero kung nuclear po, $20 million lang. So, ang laki po, daang milyong dollar taon-taon ang bawat 1,000 megawatts na dagdag gastos kung wala po tayong nuclear.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po ang malaking diferensya.
1: Yun. Kong, pero tama po ba yung nabalitaan ko na meron ng sabi nga, kumpanyang nagkakaroon po ng interest na muling buhayin itong halimbawa itong Bataan Nuclear Power Plant para sabi nga masimula na yung
2: nung araw pa po yan dapat
1: oo.
2: Nung araw pa po no
1: oo.
2: Ngayon ang meron po akong tinatawag na Philippine Nuclear Assets
1: mm-hmm.
2: ang pag-aari po na ng Pilipinas na assets na pwedeng maglikha ng nuclear yan po yung planta na existing.
1: Yes.
2: Yan po yung plant site, yung lupa na kung saan pwedeng magtayo pa ng 3 karagdagang nuclear plant na mas malaki doon sa dati. Yung pong nuclear village na required ayon sa IAEA, requirement po yan. Power line, papuntang Metro Manila, you know, yung right of way
1: yes.
2: at saka yung mga tower na doon po. Yung CDK pump storage facility na sinadyang para maging mas efficient ang nuclear. Yan po ay recently binenta ng PISAM sa Aboitiz.
1: Mm-hmm.
2: No? At tumutol po ako dyan. In fact, tumutol po ako sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
2: Natalo po ako. Inapil ako. Natalo ulit ako. So natuloy na po yung bentang yan. Yan po ay nagko-constitute ng ating Philippine nuclear assets. Pwede pong gawing equity yan.
1: Mm-hmm.
2: Puhunan natin sa pagtayo ng nuclear. Sa palagay mo, kung merong halagang $2 billion yung mga assets na yan, ayon sa Koreano, ayon sa KEXIM Bank, pwede po tayong iutang yung 85% na kulang.
1: Mm-hmm.
2: So kung 2 billion po ang 15%, ang 85% is $14 billion. Pwede po tayong umutang, wala po tayong iba budget na pera, utang po ito, sa paggawa ng karagdagang bagong nuclear plant doon din sa lugar po na yon. Kung gagamitin po natin yung existing nuclear assets natin. Kung hindi naman natin gagamitin yan dahil ayaw po na gusto natin pagbigyan sila Abet Garcia na tutol at itayo natin sa ibang lugar ng Pilipinas, mga ngailangan po tayong maglabas ng at least $2 billion in appropriation para yun po ang maging equity natin.
1: Mm-hmm.
2: So, nasa sa atin po yan. Dapat magkaroon po tayo ng conversation. Dapat magkaroon po tayo ng debate tungkol sa ano ba ang gusto natin.
1: Mm-hmm.
2: Gamitin ba natin yung $2 billion? Para wala po tayong kailangan na equity or kalimutan na natin yan at maglabas po tayo ng $2 billion para maumpisahan na ang ating pagpunta sa nuclear.
1: Mm-hmm. Pero sayang naman kung hindi magagamit yung existing
2: facilities.
1: Exactly,
2: kasi po mahigit nasa mga lima po no ang mga lumang nuclear plant sa Amerika. Kasama na po dyan yung Three Mile Island, yung site ng worst nuclear incident sa Amerika. Unit 1, nagsara around 3-4 years ago dahil sa kamurahan ng gas doon nung panahon na yon. Bago po inatake ng Ruso ang Ukraine kung saan sumipa ang presyo ng gas at ngayon, nag-aagawan ang mga high-tech companies dahil ayaw nila ng carbon base.
1: Mm-hmm.
2: Gusto nila malinis na kuryente. Kuryenteng reliable, hindi umaasa sa panahon, sa weather, di ba?
1: Yes.
2: So, binigyan nila ng 20 years contract. Binigyan ng Microsoft ng 20 years contract. Yung bagong may-ari ng Three Mile Island, Constellation Energy, na patakbuhin ulit itong lumang planta at bibili nila lahat ng maililikhang kuryente. Yung ating planta po ay hindi luma.
1: Mm-hmm.
2: Kasi never pa ginamit.
1: Yes.
2: Brand new pa ang ating planta. Ang ating planta ay 100% complete.
1: Mm-hmm.
2: So ayon po sa limang storya nito sa Amerika ng mga lumang plant na pinapaandar, yun po ang ating basihan kung bakit magandang paanda rin ang ating bataan.
1: Yan. Pero kung sakali man, no, na yun nga yung nakikita nilatag yung option no? Gamitin natin yung existing o lumipat tayo ng iba? Kung lilipat tayo sa iba, saan natin to ilalagay?
2: Well, marami pong may gusto, no. Number one, gusto ko po sa aking distrito, sa bayan po ng Labrador. Isa pong possibility yon. Pwede po sa Makunakon na Isabela. Gusto po ng congressman doon, gusto po ng gobernador doon, gusto po ng ating speaker, taga doon po siya.
1: Yes.
2: Right, sa Isabela. Pwede pong Mindoro, gusto po ng mga ko. Pwede po sa Sorry, Masbate.
1: Yes.
2: Mga ko. Sa Mindoro, gusto po ni Congressman Tariela. Pwede po sa Sorsogon. Hindi ko alam. Dati po, medyo gusto niya, pero hindi ko po alam ngayon kung gusto po ni Chief Escudero sa Sorsogon.
1: Yes.
2: Northern Samar, yung gobernador dyan at ang congressman gusto. Zamboanga del Sur, gusto po ng mga uy. Doon po sa Sarangani, gusto po na ng kongresista doon. So, marami pong lugar ngayon na may gusto na.
1: Yes.
2: So, explore po natin.
1: And ano po ang feedback na nakukuha nyo sa inyong mga kasamahan sa House, sa Kong, hinggil dito?
2: Nagulat ako nung nabanggit ni Presidente, nagpalakpakan ang napakaraming tao. Hindi ko po ini-expect yan na organic na ang suporta ng nuclear. Siguro, nagsawa na rin sa reklamo ng mga constituents ng mga kasama ko na nagre-reklamo tungkol sa mahal na kuryente at hindi na nila matiis. At nare-realize din ng napakarami na ang puhunan ay umiiwas sa Pilipinas. Pumupunta sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand dahil murang kuryente doon. Sobrang mahal ng kuryente rito. Ang daming manufacturer na kaibigan ng Amerikano na umaalis sa China ngayon dahil sa ginagawa ng China sa geopolitics. Saan po sila pumupunta? Dapat salupo natin lahat yan, yung lumalabas sa China. Saan po sila pumupunta? Sa ibang bansa ng ASEAN. Dahil mahal ang kuryente natin. Pinakamahal sa ASEAN.
1: Tama. Tama ho. Dahil dito, Kong, isa rin sa mga pinanawagan ng Pangulo ay repasuhin ang IPIRA. Dito ho ba, isasama nyo na nga dito sa pagrepaso na ito na sabi nga, idagdag na rito yung iba pa mga source ng kuryente?
2: Hindi ko po gustong talakayin yung IPIRA mismo. No? Meron po kaming panukala yung Republic, yung House Bill 08567 na siyang tinatawag na Nuclear Integration
1: Act.
2: Kung paano papasok ang nuclear sa Pilipinas, di ba? So, pwede natin pong sabihin, number one, ano ba ang ambition natin sa nuclear?
1: Yes.
2: Ako po, gusto ko, ang tinutulak ko, at least 16,000 megawatts of nuclear online before the end of 2045. Up to 32,000 of nuclear online before the end of 2045. Dahil sabi po ng DepDev, Department of Development,
1: yes,
2: kailangan dumoble o trumiple ang kuryente ng Pilipinas bago mag-2040. Kaya conservative po yan.
1: Yan.
2: May espasyo po yan para sa wind and solar. Pero reasonable ang espasyo, hindi katulad ngayon na gusto nila ay napakaraming wind and solar, hindi naman po tayo pwede maging umaasa sa panahon. Paano sa gabi at paano kung walang hangin? Di magpapaandar po tayo ng gas. Saan natin binibili yung gas? Imported din.
1: Yes.
2: So, doble puhunan. Kung wind and solar, magtatayo ka pa ng gas, paano naging mura yun? Pag pinasa na sa consumer, mahal na po yun.
1: Ayan.
2: So, yun po ang, ano po, yun po ang, ngayon, ang IPIRA ay nag-fail completely dahil ang paglabas ng investor ng kapital ay atrasado lagi.
1: Yun.
2: No? Gusto nila lagi shortage sa Pilipinas. Kasi pag shortage, madaling manipula ang presyo ng kuryente.
1: Yeah.
2: So pwede nilang i-maximize ang kanilang kinikita, hindi bali yung tao. Pero kung pag-aari ng gobyerno ang planta, At kung yung kita ng planta ay napupunta sa paggawa ng bagong planta rin,
1: yes,
2: na nuclear din,
1: mm-hmm,
2: then wala po tayong problema. Tuloy-tuloy ang pag-invest ng nuclear plant,
1: mm-hmm,
2: sapat sa kailangan, sapat sa reserve capacity.
1: Yan.
2: Ang privado po, laging kulang ang ating reserve capacity.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman mamandato ng gobyerno na, uy, kulang kayo, papasok kami dahil pinagbawal ng batas.
1: Yun nga.
2: Eh kung walang pagbabawal yan, atrasado na kayo, papasok na kami. O di, walang problema sana, di ba?
1: So, pabor kayo, Kong, na sabi nga.
2: Buwagin na yan.
1: Yun. Natumbok
2: palpak
1: ninyo.
2: Palpak naman eh. Palpak. No? De, pero huwag na natin nanuin. Gumawa na lang tayo ng bagong batas,
1: yes,
2: yung Nuclear Integration Act, nakalagay, mm-hmm, yung provisions na yon,
1: mm-hmm,
2: na pwedeng pumasok ang gobyerno pagkulang.
1: Yon. May kamay na ang gobyerno.
2: May kamay ang gobyerno, pwedeng i-solve. Hindi tayo nasa mercy,
1: yes,
2: ng mga oligarchs na ito, mm-hmm, na alam mo bakit ba pinayagan sila na magkaroon ng medyo monopolya sa kuryente. Ang dami naman nilang ibang negosyo,
1: mm-hmm,
2: na pag bumaba naman ang presyo ng kuryente, kikita rin sila.
1: Yes.
2: Bakit gusto nila lahat, di ba? Mm-hmm.
1: Sabi nga, ibalik na lang natin sa kanila yung katagang moderate their greed.
2: Eksakto, di ba? Tama. Okay.
1: Kong, kami ho'y nabitin sa oras at ho, at yung susunod na programa ay nagpahihintay na. Pero gayon pa man kami nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng oras ay pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. At kami ay umaasa nga na sa lalo madaling panahon ay may susulong na natin itong ating pinapangarap na murang kuryente para sa lahat. Salamat
2: maraming,
1: po, Kong.
2: Maraming salamat, J. Mark, na bigyan mo ako ng pagkakataon magpaliwanag sa ating mga kababayan.
1: Salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Congressman Mark Cuanco, mga kababayan, ang Chairperson House Committee on Nuclear Energy.
3: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ratsyada na tayo ng mga pag-uulat. Pagamit sa mahigit 600 milyong pisong confidential fund si Vice President Sara Duterte, isang scam lang daw sa taong bayan ayon kay Attorney Lorna Capunan. Detali mula kay Melanie Valdos Reyes lang.
4: Nasaan tinawag ni veteran lawyer at House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na isang scam laban sa taong bayan ang umunoy maling paggamit at kawalan ng maayos na liquidation sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Isinigawa ni Capunan ang pahayag sa isang media interview sa gitna ng paglilitig sa Senate Impeachment Court. Kasunod ng serye ng mga formal na pagbubunyag ng Commission on Audit hinggil sa mga irregularidad sa pondo. Ang 612 million pesos na pondo ay binubuo ng 500 million pesos sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos sa Department of Education. Upang mas madaling maunawaan ng publiko, inihalintulad ni Capunan ang sitwasyon sa isang anak na humingi ng pera sa magulang para sa paaralan, ngunit sa ibang bagay ginagastos. Nilinaw ng abogado na ang pangunahing usapin ay hindi lamang ang mga alias o pangalang lumabas sa mga acknowledgement received, kundi ang kawalan ng katibayan na tunay na napunta sa pampublikong layunin ng pondo. Samantala, tinanggihan din ni Capunan ang mga argumento ng kampo ni Vice President Sara na pinipersonal o pinipinpoint lamang si Duterte, habang may mga ibang ahensya rin na may confidential funds. Sagot ni Capunan, ang kaso ngayon ay tungkol sa Vice Presidente at sa DepEd Secretary at tungkol sa confidential funds nito. Kung meron man anyang gustong public official na imbestigahan sa confidential funds, pinayuhan niya na failan ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, pagtawag na scam ng prosecution sa confidential funds si Vice President Sara Duterte, mali! Ayon sa depensa. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
5: itinuturing umanong mischaracterization o maling paglalarawan ang pagtawag ng prosecution na scam ang 612 million na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel, giit niya, malinaw naman na audit observation memorandum pa lang ang inilabas ng witness na si State Auditor Attorney Roderick Wamil, kaya hindi tama na tawaging scam ang confidential funds. Nakita naman ni Poa na naintindihan ang impeachment court ang pinupunto ng depensa, kaya tinanggal sa record ang pahayag na scam comment ni Counsel to Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Pero kahit di naman na nasabi ito ni Capunan, nire-respeto pa rin ni Poa ang kapwa abogado at nauunawaan kung bakit niya ito nasabi. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
6: Ang witness naman na pinag-uusapan natin na AON pa lang, to call it a scam is really a mischaracterization, and that's why I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I say that with all respect to Attorney Capunan. I also know what she was trying to do, and as a lawyer, normal din naman yun. So I say that with all due respect. And as I always say, at nilapitan ko rin naman siya after, I think I thanked Attorney Capunan for her patience rin naman, diba? Because she's been in practice for 48 years. And syempre po, no, tayo bilang mas batang abogado, eh dapat magbigay respeto rin naman.
5: Giit pa nga ni Poa, matapos ang paglilitis ngayong araw ay nilapitan niya si Capunan at bilang batang abogado ay nagbigay siya ng respeto dito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, isang kilalang luxury Italian o Italian luxury brand at isang dayong kumpanya sa Pilipinas magtatayo ng isang coffee shop at inaasang lilikha daw ng trabaho sa ating bansa. Aba, matutuwa dito ang Kuyang Tony Hildo ko, si Kuyang Ariel Fernandez at si Justin Hildo. Tama ba, AJ Ignacio? AJ?
7: Yes, Tito J. Mats, isang malaking tama yan, ano? At inaasang lilikha ng trabaho para sa mamamayang Pilipino ang bagong partnership ng dalawang foreign companies sa bansa. Ang naturang partnership, Tito J. Mark, ang Velsa Global at ang Tonino Lamborghini. Itong Lamborghini na ito, Tito J. Mark,
1: kotse ko yan.
7: Kumagawa talaga ng luxury car.
1: Kotse ko yan. Kotse ko yan. Lamborghini.
7: Oo. Yung paharap nating kotse ito.
1: Kotse ko yan. Hindi ko paharap na kotse ko yan.
7: Kotse mo pala. Sorry naman.
1: Sa panaginip.
7: Ayun na nga, Tito J. Mark, ang magbubukas ng Tonino Lamborghini Rosso Cafe sa Pilipinas, kung saan makikinabang dito ang ating mga kababayan Pilipino para sa karagdagang trabaho. Ayun na kay Ajit Nakaredi, CEO ng Velsa Global Group. Ang bagong kasunduan ay lalo magpapatibay sa alyansa sa pagitan ng Velsa Global at Tonino Lamborghini na lumalawak pa mula sa mga haling inumin tungo sa kompletong Italian coffee lifestyle experience sa Pilipinas. Inasa ng dalawang kumpanya ang mga pagbabahagi sa merkado ng nasabing produkto ay kasama sa paglalakbay ng Velsa Global Group upang ipakilala ang konsepto ng Tonino Lamborghini Rosso Coffee sa Pilipinas ng walang limitasyon. At Tito J. Mark, bubuksan ang unang Lamborghini coffee dito sa Pilipinas sa darating na Disyembre ngayong taon.
1: Yan.
7: Ay nasa at excited na yung ilang mga Italiano residents dito sa Pilipinas sa pagdating nga ng Lamborghini Rosso Coffee.
1: At yan, ang sasakyan natin. Sasakyan natin yan, ang nagmamaneho niyan, si Kuyang Tony Hildo at si Kuyang Ariel Fernandez at si Justin Hildo.
7: Ayan na, Tito J. Mark, siyang tunay. So, Tito J. Mark, yun na, ang pinakauling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Eh si Kuyang Ernie De La Cruz naman, ay nagsabi niya, ito eh, pagpabati naman daw kay Kyle, Longlong at kay Lisa, nanonood po sila ngayon. Sasakay din nung kayo ng Lamborghini. Oh. Ito si Senador Chisas Cordero, naghain daw ho. Paano kala, pare, pagbawal daw yung pass-through charges, pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Alamin nga natin mula kay ni Pasuncion, ni Pa.
8: Yes, naghain na nga rin si Sen. Regis Escudero ng isang panukala na naglalayong ipagbawal sa mga power distribution company ang pagpasa ng system loss charges sa mga consumer para mapapabang sinyal sa kuryente ng mga Pilipino. Sa ihain Sen. Bill 2245 ni Escudero, layong magyandahan ang itira na kasalukuyang nagpapahintulot sa mga distribution utility na ipasa sa mga consumer ang bahagi ng system losses na sa maghahatid na kuryente. Ayon kay Escudero, mahihintulot system loss charges dahil hindi naman kontrolado ng mga consumer ang kondisyon ng power grid at wala rin silang pananagutan sa pagkalugi na dulot ng hindi epesyenteng operasyon, lumang infrastruktura o pagnanakaw ng kuryente. Sa ilalim ng panukala, hindi na maaaring ipasa ng mga distribution utilities sa kanilang mga customer ang gastos inefficiencies at electricity pilferage. Binigyan din ng senador na ang mga consumer ay dapat magbayad lang para sa aktual na kuryenteng kanilang nagagamit. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Simba Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Simba Asuncion. Samantala, albularyo sa Cavite arestado, tatlong hindi lisensyadong baril na kumpiska. Hindi tumalabang anting-anting ng albularyo. Oo, dahil nahuli pa rin siya dahil sa pag-iingat ng mga armas. Detalye mula kay Dayan Lear. Dayan!
9: Yes, tama ka dyan, J. Mark. Hindi nga tumalab itong anting-anting ng isang albularyo sa City Cavite. Matapos nagawang operasyon ng criminal investigation si CIDJ Cavite Provincial Field Unit Chief Lieutenant Colonel Mark Jason Gatdula. Nagsagawa sila ng intelligence build-up para makapag-file ng search warrant matapos makatanggap ng impormasyon na ipinagmamalaki umano ng albularyo na si alias Dante. Ang mga hindi lisensyadong baril habang nag-aalok ng mga anting-anting, narito ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Mark Jason Gatdula.
10: Habang nagpapagamot po siya, inalok niya ang aming impormante na sumali sa grupong Haring Bakal kasi po ito po ay isang leader din ng tinatawag na grupo doon na Haring Bakal. Pinagyapan po ng ating albularyo ang kanyang mga di-lisensyadong baril kaya ng caliber 357, 45 at ng 22.
9: At batay nga doon sa video na hawak ng CIDG, ginagamit umano ng suspect yung pagpapaputok ng baril bilang patunay na epektibo yung mga anting-anting na kanyang ibinibenta. Sinabi ni Gatdula na delikado ang ganitong gawain sa komunidad. Nasamsam naman sa operasyon yung mga baril na caliber 357, caliber 45 at caliber 22. Naharap ngayon ang suspect sa kasong pagdabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at kasalukuyang nakapiit sa kasudian ng CIDG habang hinihintay ang resolusyon ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Bumapatak na naman. With that, kami po nagpapasalamat. Naku, ang laki na ng utang namin sa... kay paring John Mogol ng Sports Radio. Salamat Engineer Orly Lopez, Engineer Marvin Tolidana, kay Rose Ann Erno, kay Myla Aiza Isabel at syempre antabayanan po ang post game with John Mogol at ipo sa inyo ng Sports Radio. Kanyo ni ko J.Mar Dagara. Bye.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
13: Hey Alex, congratulations on the win. You've talked all week about how you've been able to kind of stay locked in with everything that's going on around you. But that immediate moment when you collapsed to the ground after match point, how would you describe your emotions in that moment and the things you were thinking in that immediate moment?
14: Oof, I was so nervous and I kind of just blacked out. Everything just came rushing to me, and I was really nervous before the last couple of points, and I was really trying to channel those nerves into hitting good balls and moving my feet. So yeah, a huge burst of emotions.
15: Hi Alex, congratulations. So I guess it's kind of a cool thing where Jess's first title is actually here in Washington. Oh, wow. In 2019, and for you it's obviously your first. The draw that you had throughout here was kind of insane. I mean, based off, you beat the top three seeds and, you know, the quality of opponents. Just curious, reflecting back on that, just how much can you take away from this tournament knowing the quality of opponents you've beaten, not just here but, you know, recently as of late?
14: So many takeaways from this tournament, and I think I ended the tournament in better shape than I started. You know, I think each match I kept improving and kept learning things about myself, so definitely gives me a lot of confidence, and it's just really nice to see all the things that I've been working on off court or during training being implemented in matches. Yeah.
16: That was Alex Ayala sa kanyang bahagi ng kanyang post-match press conference after her title victory dito sa Mubadala DC Open. I think it was after nung panalo niya against Leila Fernandez when I said na Alex Ayala has become a player na napaka mahirap nang talunin, you know, at this point in her career. And with this win sa WTA, that just confirmed it, di ba? 100%. And I think it's also a testament that she has reached an even higher level in such a short span. Remember, ilang bang linggo to? 1 week. 1 week tong Mubadala DC Open, and yet para siyang natuto na siyang maging super saiyan in that time. Parang ganoon, ano? Parang ang bilis nung learning curve niya. Although it was during this week when she also said na nasa start pa lang siya ng learning process, but yung learning process na yon has been really tremendous for Alex Ayala. And now as a result, siya na po ang number 20 in the world. Imagine that, the 20th best player. And you know, that's just according to ranking points. Baka nga kung titingnan mo yung style of play niya, level of play niya ngayon, mas merong ilang mga players dun sa within the top 20 na posibleng sabihin natin na, uy, mas magaling si Alex dyan. Oh, di ba? Kasi yung ranking niyan, based on ranking points yan sa mga tournaments mong nilalaroan. But I really think na, you know, she can really compete and defeat yung mga ibang magagaling sa mundo ng tennis. So talagang sulit ang pagpupuyat, di ba, tropa? Pero ang payo ko sa'yo, mamayang gabi, matulog ka ng maaga. Dahil bukas, bukas baka magpuyat ka na naman. Dahil lalaro na agad si Alex tomorrow sa National Bank Open sa Toronto, Canada, kung saan seeded number 25 si Alex Ayala. Ang kanyang mga kalabat is Alicia Parks of the US sa round of 64. So, chance para kay Alex na bawian. Ito pong si Alicia Parks na tumalo sa kanya sa opening round ng Australian Open nitong nagdaang January. Kapag nanalo rito si Alex kay Alicia Parks, pwede, I think, mas babagi talaga sa kanya, no? The comeback kid. Dahil tinalo siya ni Chin Wenjing, binawian niya, tinalo siya ni nitong si Leila Fernandez, binawian din niya nung sa ano yung ano niya sa Wimbledon, nung nakalaban niya si tinalo niya si Renata Zarazua na tumalo sa kanya before, ganun din si Iga Swiatek. So parang revenge season ito para kay Alex Ayala. Napaisip tuloy ako kasi nung naging fourth round stint niya sa Wimbledon and she had a winning record sa grass court season. Sabi ko, tingin ko dito ano eh, ito yung surface, yung grass na angkop na angkop yung style ni Alex, pero with her performance dito sa hard court, parang sabi ko, teka, baka mas magaling siya sa ano, no? Baka mas magaling siya sa hard court. Or, she could be really good sa parehong surface na yun. Samantala, si Taylor Fritz ng USA, the world number 8, ang nagkampiyon sa men's singles itong Mubadala DC Open matapos talunin si Rafael Hodar ng Spain 7-6, 6-4. 11th ATP Tour title para kay Taylor Fritz at ang una niyang title above the ATP 250 level since 2022. Na-delay din ng ulan dahil sa ulan itong kanilang laro. And yung first set umabot sa tie break pero mas steady yung Taylor Fritz doon. Nag-error eh yung Hodar. And lumamang kagad si Fritz doon sa tie break na yun at 4-1. Gamit yung momentum from that first set win, he won the first 3 games in set number 2 si Taylor Fritz, although humabol itong Hodar. Dumikit to 5-4. Nagkaroon pa siya ng breakpoint chance dun sa next game. Pero binura yon ni Taylor Fritz and then won 2 more points para makumpleto yung panalo in 1 hour and 49 minutes. So 2-0 ngayon. Etong si Taylor Fritz sa kanyang head-to-head series with Rafael Hodar na isang first-time finalist sa isang ATP 500 event. 5:29 po ang ating oras. We'll have more results and final scores sa pagpapatuloy natin dito po sa post-game after this break.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Hindi ko napansin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
20: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
21: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
20: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
21: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
20: Nanay naman eh.
22: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
17: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
16: It's now 5:31 in the afternoon. Bago tayo magpatuloy dito sa post-game, happy birthday muna kina Joshua at Jerome Nelmido. Nelmida, sorry. Joshua and Jerome Nelmida, yan yung ating kambal na para triathlete celebrating their birthday today. Lagi naka-monitor yan kambal sa Sports Radio 918. Salamat at syempre happy birthday sa inyong dalawa. Okay, ongoing na ang laban ng Titan Ultra at ng Macau Giant Pandas in the PBA Governor's Cup ngayong araw sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Uy, naku! A 13-point lead now para sa Titan Ultra with 4 minutes, 9 seconds to go in the game. 6 na players na yung nakakascore para sa Titan Ultra led by Joshua Munzon na merong 8 points and 4 assists. Meanwhile, si Ramon Chow ang top scorer so far para sa Macau with 7 points. So, a 13-point lead para sa Titan Ultra against Macau sa first game ngayong araw sa PBA Governor's Cup Elimination Round. So, recap natin yung mga nangyari this past weekend dito sa PBA nitong nagdaang Sunday. Nakapaglista ng 88-73 na panalo ang Magnolia laban sa Ginebra sa kanilang unang Manila Clasico Showdown ngayong conference na to. Final score, 88-73, Zave Lucero, 24 points, 10 rebounds. Kenyon Buffen, 23 points, 11 rebounds. At tapos off the bench, merong 16.7 rebounds. Etong si Ian Sanggalang. Naging crucial para sa mga bata ni Coach L.A. Tenorio, yung middle quarter, second and third quarters. Second quarter, nagkaroon ng 10-0 run ang Magnolia. Ang pumuntos dyan yung Ken Buffen, tsaka si Zave Lucero,

dahilan kung bakit may 75-57 lead ang Hot Shots papasok ng fourth quarter. Overall, Magnolia outscored Ginebra 50-33 dun sa second and third quarters. Stephen Holt had 17 points and 5 rebounds para sa Ginebra. So ngayon, pareho ng 2-3 ang record ng Magnolia at ng Ginebra sa Group B nitong Governor's Cup. Doon sa isa namang laro, 85-83 na panalo ang kinuha ng Rain or Shine laban sa Meralco sa pangungunan ni Anthony Fuller with 25 points, 13 rebounds. Although meron siyang 9 turnovers dito. Deo Quahao had 12 points. Tig 11 points naman si Jonard Clarito at saka si Kaylan Chongson. In the fourth quarter, lamang pa ng 5 yung Meralco. 81-76 sa layup ni Cliff Hodge. 6 minutes 2 seconds ang natitira sa laban. Nagbitaw itong Rain or Shine ng 2-0 attack para agawin yung bentahe. Pasok yung jumper ni Anthony, ni Aaron Fuller. Tapos Jonard Clarito scored on a layup, 83-81. Last 2 minutes ng laban. Tinabla ni Cliff Hodge yung score, 83-all. At nagkaroon pa ng 2 chances itong Meralco na bawiin yung lamang. Pero 2 beses nagmintis si Chris Newsom. And then pagbalik ng bola sa Rain or Shine, nakalayap si Aaron Fuller to give Rain or Shine a 2-point lead. 39 seconds pa yung natitira. Mahaba pa. Sabi nga, eternity of basketball pa yan. Sadly, para dito sa Meralco, hindi na ulit sila nakascore. Ano? They led 81-76. 6 na minuto, pero in those last 6 minutes, 2 points lang yung nadagdag nila. Ano? Bong Quinto even missed 2 free throws na magdadala sana ng laban sa overtime. Chris Newsom led Meralco with 16 points, 5 rebounds, 5 assists, and 4 steals. So, after ng laro na yan, Rain or Shine ngayon, 4-2 record. Remember, they lost their first 2 games. So, naka-4 na sunod na panalo na sila. Ang Meralco naman, bagsak sa 2-4. Last Saturday naman, tinalo po ng TNT ang San Miguel 93-89 sa pangunguna ni Kim Aurin with 22 points and 8 rebounds. TNT ngayon 3-2, San Miguel 4-2. Meanwhile, nanatiling undefeated ang NLEX 119-107 laban sa Converge. Daquan Jones with 28 points and 9 rebounds. So, NLEX will head to their game ngayong araw with a 5-0 record. Ito namang Converge. Ang kanilang kartada ngayon ay 3-3. Ayan. So, NLEX tsaka TNT ang maglalaban mamaya po 7:30 PM sa second game ng schedule ngayon sa PBA Governor's Cup. Meanwhile, ang Titan Ultra lamang pa rin ng double digits laban dito sa Macau. 12 puntos with about 2 minutes and 20 seconds to go in the opening period. Ba, nakaka 36 points na. First quarter pa lang itong Titan. So, kasalukuyan itong Titan nasa pinakang ilalim nitong Group A with a 1-5 record. Ang Macau is currently with a 2-4 record. Oras natin, 5:37 ng hapon. Tuloy ang laban ng ating Team Pilipinas sa 2026 JJIF World Youth Championships. And so far, nakakalimang gintong medalya na po ang Pilipinas dito. Plus 1 silver and 2 bronze medals. And currently, nasa ika-6 na pwesto ang Pilipinas sa medal standings. Ang 5 gold medalists natin, sina Megan Luis Cabrero sa under 16 female, minus 36 kilograms. Tinalo niya si Fatima Adnan Al-Ali ng UAE, 4-2 dun sa kanilang gold medal match. Actually, itong si Megan Luis Cabreros, nag-gold na ito dun sa katatapos lamang na under 14 cup. So, pareho siya nag-compete under 14 and under 16. So, ibig sabihin, ano, ilang taon to? 13 years old kung nanalo rin siya ng gold sa under 14? Kasi parehong sa Abu Dhabi ginanap yan eh. Another gold medalist natin, si Amaris

0: Gabriel Villanueva sa under 16 female plus 63 kilograms. Submission win yung kinuha niya against Deren Balim Chilingir ng Turkey in the final. And still in the female division, minus 48 weight category, si Isabel Antambunting defeated Jamilia Mekdieva ng Kazakhstan 4-2 in the final. At sa male division naman, minus 44 kilograms, under 16, si Zion Amir Regundo defeated Abzar Bakhtirayuli 3-0 sa final. And lastly, we have Evan Marcos Chang sa under 16 male, minus 48 kilograms. Tinalo niya si Askar Urmanov in the final. And then yung silver medalist, si Christopher Matthew Cruz sa under 16, minus 62 kilograms. At ito, nasabi na natin to kahapon yung dalawang bronze medalists, sina Alaina Bella Salamilas sa under 16, tapos si Elise Zoe Malilay sa under 21 age category. 20 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. We'll just pause for a quick break and we will wrap things up dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Kalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Oras sa atin Pilipinas, it's now 5:42. Sa puntong ito, makibalita tayo dito sa ating dating national cyclist na ngayon ay isa na pong successful coach. In fact, siya po ay tinanghal na best coach sa UCI WCC Asia Satellite Korea Training Camp. Successful rider, successful coach now. Ito po si Mark Galedo.
7: Good afternoon po sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood.
8: Wow, congratulations. Best coach, ha? Sa unang pagdalo mo sa isang training camp, gaano ba kasaya na, ba, ito talagang this is the moment of truth. Talagang coach na si Coach Mark.
7: Po. Siyempre, yung saya ko na nakapasa, unang-una kasi yung pressure ng habang nandun kami sa lecture every day hanggang gabi, medyo minsan late na talaga kami natatapos dahil ang unang ang sabi nung is kinumpak lang talaga yung dapat na 4 weeks to 2 weeks. So talagang medyo minsan hindi talaga pa pumapasok sa isip ko yung module na pinag-aralan. Nandun na kami sa next module uli. Tapos minsan sisilip-silip na lang kami talaga para matandaan ko yung mga na-lecture na dapat balik-balikan. Kasi talagang yun niya, style lang coach na technical. Minsan paikot-ikutin pero at the end, yung result na talagang point na gusto niyang ituro sa amin nakukuha naman namin talaga. Ano lang talaga yung modern style na mga katulad sa mga FTP test, pinapaiksi, may mga hindi na katulad noon na sinaunang style natin na mga training style na hindi na ganun kahaba, na mas madali nang gawin.
8: Madali ba ang naging course dahilan sa ikaw ay isang datihan nga na rider at magpahanggang ngayon naman na Coach Mac, very active ka pa rin sa cycling?
7: Opo, kasi merong mga lecture na dumadating sa time na talagang na-experience ko yung actual na sinasabi nila na volume, na intensity. Doon ko na ano yung mas naintindihan ko yung proper ano niya, na kung kailan ko siya mas dapat gawin. And then mas kailangan ano talaga yung proper schedule talaga, yun yung mga natutunan ko na mas naging ano sa akin, advantage sa akin, dahil alam ko na kung kailan ko dapat ituro yung part ng mataas ang volume, mataas ang intensity, kailangan ng pahinga ng rider. So, naintindihan ko talaga kung ano, andali ko naintindihan yung part na yun ng lecture sa amin, dahil nga na experience ko compared dun sa mga nakasabay ko na talagang hindi sila ganong nakakaintindi, medyo naiiwanan sila.
8: Ilan kayong mga coaches na dumalo dyan sa course na yan? At meron din kayong kasamang riders? Kasi sa atin, nakita ko yung mga posts na mo. At syempre nga, nakibalita din naman kami with CJ Cabreras and Ken Kim Duremdes pala. Yeah. Sa coaches, ilan kayo, Mark?
7: Sa coaches, apat kami. Isa from Cambodia, tapos isa from Kyrgyzstan, tapos isa from Mongolia, yung babae. Tapos ako na from Philippines.
8: Ano yan? Hiwalay yung lecture para sa mga riders at para sa inyo sa mga coaches?
7: May time na magkakasama kami, meron din naman time na separate. Pero mostly talaga separate kami ng ano, ng lecture. Mas more on lecture ang coaching kaysa sa athlete. Yung athlete ano sa road na sila nagte-training with a specific program na kailangan nilang gawin, sundan. And then sa coaching staff naman, madalas kami naiiwanan talaga sa conference room para mag-lecture lang.
8: Hectic daw yung schedule nyo, tama ba? From what time in the morning until evening na ba yung pag-aaral nyo dyan?
7: Opo, ang time namin sa morning, hindi naman ganun kaaga yung gising, dahil ang breakfast, 8 o'clock a.m. and then 9:15 start na kami ng lecture, and then the riders, we go outside and then training. Specific, ipapakita muna sa amin kung ano magiging program ng riders, then balik na kami sa loob for lecture na hanggang before lunchtime. And then lunchtime, babalik na naman kami ng mga 3 p.m. Tuloy-tuloy na naman yun hanggang dinner time na yun.
8: So, ano yung basic? Okay, although kanina may nabagit ka na. Ano yung kaunahang na-appreciate mo dito sa pagdalo dito sa training camp? Ano ang pinaka number one na natutunan mo na talagang pwedeng maisali natin ngayon sa mga riders natin or even sa mga kapwa mo coaches?
7: Una dito yung annual plan na talagang kailangan from the start of the season. Ito naman talagang, meron naman na tayo nitong ganitong klaseng plano sa team, sa national team o sa ibang team. Unlike lang sa ibang team, meron kasi tayong mga team na minsan hindi nakukuha yung talagang buong year na schedule, na talagang nakafix na doon sa schedule na yan. Meron pa rin kasi minsan team na tumatanggap on the spot ng race. So minsan yun yung mga sumisira sa buong timetable natin sa buong year. Ang maganda rin dito, pagka sinabi na ito nang magiging season natin, meron na tayo talagang nakaselect na Racing A, Racing B, Racing C, or Racing B, Racing A. It means yung merong Racing B na hindi priority, na part lang siya ng build-up ng rider natin prior to priority race na gusto mo talagang ipanalo. So parang nakikita natin sa mga Eurosport na mga racing sa Europe, na may mga races na sinasalihan yung mga pro tour na for training part lang nila para dun sa like Tour de France. Before Tour de France, nagre-race muna sila ng isang race, pero hindi ganun ka, no, kataas yung ginagawa nilang performance. Yun yung nakita ko na una na magandang i-apply sa atin dahil limit lang talaga yung nasasalian natin, lalo sa national team. Kaya, ang tingin ko, hindi naman natin kailangan sunugin sa buong first part ng season yung mga rider natin. Talaga, i-build muna natin sila. Palakihin natin katawan, palakasin natin. Hindi puro sumisipa lang sila sa bike na nakikita natin yung mga bata, minsan sawa na, sunog na yung katawan, payat na, part pa lang ng January, February, March, nakikita natin parang magtutur ng mga 5 days o 10 days yung mga rider natin dahil nakita natin talaga ang papayat. Unlike na nakikita natin yun sa ibang country, yung build ng katawan pa lang, malaki pero mas malakas. Hindi na katulad ng sinaunang training na puro lang bike ang ginagawa the whole year before ng race nila.
8: So yon, magandang pagpaplano kaagad, annual plan, 'di ba? Or planning. Now, kung papaano lalakas, kasi tayo parang pinaka-general picture talaga yung papaano ba talaga lalakas yung mga riders natin, yung mismong performance kaagad doon sa aspeto na yon, matapos nga naihanda na sila, ano naman yung general na natutunan mo?
7: Isa pa din sa natutunan ko doon is talagang hindi pwedeng pare-parehas ang trato natin sa riders. Like, yun nga, ganun din talaga ako maghawak ng tao. Na-experience naman sa akin ng mga bata na inawakan ko yan na once na tayo lalabas, the morning pa lang, siyempre una, tinatanong natin anong kondisyon nyo dahil ito programa natin, nakasalang na, nakasulat na, hindi naman lahat ng rider natin gagawin yun eh. Hindi yung pinupush na pag sinabi ko 10 times tayong aakyat ngayon ng Antipolo, hindi sila lahat makakapag 10 times dahil depende sa ipopront nila sa akin sa morning kung anong kondisyon nila from 1 to 10. Pag hindi kaya talaga, hindi natin pipilitin dahil yun yung nasa ano ng bata eh, ng kondisyon niya eh. Yung mga ganyang part na kailangan hindi pwedeng iisa trato natin sa kanila. Hindi porket may lakas yung isa, lahat sila gaganunin natin. Minsan talaga kailangan intindihin din natin yung part ng rider na talagang hindi kaya makaperform today. Iibay natin yun. On the spot, kailangan baguhin natin. Mabilis tayo magbigay ng ibang plano para makasabay siya at the end ng preparation. Hindi naman sinabi pag hindi nito nagawa yung buong program, hindi ito makakasabay dun sa dulo. Kailangan mo, as a coach, kailangan maintindihan mo yun. Paano mo siya may prepare para makasabay pa rin sa dulo ng preparation nyo para dun sa race. Hindi pwedeng kailangan lahat naka-intensity, lahat naka-recover. Minsan kailangan yung isa magre-recover, yung isa kailangan mag-intensity today. So lahat yung mga ganong klaseng part na yun, natutunan ko ulit. Yung, sabi ko, ito yung mga na-experience ko na ginagawa ko na report pa lang sa mga bata na nakakasama ko. Hindi ko talaga sila pinupush kasi isa yun sa sikreto na kailangan as a coach, kailangan hindi ka puro push. Kailangan intindihin mo rin na pag kailangan yung pahinga rin talaga. So kailangan yung give and take na ano nyo talaga, intindihin mo rin sila, hindi puro yung para sa gusto mo lang maging goal na manalo. Kung talagang hindi na kaya ng rider mo is kailangan, sabi nga, hindi masamang magpahinga kesa hindi ka mas makaperform dun sa ano mo eh, sa laban mo eh. So, yung mga ganyan, na dami kong naano sa kanila, na sabi ko nagagawa ko na to before, ito lang talaga yung kailangan proper style o ano kailangan na masunod ko pa at natutunan ko doon.
8: Yes, so yung communication ano ng coach at saka ng rider sa aspeto ng let's say nutrition, recovery, yun ba'y natalakay din doon? May mga dagdag ka bang kaalaman na definitely magagamit ulit?
7: Meron din sa nutrition, merong part ng nutrition doon na merong yung mabilis ang absorb sa katawan natin, merong mabagal, merong moderate, merong mas fast, yun yung mga type ng mga sinasabi nga natin slow absorption sa katawan natin like sugar, carbs, fats, yung mga ganyan. Yun yung isa sa naging medyo nalilito ko doon nung first lecture. Kaya talagang hindi yun binubura sa board na nakalista lang yun. Niikot-ikot talaga kami everyday. Babalik-balikan namin yun na tatanungin kami na ano tawag dito, pero nandun na sa board, tapos minsan hindi pa rin nasasagot ng isa sa amin, pero andun na. Kailangan lang namin talagang, kailangan mabilis kang magpaikot, eh, maano mo kagad yung timpla ng question para masagot mo yung tanong niya. Yun, daming ganun sa akin. Natutunan ko yun kung ano yung loading na for preparation, for pre-race, and then race proper talaga. Yung mga food ano, intake na kailangan ibigay natin sa mga rider natin. And isa pa sa mahalaga doon na isang naituro sa akin is yung siyempre sa women's meron tayong tinatawag na ano nila yung pag dinadatnan sila.
8: So monthly period.
7: May pag dumating yung period na yun ng women's, yun niya yung isa sa nakita ko doon na hindi ko alam kung na-i-apply sa atin. Pero ako medyo may konting experience sa ganun dahil sa mga former coaches na humawak sa akin na may nakakasabay ako women's, na naiintindihan ko minsan na yung ginagawa nila pag meron yung babae, binababa nila yung training. Pero minsan naman may time na nakasama ko pero kahit meron yung babae, pinupush nilang itaas yung training. So sabi ko sa akin, eto pala talaga yung proper yung tinuro nila. Binigyan kami ng 4 blocks na ito yung start ng period, moderate, medium, and then yung patapos na. So doon naintindihan ko kung saan.
0: May bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Coach Mark Galedo, ang kinilalang best coach sa UCI WCC Asia Satellite Korea Training Camp. Kung yung mga atleta, di ba, everyday nagpa-practice, nag-ensayo para madagdagan yung kaalaman nila dun sa kanilang respective sport, importante rin para sa coach na dagdagan pa rin yung kanilang knowledge para maipasa dun sa kanilang mga atleta, and hopefully mag-translate yun to success para dun sa kanilang mga tinuturuan. And so far so good yung coaching career ni Coach Mark Galedo in cycling. 4 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. Second quarter pa lang, ito pong Titan Ultra at Macau, pero amoy na ang panalo para sa Titan Ultra. They lead by 27 points. 5 minutes 52 seconds pa ang natitira in the second quarter. Mahaba pa itatakbo nito. Baka mukhang maganda gising ng ng Titan Ultra. Baka umabot pa to ng 14 points na lang. Pwede silang umabot ng 80 points sa first half. Check nga natin kung anong record sa PBA ng single game scoring sa first sa isang half. Ayun, nakaka 66 points sa silo. 47 points ang binagsak ng Titan Ultra in the opening quarter, tapos nakaka 19 na sila dito sa second period. Take 10 points na si Joshua Monzon, Terrell Brown II, tsaka si Brian Sahonia para sa Titan Ultra. Meanwhile, si Ramon Cao merong 14 points. Siya lang ang nag-iisang double-digit scorer para dito sa Macau Giant Pandas. It's now 5:57 mga kababayan, and that's it for postgame ngayong Martes na to. Susunod na po ang Sports 918 with Ria Arevalo. Bukas ulit, postgame tayo at 5 p.m. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
11: Radyo Magazine. 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
6: Sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
6: Servicio Publico.
11: The AM and FM Collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
14: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
13: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
15: Roderick Wamil, ipinagpatuloy sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin ng pagtalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga naging kaganapan sa Senado, tutukan. Isang lalaki na umano'y albularyo sa Cavite, arestado matapos makumpiskahan ng mga hindi lisensyadong baril. Suspek, nag-aalok din umano ng peking agimat na sinasabing kayang sumalag ng bala. at Pinay tennis star na si Alex Yala muling umukit ng kasaysayan matapos siyang makamit sa kauna-unahang pagkakataon ang WTA Tour title sa Novadala DC Open Final. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang pugay at kinilala ang tagumpay ni Yala sa larangan ng tennis.
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan hawak na ng Malacanang ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na bigyan ng 20 pesos per liter na fuel subsidy ang mga pampublikong sasakyan. Kasama rin sa rekomendasyon ng LTFRB ang pansamantalang dagdag pasahe na nakatakdang pag-usapan ng economic team. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
10: Isinumite na ng LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyong 20 pesos per liter fuel discount para sa mga PUV drivers sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo kasabay ng inihaing rekomendasyon na pansamantalang pagpapatupad ng dagdag pasahe. Nakatakda ring pag-usapan ni na Executive Secretary Ralph Recto, Transportation Secretary Banoy Lopez at ng Economic Team ng Administrasyon ang hirit na dagdag pasahe. Tiniyak naman ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa nakaambang transport strike kaugnay ng panawagan para sa fare hike.
16: Ang nais ng pamahalaan ay pag-uusap, negosasyon, makita kung ano ang daing, at kung meron mang magkakaroon ng transport rally, hindi po kasi ito ang tugon. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Kung anong po ang nais na manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.
10: Iimbitahan naman ng LTFRB ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev at ang DOLE sa pagtalakay sa hirit na dagdag pasahe ng mga transport group. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, lehitimo ang kanilang mga puntong inihain lalo na sa epekto ng mataas na presyo ng krudo sa kanilang kita. Ayon pa kay LTFRB Chairman Vigor, bagamat valid at legitimate ang mga puntong ipinresenta ng mga transport group sa pagdinig, kailangan din nilang malaman ang panig ng ilang ahensya ng pamahalaan bago maglabas ng pinal na desisyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng ahensya ng ideya sa posibleng epekto ng taas pasahe at ano ang mga dapat pang ikonsidera kung tuluyan itong maaprubahan. Ayon pa kay Chairman Vigor, matutulungan sila ng iba pang ahensya na matukoy ang pinakaangkop na solusyon habang isinasaalang-alang ang sektor ng pampublikong sasakyan at mga commuter.
16: Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy.
10: Para naman sa ilang driver ng pampasaherong jeep, pinakamainam na ibaba ang presyo ng produktong petrolyo. Pero dahil sa pabago-bagong sitwasyon nito sa world market, nais ng ilang grupo na itaas na lamang ang pamasahe para madagdagan ang kanilang kita kumpara sa kanilang gastos pang krudo. Ayon naman sa commuter na si Edith, makadadagdag sa kanilang gastusin ng posibleng taas pasahe.
17: Itaas na lang yung discount sa gasolina.
10: Sang-ayon naman ang motorcycle taxi rider na si Eduardo na itaas ang diskwento sa mga pampublikong sasakyan, ganun din sa pagtaas ng pamasahe para makabawi ang kagaya nilang namamasada araw-araw.
18: Sana lang bumaba pa yung gasolina natin kasi nahirapan kami, nagiging doble yung ano namin yung gasolina namin konsumo namin
10: Tinitiyak naman ang pamahalaan na kanilang ikokonsidera ang kapakanan ng bawat isa at sisiguraduhin na matutulungan ang kapwa commuter at driver sa gitna ng problema sa gitnang silangan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Epektibo na ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Energy Department, bababa ng 60 sentimo ang kada litro ng diesel. 73 centavos ang binaba ng gasolina habang mahigit 2 piso sa kerosene. Ayon sa DOE, nakabatay ito sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na apektado pa rin ang mga kaganapan sa Middle East. Samantala, epektibo na rin ang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. May dagdag itong 3 piso at 67 sentimo kada kilo o kabuang 40 pesos and 38 centavos kada 11 kilos na tangke.
19: Samantala, kumikilos na ang Office of the Solicitor General para ipaglaban ang 85 pisong dagdag sahod para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Pinuna ng Malacanang na mali ang remedyo na ginawa ng 2 kumpanya na humingi ng temporary restraining order sa korte. Yan ang ulit ni Clazel Pardilia.
20: Maghapong nagtatanggal ng burak ang maintenance worker na si Jerry sa mga kalsada, mapag-aral lamang ang kanyang 4 na anak at maitawid ang kanilang arawang gastusin. Pero dahil sa taas at dami ng bayarin, madalas pa rin silang kapusin.
21: Kunti po ang sahod, kaya sinadaan na lang po sa taga. Ganun po. Nagano po sa mga kasama, nagiram-iram po pagdating ng sildo po.
20: Kaya dismayado si Jerry at ilang labor group na nagprotesta sa labas ng Pasig City Regional Trial Court sa Temporary Restraining Order o TRO na pumigil sa pagpapatupad ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Nagsampa sila ng motion para ibasura ang TRO. Kaugnay ito ng paghahain na petisyon ng 2 construction companies na humiling na suspindihin ang pagpapatupad ng wage order habang dinidinig ang kaso.
22: Hindi po pwede na bawiin at aggawin yung sahod na para sa mga manggagawa.
20: Tiniyak ng Malacanang na determinado ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatupad ang 85 pisong dagdag sahod na epektibo noong July 25 pero pinahinto ng korte.
23: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
20: Bagaman iginagalang ng administrasyon ang desisyon ng hukuman, naniniwala ang Malacanang na dapat inihain muna ang apela sa Regional Wage Board bago dinala sa korte.
23: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
20: Siniguro din ng Malacanang ang patuloy na pag-aaral sa iba pang aumento sa sahod sa ibang rehiyon.
23: Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.
20: Clazel Pardilia para sa Bayan.
4: Para matulungan sa babayarang buwis sa mga taxpayer at mga maliliit na negosyo, isang programa ng BIR ang inunsad na isa rin sa mga ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
24: Sa 5th State of the Nation Address noong nakaraang linggo, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng One-Time Micro Taxpayer Abatement Program na inilunsad lamang noong Hunyo. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, layon ng programa na matulungan ang mga taxpayer, lalo na ang mga micro-small businesses na mabawasan ang kanilang buwis na binabayaran. Sa ilalim ng programa, maaaring bayaran ng taxpayer ang kanilang mga pagkakautang sa halagang 5,000 piso kada taxable year.
25: Hindi na lang ito simple yung proyekto ng BIR. Since ito ay hinighlight ni Presidente during the SONA, ito ay programa na ng Presidente mismo. So we have to make sure na magiging successful ito.
24: Ayon pa kay Mendoza, maraming taxpayers na ang nag-avail sa nasabing programa at binibisita na rin ng BIR ang bawat micro taxpayers upang ipaalam ang programa, lalo na sa mga malalayong lugar. Pinalawak rin ng BIR ang tax exemption measures na malaking tulong sa mga manggagawa at taxpayer, tulad ng pag-alis ng minimum income corporate tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon mula sa dating 250,000 pesos per annum. Tinatayang 15,000 piso kada taon ang madadagdag sa annual take-home pay ng mga empleyado. Tiniyak rin ng opisyal na hindi maapektuhan ng programa ang target revenue collection ng BIR. Aabot sa 5.1 hanggang 6.3 million ng mga taxpayers ang inaasahang makakaranas ng dagdag sa kanilang take-home pay batay sa datos ng Department of Finance.
25: Malaking tulong sa kanila yan. At yan naman, I'm sure, iikot din yung pera. Bibili rin sila ng gamot, ng pagkain, mga groceries. So mag-generate din yan ng indirect taxes like VAT. Makakatulong din naman doon sa mga negosyo na bibilhan nila. So may added income din na mag-generate from that. Hindi naman matutulog yung pera .
0: Babalik
25: din naman yun sa ekonomiya, iikot din siya . So mag-generate din siya ng buwis.
24: Tuloy-tuloy din ang paghabol at pagsasampa ng kaso ng BIR laban sa mga tax evaders at ang pagsasagawa ng digitalization upang mapatali ang revenue collection ng ahensya.
25: Eh, hindi natin pinababayaan because at the end of the day, we have to collect the proper amount of taxes. We don't do that simply because we want to collect more, but also to level the playing field. Kasi napaka-unfair naman doon sa mga taxpayers natin, negosyante nagbabayad ng tama, at merong iba na nagnenegosyo na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Eh, unfair para sa kanila yon.
24: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
19: Iginiit ng Meralco na handa silang sumunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission na ibalik sa mga consumers sa loob ng 6 na buwan ang mahigit 9 bilyong pisong sobrang singil sa kuryente. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: May gaan sa bulsang aasahan ng mga consumer ng kuryente. Inatasan kasi ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na ibalik ang sobrang singil sa kuryente na aabot sa mahigit 9 na bilyong piso. Ang refund na makukuha, mas malaki para sa mga residential customer, pumapatak sa 58 centavos. Ibig sabihin, kung kumokonsumo ka ng 200 kilowatt hours kada buwan, higit 100 piso ang asahang matatapyas sa electricity bill mo. Utos din ng ERC na maibalik ng Meralco ang sobrang singil nito sa mga customers sa loob ng 6 na buwan o maibalik sa kanila ang kabuuang halaga ng over-recovery. Hiwalay din ang line item ng refund sa matatanggap na bill ng customer.
5: Pinag-aralan natin yung actual na nakolekta ng Meralco at kung ano yung revenues lang na dapat na nakolekta niya. So kinumpara ito at nakita na mas mataas yung kanyang nakolekta dahil mas malaki yung kanyang kilowatt hour sales kaysa doon sa ginamit na kilowatt hour sales noong itinakda ng komisyon.
3: Ang tinatawag na true-up mechanism na ito ng ERC ay layong silipin kung naipatutupad ba ng maayos ang distribution rates ng electric company at kung magkano lang ang halagang dapat nilang kolektahin. Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na tutupad sila sa direktiba ng ERC na magsagawa ng refund sa loob ng 6 na buwan. Sabi rin ng kumpanya, ang refund ay para sa sobrang singil na nagmula sa pagkakaiba ng actual weighted average tariff o AWAT at ng inaprubahang distribution tariff sa mga naturang panahon. Ang refund ay makikita sa electricity bill bilang hiwalay na line item na may label na AWAT sa oras na magsimula ang pagbabalik ng sobrang singil. Kaya anila, mas mataas ang AWAT ng Meralco kaysa sa aprubadong taripa noong mga panahong iyon dahil mas malaki ang konsumo ng mga residential customer kumpara sa ibang customer classes na naging dahilan para tumaas ang AWAT. Mismong sila rin anila ang naghain ng 2 application na ito para sa pagbabalik ng sobrang singil at hindi para magdagdag ng panibagong koleksyon. Ito ay bilang pagsunod na rin sa iniutos ng ERC.
5: Pakibat naman doon sa ating direktibang itinalabas ay yung pagsusumite ng Meralco ng kanyang monthly reportorial na para malaman natin kung magkano na ang nare-refund at kung talagang nare-refund yung kabuuang amount na 9.5 billion.
3: Sa darating na Biyernes naman, nakatakdang ipagpatuloy ng Senate Committee on Energy ang pagdinig tungkol sa pagtatanggal ng system loss na sinasalo ng customers sa natatanggap na bill buwan-buwan. Sa ngayon, mayroon ng 8 panukalang batas sa Senado hinggil sa pag-aalis ng system loss charges. Sheila Natividad, para sa Bayan.
19: Sa ibang balita, nakaranas ng paghuhon ng lupang ilang kalsada sa Cordillera Region dulot ng epekto ng bagyong Luis at ng habagat.
4: habang nakandang DSWD sa agarang paghahatid ng tulong. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi, pangusfian ng PTV Cordillera.
0: Nararanasan ang pag-ulan sa rehiyon Cordillera dahil sa epekto ng bagyong Luis at Habagata. Dahil dito, sinuspindi ng ilang lokal na pamahalaan ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan at trabaho sa tanggapan ng gobyerno. Naranasan rin ang pagguho ng lupa na nagresulta sa pagkasaraan ng ilang mga kalsada. Pansamantala ring isinara sa lahat ng motorista ang Cannon Road dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagguho ng mga bato sa kalsada. Tanging mga residente ng apektadong lugar ang maaaring makadaan basta't may sapat na pagkakakilanlan at pahintulot mula sa mga otoridad. Pinapayuhan ang mga biyahero papunta at mula sa Baguio City na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. One-way passable naman ang Marcos Highway particular sa Sitio Caucalan, Barangay Taloy, Surtuba, Benguet dahil sa pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nakalerto naman ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa bayan. Kumpiyansa sila na may iwasan na ang pagbaha sa lugar dahil sa isang taon nilang paglilinis sa Bolo Creek na pangunahing nagdudulot ng baha.
1: Sa ating pong mga residente, again, makinig lang po tayo sa mga announcement, manood din po tayo sa mga news kung ano pong sitwasyon ng bagyong parating, and at the same time sana po magtulungan tayo.
0: Nakahanda naman ang Department of Social Welfare and Development sa pagresponde sa epekto ng bagyo. Mahigit 91,000 na family food packs at iba pang relief items ang nakadeploy sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon upang matiyak ang mabilisang pamamahagi ng mga ito sa mga maaapektuhan.
7: Nakahanda tayo at meron din tayong standby funds na almost 2 million at we are seeking replenishment kasi kailangan meron tayong 3 million at any given time. So nakapag-request na din tayo dyan. So ganun tayo kahanda sa pamagitan din ng ating pakikipagtulungan sa ating Cordillera Regional RDMC Council.
0: Bridget Marcasi, Pangosfian, para sa Bayan.
19: Binahang ilang bahagi ng Pangasinan dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at low pressure area. Sa kabila nito, puspusan ang declogging operation para sa pagpapabilis ng paghupa ng baha. Yan ang ulat ni Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
8: Mula kahapon, wala pa rin tigil ang pag-ulan sa Pangasinan dulot ng habagat at low pressure area na dating Bagyong Luis. Ang ilang kalsada nga sa Kalasyaw, binaha na dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kaya naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH puspusan ang isinasagawang declogging operations. Ayon sa DPWH Pangasinan 4th District Engineering Office, possible pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang mga kalsada sa Kalasyaw dahil sa mabilis nilang pagresponde sa mga binabahang lugar. Kabilang sa mga tinututukan ng maintenance team ng kagawaran ay pagtanggal sa mga baratong drainage at pag-alis sa mga naipong basura at iba pang sagabal sa maayos na daloy ng tubig. Sa kalapit na lungsod ng Dagupan naman, bagamat nakaranas ng pagbaha, partikular sa Mayombo District, dulot ng pag-ulan ay naging mabilis din ang paghupa ng tubig. Sa ngayon, patuloy na nakamonitor ang provincial government ng Pangasinan para agad makatugon sa pangangailangan ng mga residente rito. Una nang sinuspindi ang pasok sa mga eskwelahan at mga tanggapan ng pamahalaan sa lalawigan. Gayun din ang paglalayag at pagpalaot ng mga mangingisda upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Paalala ng pamahalaan sa publiko, manatiling alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Dagupan City, para sa Integrated State Media, Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa Bicol Region naman, nakataas ngayon sa state of emergency ang bayan ng Piodoran dahil sa epekto ng habagat, partikular na ang mga nakatira sa coastal barangay. Sa kabila nito, agad namang rumisponde ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang epekto nito. Yan ang ulat ni GMO Latin ng Radyo Pilipinas, Alvan.
9: Tuwing may bagyo o masama ang panahon, isa sa mga pinakaapektado sa Albay ang bayan ng Piodoran. At dahil sa coastal barangays nakatira ang karamihan sa mga residente rito, apektado ang kanilang pamumuhay at kabuhayan dahil sa matataas na alon.
11: Pag talaga abagat dito sa amin, talagang walang kabuhayan ang mga tao. Talaga minsan nga yung ano nila, yung mga gamit, minsan na ibebenta pa yan nila dahil talagang kulang, wala talagang, walang source na ibang mapagkukunan.
9: Dahil sa matinding epekto ng habagat, napilitan ng LGUP Duran na magdeklara ng state of emergency upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga residente. Agad nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng family food packs para sa 6,000 pamilya. Kaya naman ang mga residente, taus-pusong nagpasalamat dahil sa mabilis na pag-abot ng ayuda na malaking tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain.
2: Maraming salamat po sa DSWD po. Dako lang tabang po sa araw-araw ng pagkain. Makakasuporta na po.
6: Thank you po sa DSWD po. Malaking tulong na po ito sa amin. Sobrang laki po na may tulong po sa amin. Thank you po sa Pangulo natin na si Bongbong Marcos po.
9: Bukod dyan, nakatanggap din ang 33 barangay ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Malaking tulong. Maganda programa talaga dahil noon talagang wala ito pero ngayon ito na. Kaya napakalaking tulong din talaga ito. Na lalo na dito kami sa LGU, medyo kulang din yung pondo namin. At least ito nakakadagdag din para sa barangay.
9: Nakikipag-ugnayan na rin ng LGU sa Department of Agriculture para sa karagdagang suportang pangkabuhayan sa mga apektado mangingisda at magsasaka habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon ng bayan. Sa patuloy na pagpapalakas ng koordinasyon ng nasyonal at lokal na pamahalaan, inaasahang mas mapabibilis pa ang paghahatid ng ayuda at iba pang serbisyong kinakailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, ako si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Nagpaula ng 2 low pressure area sa Luzon ngayong araw. Ito ay ang panibagong low pressure area na nasa West Philippine Sea at ang LPA na dating si Bagyong Luis na kanina ay nasa Apayao ay nag-dissipate o nalusaw na rin. Sa ngayon, ang nabuong LPA sa kanluran ng Luzon ay patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon habang ang Typhoon Dolphin naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay makaapekto sa Extreme Northern Luzon bukas. Bagamat malayo ito, posibleng itaas ang Signal Number 1 bukas sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Samantalang habagat ang nagdadala ngayon ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Mimaropa provinces. Kalat-kalat na pag-ulan naman mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley at Gitnang Luzon dulot ng LPA. Alert po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy naman magpapaulan ang habagat sa Antique, Iloilo at sa Guimaras. Makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa mga nasabing lugar. Samantala, nalalabing bahagi naman ng bansa sa Visayas at Mindanao, fair weather, pero makararanas pa rin tayo ng ilang o sa ilang mga lugar ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang.
4: At susunod, umanikawala ng documentary evidence sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, tinalakay sa Day 12 ng impeachment trial.
3: At matapos ang pagkapanalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa WTA Tour title sa Mubadala DC Open, WTA World Rankings ni Ayala umakyat sa bagong career high na number 20. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

Maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: Sa day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinalakay ang tila kakulangan o kawalan ng documentary evidence sa paggamit ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Kumuha tayo ng detalye sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
4: Dayan, ilang programa ng Department of Education o DepEd ang pinaglaanan ng pondo mula sa confidential fund. Gayunman, nabigo ang DepEd na tukuyin ang mga partikular na confidential activity at hindi rin sila nakapagsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa paggamit ng pondo. Umabot sa 37.5 million pesos ang confidential funds ng Department of Education o DepEd sa bawat quarter mula first hanggang third quarter ng 2023. Pirmado ni Vice President Sara Duterte noong siya pa ang kalihim ng DepEd ang mga physical at financial plan para sa paggamit ng mga pondong ito.
5: Mr. Witness, these documents that you're seeing now, there is an annotation approved by. What does approved by mean?
6: Ang ibig sabihin po ng approved by ay in-approve po nung signatory dito sa box na ito yung contents of the physical and financial plan.
5: And this is in all three documents?
6: Yes po, ma'am.
5: Okay. There appears to be a signature in these three documents. Whose signature is this?
6: Signature po ni Vice President Sara Duterte po.
4: Bagamat nagsumiti ng physical at financial plan ng DepEd para sa first quarter ng 2023, may napansin ng dating COA Ikpao State Auditor na si Attorney Roderick Wamil.
6: Doon sa kanilang physical and financial plan for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasehan po ng kanilang disbursement from the confidential plan.
4: Ganito rin anyang kanilang napansin sa physical at financial plan ng DepEd para sa second at third quarter ng 2023 kung saan hindi rin naging specific ang mga confidential activity. Kabilang sa mga programang pinaglaanan ng pondo ang counterinsurgency program na nagkakahalaga ng 9.3 million pesos sa first quarter, 9.3 million pesos sa second quarter at 9.2 million pesos sa third quarter.
5: Did the DepEd submit any evidence on this or documents?
6: Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document. Based on this document po for the counterinsurgency program, ang expected outcome po ay to prevent any recruitment by the NPA and other communist and leftist groups towards teachers and students.
4: Pero ayon kay Wamil, walang isinumiting listahan ng DepEd na mga NPA, communist o leftist group, pati ng mga guro at estudyanteng saklaw umano ng programa. Wala rin anyang supporting documents para sa iba pang programang pinondohan ng confidential funds, kabilang ang anti-illegal activities at anti-extremist at terrorism. Dayan, muling babalik sa witness stand bukas si Attorney Roderick Wamil para sa interjection ng mga Senator Judge. Dayan?
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, lumabas sa impeachment trial ngayong araw na tinangka ng kampo ni Vice President Sara Duterte na humingi ng mas maagang audit actions o exemptions sa Commission on Audit sa pag-audit ng kanyang confidential funds. Yan ang ulit ni Vel Custodio.

0: ang grant, ang Department Secretary of Education, kailangan rin.
1: Yes, ma'am.
0: Bakit? Ano ba ang nature ng pondo na yan? Pera ba yan ng presidente?
1: Since ang confidential fund po ay public fund, so kailangan pong ma-properly account. So kailangan nilang i-liquidate properly and completely yung kanilang cash advances from the confidential fund.
2: Bagamat hindi direktang humihingi na exemption para sa liquidation si Vice President Sara Duterte, sinubukan umanong hilingi ng Office of the Vice President at DepEd na mas magaan na audit actions ang ipataw sa kanilang confidential funds. Humiling ang ahensya na maglabas na lang na audit query sa halip na audit observation memorandum.
3: Niminsan ba humingi ang exemption sa inyo ang Vice Presidente sa audit ng kanyang confidential funds?
1: Actually, meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung i-issue instead of AOM. So,
3: parang
1: exception po yun dun sa provision ng Joint Circular na AOM yung i-issue.
2: Paliwanag ni Wong Neil, walang ganitong audit action sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga alituntunin sa paggamit at pag-audit ng confidential funds. Dahil dito, hindi pinagbigyan ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office ang hiling ng OVP at DepEd na maglabas pa rin ng AOM matapos makakita ng mga pagkukulang sa mga isinumiting dokumento. Kinumpara naman ni House Trial Prosecutor at Bicol Saro Party's Representative Terry Ridon sa fertilizer scam at PDAF scam ang issue ng paggasta ng confidential funds sa OVP at DepEd.
4: Yung pabinabanggit ni Atty. Kapuna na scam, yun pa rin ho yung pagtingin ho namin, na ilantad ngayong araw po na ito, yung pong pagiging scam, iskandalo nito pong confidential funds misuse. Na this is akin to the fertilizer fund scam. But more importantly, we can say today na ito po ay katulad ng Napoles PDAF scam. Sa Napoles scam, mga kaibigan, na pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malalaking pera na hindi ho natin nalaman kung saan po napunta. Ganon po din yung nangyari po dito. Malalaking encashments ng pera, 125 million pesos. Pagkakakilala ho natin kay Mary Grace Piatos, Nova Santos, Milky Sikuya, hanggang sa araw na ito, hindi po liquidated ng maayos yung pong paggamit nito pong mga pondong ito.
2: Nauna nang sinabi ni Wamil na may mga gastusin na OVP at DepEd na walang sapat na dokumento, kabilang ang mga bayad sa rewards, medical at food aid, at mga paggastang hindi umano pinapayagan sa ilalim ng mga panuntunan ng confidential funds. Samantala, napagdesisyonan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na isagawa na lamang bukas sa interjection ng Senator Judges. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Parehong bumaba ang trust at performance ratings ni Vice President Sara Duterte ayon sa tugon ng masa survey ng Octo Research. Iginit naman ang isang mambabatas na refleksyon ito ng nakatutok o nanakatutok ang mga Pilipino sa nagpapatuloy na impeachment trial. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Bumaba ang trust at performance ratings ni Vice President Sara Duterte batay sa second quarter ng 2026 ng tugon ng masa survey ng Octa Research na isinagawa nitong July 4 to 11. 8% ang ibinaba ng trust rating ng Vice Presidente mula sa 55% noong March 2026, samantalang 5% naman ang ibinaba ng performance rate ng Vice Presidente mula sa 50%. 1,200 na Pilipino ang naging bahagi ng isinagawang survey ng Octa Research kung saan nagpapakita ito ng epekto ng gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, tiwala ang publiko sa mga ebidensya kaugnay ng patuloy na isinasagawang impeachment process laban sa Vice Presidente. Ayon kay Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adzong, ipinapakita rin ito na ang mga Pilipino ay nakatutok sa impeachment trial ni Duterte at nais ng publiko na malaman ang katotohanan base sa inihahaing mga ebidensya. Layunin ng Octa Research na magbigay ng mga impormasyon base sa opinyon ng publiko hinggil sa kalagayan ng lipunan at mga isyu ng pamahalaan. Magpapatuloy naman ang survey ng Octa Research tungkol sa tiwala at performance rating ng Vice Presidente sa gitna ng kanyang impeachment trial. J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Samantala, inaasahang maghahain ang prosecution ng motion for reconsideration kaugnay sa pagpayag na makapagpiansa si dating Senator Bong Revilla sa kasong malver

0: Station. Dumating naman sa Sandigan Bayan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumestigo sa nagpapatuloy na hearing sa flood control scandal. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
1: Hindi apektado ang korte. Ito ang naging tugon ng Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justices sa manifestation ng isa sa mga abogado ni dating Senator Bong Revilla, kaugnay ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila umano'y natrabaho ang pagpayag sa pagpiansa ng dating senador. Ito ikaw din ang kasong malversation sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Binigyang din ni Associate Justice Ronald Moreno na hindi siya na-offend, natatakot at pinaninindigan niya ang kanyang naging resolusyon. Matapos ang 2 dekada sa hudikatura, hindi na anya bago sa kanyang ganitong sitwasyon at hayaan na lamang anya ang naging reaksyon ni Remulla. Wala rin anya pa siyang natatanggap na banta kaugnay sa kanyang naging desisyon. Sa bahagi naman ni Associate Justice Fritz Brian De Los Santos, ponente ng resolusyon, naiintindihan niya ang reaksyon ni Remulla at hindi siya na-offend dito. Di niya, hindi popularity contest ang adjudication at karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin. Para sa kanya, bahagi lamang ito ng kanyang trabaho. Kaugnay nito, binigyang din ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na ginagambayan sila ng kanilang motto na honor, integrity, and accountability. Anya, nagpapasya sila batay sa konstitusyon, batas at mga ebidensya. Sa kanyang dissenting opinion, iginiit ni Miranda na nailabas ang pondo dahil sa umunay project proponent na si Revilla. Ayon kay Ramon Esguera, abogado ni Revilla, ang kanyang naging manifestation ay tungkol sa pag-aalala niya sa integridad ng korte.
2: Kasi integrity ang pinag-uusapan natin, independence ng judiciary. So whether or not affected ang court, no, it's really up to them. Sabi naman nila, sanay na kami dyan.
1: Inaasahan naman na maghahain ng prosecution ng motion for reconsideration bukas kaugnay ng pagpayag ng korte na makapagpiansa si Revilla mula sa kasong malversation. Samantala, sa muling pag-arap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niya na lumalapit umano ang mga mambabatas kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bago pa mabuo ang National Expenditure Program o NEP. Anya, sa lump sum fund na nakalaan umano kay Bunoan, kinukuha ng dating kalihimang ilalaang allocation para sa mga mambabatas. Ayon kay Bernardo, may mga mambabatas umanong nakikipag-ugnayan sa district office para itulak ang kontraktor na mananalo sa bidding. Habang may point person naman na nakikipag-usa sa mga kontraktor para sabihin may may-ari na ng proyekto. Kapag nanalo na ang napiling kontraktor, nagbibigay umano ito ng tinatawag na sahod sa mga natalong bidder na una nang may alam sa ganitong kalakaran. Dahil dito, ani Bernardo, may mga priority project ang pamahalaan na hindi nabibigyan ng sapat na pondo, kabilang na ang right-of-way requirements. Sinabi rin niya na halos lahat umano ng mga senador ay humingi ng pondo para sa mga proyekto, maliban na lang kay Senator Ping Lacson. Kabilang umano sa mga lumapit sa kanya ay sina Senators Jesus Codera at Jingo Estrada at dating senador at ngayong Makati Mayor Nancy Binay para sa pagpupondo ng mga proyekto. Paglilino ni Bernardo, wala namang illegal sa paghingi ng pondo para sa mga proyekto. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bernardo na wala siyang kinita sa umano'y proyekto ni Revilla na siyang subject ng paglilitis. Anya, ilang beses silang nagpulong ni Revilla kabilang na umano sa mismong Senado. Anya, kay Binay at Bunoan ay may kinita siya. Ayon pa kay Bernardo, kalimitang 15% ng halaga ng isang infrastructure project ang nakukuha ni Bunoan. Sa halagang ito, 50% umano kay Bunoan at tig 25% sila ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatakda namang tumistigo si Bunoan sa August 12 bilang huling witness ng prosecution. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Pinalakas pa ng Philippine National Police ang hakbang sa seguridad kaugnay ng nalalapit na kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Bilang paghahanda, mahigit 10,000 pulis ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon para tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng halalan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigos.
3: Kontrolado ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM kaugnay sa nalalapit na parliamentary elections. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala pang naitatalang election-related incidents simula noong July 16 election period. Resulta daw ito sa maagap nilang pagpapatupad ng security measures sa BARMM gaya ng gun ban. Kaugnay nito ay umakyat na sa mahigit 10 ang kanilang naaresto.
4: So with that, we have 42 days left. So far, tayo ini-implement na natin ang security operations. Okay? And as of now, there are no recorded election-related incident in the area of Barn. But we're able to, with that security operation and operations and other operations, we're able to arrest 12 personalities for violation of the gun ban or COMELEC gun ban.
3: Halos 10,000 pulis ang kanilang ide-deploy sa araw ng halalan, kung saan 5,000 pulis ang magmumula sa ProBar. Bumuo na din aniya sila ng Special Electoral Board sakaling kailanganin ang serbisyo ng pulis sa election.
4: So far, maayos naman ang ating coordination with the COMELEC, with their guidance, as well as the other deputized agents of the COMELEC. And the Philippine National Police is on top of the situation and of course in coordination with the armed forces and other law enforcers.
3: Ang halalan ay gagawin sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi at Cotabato City. Ang BARMM parliamentary elections ay idaraos sa Setyembre 14. Ryan Lisiges para sa Bayan.
0: Isinailalim na sa inquest proceedings ang 14 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL kaugnay ng reklamong murder matapos ang insidente na pananaksak na ikinasawi ng isang 13 anyos na estudyante sa loob ng paaralan sa Las Piñas. Naisumite na ang kaso sa Office of the City Prosecutor ng Las Piñas at kasalukuyan na itong ine-evaluate. Ayon sa National Capital Region Police Office, tabun sa dibdib ang ikinasawi ng biktima. Batay sa investigasyon, pangunahing motibo pa rin ang alitan umano tungkol sa 10 pisong sukli na naiwan sa school canteen. Tumalabas din sa investigasyon na fan knife o balisong ang ginamit sa insidente at itinago ito sa loob ng tumbler kaya hindi nakita sa isinasagawang inspeksyon bago makapasok sa eskwelahan. Dahil dito, paiigtiin pa ng mga otoridad ang screening procedures sa mga paaralan at maaaring ikonsidera ang paggamit ng metal detectors para maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit.
5: Nakusa lahat, ipinapaabot po ng NCRPO ang aning taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng biktima. At syempre po, mahalaga po na bukas ng komunikasyon ng mga magulang, ng guro at ng ating mga minors, or yung ating mga bata. Bantayan po natin ang kanilang mga kilos, yung pakikitungo po nila sa kapwa, pagbabago ng pag-uugali. Ganon din po yung anumang alitang kanilang pinakaharap.
0: Hindi umubra sa mga pulis ang anting-anting ng isang nagpakilalang albularyo sa General Trias, Cavite. Matapos madiskubre ang kanyang modus na peking agimat, yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
6: Aba, huy!
7: Ame!
6: Dito ka magti-testing sa bahay?
7: Oo!
6: Oh, ano ba yan? Ano ba? Oh, ayaw pumutok!
3: Sa harap ng kanyang mga kliyente sa loob ng kanilang bahay sa General Trias, Cavite, iwinawasiwas ng 72 taong gulang na lalaking ito na nagpakilala na isang albularyo ang kanyang baril. Sa pamamagitan ng pagbaril sa unan na may nakalagay na papel na kanya o manong dinasalan, ipinapakita nito sa kanyang mga parokyano na mabisa ang kanyang orasyon at ang kanyang mga ibinibentang anting-anting. Pero ang kanyang orasyon, tila walang epekto sa mga kapulisan. Matapos makumpirma ang kanyang modus.
7: Sa'yo ay may karapatan ng malinimay kung masulang ibo. Sabihin ay pwedeng kabur o labas sa'yo sa lahat ng kapulisan.
3: Agad siyang binasahan ng kanyang karapatan at pinosasan.
8: Pinagyakpan po ng ating albularyo ang kanyang mga dilisensyadong baril. Kaya ng caliber 357, 45, at ng 22. Yun po, based doon sa mga impormasyong nakalap natin, nag-contact tayo ng intelligence build-up para po makapag-file ng search warrant doon sa kay alias Dante na isang self-proclaimed faith healer po doon sa kanilang lugar.
3: Nag-ugat ang operasyon matapos na magsumbong sa mga pulis ang naging kliyente ng suspect. Bukod kasi sa panggagamot, inalok din siya na sumali sa grupong Haring Bakal.
8: Parang mga grupo ng hindi naman to isang organisasyon eh. Parang mga samahan lang na kung tawagin ni Haring Bakal, pero hindi naman sila legitimate na as grupo na nakarehistro, kagaya ng ibang mga fraternities. Parang samahan lang ng mga iba't ibang klase ng tao doon sa lugar na iyon.
3: Ipinagyabang din umano nito na meron siyang samot-saring baril na kalaunan ay napakalamang hindi lisensyado.
8: Opo ma'am, may mga katabing residente at napakadelikado nun ma'am kasi kumbaga kung halimbawang bumili sa kanya yung isang tao at naniwala na yung kanyang anting-anting ay epektibo at tinesting nung tao na bumili yung nabarilin yung sarili niya, eh siguradong delikado sa buhay ng isang tao yun dahil hindi naman totoo yung sinasabi niyang anting-anting.
3: Paalala ng PNP, huwag basta magpapaniwala sa mga nag-aalok ng umanoy makapangyarihang anting-anting o di naman kaya ay agimat na madalas nagiging daan para makapanloko. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP CIDG ang suspect at naharap na rin sa kasong paglabag sa 10591. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges para sa Bayan.
0: Samantala, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Japanese lawmaker Honorable Fujita Fumitake sa Malacanang bilang bahagi ng patuloy na pagpapalalim ng Comprehensive Strategic Partnership ng Pilipinas at Japan. Ayon sa Pangulo, mahalagang katuwang ng Pilipinas at Japan sa pagpapaunlad sa ekonomiya at pagpalawak ng kooperasyon sa depensa, kalakalan at iba pang sektor. Ikalawang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas ang Japan na may kabuang $22.2 billion ang bilateral trade. 2025, umalo naman sa $734.47 million ang foreign direct investments ito sa bansa. Dumating sa Pilipinas si Fujita mula August 2 hanggang 4, kasabay ng pag-unita ng dalawang bansa sa 70th anibersaryo ng diplomatikong relasyon at 15th anibersaryo ng Strengthened Strategic Partnership. Matapos ang 17th Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika at Japan, patuloy ang AFT sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Habang siniguro naman ng DFA ang patuloy na pagprotekta ng Pilipinas sa teritoryo nito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
9: Patuloy na minumonitor ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga aktibidad sa West Philippine Sea kasunod ng katatapos lamang na 17th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Kinumpirma rin kasi ng AFP na may na-monitor silang ilang naval drills ng People's Liberation Army Navy o PLA ng China malapit sa Baho de Basinluc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang cooperative activity ng mga magkakaalyadong bansa ay may pinapahiwatig na mensahe.
10: The message to the entire world, not to any particular country, is that the Philippines is not alone in its stand of supporting international law. Our modernization program is on track. We could now plug and play with modern militaries. And that activities like this will continue in the near future.
9: Sabi ni Trinidad, wala namang naitalang panghihimasok ang PLA Navy, China Coast Guard o Maritime Militia sa isinagawang MMCA bagamat namamataan sila sa malayo. Samantala, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang interes nito sa West Philippine Sea.
11: The Philippine government is committed to protect our interests, uphold our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction.
9: Kaugnay niya, nanawagan din ang sandatahang lakas ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, higit pa sa politika o anumang pagkakaiba, dapat umanong magkaisa ang mga Pilipino sa pagtataguyod ng soberanya at pagsunod sa international law habang patuloy nilang isinusulong ang pagpapalakas ng kamalayan ng publiko tungkol dito.
12: So kapag Pilipino ka, no, andyan dyan ang usapin, pro-sovereignty ka. Pro-sovereign rights ka, and we uphold international law. So, andyan, no, it's a third-party entity saying, no, United Nations Convention of the Law of the Sea by the arbitral win that we have, no, pahalagahan natin itong panalong ito and isulong natin ang ating soberenya, ang ating sovereign rights. Yan po ang misyon na gagampanan ng Armed Forces of the Philippines.
9: Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Sa mundo ng sports, isang kasaysayan na naman ang inukit ni Pinay tennis star Alex Ayala Matapos talunin ng world number 3 at top seed na si Jessica Pegula. At tanghali na unang Pilipino na nagkamit ng WTA Pro Level at WTA 500 singles title sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Matatanda ang naantalang championship match sa matinding ulan kung saan lamang si Pegula sa score na 6-4-2-1. Ngunit sa pag-operate ng laro, ibang iyalang na sila yan. Nagpakawala ang 21-anyos na Filipino tennis star ng matinding ratsyada para dominahin ang natitirang bahagi ng laban sa score na 4-6-6-4-6-0 at tuluyang iuwi ang korona sa harap ng crowd na puno ng mga Pilipinong sumusuporta sa kanya. Sa kanyang acceptance speech, pinasalamatan ni Ayala si Pegula at sinabing marami pa siyang gustong matutuhan mula sa Amerikanang tennis star. Samantala, kinilala rin ni Pegula ang napakalaking improvement ni Ayala at pinuri ang dedikasyon ng Filipino fans na sumusuporta sa kanya saan mang torneo. Ito na ay 7th panalo ni Ayala laban sa isang top 10 player ngayong season at umakyat na siya sa bagong career high na WTA World No. 20, ang pinakamataas na ranking ng isang Pilipina sa kasaysayan. Sunod na sasalang sa Ayala sa WTA 1000 Canadian Open sa Toronto, kung saan seeded na siya at may first round bye.
13: Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Before the final yesterday, actually, I got so many messages, sweet messages from my family and from my friends who are on tour wherever else in the world. And, you know, I thought to myself, I feel so much love. So standing here in the middle of all this love, my first chance at the title, knowing it won't be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me. So thank you, everybody. And I really look forward to seeing you guys again.
0: Binigyang pugay naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tennis star na si Alex Ayala matapos niyang masungkit ang WTA Tour Championship. Kinilala ng presidente ang tagumpay ni Ayala sa larangan ng tennis. Tinalo ni Ayala ang world number 3 na si Jessica Pegula sa final ng Mubadala DC Open sa Washington. Tinawag ng Pangulo si Ayala na inspirasyon sa mga kabataan na patuloy na nangangarap.
14: Mainit ang naging pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Alex Ayala sa kanyang makasaysayang tagumpay bilang first Filipino and first Southeast Asian WTA 500 champion.
0: Nagpabot din ang pagbati si House Speaker Faustino Bodidi III kay Pinay tennis icon Alex Ayala matapos nga nitong mayuwi ang kauna-una ang WTA Tour singles title ng isang Pilipina. Ayon kay D, bunga ng matinding sakripisyo, tiyaga at dedikasyon ang makasaysayang tagumpay ni Ayala, nagbigay ng inspirasyon at pagmalaki sa milyong-milyong Pilipino. Aktres at fashion icon na si Heart Evangelista itinampok muli sa Harper's Bazaar Singapore cover. Samantalang wedding gown designer ng American actress na si Emma Roberts, isa pa lang Pinoy. Kung sino siya kilalanin sa ulat showbiz ni Jana Madrid.
15: Isa na namang Pinoy ang nagningning sa isang Hollywood wedding. Ang Filipino fashion designer na si Monique Luvillier ang nasa likod ng wedding gown ng aktres na si Emma Roberts. Ayon kay Luvillier, pinagsama sa disenyo ang timeless romance at modernong estilo na babagay sa personalidad ng aktres. 9 buwan at halos 1,000 oras ang ginugol ng 12 artisans sa pagbuo ng gown. Gamit ang 25 yards ng custom-dyed fabric na vintage rose. Vintage-inspired naman ang peg ni Emma na biro pa niya ay gusto niya ang magmukhang antique ghost doll. Para sa reception, isa pang Monique Luvillier creation ang isinuot ni Emma na bagong bersyon ng disenyo ng Filipino designer noong 2003. Muling bumida sa international fashion scene si Heart Evangelista bilang cover star ng August 2026 issue ng Harper's Bazaar Singapore. Agaw pansin ng global fashion icon sa kanyang bright red dress at printed heels. Sa cover story na Heart Evangelista is no longer playing to please, ibinahagi ni Heart ang bagong yugto ng kanyang karera mula jewelry design hanggang game show hosting. Noong 2025, naging kauna-unahang guest editor din siya ng magazine. Ngayong taon, nagbalik din siya para sa ikalawang season ng kanyang reality show na Heart World. At lumabas siya sa music video ng Teka Lang ni TJ Monterde kasama si John Prats. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na at PTVPH.
16: At yun pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pamansang TV para sa
16: Bagong Pilipinas.
17: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
2: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
24: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's 4th of August, 2026, at ito po muli yung programang Salam Radio dito sa Radyo Pilipinas. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, kasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na paghatid sa inyo ng mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters at syempre mula sa mga kasama natin mamaya. May mga balita kaming ihahatid sa inyo. Kaya kayo ay on a rainy day. Oh, bagamat ay si Luisa ay bahagyang humina, pero meron pa rin yung low pressure o habagat. Sa Mindanao naman, talagang grabe, non-stop yung pag-ulan nila doon. They take it very normally. But ang problema is that yung in some areas, nagbabaha, Jensan, Maguindanao area. Dahil sa tuloy-tuloy po yan na pag-ulan ng bunsod ng habagat. Anyway, kung kayo po ay pauwi pa lamang, kaya papunta sa inyong mga trabaho at this time around, let me accompany you all throughout up until 8 p.m. dito sa ating programa Salam Radio. Nakatutok pa rin tayo ha, sa Bangsamoro parliamentary election, dahil gaya nga na nabanggit natin, sinimulan na ang kampanya sa Bangsamoro parliamentary election. Kung sa mga hindi pa nakakalam o kaya ngayon lang na narinig, yung Bangsamoro parliamentary election po, ayan po yung gaganapin na parliamentary election sa Bangsamoro this September 14. So the campaign started last July 31 and then it will last up until September 12. Kung saan September 14, dun na po ang pagboto. O why is it parliamentary? Kasi po, hindi po sila boboto ng governor, hindi po sila boboto ng vice governor, at hindi po sila boboto ng mga konsehal, o kaya mayor, o kaya vice mayor. Oh, mga board member, hindi po sila boboto noon. Ang ipoboto nila ay mga members of the parliament. Kung nababaguhan kayo o kaya bago sa inyong pandinig, isa po yan na kumbaga ay form of governance sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meron po tayong two forms of government, no, within our country. Ito yung presidential at yung parliamentary. Oh. Kumbaga sa dami, no? Sa dami na who are looking forward on the alam mo yon, on the success of the coming Bangsamoro parliamentary election, kaya sana daw ma-adapt na, no? Ma-adapt na yung parliamentary election sa buong bansa. Mali natin, hindi na Bangsamoro parliamentary election, kundi Philippine parliamentary election na. Eh di, napakaganda. Anyways, o nga pala, pag-usapan lang natin ha, with regards doon sa issue na kumakalat talaga about the certification of certain halal certification of some certain products. Huwag na natin banggitin kung ano yung mga products kasi hindi naman natin nakuha yung side nila na hindi o bawal kainin. Although pwede, oo, kasi ano, naglabas naman sila ng statement and then naglabas na din yung halal certifier. Oo, pwede. Yung Argentina products, particularly sa corned beef and yung beef loaf, yun po yung variants ng beef loaf, yun po yung tinanggal ng IDCP yung kanilang certification. After Brunei government have run some counter or cross-country verification, nalaman merong pork contamination. Pero ika nga natin, no, hindi naman talaga doon sa ano, doon sa na may na mix na baboy or pork content doon sa beef loaf. Kasi ito yung problema na ito yung hindi din ika nga mag-grasp ng ilan, na yung po kasi yung mega facility ay isa lang yung ginagamit nila ng mga malalaking company, canning company dito sa ating bansa. So, kumbaga, umaga, baboy, hapon, beef. Kaya naman, nagkakaroon ng cross-contamination. So, yan yung problema. Wala talagang masasabi natin na, alam mo yun, yung parang dedicated na canning for beef alone or chicken alone. Na matagal na yan na pinapanawagan actually. Kaso, mahal eh. Mahal. It's hard to maintain a facility that big that would be dedicated to halal products only. Oh, hindi. Kaya strict masyado eh. I mean, the very reason why the Brunei government lets in, no, yung mga products, Filipino products coming from the Philippines, because there's a number of ano din, Filipino in their country. Kaso after that cross examination, yun, natuklasan nga na may pork contamination yung ilang mga products ng Argentina. Yan. So I think it's free to say, no, kasi it's all and it's raising awareness para doon sa mga hindi pa nakakaalam. Anyways, ang IDCP naman ay nag-issue ng kanilang halal certification withdrawal, and sinabi din naman ng Argentina na they are looking into this matter. Anyway, ang atin lang naman is that if the certifying body knew about it, the facility used in canning these products is only one, sana alam na nila dati pa na there could be a possible contamination. Contamination naman nangyari. Contamination when it comes to the canning process of these products. Anyway, sige. Abangan nalang natin. Baka makakuha tayo ng mga kasama natin dyan sa IDCP para mas malinawan pa with regards to that. Kasi talagang kailangan na kailangan din eh, no, yung mga ano, yung mga kababayan natin na alam mo yun, deeply observes yung halal certification. But ko yun nasabi because there are, meron namang canned goods. I mean, here's again, no, here's the thing again. Now, if that facility is used, no, if that facility is used, that mega facility is a how do you call it? Parang shared facility between canning corporations. So there's a possibility na yung iba din, no, na gumagamit noon, even though they are not halal certified, but they are beef in product, eh, may possibility din ng contamination. So regardless whether it is kumbaga it is halal certified or not, no, eh andun pa rin yun, no. So anyway, yan ang hirap, no. As much yung ika nga eh umiiwas tayo sa mga ganyan na mga produkto that are non-halal, no, that are non-halal, tapos here comes a product which is halal certified but unfortunately was found out that there's pork contamination. Again, pork contamination po yung case, hindi naman yung may mix, no. It's the same cases with the Cadbury and it is the same case with yung isang product pa, yung CDO, which eventually happens to be beef loaf products also. No, so alam mo yon, have you seen the logic, iga nga, no? If these beef products are also yung mga beef loaf, mga ganyan, so it's primarily doon galing sa isang facility. Kumbaga eh pwede nga natin sabihin na iisa lang yung can nila eh. Tapos yung wrapping lang doon lang nagkaiba, no? Anyways, Muslims would still be vigilant, would stay vigilant in whatever means, no? But we are hoping that kaakibat natin, kasama natin sa laban na ito, talaga yung mga halal certifying bodies. Kasi, nevertheless, after, di ba, IDCP na yun, ha? IDCP na yun yung nag-issue ng certification. But unfortunately, eh, hindi pumasa sa Brunei. So, how much more the other certifications that they have already done? And do we need to re-examine all of those? Ang dami nun. No? Ang dami nun. This actually questions the integrity of the halal certifying body. And IDCP is one of the, masasabi natin, na pioneer, if not the pioneering, no, halal certification body na tinitingala rather, no, ng ibang halal certification bodies. So I think they have to be, ano, no? They have to roll up their sleeves, gumawa ng iba pang mga hakbang, no? Gumawa ng iba pang mga hakbang para ma-resolba at hindi na maulit yung mga ganitong mga pangyayari.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay, dumako tayo sa ating mga headlines.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: DOJ wala pang natatanggap na impormasyon kung nahuli na ba si Senator Roland De La Rosa. Ronald De La Rosa. Panig ng depensa humingi ng dispensa kung nahagip ang termino ni dating Vice President Jomar Binay sa impeachment trial. Tax saving sa ilang profesyon maaaring umabot hanggang 17,500 o 17,500 oras na maisabatas ang panukalang itaas ang annual income tax threshold sa 350 yung kumikita ng 350,000. USA pananatilihin ang rice imports sa gitna ng banta ng El Nino. Dengue cases sa Zamboanga City sumamba na sa mahigit 1,000. Dengue epidemic idinaklara na sa syudad. Adoption at alternative child care pinag-ibayo matapos ang kolaborasyong Regional Alternative Child Care Office 10 at Regional Reception Study Center for Children, DSWT Region 10. Progreso ng mahigit 100 proyekto ng pamahalaan sa Ilocos Region na minomonitor ng DepDev. DILG minomonitor ang higit 80,000 proyekto ng LGU. Mga kawanin ng Sulu Provincial Hospital sumalang sa life-saving training. Mga motorista maaari pa rin dumaan sa Malik Road sa San Nicolas, Pangasinan pero pinag-iingat dahil sa madulas na kalsada. Regional Interagency Committee on Illegal Drugs Coordinating Group tinalakay ang matagumpay na paglaban sa illegal na droga sa Northern Mindanao.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At yan po ang mga balitang paabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio. O eto, diretso na tayo sa ating mga balita. DOJ, wala pang natatanggap na impormasyon kung nahuli na ba si Senador Ronald De La Rosa. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay DK Zarate.
3: Radyo Pilipinas.
2: DK!
6: Wala pang nakakarating na impormasyon sa Department of Justice kung nahuli na ba si Senador Ronald Bato De La Rosa. Sa pulong balitan kanina sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Polo Martinez na hindi nila makukumpirma ang nasabing balita dahil wala pa silang nasagap na ganong impormasyon. Bago ito, kumalat kasi sa ang impormasyon na di umano'y naaresto ng nasabing senador. Si De La Rosa ay may arrest warrant mula sa ICC bilang indirect co-perpetrator sa crimes against humanity of murder na kinasangkutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ayan, maraming salamat DK Sarate. 7:22 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tax savings ng ilang profesyon maaaring umabot hanggang 17,500 oras na maisabatas ang panukalang itaas ang annual income threshold, tax threshold sa 350,000 pesos. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: Kat, hanggang 17,500 pesos kada taon ang maaaring matipid sa buwis ng mga guro, nurse, police, engineer at ilang empleyado sa BPO sector sa ilalim ng panukalang reforma sa income tax ng Department of Finance. Sa briefing na ipinatawag ng House Committee on Ways and Means in Ilahad ni Finance Undersecretary for the Fiscal Policy and Monitoring Group Carlo Fermin Adriano, ang mga halimbawa ng tax savings kaunay ng panukalang progress o yung promoting revenue, growth and equity towards socio-economic sustainability bill para itaas sa 350,000 pesos ang annual tax-exempt taxable income. Ang isaan niya Teacher 1 na may salary grade 11 at may 380,460 pesos na annual basic income mula sa kasalukuyang tax due na 15,407.57 ay papatawan na lang ng 407.56 pesos na buwis kung maisa sa katuparan ng panukala. Katumbas ito ng 15,000 pesos na tax savings. Ang Police Inspector 2 na may SG-15, Nurse 4 na may SG-18 at Senior IT Specialist na nasa upper middle income ay maaari naman makakuha ng 17,500 pesos na tax savings. Maging ang isang entry level na call center agent ay makakabenepisyo ng 6,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, maraming salamat Kathleen Forbes. Samantala, 7:24 in the evening, DA. Pananatiliin ang rice import sa gitna ng banta ng El Nino. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ray.
8: Hindi sususpindihin ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng bigas ngayong taon. Ito'y upang matiyak ang sapat na supply sa harap ng posibleng epekto ng malakas na El Nino sa produksyon ng palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas prioridad ngayon ang food security dahil inaasahang bababa ng 750,000 metric tons ang produksyon ng palay at maaaring humigpit ang supply bago ang anihan sa unang bahagi ng 2027. Sinabi ng DA na umabot na sa 3.3 milyong metric tons ang rice imports nitong Agosto at 3. Sa halip na limitahan ang importasyon, palalakasin ang buffer stocks ng bansa. Kasabay nito, inatasan ang National Food Authority na dagdagan ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Target ng NFA na makabili ng 500,000 metric tons ngayong wet season sa halagang hindi bababa sa 21 piso kada kilo para sa wet palay at 25 piso hanggang 27 piso kada kilo para sa dry palay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, adoption at alternative child care pinag-ibayo matapos ang kolaborasyon ng Regional Alternative Child Care Office ng Region 10 at Regional Reception Study Center for Children DSWD Region 10. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Dandy.
10: Nagsagawa ng oryentasyon ang Regional Alternative Child Care Office o RACO 10 sa pagkikipag-ugnayan sa Regional Reception Study Center for Children o RRSCC ng DSWD Regional Field Office 10 para sa pinaigting na kamalayan at pagpapatupad ng adoption and alternative child care services sa rehiyon alinsunod sa Republic Act No. 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and alternative child care para sa mga social worker ng DSWD Residential Care Facilities. Layo na orientasyon na mabigyan ng kaukulang kaalaman at kakayahan ang mga social worker kung paano humawak ng mga kaso o sitwasyon kaugnay sa adoption at alternative child care gamit ang batas, mga pulisiya at proseso ng pagpapatupad nito. Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, napagtitibay ang pagtuon sa pagsusulong ng makabata, mapagtugon at dekalidad ng serbisyo sa alternatibong pangangalaga ng bata. Tinitiyak ang mapag-aruga at ligtas na kapaligiran at pamilya para sa bawat bata kung saan mararamdaman nila na sila'y tanggap at kabahagi ng pamilya. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, eto, totoo. Delikado to. Dengue cases sa Zamboanga City sumapa na sa mahigit 1,000 dengue epidemic idineklara sa siyudad. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
9: Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
2: Shirley.
11: Sumampa na sa mahigit 1,000 ang naitalang kaso ng dengue sa lungsod ng Zamboanga mula Enero hanggang Hulyo sa taong ito. Batay sa tala ng City Health Office, aabot na sa 1,241 ang naitalang kaso at 12 na ang nasawi dahil sa dengue. Ayon kay City Health Officer Dr. Dulce Miravite, mataas ito ng 500% kumpara noong nakarang taon sa parehong panahon. Sa sinagawang press conference ngayong hapon sa Zamboanga City Hall, idineklara ng nasabing tanggapan ang dengue epidemic sa syudad. Patuloy na pinaalalahanan ng pamahalang lokal ang publiko na panatiling malinis ang kapaligiran at sundin ang 5S strategy kontra dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Yeah, maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, mga kawani ng Sulu Provincial Hospital sumalang sa life-saving training. Para sa detalye, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Eloisa.
12: Sumalang sa tatlong araw na life-saving training ang mga kawani ng Sulu Provincial Hospital kasama ang American Heart Association o AHA. Kabilang sa mga aktibong nakibahagi sa pagsasanay ang mga consultant, doctor, POD at mga staff nurse ng institusyon na isinagawa sa Auditorium Hall ng Mindanao State University Sulu. Tumayo bilang trainer sa tatlong araw na aktibidad sila Dr. Vicente de Lima at Jean Paul Braulio. Sa unang dalawang araw, nabigyan ng karagdagang kaalaman ang mga kalahok sa basic life support at advanced cardiovascular Cardiovascular Life Support Training. Nasun na rito ng Pediatric Advanced Life Support at Neonatal Resuscitation Program sa ikatlong araw. Nagkaroon din ng hand-only CPR orientation at practical demonstration para sa mga administrative staff ng SPH kasama ang mga studenters ng Mindanao State University. Ang pagsasanay ay patuloy lamang ng patuloy na pagsusumikap ng SPH na magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga kawanin nito na magagamit nila bilang mga health professional, lalo na sa oras ng emerhensiya. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Ayan, maraming salamat, Eloisa Muhammad. 7:30 in the evening.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Progreso ng mahigit 100 proyekto ng pamahalaan sa Ilocos Region na minomonitor sa Ilocos Region na minomonitor ng DepDev. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
14: Naglabas ang Department of Economy, Planning and Development Region 1 ng CY 2026 First Quarter Project Monitoring Report na nagpapakita ng kalagayan ng 104 na current year projects na minomonitor sa ilalim ng Regional Project Monitoring and Evaluation System sa Region 1. Batay sa ulat, 22 participating entities ang kasali sa monitoring. Sa kabuuang proyekto, isa ang natapos sa 40 kasalukuyang sinasagawa at 63 hindi pa nasisimulan. Naitala rin ang 16.76% overall physical accomplishment kumpara sa 19.33% target para sa unang quarter. Umabot sa 9.19 billion pesos ang kabuuang allotment habang 2.89 billion pesos na ang disbursed. Nakapagbigay rin ang proyekto ng trabaho sa 2,547 individual at nakinabang ang 212,934 individual at 126,118 grupo. Ayon sa ulat ang datos ay batay sa mga sinumiting impormasyon ng mga ahensya sa electronic RPMES at saklaw lamang nito ang proyektong enrolled para sa monitoring sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Maraming salamat, Mildred. Samantala, mga motorista maaari rin dumaan sa Malico Road sa San Nicolas, Pangasinan. Pero pag-iingat dahil sa madulas na kalsada. Para sa detalye mula tayo, galawin natin yung Grace Aquar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Grace.
15: Nananatiling passable ang Malico Road sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan para sa mabiyaing patungong Nueva Vizcaya at Pangasinan o vice versa sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng Bagyong Luis at pinalakas na habagat. Ayon kay Luis Maverick Matias, ang team leader ng MDRMO San Nicolas, ligtas pa rin madaanan ang naturang kalsada. Ganman, mahigpit niyang pinapayuhan ang mga motorista na magdoble ingat sa pagbibiyahe dahil naging madulas ay labahag ng daan bunsod ng walang humpay na pag-uulan. Samantala, bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa anumang sakuna, nagsagawa rin ng Interagency Coordination ang tropa ng Warroodport Maneuver Company, Regional Mobile 1st Battalion 1 sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Raymond Ristiwalen, ang acting company commander kasama ang PDRMO Pangasinan kung saan nanatiling naka-activate ang One Response Command Center sa Malico San Nicolas upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Layunin ang koordinasyon ito na higit pang paigtingin ang disaster preparedness at road condition monitoring lalo na sa Malico Road na isa sa mga pangunahing rutang dinaraanan ng mga motorista dahil nagsisilbi itong shortcut na nakabawas sa oras ng biyahe ng mga bumibiyahe sa pagitan ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Patuloy namang minomonitor na makinukulan ang kondisyon ng Malico Road upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero habang nanatili ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
2: Eh, maraming salamat, Grace Aquar. 7:33 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aaral nilang paalala.
16: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at manging isda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
19: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa

0: diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:37 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tayo po yung napapakinggan 104.3 The Capital dito sa Metro and Mega Manila. Tayo po yung napapanood sa Facebook Live. 1.9 million followers na po ang Radyo Pilipinas 1 o Radyo Pilipinas 1. At tayo din po yung napapanood sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1. TV Plus Channel 3 Affordabox Channels 45 to 49.
3: Salam Radio Pilipinas 738 AM.
4: Ay, maganda ito pag-uusapan natin because gaya nga na nabanggit natin, as always, we're talking about the Bangsamoro Parliamentary Election this coming September 14, 2026. At isa rin sa paghahanda ng ating gobyerno, lalo pat ating kasundaluhan, ay ang pagtatalaga ng abot isang 1,500 na tropa ng Philippine Army as reinforcements sa gaganapin na Bangsamoro Parliamentary Election. So alamin natin if ngayon na ba sila dineploy or sa mismong election day na. At totoo ba itong lumalabas na bilang na ito? Mula sa Philippine Army, ang ating spokesperson si Colonel Louis De Maala. Colonel, magandang gabi po.
5: Yes, magandang gabi, George, natin sa ating mga kababayan.
4: Ayan, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa serbisyo para sa ating bayan na ginagawa po ninyo. Una sa lahat po, ito po bang at least 1,500 na tropa natin mula Philippine Army ay dinidiploy na po ba to o idideploy pa lang? At kailan?
5: Yes, tama yun. Naka-deploy na ito as augmentation sa personnel natin na nandito na like the 6th Infantry Division, okay. The 1st Infantry Division, at yung 11th Infantry Division. So this itong tatlong battalion na ito that is more or less nasa may 1,000 na personnel ay to ensure na itong upcoming barm election ay maging peaceful and orderly.
4: So these are deployed to the 5 provinces that will be having yung Bangsamoro parliamentary elections, and on top pa ito sa already deployed na mga kasundaluhan natin sa BARM.
5: Yes, tama yun. Ito yung mga tropa natin are augmentation doon sa naka-deploy na. Kumbaga yung na nagdudoon sa BARM ay inintan pa natin ang final na personnel.
4: And we know that itong mga tropang ng Philippine Army are not only for the purposes of securing

0: Ang inyong pinapakinggan ay azan para sa Aisha Prayer. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Labing isang senador naghain ng resolusyon para kilalanin ang makasaysayang tagumpay ng Filipina tennis star na si Alex Iala. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Nympha.
3: Umabot na sa 11 senador ang naghain ng resolusyon na layong kilalanin at parangalan si Filipina tennis star Alex Iala sa makasaysay nitong tagumpay sa 2026 DC Open. Si Iala kasi ang unang Pilipino nakakuha ng Women's Tennis Association o WTA Tour Singles title. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian habang nagpe-preside sa plenary session ng Senado ngayong araw na halos majority ng mga senador ang naghain ng resolusyon para parangalan si Iala at pinakikita nito na ganun nila kamahal ang Pinay. Kinumpirma naman ni Senate Majority Leader Juan Megazubini na halos kalahati ng mga senador na ang nag-file ng resolusyon para pasalamatan at i-congratulate si Iala sa anyay na anyay superstar, superhero, champion at fellow Agustinian. Kabilang sa naghain ng resolusyon, sina Senador Zubiri, Senator Mark Villar, Senator Joel Villanueva, Mama Aquino, Bongo, JV Ejercito, Erwin Tulfo at Robin Padilla. Sa resolusyon ni Villar, na isa sa mga pinakaunang naghain ng resolusyon, patunay na world class niya ang mga Pinoy athletes sa pagkakapanalo sa WTA singles ni Iala na anya ay marami pang maabot at nakakabilib ang pagiging mababang loob o humble nito at laging ipinagmamalaki ang Pilipinas. Alexandra the Great naman ang tawag ngayon ni Senator Christopher Bongo na chairman ng Senate Committee on Youth kay Iala. Anya, dala ni Iala sa bansa ang malaking karangalan, inspirasyon at pagmamalaki. Sinabi naman ni Senator JV na inspirasyon si Iala at dapat magtulak para pagbutihin ang bansa. Mga sports development programs, bukas inaasahan na pagtitibay ng Senado ang resolusyon para sa pagpaparangal kay Alex Iala. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Oh, congratulations sa Alex Iala. Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, AFP nagpahayag na suporta sa naging panawagan ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa mga opisyal na pamahalaan na pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diane. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang suporta nito sa posisyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa mga opisyal ng pamahalaan na pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, malinaw ang sinumpang tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan na pangalagaan ng konstitusyon at ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas. Ayon pa kay Trinidad, hindi dapat ituring na usaping politikal ang pagtataguyod sa pambansang interes dahil ito ay nakabatay sa international law at bahagi ng pananagutang dapat gampanan ng bawat opisyal ng pamahalaan. Binigyang diin din ni Trinidad na inialay ng mga sundalo ang kanilang kaligtasan bilang tagapagtanggol ng karagatan kaya umaasa silang susuportahan ito ng lahat ng Pilipino pati na ang mga inihalal na politiko. Matatanda ang inihayag ni Teodoro na dapat ikonsidera ng mga opisyal ang pagbibitiw sa pwesto kung hindi sila susunod sa Administrative Order 29 na kumikilala sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hey, maraming salamat, Diane Lear. Tuloy-tuloy tayo. Panig na depensa humingi ng dispensa kung nahagip ang termino ni dating Vice President Gio Marbinay sa impeachment trial. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
5: Hindi gusto ng defense team ni Vice President Sara Duterte na idawit ang pangalan ni dating Vice President Gio Marbinay sa impeachment trial. Dahil dito humingi ng dispensa si Attorney Michael Poa, defense counsel, kung kinailangang banggitin at ipakita sa paglilitis ang dokumento na meron ding confidential funds noong December 2014 ng OVP na termino ni Binay. Paliwanag ni Poa na islang nilalinawin na hindi lang tanging si VP Sara ang nagkaroon ng ganitong pondo, taliwas sa mga lumalabas sa social media. Narito ang bahayag ni Attorney Michael Poa.
6: No, I have to apologize if I offended anyone from BPP Nice camp. I didn't want to drag his name into this. In fact, if you notice kanina, pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung vice president. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP noong 2014. Because kahapon, nabanggit na dalawa kasi yung tanong. Ang tanong is, nung nag-audit ka, sinong vice president lang ang na-audit mo sa ICFAO? At ang sagot ay si VP Sara Duterte. Pero yung pangalawang tanong, bakit? Ang sagot kasi ng ating testigo is because during my tenure or time in ICFAO, siya lang naman yung vice president na may ganung appropriation. So I wanted to clarify on the second point.
5: Matatandaan na sa cross-examination na banggit ang confidential funds noong December 2014 dahil sa dokumento na nagkaroon ng pondo ang OVP noon para sa confidential operations. Sinabi naman ng testigong si Attorney Roderick Wamil, dating state auditor sa COA ICFAO simula September 2014, na hindi siya pamilyar sa dokumento. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa. Samantala, DILG minomonitor ang higit 80,000 proyekto ng LGU. Para sa detalye, alamin natin kay Riverer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit 80,000 proyekto ng mga lokal na pamahalaan ang minomonitor ng Department of the Interior and Local Government. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng Subaybayan Project para matiyak ang transparency at wasong paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa DILG, umabot na sa 80,949 na locally funded projects ang nasubaybayan mula 2022 hanggang ngayon. Kabilang ang mga proyektong pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund at 20% LGU Development Fund. Sinabi ng ahensya na layunin ng programa na babantayan ang pagpapatupad ng mga proyekto at maiwasan ang katiwalian sa pamamagitan ng mas bukas na impormasyon sa publiko. Samantala, iniulat ng DILG na 95% ng LGUs nationwide ang sumusunod sa full disclosure policy na naglalayong palakasin ang pananagutan sa pamahala ng pondo ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Coordinating Group tinalakay ang matagumpay na paglaban sa illegal na droga sa Northern Mindanao. Para sa detalye mula Iligan, nalaman natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dandy. Muling pinagtibay at pinaigting ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang commitment o pagtuon sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga sa isinagawang ikalawang tatlong buwan ng taon sa pagpupulong ng Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Coordinating Group o RICG10 sa Camp Alagar Regional Headquarters ng Pro 10. Pinangunahan ang pagpupulong ng PDEA Region 10 Director Alex M. Tablate kung saan nagtipon ang mga pangunahing opisyal ng mga member agency ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD para sa pinaigting na kolaborasyon at koordinasyon sa pagtugon sa mga suliraning dulot ng ilegal na droga. Tinasa ang mga nakamit na tagumpay sa operasyon sa second quarter ng taon. Inilatag ang mga cluster report mula sa Advocacy, Justice, Rehabilitation and Reintegration at Enforcement Clusters. Tinalakay din ang pinakahuling kaganapan o takbo ng Barangay Drug Clearing Program, iba pang mahalagang inisyatiba kontra illegal na droga at ang sustainableng kolaborasyon sa pagitan ng mga alagad ng batas, LGUs at stakeholders para itaguyod ang komunidad na ligtas sa illegal na droga. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. At yan po kalipunan ng ating mga balita na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kakibay, ating mga engineers, Rosan Erno, Engineer Orny Lopez at Engineer Marvin Toledana. At syempre ang ating mga producers, Isabel Silang, at ang ating executive producer si Miss Jamie King. Sa ngala ni Princess Abiba sa Ripaudaka, ako po yung Likod Nords. Magandang araw, kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday. Dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:06. Magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM,
10: Capital 104.3
2: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
16: Killer Joe, go!
15: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
19: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
18: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
20: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
18: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
18: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
20: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
25: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
25: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin ay 8:13 na ng gabi.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Ayan, maganda at maulang gabi po sa inyo ngayon, mga kabagong Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes, August 4, at nandito na naman po ako, ang inyong lingkod na si Stephen Lee, ang maghahatid sa inyo ngayon ng tatlong balita na may kinalaman sa ating pamahalaan. Kamusta po kayo diyang lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga kabagong Pilipinas. Dahil maulan ngayon, huwag nating kakalimutan na tayo magdala ng payong, bota, raincoat at kahit ano pa pong baluti na pwede, no, na ating panangga sa ulan. Pero syempre, kung hindi naman kinakailangan lumabas, ay mas magandang manatili na lang tayo sa ating mga tahanan para hindi tayo mapasa at lalong-lalo na makaiwas tayo sa mga sakit na dulot ng pag-ulan. At syempre, marami naman po kayong pwedeng gawin sa inyong mga pamamahay tulad ng panonood ng TV, di ba? At syempre, huwag niyo pong kakalimutan, panoorin kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito lamang sa Radyo Pilipinas. Ayan. At syempre, bago natin pag-usapan ng ating mga balita ngayong gabi, ay nais ko lang po i-promote, no? Syempre, ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa collab station na 104.3, The Capital FM. O sa mga radyo dyan, kung gusto nyong mapakinggan ang mga programa ng Radyo Pilipinas, tumutok lang sa 104.3, The Capital FM. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng People's Television Network at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko na mapapanood sa TV Plus, Channel 3. At kung kayo naman ay may afford the box, Channels 45 to 49. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan ang mga social media pages ng Radyo Pilipinas. Halimbawa, sa Facebook na lang na di ko alam ha, kung tumaas na ito. Ang huli kong pagkakalam kasi ay nasa 1.8 million followers na ang Radyo Pilipinas. Di ko alam, baka mamaya na 1.9 na or 1.2. Or 2. Ayan, 1.9 na pala. O, di ba?
1: Tingnan nyo, lalong dumarami po ang tumututok sa Radyo Pilipinas. Dahil syempre ang hatid natin mga balita ay makatotohanan at ito talaga yung mga nangyayari, no? Syempre, naghahatid din naman tayo ng mga not so good news. Pero ang mahalaga ay yung talagang factual. Kasi sa panahon natin ngayon, importante ngayon yung factual na mga balita ang ating na-absorb. Lalo na marami tayong mga kababayan na nagtatangka na fake news ang ikalat sa social media. At ngayon po ay pag-usapan na po natin, no? Una sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi, syempre dapat good news tayo magsimula, di ba? Kaya ito ang isang PBBM good news. Pag-usapan natin yung naging pagbisita po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa no less than Davao po, no? Davao, alam naman po natin yan. Tayo po ay nasa social media madalas. Alam naman natin na yan po ay baluarte ng mga... Hindi ko tatawagin katunggali ng Pangulo kasi hindi naman po nangaaway ang ating Pangulo. Sabihin na lang natin yan po ay baluarte ng mga ilan sa mga hindi sumasang-ayon sa kanyang pamumuno. Pero nakita nyo, dahil ang Pangulo natin ay hindi lamang Pangulo ng kanyang pamilya, hindi lamang Pangulo ng kanyang mga kaibigan, kundi Pangulo ng buong Pilipinas. Ayan po, nagtungo po ang ating mahal na Pangulo sa Davao. At ito na nga po, no, basahin natin itong artikulo. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatapos pagsapit ng katapusan ng taong 2027, o next year na yan ha, ang 42 karagdagang gusali sa Peoplesville, Sakalinan, Davao City na magbibigay ng mahigit sa 7,000 housing units para sa mga pamilyang nangangailangan. Bahagi ito ng 4PH program na layunin hindi lamang magtayo ng mga bahay kundi bumuo ng kompletong komunidad na may paaralan, pamilihan, trabaho at iba pang pangunahing serbisyo. Kasabay nito, ipinasusuri rin ng Pangulong Marcos ang mga proyekto para sa flood control at drainage sa Davao City upang matugunan ang mga lugar na madalas bahain at maiwasan ang mas malaking pinsala sa hinaharap. So nakita nyo po, no, ang ating Pangulo ay hindi lamang bumisita doon para dito sa kanyang 4PH program o sa pabahay sa mga taga-Davao, kundi inasikaso niya rin po yung baha doon na nakikita naman po natin sa social media na nagkakaroon din po ng pagbaha sa Davao City sa panahon na ganitong maulan. Kaya nga po pinaiwan niya doon si Sec Pins, di ba, nauna ang Pangulong umuwi dito sa Maynila nung nakaraang linggo dahil para matutukan ni Secretary Vince Dison ng DPWH ito ngang nangyari sa Davao City kung bakit ito binabaha. Ayan. So, ito re-reaction na natin mga kabagong Pilipinas, ha. Napakaganda po na makikita natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa kabila po ng mga ingay sa politika, nandito po at pinaglilingkuran ang bayan niya o ang syudad ng mga kanyang mga kritiko. Ito lang po ay nagpapakita na ating Pangulo po ay true to his words, he really wants unity. Dahil hindi man siya siguro gusto ng ibang mga taga-Davao dahil sa mga balitang kanilang nasasagap, andito pa rin po at ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay talagang tinigunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan doon. Sa akin, no, sa opinion ko, sa totoo lang, wala naman pong masama na minsan kinikritisize niyo ang gobyerno. Karapatan po ninyo yan. Dahil bilang mga kayo po ay bumoto, meron din po kayong karapatan na ipahayag inyong mga saloobin. Pero ang pakiusap ko lang po sana gawin po natin itong objective. At lalong-lalo na yung makatotohanan. Hindi po yung kung ano lang yung narinig natin, nakita natin, pinapalaganap kahit peking balita, ay yun na po yung paniniwalaan natin. Kasi sa totoo lang po, sinisira po nito ang ating bayan. Diba? Sinisira po ng mga ganitong uri ng balita ang ating bansa. Sana po iwasan na po natin ito kasi hindi po maghihilom ang mga sugat na meron sa ating bayan. Hindi po tayo tutuloy sa pag-unlad kung tayo po lagi ay titingin na lang po sa mga awayan katulad ng away sa politika. We will not be able to move forward if we will focus ourselves on the negativity. Diba? Negativities that surrounds us. Kung meron man mga hindi pagkakasundo, wala naman pong problema yan. Yan po ay nadadaan sa mabuting usapan. Lalong-lalo na yung mga hindi pagkakasundo. Kung ito po ay lumalabas na nanggaling lamang po sa mga hindi tunay na sources, mga peking balita. Diba? Katulad niyan, ang ating Pangulo, busy po yan araw-araw. Marami po siyang ginagawa ng mga programa at proyekto na makakatulong sa bawat Pilipino. Katulad niyan, ako, binabalita ko yan, yung pabahay sa Davao. Kung tutusin ako po, wala po akong sariling bahay. Iniisip ko nga, so, suportado ko si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang content creator. Majority of my contents are promoting his programs and projects. Pero ako, hindi pa ako nabibigyan ng ganyang pabahay. Pero hindi nangangahulugan na ako'y dapat mainis na sa kanya dahil inuna niya pa yung mga taga-Davao. Hindi po. Kung sino po yung mga mas higit na nangangailangan, hindi po yan pinipili ng ating Pangulo. Siguro, pinag-aralan nila na sa lugar na yan, kailangan po talaga ng pabahay. Hindi po ba? Kaya yan po ay binigay ng ating Pangulo. Ang 6 na taon ng ating Pangulo ay kanyang nilalaan po yan para mapaglingkuran ang ating bayan. Kung malimbawa, may mga nauuna man sa atin, dapat po hindi po natin yan ginagawang issue. Dahil ang Pangulo po natin ay hindi naman po tumitingin sa anumang kulay, kundi pinagsisilbihan niya lang po yung mga dapat pagsilbihan. At sigurado po ako, one way or the other, tayo po ay nakakaranas ng mga programa at proyekto ng Pangulo sa ating buhay, no? O sabihin na natin, katulad niyan, hindi man tayo nabibigyan pa ng bahay na yung mga taga-Davao nabigyan na. O limbawa, gumamit tayo ng Igob PH na lang, kunwari, di ba? May gusto tayong i-renew doon. O, hindi na tayo pipila kung nandun na yung proseso, di ba? So, ibig sabihin, yun pa lang, eh, kahit papano, sa paraan na yun ay nakatulong po sa atin ang programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba? Ganun naman po yun. Tsaka, piece of advice, majority of what we do in our lives, it is up to us. Kumbaga, andyan lang po ang gobyerno natin para tumulong sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Halimbawa, kunwari, halimbawa, sasakyan. O yan, sasakyan. Kung gusto mo na sasakyan, dapat pagsikapan mo yan. Diba? Pero saan ba dumadaan na sasakyan? Sa kalsada. Tama, mali. O, diba? Tama. O. Yung kalsada, hindi po natin pwedeng gawin yan. May budget man tayo, syempre hindi natin pwedeng pakialaman yan. Dahil yung gobyerno lang ang pwedeng makialam dyan, LGU o kaya National Government, kung yan ay yung mga expressway o mga major roads, di ba? Mga national roads. Pero yung pagkakaroon ng sasakyan, nasa sa atin na po yun. Pagsisikap po ang pwede natin gawin para makuha po natin yung gusto natin. So, ganun po yun. Majority of what we will achieve in life, in our lives, it is up to us. Hindi po yan ipoprovide sa atin ng gobyerno. Kasi majority po talaga, eh, siyempre tayo nakakaranas yan. Dapat tayo po ang tumugon dyan. Higit sa lahat, higit pa sa gobyerno. Pero ang maganda po, ito pong pamahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi po nagpapabaya, katulad na lang itong 4PH program. Ito po ay isang uri ng pabahay o programa na pabahay kung saan napakaliit po, no, ng gagastusin ng mga magiging beneficiaries niyan. So, dun po pumapasok yung gobyerno ngayon, yung kayang tulong na maibigay po dun sa mga nangangailangan. Kaya sana, huwag na po tayo naniniwala dun sa mga kumakalat na maling mga impormasyon na ang Pangulo, wala po siyang ginagawang trabaho, wala siyang ginagawang mga programa para sa ating mga Pilipino. Dahil kung talagang susundan niyo lang po yung mga makatotohanan, no, na mga balita, susundan niyo lang po yung talagang ginagawa ng ating Pangulo sa araw-araw, makikita niyo po na wala pong pagkakataon na siya po ay nagpahinga lamang, kundi patuloy po siya nagtatrabaho para sa ikagaganda ng bansa. Kaya maraming maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr., dito sa mga programa na nararamdaman po ng ating mga kababayan. Ano man po ang ingay sa social media na mga awayan sa politika, ako'y naniniwala na marami pa rin po ang tahimik lang pero nakikita na po yung mga benepisyong makukuha sa gobyerno. At para pag-usapan po natin yung second topic po natin ay mag-anong po muna kami, ha? Ano lang po muna tayo, may mga paalala lang po muna tayo. Magbabalik po kami dito sa Radyo Pilipinas.
26: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
3: Four League Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
5: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
5: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
26: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
7: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
26: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
27: Kaalamang ASEAN.
26: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
27: Navigating our future together.
26: Radyo Pilipinas is on Viber.
27: Viber.
26: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Oras po natin ay alas 8.31 na ng gabi. Ayan, alam ko wala yung Tagalog doon. I was supposed to say 8.31. Buti nakuha ko ng tama. So ayan, maraming salamat po no, sa mga nakatutok pa dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating ikalawang topic for tonight. Naalala nyo po ba nung nakaraan lang po na nagpahayag po si Defense Secretary Gilbert Chodoro, Gibo Chodoro, na dapat daw mag-resign ang mga tagapamahalaan na pro-China. O, ito yung bagong balita ngayong araw lang. Sinuportahan ng Malacanang ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. na magbitiw ang mga opisyal ng gobyerno na kumakampi sa China at hindi kayang panindigan ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang nakikitang mali ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni Secretary Chodoro dahil ang pangunahing usapin ay ang pagprotekta sa pambansang interes at pagmamahal sa Pilipinas, ano man ang kulay o pagkakaiba sa politika. Nilinaw ni Secretary Chodoro na nakabatay ang kanyang pahayag sa mga umiiral na batas at polisiya ng bansa, kabilang ang Administrative Order No. 29 na nagtakda sa paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Anya, kung hindi kayang panindigan ng isang opisyal ang batas at posisyon ng Pilipinas, malinaw ang tungkulin nito. At kung hindi ito kayang gawin, ang pagbibitiw ang nararapat na hakbang. Binigyang din naman ng Malacanang na sa usapin ng pambansang interes at soberanya, hindi dapat manaig ang pansariling kulay politikal. Ang pangunahing paninindigan ng mga opisyal ay dapat nakatuon sa kapakanan at interes ng Pilipinas. Friends, time and time again, I'm always saying here that the West Philippine Sea issue transcends beyond politics. Non-negotiable po yan. Diba? Itong pahayag naman po ni Secretary Gibo Chodoro, ako sangayon din po ako dito. I was just surprised na may mga nag-react po no, ng mga ilang mga opisyal natin. Ilang opisyal natin sa gobyerno. Kasi bakit inaamin nyo na maka-China kayo, di ba? Kung kayo ay nag-react dito, no, lalo na kung hindi maganda ang reaction nyo dito sa sinabi nga ni DND Secretary Gibo Chodoro na dapat magbitiw ang mga opisyalis ng gobyerno na maka-China. Sabihin na natin na kayo ay may sariling paniniwala dyan at hindi nyo tinuturing na ito ay pagiging maka-China. Eh bakit ganun yung reaction nyo? Bet parang galit kayo na pinagbibitiw niya, 'di ba? Kung hindi totoo sa loob ninyo na kayo ay maka-China, dapat di kayo magre-react, 'di ba? Pwede naman magkaroon kayo ng pagkakaibang ano diyan. Kumbaga, pwedeng naman naniniwala kayo na sa atin pa rin ng West Philippine Sea, pero hindi lang ito ang gusto niyong direksyon. Unless hindi kayo naniniwala na sa atin ng West Philippine Sea, 'di ba? Administrative 29 says we used the West Philippine Sea in our 200 nautical mile territory, di ba? Oh, kaya gamitin nyo yan. Kahit nga si Google Map, kinikilala na yan eh. Di ba? Ang West Philippine Sea. Wala pong punto na tayo po ay magkawatak-watak sa usaping yan. Dahil yan po ay soberanya ng bayan natin. Ang nakataya. Di ba? Kung magkaiba man po tayo sa mga usapin na political, normal po yan sa isang demokrasya. Pero sana pagdating naman dito sa usapin ng West Philippine Sea, Lalo na ito po ay kinatigan na ng mga iba't ibang bansa doon nga sa 2016 arbitral ruling na 10 taon na natin ipinagdiriwang o 10 taon na tayo matagumpay. Sana naman maniwala kayo na teritoryo natin yan, di ba? Kasi kung iba po ang mga naratibo na gusto ninyo, yan po ay maituturing din natin pagtataksil sa bayan. Di ba? Maybe subtle lang yung approach nyo. Pero gaano ba kahirap na sabihin, di ba, na atin ang West Philippine Sea, na walang business dyan yung ibang bansa na umaangkin, di ba, na dapat lubayan nila ang ating teritoryo. Gaano ba kahirap para sa inyo ng mga kinoconsider na mga maka pro-China na mga

isda na naapektuhan yung pamumuhay diyan sa West Philippine Sea na umaasa, 'di ba, sa kanilang kikitain. Eh hindi sila nakakapangisda ng maayos dahil merong mga ibang nagki-claim ng ating teritoryo. Hindi ba kayo naawa sa kanila? Sila po ay mga botante rin, 'di ba? Paano po kung dumating yung time na kailangan na magdesisyon ulit at maaalala nila yung inyong hindi pagkampi sa katotohanan natin ng West Philippine Sea? Baka kayo rin na magsisi balang araw, 'di ba? Atin po ang West Philippine Sea. Dapat hindi po natin hinahayaan na mayroong mga nagsasabi na ibang tao, lalong-lalo na yung kapwa Pilipino natin, na iba ang katotohanan. Kasi ito pong West Philippine Sea, ito po ay hindi lamang teritoryo eh. Ang pinag-uusapan po natin dyan ay legasiya nating mga Pilipino. Na ito po ay mapapakinabangan hindi lamang natin ngayon, tayo mga nabubuhay. Yan po ay mga mapapakinabangan pa ng mga magiging kaapo at apo ng mga kaapo-apuhan natin. Kumbaga, habang buhay na po nandyan ang West Philippine Sea, meron na pong desisyon patungkol dyan, tanggapin na lang po natin. Pero gayon pa man, marami man yung mga sinasabi na ganito, sinasabi na ganyan, patungkol sa naratibo natin, kinokontra, ay ikinatutuwa ko sabihin na dihamak pa rin na mas marami ang mga kababayan natin na naniniwala na atin ang West Philippine Sea. Diba? There's no, ano naman kasi, there's no reason for us not to recognize that decision, diba? Since it is final and it is legally binding. Katatapos lang na sona nating Pangulo, diba? Sinabi niya na atin talaga yan. Makinig naman tayo sa ating mahal na Pangulo, diba? Ayaw nyo ba na meron tayong teritoryong ganyan? Ganyang kaganda? Diba? Dapat po tayo po yung magkaisa. Kahit sa usapin man lang ng West Philippine Sea. Kumbaga, kalimutan natin yung mga iba't ibang tunggalian natin, mga iba't ibang opinion natin tungkol sa mga ilang bagay dito sa ating bansa. Pero dyan naman magkasundo po tayo. Kaya ako po, sinasabi ko po sa inyo na ako po at talagang 100% ang suporta dito sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na dapat daw magbitiw ang mga pro-China na mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga opisyalis ng gobyerno. Diba? At kung sa palagay nyo po, hindi naman po kayo pro-China, manahimik na lang po kayo o sumuporta sa katotohanan natin ng West Philippine Sea. Diba? Yun ang mahirap kasi, minsan dapat iniisip din natin yung mga reaction natin. Diba? Kung halimbawa, may magsabi sa akin, ang pangit mo, payat. O di, hindi ako magre-react kasi may taba ako eh. Baka pangit din, pero at least hindi ako pangit na bayan. Pangit na mataba. Dapat ganun. Ganun yung mindset natin. Kung sa palagay natin, hindi tayo yung pinaririgan, hindi para sa atin yung isang bagay na sinasabing masama, hanggat maaari, wag na lang po tayo mag-react. Yun po yung pinakatamang gawin doon. Or, kung hindi naman, tayo po ay gagawa ng pahayag upang pasinungalingan yung kasinungalingan po na yun tungkol sa atin. Pero lagi po natin tatandaan, dapat sa mabuting paraan. Ganun po natin gagawin yun. Kasi yun po yung tama. Diba? Ganun po talaga yung tama. Kaya wag po tayong basta-basta padadaig sa usapin ng West Philippine Sea. Atin po yan. Soon, the West Philippine Sea issue will be incorporated in the curriculum of our students. Makakaasa po tayo na sa maagang kanilang pagsisimula, no? Habang bata pa sila, ay lalo madadagdagan ang kanilang patriotismo, ang kanilang pagiging makabayan. Kaya sana, sa lalo madaling panahon, maisama na talaga ang usapin ng West Philippine Sea sa kurikulum ng ating mga kabataan. At lagi ko pong paalala dito na importante po yan, no? Sobrang importante po ng usapin ng West Philippine Sea. Dahil isa rin po yan sa mga bagay na dapat natin ikonsidera kapag tayo po ay mamimili ng susunod na leader. Dahil alam naman po natin gaano man kaganda para sa atin itong ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr., darating yung panahon, di ba? We are getting close to 2028. So, hopefully, we will be able to consider the stand of every candidate with regards to the West Philippine Sea. Dahil hindi po pwede yung yan po ay pamimigay
'di ba? Atin po 'yan. Napanalunan na po natin 'yan.

0: dapat wala na pong debate patungkol dyan. At lagi lang po natin tatanda na atin ang West Philippine Sea. At kami po muna ay magpapaalala po, no? May mga konting paalala. Magbabalik din po kami mamaya. Tutok lang po kayo.
1: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
3: Buwan Trabaho, Trabaho, Usapang Trabaho, Benepisyo, Career, at iba pa. Buwan Trabaho, Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho, Trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
4: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
3: Mark in, mark out.

0: fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Oras po natin ay alas 8:45 na ng gabi. Ayan, Tagalog na naman po ulit. At maraming salamat sa mga hanggang ngayon, no? Malapit na tayo magtapos ay nakatutok pa rin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Bago po tayo dumako sa ating ikatlo at huling topic ay nais ko lang din pong sabihin na ako po bilang WPS Advocate, well, or West Philippine Sea Advocate, bukod po sa pagiging political blogger na sumusuporta po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po ay pagdating po kasi sa mga issue that surrounds our nation, ang pinaka-issue po talaga na pinakamalapit po sa akin ay ito pong West Philippine Sea. Dahil sabi ko nga po, ito lang po ang tanging issue na hindi talaga dapat haluan ng politika eh. Although ngayon, sinusubukan ng iba na haluan ito ng politika. Pero para sa akin, this transcends beyond politics. Ito po yung West Philippine Sea issue. Ako po yung natuto bilang membro ng Filipinos Do Not Yield Movement na itinaguyod po ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, isa po sa mga makabayang leader na talagang pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea ay nangunguna na sumusuporta po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang paninindigan at pakikipaglaban para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Kasi alam nyo po, napakaganda po no, na tayo po ay hindi man natin kaya yung ginagawa ng mga Philippine Coast Guard, ng ating mga Philippine Navy, na sila po ay sinasangkalan nila yung kanilang mga katawan, na minsan sila po ay nasasaktan sa pamamagitan ng pangharas ng mga Chinese Coast Guard sa pagbobomba, sa pamamalo ng mga kung ano-ano, di ba? Pambobomba ng mga water cannon, ay nandito naman po, may iba pong paraan para tayo po ay makatulong sa ating ipinaglalaban dyan po sa West Philippine Sea. Ako po, ang boses ko, ang page ko, yan po yung ginagamit ko para mabigyan po ng impormasyon yung ating mga kababayan na nangangailangan pa ng impormasyon patungkol sa West Philippine Sea na kailangan pang marinig kung paano ito panindigan at ipaglaban. At kayo po na mga manonood, lahat po tayo ay may pwedeng ibahagi no, dito sa ating ipinaglalaban. Simpleng i-share nyo lang po yung mga makikita nyo, mga pro-Philippine narrative no, na atin ang West Philippine Sea, na ito yung stand ng mga pro West Philippine Sea na mga leader natin, ng mga na mga nasa private sectors katulad niyan nito ni Dr. Jose Antonio Goycha na tumutulong po na mapalaganap yung patriotismo sa ating mga Pilipino. Kasi ang West Philippine Sea po, yan po talaga ay dapat tutukan natin dahil yan po ay buhay. Nakakabit na po yan sa pamumuhay natin mga Pilipino. At dumako na po tayo sa ating third topic po no. Ito po ay sa Philippine National Police naman. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ang video na ito ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr.
7: It so happened that these cases that happened in the past, like for example, recent days, for example, shooting incident, nakaka-highlight kasi na nagiging sensitive to that by virtue of the personality involved and interactive focus. But makikita natin ito yung sensational case because of the personality. Mas gusto natin sa Philippine National Police na ma-sensationalize or mailabas yung mga incidente na ito, lalo-lalo na nanggaling ito sa social media, nanggaling ito sa PNP Press or sa Press Corps, at na ipamalita kagad sa amin, at mas maganda. If such that is the challenge for every police officer to have a investigative solution.
8: So ayan po yung naging pahayag ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. patungkol po sa pag-sensationalize ng mga ibang krimen sa social, lalong-lalo na po sa social media. Alam niyo po mga kababayan, itong mga nagdaang panahon, kapansin-pansin po na lagana po yung mga balita tungkol sa mga iba't ibang uri ng krimen sa social media. Talagang pinagpepestahan ng mga netizens. May mga kanya-kanyang opinion na halimbawa ang ating bayan daw ay hindi na safe. 'Di ba? Maraming nag-o-opinion ng ganyan sa social media eh. Pero sa nakikita ko naman po, ako po ay gabi madalas nasa labas. Sa kabuuan naman po, mapayapa naman po eh. 'Di ba? Nasi-sensationalize lang po yung mga balita. Pero ang Philippine National Police, malinaw po ang kanilang paninindigan tungkol diyan. Para sa kanila, the sensationalism that is going right now with some of the other news or the news about crimes is a welcome idea or a welcome development, no, sa kanila kasi dahil daw po dito ayon kay Chief Nartatis ay mas natututukan itong mga issue na ito. Nakakatulong po ang social media din na malutas nila yung mga krimen na ito dahil yun nga alam nilang nandyan po yung mga kritiko, kaya talagang lalong ipinag-iibayo ng Philippine National Police ang kanilang trabaho. Pero sana tayo naman po mga netizens, maging ano naman din po tayo, maging responsable din po tayo. Sana hindi naman lahat ng mga issues na ganyan eh sasakyan natin. Kumbaga meron na tayo kagad na ano, we are drawing into conclusions already. May nakita lang tayong isang krimen, kung ano-ano na sasabihin natin na hindi na magandang lumabas, puno na ng kriminalidad ang pamayanan natin. Pero sa dami naman ng mga accomplishments ng mga Philippine National Police, ng mga ating mga kapulisan, when was the last time na nag-share kayo? O, ito tanong ko sa inyo mga kabagong Pilipinas. When was the last time na nag-share naman kayo ng achievement? Diba? O mga achievements ng ating mga bayaning police? Ano? paisip kayo, diba? So bakit ganun po? Diba? Kapag ganyan po ginagawa natin, ang sinishare lang po natin yung mga nangyayaring krimen, mga mailang-ilang krimen na pero sa talaan naman ng PNP ay downtrend po ang criminality sa ating bansa, eh nagiging unfair po tayo niyan. Kumbaga selective lang po yung ating ginagawa, no? Hindi po maganda yon. Dapat kilalanin din po natin yung mga nagagawa po ng ating kapulisan. Yan po ay hindi nila hinihingi sa atin dahil yan po ay trabaho nila. Pero ako bilang vlogger na sumusuporta po sa kanila, sinusuportahan ko po ang Philippine National Police dahil ako, ang tatay ko noon ay isa rin police na nakita ko hanggang sa araw na siya'y lumisan na sa mundo dahil sa kanyang sakit, na nagampanan niya po ang kanyang tungkulin. Ako rin po, muntikan din ako mag-police pero nag-asawa na maaga kaya hindi nangyari. Sinusuportahan ko po kasi sino pa po ba ang mangangalaga ng ating seguridad? Sino pa po ba ang magliligtas sa atin laban sa mga krimen? Kundi ang ating kapulisan. Kaya dapat po, hindi lang po tayo nakababad sa social media para sila isiraan. Para i-share natin yung mga nakikita nating balita na mga negatibo. Kung may makita po tayong krimen, ang pinakamainam po dyan, i-share po natin objectively. Kung halimbawa, may nakita tayo na ito, ito yung pagkakilanlan, yun po i-share natin. Para habang hindi pa nahuhuli, baka mamaya mag-viral na mag-viral yun, ay mas marami makakapagturo. Hindi yung ang sasakyan natin kung may isa nag-o-opinion dyan, kahit talagang siya naman ay agen sa pamahalaan, kumbaga konting nababasa niya pa lang ng mga kriminalidad, eh yun ang ating sasakyan, yun ang ating tutulungan na kumalat. Eh, pag ganun po, eh, lalo lang pong kakalat ang negativity sa ating bansa. Katulad nyan, bigyan ko kayo ng isang example. Kung paano magagamit yung mga usapan sa social media para malutas ang kaso. Ayan, let's take for example, yung kaibigan namin, si Alicia Mimalipata, di ba? Dahil na-sensationalize sa social media yung ano niya, ito yung nagbigay ng tulong sa Philippine National Police para, ayun nga, masikaso na lang ng gusto yung kaso na yan. At kalaunan nga, siguro dahil na-pressure din, no? Dahil nakikita niya yung mga balita, ano? Na-pressure, sumuko na nga itong ano. Nahuli na itong ano, yung isa sa mga gunman, no? At ayun nga sa ulat, tumanggap daw ng 250,000 pesos. Diba? So, yung mga ganitong pagkakataon po, dito po nagagamit yung pagiging sensationalized ng isang balita. Pero most of the time po, damaging po ang nangyayari po, no, kapag may mga sensationalized. Alam ko, ano talaga eh, ganun talaga eh, likas yata sa ating mga Pilipino yung gusto natin pag mga kwento ay yung mga kwento na may mga spice, gusto natin yung may intriga, gusto natin yung ano, yung parang negotibo, gusto natin nag-away-away. Pero sana po ay alisin na po natin yan sa sistema natin. Kasi kung yan po ang lagi nating hinahabol, yan po ang lagi nating hinahanap, baka mamaya eh ang hinahanap na po natin ay ang tuluyang pagkasira ng ating pagkatao bilang mga Pilipino, di po ba? Kumbaga puro na lang po tayo negative. Hindi po maganda 'yon. Dapat i-share din po natin yung mga tagumpay ng ating mga kababayan, di ba? Ngayon, katulad nito, ngayong araw, di ba? Share na share, syempre batiin ko lang po, no, ang ating NTA ba kung di ako nagkakamali, champion Alexa Ayala, no? Ako po 'yung binabati ko po, no, ang ating idol na 'yan, si Alexa Ayala. Alam niyo po, 'yung tennis na 'yan, sa totoo lang, hindi lang ako vocal pero gusto ko 'yung larong 'yan, kaya lang wala akong talent diyan eh. Nung nag-try out po ako dati nung high school, wala talaga. Kahit sa basketball, wala din akong talent diyan, pero gustong-gusto ko po nakakapanood niyan 'yung mga nagte-tennis. Kaya napakalaki pong achievement na itong ibinigay po sa atin ni Alexa Ayala, kaya binabati ko po siya, no. At sana ma-inspired niya po ang lalo pang mas maraming mga atletang Pilipino na magbigay ng karangalan sa ating bansa. At panawagan ko rin sa ating mga mababatas, ganitong meron tayong uri ng kampyon, no? Sana po ay gumawa pa tayo ng maraming batas, maraming pagtulong sa mga katulad nila para kumbaga mas marami pa tayong mga maging kampyon. Kasi 'di ba, ang Pilipinas, maliit man yung bansa natin, hindi man tayo kasama sa mga tinaguriang superpowers, mga tinaguriang first world countries, pero ilan na po ba ang mga world class Pilipinos na ating na-produce, di ba? Hindi na po mabilang. Andyan po si pabansang Kamao, Manny Pacquiao, na considered to be one of the greatest, if not the greatest of all time, di ba? Miss Lea Salonga, na talagang kilalang kilala sa buong mundo pagdating sa kanyang tinig, di ba? Ang dami-dami po nating na-produce na mga kampyon sa ating bansa, 'di ba? Efren Bata Reyes, mga sa billiard. Ang dami po, hindi po tayo mauubusan ng kampyon. Kaya po sana palaganapin po natin ang mga magagandang balita ng ating bayan. Para hindi naman nakikita ng mga taga-ibang bansa na ay the Philippines is full of negativities. Para lalo lumakas yung turismo natin, 'di ba? Lalakas yung turismo natin kung wala silang nababalita masyado na o nakikita sa social media na puro negativities na lang. Tulungan po natin umunlad ang ating bayan. Tigil na po natin yung walang habas na pagkawatak-watak, yung pag-aaway-away sa usaping politika. Tayo po'y magtulungan na lang kung pwede. Diba? Kung meron tayong mga legit na kritisismo, yun na lang pong palaganapin natin. Huwag na po tayong gumawa ng fake news. Huwag na po tayo mag-share ng mga fake news. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. At bago po tayo magtapos, ako po yung bumabati po sa aking pamilya na nanonood, sa aking mga kaibigan vloggers na nanonood, sa aking mga followers, supporters, sa maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin, si Stephen Lee, na boring man po ako mag-vlog, wala man po tayong inaaway, wala po tayong intriga, ay nandyan pa rin po kayo sumusuporta. Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas Technical Team na tinutulungan po tayo palagi makapagatid ng makatotohan ng balita dito sa Radyo Pilipinas. At syempre, ako po ay nagpapasalamat sa mga kabagong Pilipinas, sa inyong lahat ng mga nanonood, dyan sa inyong mga tahanan, na sa loob ng kulang-kulang isang oras ay kayo po ay nagtiyaga sa akin na napanoorin po ako dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Ang boses ng Pangulo. Magandang gabi po sa ating lahat.
1: Ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
10: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download

download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan ating inihahatid sa pandaigdigang plataforma ang mahalagang issue sa loob man o labas ng ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Makakasama niyo po sa halos isang oras ng mahalagang diskusyon na mahalaga para sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa Ibayong Dagat, MAPA Overseas Filipino Workers Man o Non-Resident Filipinos. Bago natin umpisahan ang ating mga talakayan, ay magpapasalamat na tayo agad sa ating mga kasama sa studio, sa Master Control, nandiyan si Ma'am Susan Naison, sa Warcast, nandiyan naman si John Paul Muntad, at kasama rin natin ang ating co-producer na si Jay Arevalo. So paano niyo po masusubaybayan ang ating programang Global na Tayo? Syempre, hanapin niyo lamang po sa ating Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, at pakipindot na lamang po no yung ating profile picture, kasi nandun makikita niyo naman po na live na live tayo. Maaari niyo pong pindutin o kaya i-refresh niyo lamang po ang inyong mga browser upang inyo pong makita ang live feed ng programang Global na Tayo. Syempre, meron din tayong replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating Evox PBS Receiver app na maaari nyo pong ma-download at ma-install sa pamagitan po ng Google Play Store para po sa mga Android phone users, at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit po ng iPhone. Syempre, hanapin nyo lamang po ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live nyo pong mapakinggan ang ating programa kapag po kayo ay on the go, pero nakakasagap naman po kayo ng internet via Wi-Fi o data. Samantala, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na naging posible sa pagtutulungan po ng ating parent agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Global na Tayo ay nasusubaybayan. Weekdays po yan within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. At syempre, hindi na natin masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil marami tayong tatalakayin sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Unang-una na dyan ay ang una natin kasing talakayan o discussion ay nakafocus po no, sa naging suporta na inihayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa panukalang alisin ang system loss charge at ang kaakibat nitong value-added tax o VAT sa electricity bill. Isang hakbang na inaasahang magbibigay ng garang ginhawa sa ating mga consumer. Ngunit ayon po yan, no? Ayon po sa PCCI, hindi rito nagtatapos ang solusyon dahil kailangan pa rin umano ng mas malalim at malawakang reforma sa sektor ng enerhiya upang tunay na mapagaan ang pasanin ng publiko at mapalakas ang industriya. Kaya naman po ay minarapat po natin na imbitahan ang PCCI sa pamagitan po ng kanilang pangulo, walang iba kundi si President Ferdinand Perry Ferrer. President Ferrer, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang umaga, Steph, and maraming salamat na imbitahan niyo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa show niyo ngayon. Global na tayo. Maraming salamat.
2: Maraming salamat din po, President Ferrer, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Unang-una po, ano po ba ang kabuuang pananaw po ng PCCI sa panukalang pagtanggal po ng system loss charge at ng VAT sa electricity bills at paano po ba ito direktang matutulungan ang mga consumer at negosyo?
3: Thank you para sa question mo na yan, Steph. Kami sa Philippine Chamber of Commerce na we represent the private sector, mga negosyante at mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas. At naririnig namin ang sa kanila na napakahirap na talaga ngayon magnegosyo dahil sa taas ng mga bilihin at mga serbisyo sa Pilipinas. Kaya lahat ng paraan, whether it is fuel, whether it is a kuryente, whether it is pababain ang mga bilihin natin, naghahanap ang chamber, ang Philippine Chamber, kasama ng ibang private sector kung saan tayo makakatulong na maibaba on how to operate ang kanilang negosyo dito sa Pilipinas. At nabanggit ng ating presidente ng Pilipinas sa PBBM nung kanyang SONA na good news para sa mga negosyante is tanggalin na ang systems loss sa kuryente. Alam natin na ang kuryente ay lahat ng Pilipino, ultimong negosyante, hindi lang negosyante, pati na ang mga household, consumers, mga eskwelahan ay gumagamit ng kuryente. Kaya ang pagbaba or pag-alis ng systems loss at katumbas na VAT tax dito sa kuryente ay makakatulong sa lahat at buong Pilipinas. Kaya we support the president in removing the systems loss and at iba pa. Ito yung umpisa, the first step of many steps na sana matulungan natin ang ating kababayan.
2: Pero sabi ko nga po kanina dun sa aking introduction, hindi po doon nagtatapos po no itong pagpapahayag ng suporta dito sa pag-alis ng systems loss charge at ng VAT sa electricity bills. Kasi syempre nangangailangan pa rin ito no, ng masusing pag-aaral at mga karagdagang polisiya upang ito po ay tunay na mapaigting. Sa panig po ng PCCI, ay ano-ano pa po no, yung mga mas malalawak na reforma na kailangan pong isulong no, pagdating sa sektor ng enerhiya kung sakali man po no na kailangan na pong ipatupad itong mga pagbabagong tulad nga po ng pag-aalis ng mga konting paasanin mula dun sa mga consumer.
3: Thank you, Steph, for that question. You know, the removing of the systems loss o pagtanggal ng systems loss is a first step. Ang susunod dyan na nabanggit rin ng ating presidente na reviewin ang IPIRA law. You know, IPIRA did made and done its purpose in the past. Pero ngayon, tignan na natin yung IPIRA with the focus sana sa IPIRA is paano natin mapababa ngayon ang mga kuryente o singil ng kuryente sa ating bayan. I-update natin ng IPIRA at kami sa pribadong sektor, handa na kaming kasama sa konsultasyon na pagtinig ng IPIRA. And that is only one part. Tignan rin natin ang mga systems loss. Ang systems loss lang ay hindi sa distribution. Meron rin tayong systems loss sa transmission. Meron rin tayong systems loss sa generation. Kaya madaming bahagi ang dapat pag-usapan natin sa systems loss. And that's again sa pagdating ng energy. Naramdaman natin noong February, noong nagsimula yung Middle East conflict or dyan, gyera sa Middle East, na talagang we, the Philippines, are dependent, 95-98% dependent on imported na fuel and energy. So, dapat na panahon na, na dapat tingnan natin on how pababain yung mahigit na 90% dependency. Sana mapababa natin into 60-70% range. Kasi ang Pilipinas, napaka, we are rich in natural resources and dapat magsimula tayo ng exploration, geothermal, and other sorts of renewable energy, solar, wind, kasi we are blessed, lalo na sa eastern seaboard ng Pilipinas, napakalakas ng hangin dyan na ngayon nararamdaman natin, may bagyo tayong dumarating, napakalakas ng hangin at ating geothermal, we are in the ring of fire that underneath the country, we have a lot of thermal activities na hopefully with the newest mga bagong technology na magagamit natin, mababa natin ang dependency sa imported fuel.
2: Pero syempre po no, just for the information ng ating mga listeners na very interested malaman no, yung pananaw po ng ating business sector. So President Ferrer, paano po ba talaga nakakaapekto itong mataas na presyo ng kuryente sa kakayahan po ng ating bansa, ng Pilipinas, na makahikayat po ng mga mamumuhunan kumpara po sa ibang mga bansa?
3: Alam mo, naririnig natin sa iba-ibang balita na ang Pilipinas is one of the highest electricity cost sa buong ASEAN. And doon tayo dapat mag-benchmark at kung paano natin gawin ang Pilipinas to be competitive in our region because kuryente, electricity, power is the main component when starting, pag magsisimula tayo ng negosyo, walang negosyo na hindi gumagamit ng kuryente. Kaya para tayo maka-attract ng local investors sa iba-ibang sektor at mga foreign investors, dapat ma-stabilize natin ang kuryente. Hindi lang ang presyo ng kuryente, but ang availability ng kuryente sa iba't ibang region ng Pilipinas. In order to do that, dapat tingnan natin ang ginagawa ng ating mga neighbors at iba-ibang bansa kung paano nila naha-harness at paano nila na-generate, anong benchmark tayo sa technology on how to generate electricity, transmit through our transmission lines and also distribution. Each of those sectors, kung magawa natin efficient, hindi ito overnight, Steph. Ito, it will take years to do it. But as we prepare the country to its opportunities susunod ng mga taon, dapat tayo mag-invest dito sa isang component ng negosyo at ng Pilipinas, which is power.
2: At President Ferrer, malaking bahagi po no ng recommendation ng PCCI itong tinatawag po na diversification ng energy mix. Paano po ba ito eksaktong makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng kuryente in the long term?
3: You know, currently Steph, we have our base load is primarily coal. Which is probably the majority, around 65% or a little over that. Next is our geothermal. And also, maraming salamat dito sa Malampaya. At ngayon, meron pa tayong buhay sa Malampaya up to the 2030s. So yung mix na yon, as you know, moving forward, yung coal is unti-unti na ang buong mundo nagsiswitch sa renewable energy. Kaya yung coal natin, dapat makahanap tayo ng kapalit. Not overnight, maybe in the next 10 years, paangatin natin ang renewable energy. Ang ating Department of Energy may magandang plano to switch and to increase the percentage of renewable energy by 2030. I believe aakit na tayo sa 25-30%, which is very good. Ang Pilipinas, madami tayong lugar na pwede ang renewable energy. Pero kulang pa yon. Meron mga regions tayo sa Pilipinas na nagkukulang ng energy kaya hindi makaginhawa itong mga region na to. Sana meron tayong programa sa Pilipinas na ang energy corridor. Lagyan natin, madami ng technology ngayon na maikakabit-kabit natin ng buong bansa natin using whether it's underground cable or underground energy cable para may isang lugar na meron sobra na energy generate or electricity generation maibigay sa ibang mga isla na nagkukulang naman ng energy. So pwede tayo gumawa ng energy grid throughout the Philippines. It is a big task pero sana maumpisahan natin sa ngayon or for the next 5, 10, 15 years na ang Pilipinas fully connected and the distribution or the transmission of energy pantay-pantay meron equality tayo sa buong Pilipinas. At yun posible at nagagawa na ng ibang bansa.
2: President Ferrer, binanggit din po yung tinatawag po na pangailangan na paitingin itong energy exploration. Ano po ba ang potensyal ng Pilipinas pagdating po sa indigenous energy resources?
3: Ayan, napakalaki ng potential ng Philippines. Ngayon, with the current situation of the markets, the current situation, the uncertainty that we have globally with the market conditions, napakahirap na ang pribadong sektor ngayon mag-e-exploration, gagastos pag-explore. Ngayon na sana tayo ang hinihiling namin sa gobyerno na ngayon na sana tumaya ang gobyerno na mag-exploration. Ngayon na sana magbuhos ng funds ang gobyerno to be part and to be initiate the exploration of various energy sources sa Pilipinas. Pagtapos ng exploration, ang exploration of course may scientific methodology dyan pero napakahirap pa rin kasi hindi naman hit and miss. But underneath our grounds, talagang dapat very pinpointed ang paghahanap ng ating gas or oil or other reserves of energy. Kaya hinihiling namin sana government spends money on exploration and pag meron tayong nakuhang isang area na meron posibilidad na fuel supply or energy supply, doon natin i-auction sa mga pribadong sektor. Doon naman, kasi meron ng identified na potential source of energy, doon naman tataya ang private sector na from the identified area, doon sila magtatayo ng kani-kanilang mga power plants. So, yun pwede natin i-auction whether locally or international auction. Pero doon ang hinihiling namin is government should play a part when it comes to locating and exploring other energy sources sa Pilipinas.
2: Siguro ito na lamang po President Ferrer bago ko po kayo apakawalan dito po sa interview. Sa kabuuan po, ano po ba yung masasabing pinaka mahalagang hakbang na dapat gawin ngayon ng ating pamahalaan upang makamit ang mas mura, maaasahan at sustainable na supply ng kuryente dito sa ating bansa?
3: Dati, napakahirap ng question eh, because you know when we look at the Philippines map, archipelagic tayo, you know, one solution is only good for one area. But certainly ngayon ang nangyari sa Middle East, it opened our eyes kung saan tayo na meron pagkukulang. At yung mga informasyon na yon ay sana magamit natin ng tama for the next generations to come. It is an opportunity, lalo na dito sa region natin, tayo nag-host ng ASEAN and hindi lang naman tayo ang bansa na meron tinitingnan natin ang energy security. Pero dapat sama-sama sana tayo. Our area is very rich natural resources and energy resources na tingnan muna natin ang sa loob natin, especially what is underneath our country here is a lot of potential na i-explore natin para sa Pilipinas, hindi lang para sa isang sektor o isang region. Kaya this will be decades in the making, but kailangan natin umpisahan yan para yung future generations ng mga Filipinos is hindi na iniisip ang energy security dahil nag-umpisa tayo dito sa current administration na to, and makikita natin ang benefits niya in next in future generations, because power and electricity is the basic component in the future when it comes to education, when it comes to the MSMEs, to it comes to technology. Lahat yan gumagamit ng kuryente, ng power. So sana tignan natin dito sa ating bansa, kasi ang solusyon na sa loob ng ating bansa.
2: Mm-mm. And with that po, President Ferrer, maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang amin po kayo makasama dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
3: Thank you, Steph, and thank you for the opportunity.
2: Maraming maraming salamat po. At ating nakasama sa edisyon ng Global na Tayo ngayong araw ng Martes, si Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Perry Ferrer. At magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
2: At nagbabalik na po ang ating programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ating ikalawang diskusyon sa edisyong ito ng ating programa ay ating tatalakayin na dalawang topic po yan, no? Inflation at ang GDP growth. So bakit nga ba, no, na ito ang ating mga napiling paksa para sa ating second discussion sa araw na ito? Dahil sa gitna pa rin po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at hamon sa pandaigdigang ekonomiya, patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang galaw ng inflation at paglago ng ekonomiya dito sa ating bansa. Sa mga nakalipas na buwan, nananatiling mataas ang inflation rate na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente kahit may bahagyang ginhawa mula sa pagbaba ng presyo ng ilang pangunahing pagkain tulad ng bigas. Kasabay nito, may indikasyon din ng paghina ng economic growth kung saan naapektuhan ang paggastos ng mga mamamayan, pamumuhunan ng negosyo at maging ang implementasyon ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ang mga katanungan dyan, ano nga ba ang tunay na estado ng ating ekonomiya? Ano ang ibig sabihin ng tinatawag po na sticky inflation at paano ito direktang nararamdaman ng bawat Pilipino at sa harap ng mga global tensions tulad na lamang ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran, paggalaw ng presyo ng langis at pagbabago sa halaga ng piso, ano ang dapat asahan ng publiko sa mga susunod na buwan? Kasama na po natin via Zoom ang ating suking-suki dito sa programang Global na Tayo, ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Magandang umaga sa inyo dyan, Steph, sa Pilipinas, at magandang araw po sa ating mga tagasubaybay, and thanks for having me again.
2: Maraming salamat po, Dr. Batu, for giving us, for always giving us time na makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Dr. Batu, sa inaasahan po na 6.4% inflation noong Hulyo, ay ito nga po, no, yung ikalimang sunod na buwan na lampas sa target po ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kalagayan ng ekonomiya dito sa Pilipinas?
8: Alam mo, Stefano, that shows how vulnerable the Philippine economy is in terms of shocks, both internal and external. Kasi alam naman natin na may gulo sa Middle East, and the Philippines being an oil importer, so naka-apektuhan talaga tayo pag sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. So nakaka-contribute din sa inflation. Nararian din yung nabanggit mo kanina, no, sa opening, yung sa kaso ng kuryente. Kasi nga, meron tayong mga power plants sa bahagi ng bansa na medyo nag-shutdown yung iba kasi parang part yun ng maintenance ng mga electric power, ng mga power plants. So, ang nangyari is they have to rely now on a little bit more expensive fuel, no, to run the power plant. Kaya mataas ang presyo ng produktong petrol. Yung nagmahal ang kuryente, ang balik niyan sa taong bayan, o pinapasa yan through higher prices. And alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng kuryente, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, merong downstream effects yan. Ngayon, yung mga ibang bansa naman, exposed din sila, pero hindi malaki yung, malaki yung transmission, kumbaga yung sipa sa ordinaryong mamamayan. Kasi nga, yung mga ibang bansa, medyo may cushion sila. Tayo meron man, pero manipis lang. So kaya nangyayari sa atin is nagiging vulnerable tayo pagdating ng mga shocks na yan. Kaya yung target na yan, ano, which is target ng Bangko Sentral is somewhere between ang point target nila is 3%, so it's 1 to 4% yung range, no? Mahigit po doon sa range yung nakita nating rate of inflation ng nagdaang buwan. So sumasalamin po yan sa vulnerability po ng ating ekonomiya.
2: At Dr. Batu, bumaba nga po, no, yung presyo ng bigas, ngunit tumaas naman yung gasto sa kuryente at petrolyo tulad ng ating nababanggit kanina. Sa kabuuan, alin po yung, just for the information at kalinawan din po para sa ating mga nakikinig at sumusubaybay dito sa programang Global na Tayo, alin po ang mas may malakas na epekto po ngayon, no, sa inflation at bakit?
8: Depende, Steph, kung sino yung kinakausap natin, no? Kasi sa ating lipunan, no, may mga iba't iba tayong income bracket. Sa madalit sabi, may mahirap, mayroong medyo may kaya at medyo may mga mayayaman. Doon sa mga mahihirap, Steph, mas malaki ang ambag ng food inflation sa kanila. Kasi kung titingnan mo yung expenditure ng mga mahihirap, mahigit 50% ng kanilang expenditure na pupunta po sa pagkain. Kaya kapag nagkakaroon po ng food inflation, eh talagang matindi po ang epekto dyan sa mga kababayan nating mahihirap. Doon naman sa mga kababayan natin na nasa middle class, ika nga. So yan yung mga may sariling sasakyan. Yan yung mga nagko-commute, no? With nagpapakargayan ng gasolina once, twice, or three times a week. So yung mga kababayan natin na yan na medyo may kaya sa buhay, mas naman ang presyo ng produktong petrolyo, malaki naman ang tama sa kanila. Bagamat, of course, kumakain din yan, ano? So mayroon din silang food expenditure. Pero kung titignan mo yung percentage ng food expenditure nila compared to others, hindi kasi laki kagaya ng sa mga mahihirap. Iba yung distribution ng cost, no, ng mga middle class and upper middle tsaka mga mayayaman. So it really depends on who you ask. But either way, pagka tumaas ang presyo ng pagkain, talaga ramdam yan ang lahat. Mararamdaman yan ang lahat. Kaya lang, to varying degrees. Kagaya halimbawa ng pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, ramdam yan ang lahat. Kaya lang, yung extent ng effect niya, nagpaiba-iba yan, depende kung nga kung sino yung tinitingnan natin sa income distribution, Steph.
2: At dito, napag-uusapan din, Dr. Batu, itong tinatawag na sticky services inflation. Ano po ba ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalagang bantayan sa kasalukuyang sitwasyon?
8: Yung sticky, sa wikang Filipino, Steph, ibig sabihin niya malagkit. No? Malagkit yung presyo. So, halimbawa, kapag ka ang presyo ay tumataas, no, medyo yung pagbagal niya matagal. Kumbaga, dumidikit siya sa mataas na level, ika nga. No? Bakit nakakaroon ng madikit na inflation? Bibigyan kita ng halimbawa, Steph, no, sa ating mga kababayan. So, halimbawa, nagtaas tayo ng minimum wage. Gaya nakita natin ngayon, di ba, nagkaroon ng aumento sa sahod na 85 pesos. Hindi po pwede na ibaba yun. So, halimbawa, yung ating mga kababayan na tumanggap ng minimum wage, nag-increase yung kanilang sahod, hindi po pwedeng ibaba yun kasi bawal yata ibaba yun. Alam ko, hindi pwedeng ibaba yung sahod. Imagine, nakatanggap ka na ng aumento tapos babawiin. Diba, hindi, ano yun eh, that is unheard of. So, anong nangyayari niyan, Steph? Lalo-lalo na sa kaso ng services, na kung saan malaki sa porsyento ng cost ng mga businesses is on wages and salaries. Kapag ka nagkaroon ng pagtaas ng sahod, nagkaroon ng aumento, pinapasa yan sa consumer. And kapag ka pinasa yan sa consumer, eh, alam naman natin, pag tumaas, malabo nang bumaba yun, yung sahod, di ba? So, ibig sabihin, yung inflation na ipinasa sa consumer, eh matatagalan din yun bago bumagal. Kasi nga, ang nangyayari is hindi bumababa ka agad. Yan yung una, sa aumento sa sahod. Sa kaso, balikan ko rin uli ng quickly yung aumento, no? Sa ngayon, we heard na nagkaroon ng TRO, di ba, dun sa 85 pesos na aumento sa sahod. Makakadagdag yan lalo dun sa stickiness, dun sa pagiging malagkit. Kasi ang nangyayari niyan, ini-expect na ng mga negosyante na magkakaroon talaga ng aumento sa sahod. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, yung iba pang mga businesses, baka nagtaas na ng presyo in anticipation of the higher cost sa salaries and wages. So, yun yung una. Kalawa naman, Steph, sa kaso rin naman ng mga services, no? Marami dyan sa mga negosyo na yan ay umuupa, nagre-renta sila. Ngayon, ang nangyayari, Steph, kapag tumaas yung renta nila, no, yung lease na sinasabi, pag tumaas, matagal yun bago, sorry, mga 1 year yan eh, 2 years yan. So, kung ibig sabihin, kung tumaas yung lease, 1 year yung pagtaas ng presyo, bago magkaroon ng pagbabago yun, 1 year pa. Kaya isa yun sa nakakatulong sa pagiging madikit ng inflation, lalong lalo na sa services. Now, in terms of the BSP, ng Bangko Sentral, tinitingnan nila yan. Kasi yung stickiness ng inflation, hindi lang sa services, Steph, no? In general, yung stickiness ng inflation, isa yan sa mga tinitingnan ng ating policymakers sa Bangko Sentral in terms of deciding whether or not kung babaguhin nila yung interest rates sa susunod na announcement.
2: Dr. Batu, kung patuloy po itong pagtaas ng core inflation, ano po ba yung posibleng maging hakbang ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, lalo na sa interest rates? At ano po kaya ang maaaring maging epekto nito sa mga consumer maging dun sa mga negosyo?
8: So nabanggit na natin, Steph, yung BSP, no? Sa pagpunta na tayo sa interest rate discussion. So ganito kasi yan, Steph, eh. Ang Bangko Sentral, ginagamit nila as a policy lever. Ika nga, no, parang instrumento nila yan para makontrol ang inflation. Itong interest rate. Kasi ang ideya dito, Steph, is that kapag ka tinaas mo yung interest rate, pababagalin nito yung economic activity. At pag pumagal ang economic activity, kukunti yung magiging transactions mo sa ekonomiya, bababa ngayon yung pangangailangan sa pera, yan ay makakatulong pababain ng inflation. Yun yung pinaka-ideya nito. Ngayon, ang presyo ng oil, no, tinitingnan niya ng Bangko Sentral, kasi nga sa panggit natin kanina, may downstream effects yan sa economy. Pagka tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, asahan mo na may cascading effect yan down the road, tataas ang presyo ng napakaraming mga produkto. So kapag ito nagtuloy-tuloy pa halimbawa, no, talagang bubulusok pataas, at yung inflation natin umakyat na ng 7, 8, 9%. Ngayon, we're sitting between 6 to 7%. Buti nga, hindi pa tayo nag-double digits. Tinitingnan niya ng Bangko Sentral kasi kapag ka nag-persist yan at hindi bumaba, malamang sa malamang itataas nila yung interest rate. Ngayon, merong risk yan, Steph. Kasi kapag ka tinaas ng Bangko Sentral ang interest rate, nasabi natin kanina, na ang goal nito is papagalin yung economic activity. Now, the problem is, kapag ka pinabagal mo yung economic activity, baka bumaba yung GDP growth. Eh, yung GDP growth natin, Steph, mababa na eh. Nasa 2.8% tayo nung first quarter.
2: Mm-mm.
8: At ngayon palang Biyernes, ano, minomonitor ko rin yan dahil ang DepDev at ang PSA, mag-aanunsyo sila ng GDP growth for the second quarter.
2: Mm-mm.
8: At marami ng mga economist ang nagbigay ng mga forecast na medyo halos pareho o baka matumal palalo yung paglago ng ekonomiya. So, kapag ka tinaas ng BSP yung kanilang policy rate, yung interest rate, merong risk na baka pilain pa nito lalo pababa ang paglago ng ating ekonomiya. So sa ngayon, wait and see tayo. No? Tinitingnan ng BSP yan kung anong magiging lagay ng inflation for the next month at ikokontra nila yan doon sa magiging epekto. Kapag tinaas sila yung interest rate, yung epekto naman yan sa paglago ng ekonomiya.
2: And speaking of GDP growth for the second quarter ng 2026, ay paano po ba direktang nakakaapekto ang mataas na inflation sa paglago mismo ng ating ekonomiya?
8: Mm-hmm. Kasi alam mo, Steph, kung titingnan mo yung GDP natin, yung mismong ekonomiya natin, pwede mo siyang tingnan from the perspective of production, kung gaano karami na produce ng economy mo. Pero pwede mo rin siyang tingnan, Steph, from the perspective of consumption. Kasi ang ideya dyan, Steph, is that kung ano yung na-produce ng economy mo, yun yung bibili ng tao. So, kung halimbawa, nag-produce tayo ng 10 saging, okay? Yun yung GDP. Halimbawa, saging lang yung produkto natin, 10. Ngayon, kung ang saging e piso kada isa, di may 10 piso na value yung na binili, halimbawa, ng mga tao yung saging. So, 10 pesos yung binili nila. So, pwede mo rin tingnan yung paglago ng ekonomiya mo, yung size ng economy, in terms of how people are spending. So, kung titingnan mo dun sa kabilang side, sa consumption side, about 70% step ng economy natin is consumption. So, kapag ka mataas ang presyo ng bilihin, ang ating mga kababayan, nagwi-withhold sila ng spending. Kasi nga yung iba dyan sa atin, hindi mo na tayo gagastos. Halimbawa, bibili ka ng bagong gadget, ay nako, hindi ko muna ako bibili ng bagong gadget kasi mahal. O kaya, iwas-iwas muna sa kain sa labas. No? Luto muna tayo sa bahay. O kaya, bibili ako ng bagong motor. Tsaka na muna ako bibili ng bagong motor kasi mahal pa ang motor ngayon. No? So, kumbaga, nag-withhold ang spending. Ibig sabihin, kapag kamataas ang rate of inflation, may negatibong epekto yan sa paglago ng ekonomiya. So, isa yan sa mga binabantayan din natin kasi ang inflation natin sa mahigit 6%, baka may hila ito pababa, no, sa paglago ng ating ekonomiya due to the fact na ang ating mga kababayan, they are withholding spending. So, titingnan ko rin dyan among sa pag-disentangle mo yung components ng ekonomiya, yung tinatawag nating personal consumption expenditures. Kano kalaking ini-spend ng tao? So makikita mo yun. So pag may trend na pababa yan, malamang sa malamang, yan, isa yan sa mga major factors na hihila sa economic growth natin pababa sa second quarter.
2: At kaugnay pa rin po nito, Dr. Batu, kasi napag-uusapan yung infrastructure spending ng ating pamahalaan. And medyo, masasabi na medyo sensitibong usapin ito kasi pagka sinabing infrastructure, laging ang kadikit dyan ay yung

0: gross capital formation. So yung gross capital formation, nandiyan nanggagaling, kung titignan mo dyan, napapaloob dyan halimbawa yung construction ng mga bagong building, construction ng mga tulay, kasama isa sa mga components yan ng gross capital formation. Kasi yung capital steps sa economics, hindi naman niya ibig sabihin pera. Ibig sabihin niya yung physical infrastructures na ginagamit natin para sa ating ekonomiya. So makita natin nag-negatibo yan kasi nga dahil dun sa impact ng flood control, no, nangyari sa government is nag-withhold sila ng spending muna kasi nire-review nila yan, di ba? So hindi lang yun, Steph, no? Kasama rin yung sa foreign direct investment, although that's a separate discussion kasi may issue din talaga tayo sa pag-attract ng investments. Focus tayo sa flood control. So sa kaso naman ng flood control and government infrastructure, kung titingnan mo sa GDP, ang government spending is about 20%, Steph, of our GDP, of our economy, about 20%. And a little percentage of that is coming from infrastructure projects. So nakita natin ng first quarter yung negatibong implication ng pag-withhold ng spending as a result of the government being cautious in terms of spending as a result of the corruption allegations, yung investigation sa flood control. Hindi lang yung Steph, meron pang isa na mahalaga mapalaman din ng ating mga kababayan is yung epekto ng inflation. Kasi ang nangyayari, Ray, speaking of Ray, I was talking to Ray, you know? Steph, is that the implication is that naghahanap yung ating government ng savings. At yung mga ibang LGUs pa nga, Steph, na nagbabawas sila ng paggastos because of inflation at mataas na presyo ng produktong petrolyo. Halimbawa, imbis na magta-travel sila, binabawasan yung travel. Baka sa inyo dyan sa PCO, ganyan na rin. Hindi ba? Baka may memo na kayo dyan na bawas-bawasan muna kasi nga mataas ang presyo ng produktong petrolyo. So ibig sabihin, the whole government actually is decreasing its spending. So hindi lang siya sa flood control or sa mga infrastructure, pero sa pangkalahatan. At yan eh, magkakaroon yan ng negatibo ring epekto sa ating GDP. However, sa nakikita ko no, sa second quarter, hindi siya kasing lala nung first quarter. Okay, kasi nung first quarter talagang doon talaga bumulusok yung issue na yan ng corruption.
1: Yes.
0: So sa ngayon, medyo nakita natin na may nagtitrickle-trickle down na yung mga projects. So meron pa rin decrease, pero yung decrease yan hindi kasing laki nung nakita natin nung first quarter.
1: Siguro ito na lamang po, Dr. Batu, bago ko po kayo pakawalan dito sa program, no? Sa kabuuan, ano po ang inyong outlook for the second half ng 2026 at ano po yung mga pinaka malaking panganib siguro na dapat paghandaan tulad ng maaaring nga nandiyan din yung El Nino, yung escalation sa Middle East at maging sa interest rates.
0: Okay, so isa-isa natin pero mabilis lang kasi medyo dulo na tayo. No?
1: Yes.
0: So, yung sa kaso ng economic outlook natin for second quarter, titingnan natin yan in terms of dun sa upside at saka sa headwinds, yung mga problema. No? Dun sa upsides, nakikita ko na baka sumipa na pataas ang government spending, kagaya pinag-uusapan natin, ihahabol yan sa third and fourth quarter. So, makakatulong yan sa paghila ng economic growth. Nandyan din yung pagtuloy-tuloy ng remittances. Mm. Ang remittances, tumataas naman yan, so nakakatulong din yan sa ating economy. And hopefully, itong mga projects na darating, halimbawa sa kaso ng Pax Silica, kung
1: yes.
0: Merong concerns dyan, Steph, no? May mga legitimate concerns actually dyan sa Pax Silica, pero kung yan eh nagtuloy-tuloy, makakatulong yan sa, at least in the numbers, no? Makakatulong yan sa GDP growth natin. So may mga positives din. No? Although sa Pax Silica may concern. Doon naman sa downside, El Nino is a big factor. Kasi alam mo, Steph, yung kung titignan mo yung balita, no, yung mga water reservoir natin, critical level na eh. Di ba sa Central Luzon, critical level na sila. Paumpisa pa lang tayo ng El Nino. Wala pa tayo sa best part, ika nga. Paumpisa pa lang tayo. So, ibig sabihin, magiging mas malala pa yan. When I said best part, I was being sarcastic there. Pero ibig sabihin is, malala pa yan. So, kapag ka naging malala yan, Steph, ang hila niyan sa agriculture matindi. So, agriculture sector ang tatamaan yan. So, yan yung una. Ikalawa is, pag yung inflation natin ay naging madikit ng madikit talaga hanggang October, November, there is a risk na magtataas ng interest rate. So, pag nagtaas ng interest rate, hilain yan ang growth mo pababa. And then itong gulo sa Middle East na parang walang katapusan.

0: Hindi ba, Steph? Up to now. Hindi ba? So, sabi nila, may peace talk na. Tuloy-tuloy pa rin ang gulo. No? Parang hindi natatapos. So, that adds to the uncertainty. That adds to the risk na posibleng ating economy humila-hilaan ito pababa ang growth ng ating economy sa second and third and even the fourth quarter. So, sa ngayon, ano, maraming uncertainty, so hindi pa natin masyadong mabalance yan kasi hindi pa, masyadong uncertain pa sa ngayon, ano? So maglilinaw yan sa atin maybe around September or early October, makikita natin yan.
1: And with that po, maraming salamat po Dr. Batu for joining us again dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thanks for having me, Steph. Mabuhay ka at mabuhay po ang Pilipinas.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama muli dito sa programang Global na Tayo ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Magbabalik ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: At nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo at sa huling bahagi na po ng ating programa sa araw na ito ay tayo ay may makakasama tayo from the Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil sa gitna ng patuloy na hamon sa pangalaga ng ating kalikasan, muling nanawagan ang DENR sa mas malawak na pakikiisa lalo na mula sa mga bangko, negosyo at development partners upang mamuhunan sa community-based forest enterprises. Sa isang investment forum, binigyang diin ng DENR ang mahalagang papel ng mga community-based forest management people's organizations o CBFMPOs na sa loob ng mahigit 3 dekada ay katuwang ng ating pamahalaan sa pangalaga at pamahala ng ating kagubatan. Kaugnay po ng naturang paksa ay makakasama na po natin ang Assistant Director mula sa Forest Management Bureau ng DENR, walang iba kundi si Attorney Ray Thomas F. Kabigting. Attorney, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Attorney, ayan, check natin ulit ang audio ni Attorney. Ayan, chine-check lang ng ating technical team. Attorney Kabigting, naririnig po kami. Ayun, habang hinihintay natin na si Attorney Kabigting ay dun sa pag-uusapan natin ay hindi lamang kasi ang usapin ng kalikasan yung pinag-uusapan when it comes to these kinds of investments, no, kundi pati ang kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino na umaasa sa ating kagubatan. Kaya naman, isinusulong ng DENR ang mga programang naglalayong pagsabayin ang environmental protection at sustainable livelihood kabilang na ang Forest for Life 5 Million Trees by 2028 program. Subukan natin ulit, Attorney Kabigting. Ayun, mukhang inaayos pa ng ating mga kasama sa master control ang audio ni attorney. Hintayin lamang natin siya kasi mahalaga pa rin po, no, na pag-usapan itong naturang paksa. Ayan, hinihintay lamang natin yung kanyang audio. Ayun, okay na ba siya? Mukhang hindi pa. Ayun, hindi daw tayo naririnig. Ayun. Habang hinihintay natin na si attorney, siguro magpasok muna tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo
3: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: At tayo nagbabalik na sa programang Global na tayo. Hopefully, attorney can hear us now. Kasama na po natin ulit sa ating linya ng komunikasyon si attorney Ray Thomas Kabigting, ang assistant director po ng Force Management Bureau ng DNR. Attorney, magandang araw at welcome po sa programang Global na tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
9: Good morning, Steph, and good morning sa mga listeners natin sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat po, Attorney, for joining us dito sa programa. Kaugnay nga po ng naging panawagan ng DNR sa mga bangko at pribadong sektor na mamuhunan sa community-based force enterprises. Bakit po mahalaga ang ganitong uri ng pamumuhunan sa pangmatagalang pangangalaga ng ating mga kagubatan?
9: So, Steph, for the longest time, no? Ang mga partner natin na communities within the forest areas ng Pilipinas ay katulong ng DNR na mangalaga at magprotekta ng mga kagubatan natin at mga likas-yaban natin. Siyempre sa pagstay nila sa mga areas na ito, we also encourage them and help them to create their livelihoods and enterprises. Kaya lang, katulad naman ng lahat ng negosyo, kailangan minsan ng pantawid o pandagdag na kapital o puhunan para lumago palalo ang mga enterprises na to. And I think if we are able to help and secure assistance, financial assistance and resources for these communities, mas mapapalakas pa nila yung paggamit at tamang paggamit at pagprotekta ng ating mga kagubatan dahil sila naman talaga yung mga frontliners natin when it comes to forest protection and sustainable forest management also.
1: Attorney, nabanggit po pala no na nasa 7.2 million na hectares na lamang ang natitirang kagubatan dito sa Pilipinas. Paano po ito nakakaapekto sa policies at priorities po ng DNR pagdating sa forest protection?
9: Actually, Steph, tumaas na ito no from 6.2 million hectares. So ang nangyari dyan is that because sa mga naging programa ng pamahalaan na patuloy natin ang pagtaas at paglawak ng forest cover ng Pilipinas, this is always our primary consideration when it comes to program design and also policy making kasi we want the 7.2 million to remain standing, hindi na mabawasan. At gusto pa natin dagdagan yung ibang areas na walang gubat na dapat merong forest cover para dumagdag dito sa 7.2 million. Yan yung mga patuloy natin ginagawa ngayon at patuloy pa natin gagawin. Hindi lamang sa Forest Management Bureau, kundi sa buong DNR.
1: Sa loob po ng mahigit 3 dekada na partnership dito sa mga tinatawag po na community-based forest management peoples organizations, ano-ano po ang masasabi na pinakamahalagang takeaways ng DNR sa pakikipagtulungan dito sa mga communities na ito?
9: Siguro ang isang pinakamahalagang natutunan ng Forest Management Bureau at ng DNR sa almost 30 years na partner na community-based forest management program is hindi talaga maganda na ang sistema ay puro dole out lang o puro pagbibigay lamang mula sa gobyerno. Dapat talaga i-structure ang partnership into a social enterprise. Dapat ang mga communities natin, hindi lang natin sila tinuturing na beneficiaries on the ground, kundi business partners. Iangat dapat ang estado nila to mere receivers of grants into decision makers also And may stake sila dapat sa kanilang enterprise. Kasi kung puro tulong at ayuda lang ang ibibigay natin, hindi mo dinidevelop yung entrepreneurial system within their organization. And I think that's very important. That's why yung walong POs na nakita natin dun sa event nung July 30, na ipapakita nun na posibleng mangyari kahit sa people's organization na maging entrepreneur sila given the right amount of dedication on their end and given the right amount of assistance from the government. And yun nga, kaya natin sila binigyan ng opportunity para makausap ang mga bangko at ang mga private sector para yung next phase ng kanilang social enterprise development ay geared towards self-sustenance na at hindi na labang receiving benefits from the government. Like any business.
1: Matanong ko lamang po, Attorney Kabigting, paano naman po nakatutulong itong mga community-based force management people's organizations sa kumbaga sa paglaban po against illegal logging at iba pang mapanirang gawain sa kagubatan?
9: Itong mga CBFM people's organizations natin, yung business model nila depends on the quality of the forest. So, kailangan nila ng magandang kagubatan, mapanatiling maganda yung lupa at maganda yung kapaligiran nila dahil ang mga binibenta nila ay mga natural resources natin. Nandiyan ang kakao, kape, timber, at iba pang forest products. So, forest protection is but a core value of their business and also ang sustainable forest management kasi hindi nila dapat hindi makakaganda o makakatulong sa kanilang enterprise kapag depleted yung kanilang natural resources. Number one at ang most important thing there is kaya nila pinapangalagaan at pinoprotektan yung mga kagubatan na minamanage nila is because they need continuous source of water, groundwater, and also they need to protect their plantations or their agroforestry plantations from forest fire. Kaya talagang ang sustainable forest management is built in sa kanilang core business values din.
1: Magawi naman po tayo dito sa tinatawag po na Forest for Life 5 Million Trees by 2028 program. Ano po ba ang eksaktong papel po nitong programang ito sa pagpapalakas ng community-based forest management at pag-akit ng investments? At ano po no, o paano po hinihikayat ng DENR ito namang mga investors na tingnan ang community forestry hindi lamang bilang isang environmental effort kundi bilang isang sustainable na pag na negosyo din.
9: Ito namang Forest for Life program, Steph. Kumbaga parang sinusubukan naming tingnan ngayon kung gaano baka effective ang private-public community partnership. Ibig sabihin lang ng partnership na yun is that lahat ng sektor na nabanggit ko ay magtutulong-tulong para magpalago ng mga at magprotekta ng mga kagubatan na nakikita naman natin ngayon na maraming mga interesado na pribadong sektor na sumali tulad na nga lamang nung July 30, meron tayong 5 yata or 6 na bagong partners. Ang communities na nasa forest, sila yung forerunners nitong programa na to kasi sa kanila makikipag-ugnayan at makikipagtulungan yung mga private sector investors natin. For this program, nothing will come through the DNR. Ibig sabihin yan, wala pong mga pondo from the private sector na idodonate or idadaan sa DNR. Ang role lamang po ng DNR dyan ay mag-facilitate, tumulong sa usapan, tumulong sa pagde-design ng kanilang gagawing rehabilitation sa isang area, at i-monitor kung tumutubo ba at tama ba ang pagtatanim. Pero pagdating po sa financial, wala pang dadaan sa DNR para po ma-maintain natin yung credibility ng partnership between the private sector and the community. So napaka-importante po ng ating mga communities dahil sila po ang mangangalaga at mangangasiwa at makikinabang doon sa mga investment na bababa po sa kanilang mga lugar.
1: Ito naman po, Attorney, maaari niyo po bang ipaliwanag just for the information ng ating mga taypakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo, kung paano naman po gumagana itong bagong Sustainable Forest Land Management Agreement o SFLMA module sa ilalim po ng FSTS at paano po ito mapapadali o paano nito mapapadali ang proseso para sa mga stakeholders?
9: So, in the past, meron tayong mga around 7 to 10 na mga iba't ibang klase na tenure instruments. Ito yung mga instruments na kailangan mo kapag meron kang gustong gawing negosyo or gusto mong mangalaga ng isang forest land or yung tinatawag nating public land. Dito sa Sustainable Forest Land Management program natin, Steph, pinag-isa na lang natin ito. At ang isang agreement na matatanggap mo ay multiple use. Ibig sabihin, meron kang diversification ng iyong business portfolio within a certain parcel of area. Mas maganda ito sa from a business perspective because you are able to shield yourselves from risks that might be in one business in one investment option but not might not be in another. So for example, kung malugi ang iyong timber plantation, meron kang ecotourism pa rin sa area mo, meron kang grazing at meron kang forest carbon project, for example. That's a common example. Ang isa pa dito is that ini-streamline natin ngayon bilang dahil na rin sa kautusan ni Secretary Mitch Cuna, ini-streamline natin ngayon ang ating application. Lahat po ng application for SFLMA will be filed with the Forest Management Bureau. Ang payment systems po natin ngayon ay nag-partner na po tayo with Landbank, with GCash, and soon enough, hopefully, with other online payment providers also para hindi na po kailangan pumunta ng ating mga aplikante sa Forest Management Bureau sa tanggapan po namin para mag-apply. At ito nga po nakita natin ng July 30 is yung FSTS, online na yung application para hindi na po talaga kailangan mamasahe pa at pumunta pa po ng mga kababayan natin sa Forest Management Bureau para po mag-apply ng kanilang Sustainable Forest Land Management Agreement. Dagdag ko lang din, Steph, no, panghuli kong point. We are trying to fast track everything because we want investments to be put on the ground. Malaking tulong po para sa gobyerno at para sa Forest Management Bureau na meron pong mga tao na nangangalaga at nangangasiwa nitong mga forest areas na ito because we cannot do it alone and we cannot do it by ourselves. At ang maganda rin po dito, kapag merong mga investors on the ground, may kinikita rin po ang gobyerno dahil sila po ay nagbabayad ng mga fees at mga users fees po nila taon-taon po yan. So, may kita po ang gobyerno, kumikita rin po ang ating private sector at yung mga communities po natin on the ground ay natutulungan din po dahil may mga rural jobs po na kine-create itong Sustainable Forest Land Management Program po natin.
1: Siguro ito na lamang po, Attorney, bago ko po kayo pakawala na from this interview sa kabuuan. Ano po ang pangmatagalan o long-term vision ng DENR para sa mga CBFM communities at paano nyo nakikita ang kanilang papel sa hinaharap ng forest conservation dito sa Pilipinas?
9: Well, our long-term vision is for them to continue or ipagpatuloy yung kanilang ginagawa na pangangalaga at pagtulong sa gobyerno sa pangangasiwa at pagprotekta ng ating mga kagubatan. We are also looking into how we can provide self-sustainability for their businesses and for their enterprises. Ayokong matapos sa 8 na POs ang matulungan natin dahil 2,000 po ang mga people's organizations na to. Definitely hindi po ito ang huling beses na i-connect natin ang mga people's organizations sa ating mga private sector partners, development partners at financial institutions. Ang gusto rin po natin mangyari ay maging inclusive ang development na ito. So hindi lamang po iilan ang makikinabang, kundi lahat po talaga ng mga forest-dependent communities natin. Hinihingi rin po namin ng tulong ng ibang mga stakeholders na interesado pong tumulong sa amin at sa ating mga people's organizations, dahil kailangan po talaga nila at maganda po ang kanilang ginagawa. At marami po itong natutulungan, hindi lamang po iisang maliit na grupo.
1: And with that po, maraming salamat po, Attorney Kabiting.
9: Thank you so much.
1: For joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
9: Thank you so much, Steph. Mabuhay kayong lahat. Salamat po.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama ang Assistant Director ng Forest Management Bureau ng ating DNR, walang iba kundi si Attorney Ray Thomas F. Kabigting. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino.

0: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating mga programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Una sa ating mga balita ngayong araw, Malacañang siniguro na inilalaban ng pamahalaan ang implementasyon ng 85 pesos na dagdag pasahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ginawa ng palasyo ang pagtitiyak para ang maglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court laban sa pagpapatupad ng wage order. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacañang si Raquel Bayan.
2: Siniguro ng Malacañang na ipinaglalaban ng gobyerno ang 85 pesos na agarang aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inihahanda ng pamahalaan ang mga kinakailangan dokumento upang tutulan ang temporary restraining order na inilabas laban sa wage order. Anya, iginagalang ng pamahalaan ang korte at ang desisyon nito. Gayunpaman, mayroon din karapatan ng ehekutibo na isulong ang mahakbang na makabubuti para sa mga manggagawa. Kaugnay nito, binigyan din ng palasyo na dapat ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board naghain ng apela ang mga tutol sa wage hike at hindi sa korte. Sabi ni Castro, handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang wage order na una nang inanunsyo ng Department of Labor and Employment.
3: Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri planong maghain ng resolusyon na nagpapakita ang nagkakaisang panawagan ng Senado na bawiin ng hudikatura ang temporary restraining order laban sa wage increase. Ayon sa Senador, maski ang mga nasa minorya, suportado ang nasabing panawagan. Para sa kabuang ulat, nagbabalita mula Senado si Nympha Asuncion.
4: Plano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na maghain ng resolusyon na magpapahayag ng sense of the Senate o nagkakaisang posisyon ng Senado para hilingin sa hudikatura na bawiin ang temporary restraining order o TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Sinabi ni Zubiri na pangungunahan niya ang pagbuo ng resolusyon at nagpahayag na ang ilang mga senador ng suporta para dito, kabilang na ang minority senators bilang pagpapakita ng nagkakaisang panawagan ng Senado sa hudikatura. Ayon sa majority leader, layunin ng resolusyon na hilingin sa korte na payagan ang agarang pagpapatupad ng wage increase para makatulong sa mga minimum wage earners na nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabala rin si Zubiri na ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay maaaring magsilbing masamang precedent dahil maaari na anyang maging madali na lang para sa mga tutol na negosyo na humingi ng TRO sa tuwing may ipapatupad na wage increase sa iba't ibang rehiyon.

0: na niya sa mahigit 2 dekada niya sa serbisyo publiko. Gayun lang siya nakaranas na napigilan ng TRO ang isang wage order. Dahil dito, umaapila ang senador sa pamunuan ng hudikatura na muling suriin ang naturang kautusan at agad itong bawiin para makinabang na ang mga manggagawa sa itinakdang dagdag sahod. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, sa mababang kapulungan naman, Akbayan Reform Bloc naghain ng resolusyon na layong imbestigahan ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court laban sa implementasyon ng 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Kathleen Forbes.
3: Inihain na Akbayan Reform Bloc ang House Resolution 1273 upang imbestigahan ng House Committee on Labor and Employment ang epekto ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila at ang kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod. Layunin ng resolusyon na alamin ang legal at praktikal na epekto ng pagpapahinto sa matatanggap na sahod ng mga manggagawa, pati na ang mga posibleng hakbang ng Kongreso upang mapalakas ang implementasyon ng mga wage order. Ayon kay Akbayan Portilis, Representative Percy Sandania, kailangan malinawan kung obligado bang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag na 85 pesos na sahod matapos ipatigil ng korte ang pagpapatupad ng wage order. Git din ni Sandania na dapat nang suriin kung sapat pa yung kasalukuyang wage setting mechanism ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pagtukoy ng taas sahod. Umaasa ang Akbayan Reform Bloc na magsisibing batayan ng imbestigasyon sa pagbuo ng mga panukalang magpapalakas sa pagpapatupad ng wage order at higit na magpoprotekta sa karapatan ng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, humigit 700,000 at 70,000 low-income members ng Social Security System o SSS ang nabigyan ng 2,000 pisong uplift assistance. Bahagi ito ng pagsusumikap ng administrasyon na matulungan ang mga naapektuhan ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang low-income SSS members ay kabilang sa Group 3 ng Uplift Assistance Program. Sa ilalim ng Group 3, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso kada buwan mula ngayong Agosto hanggang Disyembre. Direktang ibinibigay ng SSS ang tulong pinansyal sa rehistradong bangko o disbursement accounts ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Itong Hulyo, higit 4.4 milyong households ang tumanggap ng uplift cash assistance mula sa pamahalaan.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Mahigit 8 milyong customers ang inaasahang makikinabang sa 10.5 bilyong pisong refund mula sa Meralco. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang ipinag-utos na refund ng Energy Regulatory Commission o ERC ay alinsunod sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasan ng mga Pilipino. Maaari namang umabot sa mahigit 100 piso ang refund para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ulan ng sinabi ng ERC na sisimulang ipatupad ang refund sa susunod na billing cycle at kailangang malinaw na makikita sa bill ng kuryente ng mga consumer.
4: Sa isang desisyon na inilabas ng ERC nitong July 31, ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Meralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour.
2: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa kaugnay na balita, suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang pag-alis ng systems loss charge at kaakibat nitong value-added tax sa singil sa kuryente ng mga energy provider. Maalalang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing hakbang mula sa kanyang State of the Nation Address o SONA kamakailan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay PCCI President Ferdinand Perry Ferrer, binahagi nito na malaking tulong para sa pribadong sektor at mga negosyante ang pagtanggal ng systems loss charge mula sa kanilang buwan ng bayarin sa kuryente. Anya, hindi lamang ang mga negosyante ang makikinabang sa naisin na ito ni Pangulong Marcos, kundi ang buong bansa. Handa rin anya na makipagtulungan ang PCCI at pribadong sektor para sa mga reforma sa umiiral na batas para sa pagpapatupad nito. Dagdag pa ni Ferrer, isa rin sa nagiging balakid para sa mga nais mamuhunan o magtayo ng negosyo mula sa loob at labas ng bansa ang taas ng presyo ng kuryente, kaya dapat anya itong mapag-aralan.
5: Alam natin na ang kuryente ay lahat ng Pilipino, ultimong negosyant, hindi lang negosyante, pati na ang mga household, consumers, mga eskwelahan ay gumagamit ng kuryente. Kaya ang pagbaba or pag-alis ng systems loss at katumbas na VAT tax dito sa kuryente ay makakatulong sa lahat at buong Pilipinas. Kaya we support the president in removing the systems loss.
2: Yan ang pahayag ni PCCI President Ferdinand Ferrer.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Itinanggi ng Malacañang ang pangamba ni Senador Aimee Marcos na posibleng maapektuhan ng inisyatibang PAC Silica ang mga magsasaka sa Capas Tarlac. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hindi maapektuhan ng mga magsasaka dahil ang proyekto ay itatayo lamang sa aprobadong buildable zone habang may nakalaang lugar para sa kagubatan at upland farming. Anya, hindi naman mapipigilan ang senadora sa hangarin nito na imbestigahan ang inisyatiba, ngunit mas mainam anya na alamin ang totoo.
4: Mayroon naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. Maliit lang po ang maookupan nito, 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po maaaring ilagay itong proyekto regarding PAC Silica. So hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
2: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, Department of Social Welfare and Development nakatutok sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Luis. Para sa kabuong detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
6: Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Luis. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 milyong humanitarian assistance sa mga naapektuhang komunidad. Paunahin dito ang family food packs at ready-to-eat food sa mga na-stranded at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampa na sa higit 9,000 residente sa Cagayan Valley Region, Central Luzon, Bicol at sa Region 9 ang apektado ng Bagyong Luis. Sa bilang na ito, nasa 1,200 pamilya ang kutumbas ng higit 3,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Tiniyak naman ng Kagwara na available pa ang nasa 6 bilyong pisong halaga ng relief resources nito para umayuda sa mga nasalantang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa Samantala, dahil sa mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Batay sa update ng PAGASA Hydromet Division, umangat sa 156.61 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong umaga mula sa 155.41 meters kahapon. Sa kabila nito, mas mababa pa rin ito sa 116 meter critical water level threshold, gayon din sa 118 meters above sea level na minimum operating water level ng Angat Dam. Bukod naman sa Angat Dam, bahagyaring tumaas ang level ng tubig sa La Mesa Dam, ang Buklaw Dam, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Nananatiling on track at mas puspusan na ngayon ang pagpapatayo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa office at Office of Civil Defense o OCD ng mga Highly Resilient Evacuation Center o mga Ligtas Pinoy Center. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay OCD spokesperson Junie Castillo, sinabi nito na bago pa man ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapatuloy na ang pamahalaan sa pagtatayo ng mga evacuation center. At dahil nga sa naging panawagan ng Pangulo, panawagan ng Pangulo sa ikalima nitong sona, lalo pang naging maigting ang pagtatayo ng mga Ligtas Pinoy Center na makakasangga ng mga Pilipino sa panahon ng sakuna at kalamidad. Naging napakalaking tulong din ng pag-iinstitusyonalisa at pagbibigay ng prioridad ni Pangulong Marcos sa nasabing batas na nagbigay ng kaukulang pondo upang maitayo ang mga matitibay na Ligtas Pinoy Center sa mga lugar na pinaka-apektado ng mga kalamidad at sakuna.
7: Malaking tulong po itong batas na ito, no, na may ganito na para po kumbaga hindi na gagamitin yung mga eskwelahan o yung mga ibang mga gusali, no, kundi meron na talagang designated na evacuation center na kumbaga maaayon sa disenyo, and then ganun din yung tamang lugar, no, kung saan dapat ito itayo na sa mas ligtas na lugar.
2: Yan ang pahayag ni OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, nakabatay sa mga ebidensya ang magiging aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa umano'y gambling complaint laban kay Health Secretary Jose Briggs Pujalte Jr. Pahayag ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro makaraang ireklamo ng isang grupo ng concerned citizens ang umano'y paglabag sa batas ni Pujalte dahil sa pagsusugal at paglabag sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Castro, nananatili ang tiwala ng Pangulo sa kalihim sa kabila ng mga alegasyon.
8: Sa ngayon po na wala pa naman pong nailalabas na anumang concrete evidence, maliban lamang po talaga kung ito talaga ay mapapatotohanan na, doon lamang po kikilos ang ating Pangulo.
2: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, kinundinan ng Malacanang ang umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Git ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, kung mapatunayan, dapat papanugutin ang dasalikod ng paninira kay ES Recto.
8: Kung ito'y mapapatunayan na totoo dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Sa ngayon po, ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito.
2: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Suportado ng Malacanang ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga public official na isulong ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, walang mali sa pahayag ng kalihim na dapat ikonsidera ng government officials ang pagbaba sa pwesto kung hindi isusulong ang mga batas ng Pilipinas at pambansang pulisiya kabilang ang paninindigan sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang punahin ni Davao City First District Representative Pulong Duterte si Teodoro dahil sa umunoy pagpapataw ng loyalty test at pagbatiko sa China kaugnay ng paninindigan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Giit ni Castro, dapat lantarang ipakita kung sino ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas.
8: Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas.
2: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang mali sa kanyang sinabi hinggil sa pagkonsidera ng ilang opisyal ng pamahalaan na bumaba sa pwesto kung papanig lamang din naman sila sa China. Ito ang naging pahayag ni Teodoro matapos punahin ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang naging pahayag na umano'y pag-demonize sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, kinakatawan lamang ng mga pahayag ni Representative Duterte ang kanyang mga naging pahayag. Dagdag pa ni Teodoro na parte lamang ng demokratikong diskurso ang mga naging pahayag ng mambabatas. Ang mahalaga sa ngayon ay maipaintindi sa lahat lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan at mambabatas ang kahalagahan ng Administrative Order No. 29 na tumutukoy sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea na dapat mismong protektahan ng bansa at mga opisyal ng pamahalaan.
9: Ang sinabi ko, maliwanag, AO-29, batas yan. At sinabi ko, ang dilema or ng mga kailangan tumupad dito dahil, you know, regulation yan, force and effect of law. And it puts a person na public officer in an awkward situation kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito.
2: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Pinalagan din ni Philippine Coast Guard o PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang mga naging pahayag ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinggil sa umunoy pag-demonize nito sa China. Ayon kay Tariela, ang mahalaga sa ngayon ay kung ano nga ba ang tinitindigan ng opisyal sa laban ng bansa sa West Philippine Sea habang patuloy ang malinaw na aggression at harassment ng China sa mga Pilipino, lalo na sa mga mangingisda. Anya, kung ang paninindigan nito ay hindi para sa Pilipinas kundi nakaangkla sa China, ay totoong may basihan nga ang panawagan ni Secretary Teodoro na pagbibitiw ng mga opisyal na nakalinya sa adhikain ng China.
10: Una sa lahat, hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisda ng Pilipino. There's no need for us to demonize China. Ginagawa ng China to araw-araw. And to defend China, parang bumabalik ka uli sa tanong na ano bang tinitindigan ni Congressman Paulo Duterte? Ang sakripisyo ng mga mangingisda ng Pilipino, ang pagkikipagsabalaro ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines?
2: Yan ang pahayag ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Kapag Kaugnay pa rin sa West Philippine Sea, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinimok ang ASEAN member states na ituring ang 2016 Arbitral Award bilang pakikibaka sa kapakinabangan ng rehiyon. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si J. Mark Dagala.
11: Hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations na ituring ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas hindi bilang solong panalo kundi ang pakikibaka para sa kapakinabangan ng rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa kanyang pagdalo sa 37th United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ito ang daunang pagtitipon ng mga defense official, military leaders sa regional stakeholders kabilang na ang Secretary General ng ASEAN. Dito binigyan din ni Teodoro na ang geographic position ng Pilipinas ay nagbubuka sa ASEAN para sa estratehikong ugnayan sa Pasipiko kaya't mahalagang integridad sa teritoryo at maritime entitlements maging sa mga bansang kasapi nito. Sinabi pa na kalihim na tangi ang Pilipinas sa nakapweso sa pagitan ng South China Sea at ang karagatang Pasipiko kaya't ito anya ang mag-uugnay sa ASEAN at Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion ng Office of the Ombudsman na alisin si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal at gawing state witness. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan, walang sapat na batayan para pagbigyan ang motion. Samantala, maaari naman anila na ipagpatuloy ng ombudsman ang plano nitong gawing state witness si Bunoan sa tamang yugto ng paglilitis. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais nilang gawing state witness ang dating kalihim para tumestigo sa mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, itinanggi ng Malacañang ang alegasyong may selective justice makaraang payagan ng Sandigan Bayan na magpiansa si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa maanomalyang flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang desisyon ay hindi nagmula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kundi sa independent court.
1: Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso?
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: House Prosecutor, pinalilinaw sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang pondong ginagamit ng pangalawang pangulo mula sa mga biyahe nito sa ibang bansa. Ito'y kahit pa sinabi na ni VP Sara na sa sariling bulsa nang galing ang gasto sa mga nasabing biyahe. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
3: Hayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na mahalagang linawin ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan nanggaling ang pondong ginagamit sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa na una nang iginiit ng pangalawang pangulo na mula sa sarili niyang bulsa at hindi sagot ng gobyerno. Batay sa pagtaya ni Redon, gamit ang pamantayan ng UNDP rates, aabot sa humigit kumulang na 8 milyong piso ang kabuang gastos para sa 91 days na biyahe ni VP Duterte mula 2025 hanggang 2026. Tanong ni Redon kung ikukumpara ang naturang halaga sa sahod at sa isinamiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente, saan ang galing ang perang ipinambiyahe kung wala namang nakatala o nakadeklarang cash on hand at cash in bank sa kanyang SALE. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Redon.
4: Assess ko rito, para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin, yung pong gastos para sa mga hotel, gastos para sa pagkain, at iba pang mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung pong 8 million around. Sabihin natin 5 million. Na gastos para sa biyahe po ng pangalawang pangulo doon sa kanya pong SALEN. Kasi ano yung nakalagay sa SALEN ng 2024? Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalawang pangulo.
3: Samantala, sinabi ni Redon na pag-aaralan ng panel kung isasama nila sa pagtalakay ng Article 2 o Unexplained Wealth ang issue ng gastos sa biyahe ni VP Sara. Anya, sa ngayon, sapat ang kanilang hawak na ebidensya at testigo para pagtibayin ang aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Apat na 43% ng mga Pilipino ang tumukoy sa bribery bilang pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa resulta ng survey ng Okta Research. 28% naman ng respondents ang nagsabi na ang maling paggamit ng confidential funds ang pinakaseryosong impeachment charge, 10% ang tumukoy sa unexplained wealth, 10% sa grave threats at 8% ang hindi alam o hindi matukoy ang pinakamabigat na alegasyon. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula Hulyo 4 hanggang 11 ng taong kasalukuyan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Yeah. Inaprubahan ng Senado ang pagtatalaga ng mga bagong chairperson at miyembro ng ilang permanent committees matapos aprubahan sa plenaryo ang mga mosyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Itinalaga si Senator Mark Villar bilang Vice Chairperson ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform at Chairperson ng Committee on Banks, Financial Institutions at Currencies. Samantala, si Senator Amy Marcos ang hinirang na chairperson ng Committee on Cooperatives. Nagtalaga rin ng mga miyembro ang Senado sa Committees on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Economic Affairs at Energy, kung saan kabilang ang ilang senador mula sa minority bloc. Samantala, iminungkahin naman ni Zubiri ang pagtalaga ng mga majority senator bilang miyembro ng iba't ibang komite, kabilang ang Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Government Corporations and Public Enterprises, Public Information and Mass Media, Public Works, Sports at Youth. Inaprobahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang lahat ng mosyon nang walang nag-object.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaliwanag ng isang ekonomista kung gaano kabulnerable ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa nagiging epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan, partikular sa pagdating sa inflation rate ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu, sinabi nito na batay sa naging tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa inflation ng bansa, may malaking epekto pa rin ang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Anya, bagamat bumaba ang presyo ng ibang mga pangunahing bilihin, mayroon pa rin ibang mga pangangailangan ang tumaas ang presyo na nakaaapekto sa inflation, tulad na lamang ng singil sa kuryente na sinasalo ng mga consumer. Ayon pa kay Batu, depende rin sa sektor na kinabibilangan ng mga mamamayan o antas sa lipunan kung paano nila nararamdaman ang epekto ng inflation sa bansa dahil sa pagkakaiba-iba ng pangangailangan nito.
5: That shows how vulnerable the Philippine economy is in terms of shocks, both internal and external. Kasi alam naman natin na may gulo sa Middle East, and the Philippines being an oil importer, so naka-apektuhan talaga tayo pag sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. So nakaka-contribute din sa inflation. Narariyan din yung nabanggit mo kanina, no, sa opening, yung sa kaso ng kuryente. Naman natin, pag tumaas ang presyo ng kuryente, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, merong downstream effects yan.
0: Yan ang pahayag ng Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinasisiguro ang maayos at mapayapang pagdaraos ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mula Malacanang, nagbabalita si Alvin Baltazar.
6: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa law enforcement agencies ang maayos at payapang pagsasagawa ng unang parliamentary election sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing paniniguro ng Pangulo ay sa gitna na din ng pagtiyak na magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Kaugnay nito'y sinabi ni Castro na may mga hakbang nang ipatutupad ang PNP base na din sa direktiba ng punong ekotibo. Kabilang niya dito ang maigting na pagtutok sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasama na din ang pagtatatag ng Joint Security Control Center. Sa kabuuan niya ay nasa 8,299 na tauhan ng Philippine National Police ang ide-deploy sa BARM upang tiyakin ang seguridad sa darating na halalan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, Department of Energy tiniyak na walang mangyayaring power interruption sa darating na BARM elections. Mula DOE, nagbabalita si AJ Ignacio.
8: Tiniyak ng Department of Energy na walang maitatalang power interruption sa isasagawang BRMM elections sa Mindanao. Ayon kay DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo na sila ay nakipag-ugnay na sa iba't ibang mga electric cooperatives na nakakasakop sa mga lugar na pagdarausan ng eleksyon upang masiguro na may sapat na supply na kuryente sa nasabing BARM elections. Dagdag pa ni Bacordo na nakikipag-ugnay na rin sila sa mga otoridad para naman sa seguridad ng mga electric power plant upang masiguro na walang anumang pagtatangkang isabotahe ang BARM elections. Muli naman sinikuro ng DOE na handa na ang sektor ng enerhiya sa nasabing eleksyon. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, si Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements. sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
16: Amoy pawis, amoy araw.
17: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
16: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
17: Ang dungis mo!
18: Ma! Tama na!
19: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
20: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
21: Ang saya balikan ng ating kabataan.
19: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
22: O ano, game na?
23: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, magsasaka mula sa bayan ng Burgos sa Ilocos Norte, nagsanay sa ilalim ng Organic Technologies for Vegetable Seed Production and Herb Cultivation. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Durilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
24: Napinpintas pa iti paglaingan na ginipanalon kalpasan ti paragsanay Davao Bente Organic Technologies for Vegetable Seed Production and Herb Cultivation iti Barangay Sawit, Burgos, Ilocos Norte. Dediket inisyatibo ti organikong magsasaka ng Burgos Ken Virgil's Integrated Farm iti panakitinulong ken suporta ti lokal gobyerno iti nasa Ungaili. Imunan ang nadagamat ni Mrs. Precious Hamorabon agtagikway ti Virgil's Farm iti paragadal na ginipanalon iti organic farming tapno matulungan da amagisayan ti gastos babente vermi compost na paot asalun at tidaga, masalakniban dagiti manalon ken iti pamilyada manipod iti makatangran nga epekto dagiti makasabidong apestisidyo. May pangato ti dekalidad nga apit, masigurado ang natalged ken awan ti laog na a chemical a produkto ken dadumapay a benepisyo. Nagsarbi dagiti eksperto manipod iti Bureau of Plant Industry kas instructors para iti programa bayat ti paragsanay ket naibinglay ken naisuro ti nagduduma nga topiko kangrunaan dagiti napateg ken moderno awagas ti organikong agrikultura apakiramanan ti production of organic vegetable seeds and herbs, production of trichoderma and management of pests and disease ken dadumapay. Aktibo ang nakipagpaset ti grupo nga organikong magsasaka ng Burgos, Virgil's Farm Staffs, agtutubo, dragon fruit growers ken vegetable growers nga dan iti gagam, iti mas nataltalged awagas ti paragtalon parang maintainer ti salunat amula ken iti komunidad. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Health Ilocos inalunsad ang school-based deworming sa lungsod ng San Fernando sa La Union. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Ago.
25: Inyusuati Department of Health Ilocos Center for Health Development Babaente Communicable Disease Unit ti School-Based Deworming Program ijay pagudpud integrated school siyudad ti San Fernando, La Union. Naisayang ka ti programa babaente panikitinulong ti Department of Education La Union Provincial Health Office ken City Health Office ti San Fernando no sa dinno asang agasot ng estudyante ti elementarya tinaykan iti deworming medicine. Panggap ti programa sa lakniban nagiti ubing manipod iti impeksyon ti helmet amayakar iti daga ama mabalin ang mga pektar iti panagdakkel, nutrisyon, ken panagsursuro da. May gidato direkta na itang dudumet ti Worms Campaign, ang mga iparigta iti umno panagbuguti ima, nasayata sanitasyon, natalged a panagsagana iti taraon, regular a deworming, ken panagisuot iti chinelas sa umunos sapatos, tapno malapdan ang mga karan manan. Nangipaymad dagiti health personnel, iti umisong impormasyon kadagiti naganak, manursuro ken komunidad, tapno mailinteg dagiti di umiso, kapadunutan may papan iti panagika tigas impaganatgat ti DOH at ti albendazole, piagas anaited iti programa, ket natalged kenepektibo kontra kadagiti impeksyon ti bituka. Manipod RP Ago, Albert Kawile, para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Albert mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Mga reforma para sa mas pinaigting na serbisyong medikal sa Eastern Samar, aprobado na. Para sa Kabuang Ulat, narito si Dayan Camplo ng Radyo Pilipinas Borongan.
3: Ang Provincial Health Board inagaprobarahan pirang mga key measures sa pagborsa hitong serbisyo medikal habugus ng Eastern Samar durante gimbuhat nga paghirimang raw hadto naklabay nga semana. Pero ang mga ginaprobaran nga resolution in a reactivation and special health fund or SHF account han probinsya and proposed the transfer han 12 million pesos como suporta ha mga healthcare programs and adaptation and standardized essential medicines list nga na deployment in kadungangan ng mga doctors sa Eastern Samar Provincial Hospital nga ni Felipe Abrego Memorial Hospital pinaagi itong Department of Health. Ang Health Board ang ginautorize sa gihapon ang pagrawat hino portable x-ray machine nga gindunarhan Asian Development Bank para mas mapakasagpa itong hospital diagnostic nga emergency response services. Ining mga approved measures in may panuyo nga mapakasug itong healthcare financing. Mapaurusa itong medical services nga sugad man ma-enhance itong mga programa panlawas palibot sa Eastern Samar. Tikang didiha siya Han Borongan, Dian Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dian mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Overseas Workers Welfare Administration Southern Leyte nagbukas ng libreng scholarship para sa mga anak at kapatid ng OFWs. Si Dalia Orit ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
4: Nag-abli na ang aplikasyon alang sa scholarship program nga gitanyag sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA alang sa mga kwalipikadong estudyante sa kolehiyo nga dunay ginikanan wala pa naminyo nga igsuon nga Overseas Filipino Workers kon OFW nga dunay kita nga ubos sa $1,000 kada buwan. Ubos sa ODSP 1, mahimong mo-apply ang tanang first year sa kolehiyo samtang ang ODSP 2 alang sa mga estudyante gikan sa second year hangtod sa fifth year college. Gipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa Masin nga limitado lamang ang ginakanon sa mahimong nga madawat sa programa. Busa giawhag ang mga interesadong aplikante nga moadto sa Public Employment Services o PESO Unit Office sa Masin City Hall ug magi-coordinate kang Mr. Kirby Tan alang sa dugang nga impormasyon ug tabang nga proseso sa aplikasyon. Abli ang PESO Office gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang scholarship program nagtinguha sa paghatag og suporta sa edukasyon sa mga anak o igsoon sa mga OFW aron mapadayon ang ilang pagskwela. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiyara Orit, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dalia mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. National Disability Rights Week ipinagdiwang ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
5: Miduyog ang Provincial Government of Bukidnon sa pagpanguna sa Provincial Person with Disability Affairs Office sa ika-48 nga selebrasyon sa National Disability Rights Week. Subay sa mando sa Proclamation Number 597, pinaagi sa pagpahigayon ng indigay sa mga partisipanteng PWD gikan sa naglandayang mga lokal nga panggabhanan sa Bukidnon sa Kaamulan Open Theater, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Kini nga selebrasyon nagtumong sa paghatag og higayon nga maila ang katungod sa mga PWDs ingon man nagpahinumdum nga adunay gobyerno nga nagpaluyo og nagsuporta kanila. Sa maong higayon nagpakita ang mga partisipante sa ilang mga talento pinaagi sa dance contest, disability rights advocacy contest, quiz bee, policy legislation writing contest og electronic poster making contest. Gikan din ni sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina, para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Kokoy mula Cagayan. Baling naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte naglabas ng schedule para sa pamamahagi ng bigas sa iba't ibang bayan ng probinsya. Para sa detalye, nagbabalita si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
7: Magsugod karong adlawa ang pagpangapod-apod sa bugas ubos sa LGSF Falgorize Project alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa nagkalain-laing lungsod ug Dakbayan sa Zamboanga del Norte. Sumala sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, alas 9 karong adlawa, sugdan ang distribusyon sa mga gitakdang lugar. Makadawat og bugas karong adlawa ang mga benepisyaryo sa Rizal, Manukan o Jose Dalman. Ugma, ipadayon ang pagpang-apod-apod sa Katipunan o Rojas. Sa Agosto 10, ang mga lungsod sa Siayan o Sindangan. Ang sunod nga pagaserbisyuhan, samtang sa Agosto 11, ang distribusyon himuon sa Dakbayan sa Dipolog. Giawhag sa PSWDO ang tanang kwalipikadong benepisyaryo nga mutambong sa ilang gitakdang petsa o lugar sa pagpang-apod-apod. Gikinahanglan usab nga magdala sila og balidong government-issued ID aron masiguro ang hapsay, paspas ug organisado nga proseso sa pagdawat sa bugas. Gipahinumduman usab ang mga tanang benepisyaryo nga sundon ang mga giya ug mga patakaran sa lugar sa distribusyon aron magmalampuson ug hapsay ang paghatag sa maong ayuda. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang dagling kaalaman.
10: Alam nyo ba? Kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, ito na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag
9: mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Aganda lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ipinanukala ng Akbayan Reform Bloc ang House Resolution Number 1273 upang siyasati ng House Committee on Labor and Employment ang epekto ng temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Layunin nitong tukuyin ang legal at praktikal na implikasyon ng pagpigil sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, kailangan maliunawan kung dapat bang isauli ng mga nakatanggap na ng aumento o ang aumento matapos itong ipahinto ng korte. Binigyang din niya ang pangailangang suriin kung epektibo pa ang kasalukuyang wage setting mechanism ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Sa ilalim ng resolusyon, iimbitahan ang DOLE, National Wages and Productivity Commission, RTWPBNCR at mga kinatawan ng labor at employer groups. Umaasa naman ang grupo na magsisilbing batayan ang investigasyon para sa mas matibay na pagpapatupad ng wage orders at mas proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa.
12: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Samantala, inaasahang aabot naman sa 10 bilyong dolyar ang kalakalan ng Pilipinas at India sa loob ng 5 hanggang 6 na taon, ayon mismo yan sa Embahada ng India dito sa Maynila. Sinabi ni Indian Ambassador

0: deal. Ayon pa sa embahada, muling pinasigla ang usaping ito noong 2023 sa tulong ng DTI at Ministry of Commerce ng India. Batay naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na sa $3.55 bilyong ang kabuuang kalakalan ng dalawang bansa noong 2025.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat na itala ang pagbaba ng presyo ng bigas sa bansa sa ikalawang bahagi ng Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa tala, bumaba ng 55 pesos and 69 centavos kada kilo ang average retail price ng well-milled rice kumpara sa naunang mga linggo. Bumaba rin ang presyo ng sariwang baboy na may buto sa 306 pesos and 16 centavos kada kilo mula sa mas mataas na presyo noong mga nakaraang buwan at taon. Samantala, bahagyang bumaba ang presyo ng bangus sa 238 pesos and 43 centavos kada kilo kumpara sa unang bahagi ng Hulyo. Gayunpaman, tumaas naman ang presyo ng kamatis sa 115 pesos and 26 centavos kada kilo mula sa mas mababang presyo noong nakaraang buwan. Ipinapakita ng datos ang magkakaibang galaw ng presyo ng pangunahing bilihin sa merkado.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, lumampas sa target ang koleksyon ng Bureau of Customs Port of Clark sa unang semestre ng 2026 matapos makalikom ng 2.765 billion pesos. Ayon sa BOC, mas mataas ito ng mahigit 104 million pesos sa itinakdang target para sa panahong iyon. Malaki ang naitulong ng pinaigting na anti-smuggling operations na nagresulta sa pagkakasabat ng mahigit 614 million pesos na halaga ng kontrabando. Sinabi ni District Collector Jairus Reyes na naging susi ang matibay na ugnayan sa iba't ibang stakeholder at ang paggamit ng makabagong sistema sa customs. Kabilang dito ang digital tools tulad ng deliverables tracker at QR code access sa mga dokumento upang mapabilis ang proseso. Sa kabuuan, patuloy na pinalalakas ng Port of Clark ang modernisasyon at serbisyo upang suportahan ang mas epesyenteng kalakalan at pagnenegosyo sa bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 4, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 60 pesos and 98 centavos. Ang Japanese yen naman ay katumbas ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay nagkakalaga ng 47 pesos and 57 centavos habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nagkakalaga ng 9 pesos and 3 centavos habang nasa 7 pesos and 78 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 81 pesos and 92 centavos habang katumbas naman ng 70 pesos and 20 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 42 centavos habang nasa 16 pesos and 24 centavos naman ang Saudi Arabian rial.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang ng ilang mga paalala.
2: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
3: Uy, yan ang life goals! At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basa.

0: basag na bato, lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
1: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
2: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
1: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
3: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Patuloy ang pag-angat ni Alex Ayala sa WTA Tour matapos umakyat sa career high world number 20 sa pinakabagong rankings kasunod ng kanyang makasaysayang panalo sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington DC nitong Martes ng madaling araw. Ang 21-anyos na Filipina ay tumaas ng 8 pwesto matapos ang kanyang breakthrough championship kung saan tinalo niya ang world number 3 at dating kampyon na si Jessica Pegula 4-6, 6-4 at 6-0 sa finals na inabot ng 2 araw dahil sa paulit-ulit na pag-ulan. Ito ang pinakamalaking titulo sa kanyang karera at kauna-unahang WTA Tour Singles Crown ng isang Filipina. Sa stadium court, naging crowd favorite si Ayala habang nagwagayway ang mga badil o ang mga bandila ng Pilipinas sa gitna ng laban kontra sa top-seeded American. Susunod niyang haharapin ang mas matinding hamon sa National Bank Open sa Toronto, Canada ngayong Linggo kung saan siya ay seeded 25th at may opening round bye. Kabilang sa mga makakalaban ang 9 sa 10 top players ng mundo gaya ni Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Mira Andreeva at reigning Wimbledon champion Linda Naskova.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Kabilang ang mga rain or shine players na sina Adrian Nokum at Kylan Cheongson sa mga manlalaro na isinama ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa long list na isinumite sa Asian Games Organizing Committee. Kinumpirma ni ROS Assistant Coach Caloy Garcia ang inclusion ng 2, ngunit aminado si Nokum na wala pang kasiguruhan. Sina Nokum at Cheongson ay nadagdag sa listahan na una ng inanunsyo ni SBP Executive Director Erica D. kabilang sina Brandon Bates at Cedric Bearfield bukod pa sa mga Gilas mainstays na regular na lumalaban sa FIBA tournaments. Gayunpaman, kinumpirma ni D na may ilang manlalaro ng hindi makakasama sa Asian Games lineup dahil sa commitment sa kanilang mother clubs sa Japan B League at Korean Basketball League. Kabilang dito sina AJ Edu, Dwight Ramos at Kevin Kembao. Ang kanilang absence ay nagbubukas ng puwang para sa ilang dating PBA players na nasa long list na posibleng makapasok sa Final 12 para sa Continental Showpiece.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Handa nang maglaro para sa Pilipinas si Remy Martin matapos makumpleto ang lineup ng Strong Group Athletics o SGA na target ang makasaysayang third straight title sa 2026 William Jones Cup. Ang 28-anyos na Phil M. Guard ay bubuo sa powerhouse roster ng SGA na pinangungunahan ng dating NBA center na si Boban Marjanovic at mga returning players na sina Dave Ildefonso, DJ Fenner, Angelo Kuwame, Tajuan Agi, Alan Liwag at Jonathan Manalili. Bukod kay Martin, kinuha rin ng SGA si Puerto Rican forward Isaiah Pinheiro, veterano ng kanilang national team at dating naglaro sa NBA G League bago magtungo sa Europe. Si Martin ay bahagi ng Kansas Jayhawks championship team noong 2022 US NCAA Finals kung saan siya ang most outstanding player ng Midwest Regional. Ang Strong Group Athletics ay nakalinya laban sa Chinese Taipei Blue, Korea at Japan sa torneo na gaganapin mula Agosto 8 hanggang 23 sa Xinzhuang Gymnasium sa New Taipei City, Taiwan.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Unang hamon ng Alas Pilipinas Girls sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship ay ang pag-manage ng fatigue at mabilis na recovery matapos ang 32 oras na biyahe mula Maynila patungong Chile. Pinangungunahan ni Megan Yesha Hernandez ng University of Santo Tomas, si Elian Raiko ng National University, Sharina Raiza Lieses ng Kings Montessori, Christina Madela Gale ng Bacolod Taitung, at Kyra Celis ng St. John's Institute Bacolod ang koponan na umalis nitong Lunes para sa 24 Nation Tournament na gaganapin mula Agosto 6 hanggang 16. Ayon kay Coach Edwin Leyva, nakikita niyang oportunidad ang mahabang biyahe para sa bonding ng mga atleta. Suportado ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, tampok sa lineup ang mga manlalaro mula sa top programs gaya ng Ateneo, UST, NU at iba pang paaralan. Ang World No. 25 Philippines ay nasa Pool B kasama ang top-ranked China, Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela. Ang host Chile ay nasa Pool A habang Japan at Italy ang nangunguna sa Pool C at D.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling binuhay ng Philippine Men's National Football Team ang kampanya nito sa 2026 Asian Championship Hyundai Cup matapos ang makasaysayang 4-1 comeback win kontra Laos sa Vientiane. Para kay Philippine Football Federation o PFF President John Anthony Gutierrez, higit pa sa scoreline at ang tagumpay dahil sa ipinakitang tibay at sakripisyo ng koponan. Matapos maunahan ng 0-1 sa first half, bumawi ang Pilipinas sa second half sa pamamagitan ng 4 na sunod na goals mula kina John Lucero, Jarve Gayoso, Daisuke Sato at isang own goal ng Laos. Pinuri rin niya ang suporta ng mga Filipino fans na anyay mahalaga sa pag-angat ng football sa bansa. Ang Hyundai Cup ay ginaganap sa labas ng FIFA International Match Calendar, dahilan kung bakit ilang manlalaro ay hindi nakadalo dahil sa club commitments. Sa panalo, may 3 puntos na ang Pilipinas sa Group B, katumbas ng pinakamalaking winning margin nito laban sa Laos sa Asian Championship. Susunod na makakarap ng ASCALS ang Thailand sa Agosto 4 sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steve Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan. Kay Leo Magpayo para sa Balitang Pampalakasan. Sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao. Sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo. Sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano na way manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: practice empathy na kahit ang ano nagta-type tayo sa cellphone natin pero may kinakausap tayong tao. Be respectful, be mindful, and ano, be encompassing in a sense that we would like to be open to information. At the same time, we would like to be calm about receiving information that may that we may not accept. And ano, sana din na overall treat the gadget, treat the internet with respect, with care. Hindi siya plaything and hindi siya basta-basta na magre-react lang tayo.
1: Ayun, so responsible use of the internet. Maraming maraming salamat po, Doc Catherine, sa inyo pong mga insights na ibinahagi. Sa inyo pong oras, kahit Sunday po, ay kami po ay inyong pinaunlakan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you.
0: Most welcome, Beth, Abea, and Steph. Yes. Thank you for having me.
1: So, uulitin po. Yan po si Dr. Catherine Tan, isang psychiatrist at siya po ay ating nakapanayam tungkol dito po sa pag-analyze ng mga viral stories, ano po ang kanyang epekto sa ating mentalidad at well-being, paano po tayo makalilikha ng isang mas respectful, mas compassionate at mas... ano ba tawag doon? May empathy na internet community. Okay, magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa visa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994. Upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart.
6: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
8: At makinig sa mga kwento ng paghilom.
9: Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
1: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Kasama niyo pa rin kami sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
10: At ito naman po si Steph Vicente.
1: Yan, syempre napapakinggan niyo po kami live sa ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa Evox PBS receiver app at sa ating shortwave radio, ating po mga shortwave frequencies para sa English program, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ayan, narito na tayo sa ating mga public service announcement na ihahatid sa atin ni Steph Vicente.
10: Ayun, so mula sa Philippine Children's Medical Center Adolescent Medicine Division, meron po silang tinatawag na HEADS Workshop. Ika-12 edisyon na po ito na gaganapin sa February 27, 2026 kung saan ay dito matututo po tayo ng gender-neutral approaches para masuportahan ang ating mga teens, yung mga teenager dyan. No? Sa pamagitan ng ika-12 HEADS Workshop ay matututo po tayong lahat, no, na kilalanin o matukoy yung resilience sa mga teens natin, especially, most especially dun sa mga kasama po, no, sa LGBTQIA+ community. Pangalawa, makabuo ng family support, no, na very inclusive, kasi nga ang pinag-uusapan nga natin dito ay ang ating mga kapatid, no, sa LGBTQIA+ sector, no. Kaya naman, very important, no, na magkaroon sila ng talagang masasabi na support system. At pangatlo ay makagamit ng collaborative communication sa paglulutas

0: ng mga suliranin patungkol sa mga concerns ng ating mga teenagers dyan. So, ang registration po ay open hanggang February 14, 2026. Valentine's Day pa talaga, no? Tinapat yung deadline, no? At bukod dun sa learnings, syempre para sa ating mga professionals dyan, ay very important kasi sa kanila yung mga tinatawag na CPD units. So, ano ba yung mga nakapaloob na CPD units dito? Syempre, dun sa mga physician, no? 7 physician PRC units. Sa mga guidance counselor naman, meron namang 6 guidance counselor PRC units. Sa mga psychologists, may anim rin na psychologist PRC units. Sa mga teachers naman natin dyan, merong 4 na professional teacher PRC units at meron ding 5 PPS units. So, depende sa inyong profession kung ilang units, no, yung inyong makukuha. And of course, syempre, bukod nga, sabi ko nga kanina, bukod sa learnings na maya-apply sa trabaho, syempre, importante din na medyo paangatin natin ang ating mga resume, no? Kaya merong mga units na ganyan. So, saan ba gaganapin? Gaganapin ito sa PCMC 3rd Floor Multipurpose Hall. Ayan, February 27, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, so meron yan, no, na mode of payment din, no, for the registration. So, tingnan nyo lamang yung kanilang poster, yung mismong mga postings nila para malaman nyo kung details kung paano ba magbabayad. And of course, nandyan din yung link kung paano makaka-register. Samantala, sa ikalawa naman nating public service announcement ay galing to, no, sa Wandering Psychologist. Gusto nyo raw ba na matuto, no, ng counseling, no, the same way na matututo kayo ng basketball sa pamagitan ng pagbabasa ng libro. Talaga may pag-ano sila, no? Eh, pwede naman daw kasing maintindihan yung mga rules, pwede nyo naman kabisaduhin yung inyong mga plays, at pwede nyong ipaliwanag yung mga teorya. Ayan. Pero syempre, sabi nga nila, no, pag nandiyan ka na kasi, ay may mga hesitation, eh. Parang when you, ano, kumbaga yung crossing the bridge when you get there, no? Pag nandun ka na sa eksena, syempre, hindi mo alam kung ano yung mangyayari mismo. At ganun din pagdating sa counseling. Pag nakaharap na sa'yo yung kliyente mo, syempre, case-to-case basis yan. Hindi mo naman pwedeng kabisaduhin, no, yung isasagot mo. Kasi syempre, dapat akma dun sa pangailangan ng inyong clients. So, meron, no, na pangunahan itong Wandering Psychologist na Solution-Focused Counseling Live Skills Demonstration Webinar. Sa darating po yan na January 17, 2026, araw po yan ng Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan, 3 hours po yan na live at may 7-day replay. Siguro para doon sa mga hindi makakaabot, no? Syempre, may mga hindi available, kaya merong replays. Ayan, limited slots only, meron ding certificates para siguro sa mga professionals natin dyan, no? At hindi lang about, no, sa mas maraming konsepto itong webinar na ito. Ito ay patungkol nga sa solution-focused counseling na nangyayari in real time. Ayan, volunteer participants ay will act, no, as the client at ide-demonstrate ni Wandering Psychologist, no, kung paano mag-o-open ng isang solution-focused session, paano mag-shift from problem talk to solution talk, kasi hindi naman pwedeng puro problema lang ang pag-uusapan, di ba, sa counseling. Dapat meron ding solution. At paano sasabihin, ano ba ang dapat sabihin kapag ka itong kliyente, sasabihin nila na hindi ko po alam, no, yung solution. Meron din na pagtuturo kung paano magagamit ang scaling and miracle questions naturally. Kasi hindi naman pwedeng, syempre dapat maramdaman din ni client, no, na very natural ang mga sagot, no. Hindi naman pwedeng parang beauty pageant ito, no, na pwedeng kabisaduhin yung mga sagutan natin. Hindi ganun yon, tulad ng ating nabanggit yan, case-to-case basis yan. At paano maisasara yung mga session with client autonomy in mind. So, yan, makakarinig kayo ng mga totoong tanong, makikita nyo yung proper pacing, at syempre, maintindihan ng lahat, no, ng sasali sa webinar na ito, yung thinking behind the responses. So mahalaga 'yan, no, sa mga nagsasagawa ng counseling. Of course, meron pong professional rate na 999 pesos. Slots are limited dahil nga live demonstration ito at live din yung interaction. Kaya para doon sa mga gustong mag-participate ay mag-message lamang, no, sa Wandering Psychologist Facebook page para makapag-register, no. Ang ganda nung ano kasi step by step ito. Pangatlo, no, sa pangatlo nating PSA mula naman sa Learning and Development by Mr. HR, no. Pwede na mag-register para din sa Human Resources for Non-HR Practitioner Seminar, gaganapin din 'yan sa January 17, 2026, araw po 'yang Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa The Biz Hub, 1204 Tech Tight West Tower Ortigas Center, Pasig City. So ano ba ang content nito? Syempre, may introduction tayo diyan ng human, kumbaga essentials ng human resources. Mapag-uusapan din diyan yung facets of human resources, nakapaloob diyan yung organizational structure and job design. So sino ba ang pwedeng mag-join nito? Ito ay dinisenyo for business owners, managers, supervisors and leaders at mga individual na syempre gusto nilang mag-level up, no, sa kanilang karera. Pero ang mahalaga kasi dito ay dahil pinapractice, nakapaloob dito yung labor relations, which is mahalaga sa isang workplace, no, para masiguro din na may safe space at maayos din yung mental well-being ng ating mga empleyado diyan. So para malaman, makakuha ng more details patungkol sa seminar na ito ay bumisita lamang, no, sa Facebook page ng Learning and Development by Mr. HR. At para sa panghuli nating PSA, galing naman to sa Positive Workplaces. Sabi nga, New Year, same pressures, but what if 2026 felt lighter? Ayan, sabi nga nila, ay syempre, after ng 2025, kung saan nagnanavigate na naman tayo ng constant change, heavy workloads and moments, kumbaga, kailan, no, na hindi talaga maiwasan yung burnout, no? Eh syempre ay dapat ay nagsisimula ang bagong taon na very refreshed ang ating mga kaisipan, no? At hindi lamang mga empleyado ang nagki-carry nitong burden na to, kundi maging yung mga leaders natin, no? So para sa una nilang webinar series for 2026 ng Positive Workplaces, meron silang webinar nga na tinatawag na Leading the Self, Building Skills to Strengthen Personal Mastery na dinesign para matulungan tayong mag-pause, ma-refill yung ating cup at ma-build yung habits and mindsets na kumbaga ay magiging, kumbaga gagawin ito na ang leadership ay sustainable, hindi draining. So, meron lamang nito limited slots only, no, kasi ang Zoom room nila ay may limit din na 1,000 attendees, no. Napaka ano din nito, napaka lawak din, no, kasi 1,000 attendees ang kayang i-carry ng Zoom webinar na ito, no. At gaganapin ito sa January 14. Ayan, malapit na pala, no. 3 p.m. to 4:30 p.m. at meron ding session for January 21. 3 p.m. to 4:30 p.m. Ang speaker po for January 14 ay si Sir Adrian Pugate at sa January 21 naman ay si Ma'am Geraiza Manansala. So, ayan ang ating mga PSAs para sa araw na ito.
1: Maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcements. Sige, nako, wala na po tayong oras. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa produksyon, kaya Sir Leo Magpayo na ating kasama sa production pero master control na rin. And kay Justin Osia sa ating wirecast. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ito naman po si Steph Vicente. At ito po ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

gusto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung magbaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bagyong Maymay, ganap ng tropical storm habang kumikilos sa karagatang bahagi ng La Union. Bagyong Dolphin na nasa labas ng PAR, patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa.
4: Headlines.
3: Ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Luzon nagdeklara ng suspension ng klase bilang paghanda sa inaasang epekto ng bagyong Maymay.
4: Headlines.
3: Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. muling giniit ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kanyang talumpati sa Kuala Lumpur, Malaysia.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nagpahayag ng suporta hinggil sa paninindigan ng pagbitiw ng mga opisyal ng pamahalaan na pro-China.
4: Headlines.
3: Confidential fund ni Vice President Sara Duterte inialintulad ng House Prosecutor sa fertilizer fund scam.
4: Headlines.
3: Pampapababa sa presyo ng kuryente kasama sa top priority legislative agenda ng administrasyon para sa 20th Congress.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyerkules, August 5, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumakas bilang isang tropical storm ang bagyong Maymay habang mabagal na kumikilos patimog silangan sa karagatang nasa kanluran ng Bacnotan, La Union. Ayon sa uling weather bulletin ng PAGASA, taglay ng bagyong lakas ng hangin abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 kilometers kada oras. Nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa 17 lugar sa Luzon, kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Zambales, hilagang Tarlac, hilagang bahagi ng Nueva Ecija at hilagang Aurora. Inaasang kikilos naman ang bagyo pasilangan at posibleng maglandfall sa Ilocos Sur o La Union ngayong Miyerkules ng hapon o gabi bago tumawid sa Northern at Central Luzon sa Huwebes.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, patuloy pa rin pinalalakas ng southwest monsoon o habagat ang mga pagulan sa Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasa ng stormy weather sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province at Abra. Posible ang pagbaha, pagguho ng lupa at malakas hanggang storm force na hangin. Patuloy na rin minomonitor ng PAGASA ang Typhoon Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pinapayuhan naman ng publiko at mga mangingisda na maging alerto sa mga susunod na weather advisories. Dahil sa inaasang malalakas na hangin at maalong karagatan sa mga apektadong lugar.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Nagdeklara ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayong Miyerkules, Agosto 5, bilang paghahanda sa inaasang epekto ng bagyong Maymay. Sa Ilocos Region, suspendidong klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng La Union. Maraming bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagpatupad din ng class suspension, habang ang ilan ay nagpalipat muna sa alternative learning modalities bilang pag-iingat sa mga mag-aaral. Sa Cordillera Administrative Region, kansilado rin ang face-to-face classes sa Baguio City at sa ilang bayan sa Benguet, kabilang ang La Trinidad, Atok, Tuba, Sablan, Tublay, Itogon, Kapangan at Kibungan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Karamihan sa mga apektadong lugar ay pansamantalang ililipat naman sa alternative learning modalities. Nagpatupad din ang suspension ng klase ang ilang bayan sa Cavite, kabilang ang Tansa, Alfonso, Amadeo, Naik at Indang. Sa Central Luzon, suspendido rin ang klase sa La Paz, Tarlac, sa Likab, Nueva Ecija at sa mga bayan ng Botolan, Kabangan at Palawig sa Zambales. Patuloy namang pinapayuhan ng mga lokal na pamahalaan ng publiko na subaybayan ang mga opisyal na abiso at weather updates, habang pinaghahandaan naman ang posibleng epekto ng bagyong Maymay sa mga apektadong lugar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang paninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa kanyang talumpati sa 37th United States Pacific Command o USPACCOM Military Law and Operations Strategic Engagement sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ni Teodoro na nananatiling nakabatay sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, gayon din ang mga polisiya ng Pilipinas sa usapin ng depensa at panlabas na seguridad. Samantala, binigyang halaga rin ng kalihim ang pagpapalakas ng kakayahang panloob ng bansa at pagpapatibay ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region.
7: So in our international operations, it is always the rule of this international law, maritime law, UNCLOS. And this is important because in the Philippines, the unique security situation of the Philippines, which is undoubtedly, and I think beyond debate, severely under threat, our maritime domain is severely threatened daily by China as it attempts to threaten the rest of the ASEAN neighbors who are co-claimant to areas within the South China.
3: Ang bahagi po ng talumpati ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 37th United States Pacific Command o USPACCOM Military Law and Operations Strategic Engagement sa Kuala Lumpur, Malaysia. Narawagan din ang kalihim ng mas matibay na kooperasyon sa mga bansang may magkakatulad na adhikain upang makabuo ng isang malaya, bukas at matatag na Indo-Pacific region.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbayag ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa naging paninindigan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa mga opisyal ng pamahalaan na may pro-China na posisyon sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tungkulin ang bawat lingkod bayan na itaguyod ang saligang batas at ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas alinsunod sa kanilang sinumpang tungkulin. Binigyan din ni Trinidad ng pagtatanggol sa pambansang interes ay nakabatay sa international law at hindi usaping pampolitika, kundi isang obligasyon sa Republika ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi pa niya na araw-araw na sinasapanganib ng mga sundalo ang kanilang buhay sa pagbabantay sa karagatan at himpapawid ng bansa. Kaya umaasa silang susuportahan ito ng lahat ng mga mamamayan, kabilang ang mga halal na opisyal.
8: The AFP stands solidly behind and aligns with the statement of our SND that all Filipinos, all government officials, elected or appointed, should fight for the interest of the country, not only domestically but even in the maritime domain covering the West Philippine Sea. The members of the AFP have sworn to protect the territory of this country to uphold our sovereignty. And we have proven time and again in the annals of history that the members of the AFP have laid down their lives, given the ultimate sacrifice. We expect every Filipino, every elected official, every appointed official to support our national interests, especially in the West Philippine Sea. Likewise, the AFP also supports the call of the SND that all nations should support international law in the West Philippine Sea and the South China Sea.
3: The Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Confidential fund ni Vice President Sara Duterte, inialintulad sa fertilizer fund scam ng House Prosecutor. Naritong report ni Melanie Baldos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Report.
9: Inihalintulad ni House Prosecutor Terry Ridon ang kontrobersyal na confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa dalawa sa pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng bansa, ang fertilizer fund scam at ang pork barrel scam ni Janet Lim Nepoles. Ayon kay Ridon, tulad ng mga naunang malalaking scam, may malinaw at paulit-ulit na pattern ng irregularidad sa pondo ng Vice Presidente. Kabilang dito umano ang pagkakaroon ng mga ghost beneficiaries, kawalan ng opisyal na resibo at kakulangan sa mga kinakailangang suportang dokumento sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. Sinabi ni Ridon na sang-ayon siya sa naging pahayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi nagkakalayo ang sistema ng paggastos sa confidential funds ni VP Sara sa mga naunang malalaking scam sa bansa. Bunsod nito, iniit ni Ridon na nasa panig ng depensa ang burden of evidence o ang tungkuling patunayan at kontrahin ang mga aligasyon ukol sa hindi maipaniwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
10: Ni Congressman Joel Chua na this is akin to the fertilizer fund scam. But more importantly, we can say today na ito po ay katulad ng Nepoles PDAF scam. Sa Nepoles scam, mga kaibigan, na pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malalaking pera na hindi ho natin alaman kung saan po napunta. Ganun po din yung nangyari po dito. Malalaking encashments ng pera, 125 million pesos.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinawag ni veteran lawyer at House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na isang scam laban sa taong bayan ang irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Kapuna ng pahayag sa gitna ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Kasunod dito ng mga nilabas na obserbasyon ng Commission on Audit o COA kaugnay sa mga kakulangan sa pag-uulat ng naturang pondo.
11: An accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Ano ang tawag doon? Presumption?
12: Presumption.
11: Presumption ng ano?
12: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
11: Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo?
13: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
11: Your Sustained. Honor, that is...
13: Your Honor, all these matters are pending still.
14: Sustained.
11: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
13: Move to strike.
11: No further questions.
3: Ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Giniit ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na nagsisilbing House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor na hindi sapat ang mga acknowledgement receipt upang mapaturayan na nagamit ng wasto ang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Barbers, lumabas sa pagsusuri ng Commission on Audit o COA na may mga irregularidad at kulang sa na supporting documents sa liquidation reports na sinumite ng OVP at DepEd. Sinabi rin ng dating kongresista na hindi sapat ang simpleng listahan ng mga pangalan at halagang nakasaad sa mga resibo upang mapatunayan ang pondo'y ginamit sa lehitimong confidential o intelligence activities. Anya, kinakailangang may malinaw na ebidensya na may otorisadong operasyon, tunay na tumanggap ng pondo at naibigay ang kaukulang serbisyo o impormasyon.
10: Kita naman po natin yung 15 karton, no, ng ebidensya ngayon. And even if you get samples of these documents inside those boxes, makikita nyo na yung mga pangalan na lumalabas doon ay mukhang katawa-tawa. Kaya nga maraming nga nagkomento na yung mga pangalan niyan ay hango. Kundi sa Chichirya, ito ay hango doon sa mga naimbentong pangalan. And we will come to that point when the next witness that the prosecution will present will also, no, certify kung ano ang findings ng prosecution dito sa mga dokumentong itong inilatag.
3: Si House Trial Advisor at Prosecution Team Spokesperson, former Representative Robert Ace Barbers.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
17: Kaalamang ASEAN.
16: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
18: Navigating our future together.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi kumpirmado ang impormasyon na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay kay Senator Panfilo Ping Lacson. Negatibo ang impormasyong natanggap niya mula sa kanyang mga contacts sa National Bureau of Investigation o NBI. Wala rin siyang natanggap na kumpirmasyon mula sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Pinabulanan din ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Justice o DOJ ang mga ulat na naaresto na si Senator De La Rosa. Ito'y matapos kumalat ang balitang sinailalim na sa kustodya ang dating hepe ng PNP na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kaugnay ng War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinabi naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na wala silang makumpirmang impormasyon na may sinagawang pag-aresto sa senadora. Ganon din ang pahayag ng DILG na nagsabing wala ring anumang ulat na natanggap ang Philippine National Police hinggil sa sinasabing pagkaka-aresto kay De La Rosa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapababa sa presyo ng kuryente kasama sa top priority legislative agenda ng administrasyon para sa 20th Congress. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Isinama ang pagpapababa sa presyo ng kuryente sa priority legislative agenda para sa 20th Congress. Ang pagtatapya sa halaga ng electric bill ay bahagi ng mga napag-usapan sa ginanap na LEDAC ad hoc team meeting na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Precto. Bukod sa bawasan ng bayarin sa kuryente, kasama din sa prioridad na panukalang batas ay ang tax relief para sa maliliit na negosyo at ang tax amnesty. Ayon kay Recto, ang ginawang LEDAC ad hoc team meeting ay preparatory session para sa full LEDAC meeting kung saan ang ehekutibo, senado at kamara ay mag-uusap-usap patungkol sa mga prioridad na panukalang batas na maghahatid ng konkretong pakinabang sa sambayanang Pilipino. Kasama na ding dumalo sa meeting kahapon si Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 121 na nagtatatag ng Electric Vehicle Incentive Strategy Program. Ito upang palakasin ang lokal na paggawa ng electric vehicles at mga pangunahing bahagi nito sa ilalim ng kautusan. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong pisong insentibo para sa mga lokal na manufacturer ng electric vehicles, baterya at iba pang EV components. Ayon sa Malacañang, ang programa ay magbibigay ng time-bound at performance-based fiscal support upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa lokal na industriya ng electric vehicles. Layunin din ng pamahalaan na mapalawak ang produksyon ng EV sa bansa, makalikha ng mas maraming trabaho at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa fossil fuels.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maayos na pagpaplano ng pampublikong transportasyon, makapagpapalakas ng connectivity at oportunidad sa bansa ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Naniniwala ang Department of Economy, Planning and Development na ang maayos na pagpaplano ng pampublikong transportasyon ng susi upang mapalakas ang connectivity at mga oportunidad sa bansa. Ito ang binigyan din ni Economic Planning Secretary Arsenio Barisakan sa isinagawang seremonya handover ng Senate DepEd Seed Project Feasibility Study kahapon, Agosto 4. Dito ay pinakita ng DepDev ang buong suporta nito sa planong pagdurugtong ng Metro Manila Subway Project kaya din ang North-South Commuter Railway Project sa pamamagitan ng isang mixed-use transport hub sa Senate DepEd Station. Sa pamamagitan nito, ayon kay Balisakan, mas maisusulong ang inklusibo at sustainable na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang SEED Project ay isang pilot transit-oriented development initiative sa ilalim ng isang public-private partnership agreement. Bahagi ang proyekto ito ng Luzon Economic Corridor na naglalayong pagtibayin ang infrastruktura, logistics at konektibidad sa Luzon, katuwang ang United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bureau of Internal Revenue handa ring makipagtulungan sa Kongreso sa panukalang pag-alis ng value-added tax at system loss charges sa bill ng kuryente. Narito ang report ni Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Suportado rin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang value-added tax o VAT at system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatwira ng panukala dahil hindi na dapat pinapasan pa ito ng mga consumer. Gayunman, sinabi ni Mendoza na nakadepende sa Kongresong panukala dahil kinakailangan itong maipatupad sa pamamagitan ng batas. Samantala, nilinaw ng BIR na meron na itong umiral na polisiya para sa ilang government-mandated charges sa sektor ng kuryente. Sa ilalim na inilabas na Revenue Memorandum Circular, nakasaad na hindi dapat saklaw ng VAT at creditable withholding tax ang lifeline subsidy at ang green energy auction allowance o GEAO.
22: A few months ago, this year, just recently naglabas kami ng revenue memorandum circular expressly and categorically saying na yung green energy auction allowance at saka yung lifeline subsidy, since these are simply pass-through charges, should not be subject to VAT. It is something that we can do within our authority, hindi na nangailangan ng batas, kaya ginawa na po namin at niliwanag na namin na hindi dapat yan subject sa VAT.
21: Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Finance, itinutulok ang wealth tax para tapalan ang mawawalang kita ng gobyerno bunsod ng panukalang income tax relief. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
17: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Iminungkahi ng Department of Finance ang pagpapataw ng wealth tax upang makatulong na mapunan ang mawawalang kita ng pamahalaan mula sa planong income tax relief para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, sinabi ng DOF na layunin ng panukala na mas malaking ambag ang manggaling sa mga mas may mataas sa kakayahang magbayad ng buwis. Isa na rito yung pagtaas ng excise tax sa mga sasakyan nagkakahalaga na mahigit 8 milyong piso mula 50% patungo sa 75%. Kasama rin sa panukala ang pagtaas ng buwis sa mga non-essential goods mula 20% patungong 25% at pagpapalawak nito upang masaklaw ang mga pribadong eroplano at sea vessel para sa personal na gamit. Itinutulak din ng DOF ang pagpapatupad ng global minimum tax na magpapataw ng minimum na 15% na buwis sa malalaking multinational companies upang matiyak na sa Pilipinas mababayaran ng buwis mula sa kinikitang tubo sa bansa. Ayon sa DOF, nakabatay ang wealth tax sa prinsipyo ang mga mas may malaking yaman at kaya magbayad ay dapat ding mas malaki ang ambag sa pagpupondo ng mga serbisyo ng pamahalaan. Batay sa pagtaya ng ahensya, abot sa 61 billion pesos ang inaasahang revenue loss kapag maipatupad ang naturang panukala. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dialogo sa halip na transport strike bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Hiling ng Malacanang sa transport groups. Narito ang report ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nananawagan ng Malacanang sa grupong manibela na idaan na lamang sa dialogo ang pagpapabatid ng kanilang panawagan sa halip na magsagawa ng tatlong araw na transport strike simula August 10 hanggang August 12. Ang pagkilos na ito ay para sa panawagan na agarang pag-aproba sa kanilang hiling na provisional fare increase kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kruto. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, palaging bukas ang pamahalaan sa pakikipag-usap at handang pakinggan ang saloobin ng transport groups. Hindi anya tigil pasada ang sagot sa mga ganitong usapin na makakaapekto sa mga commuter at sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, hindi rin naman pipigilan ng gobyerno ang sinuman na magsagawa ng protesta, lalo't bahagi ito ng karapatan ng publiko. Kaugnay nito, siniguro ng Malacanang na nakahanda ang pamahalaan na tumugon sa anumang magiging epekto ng planong transport strike upang mabawasan ng abala sa mga pasahero.
23: But hindi po natin pinipigilan ang sinumang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Kung ano man po ang gagawin ng manibela, kung anong po ang nais na manibela, handa naman po tumugon ang ating pamahalaan para hindi naman po mahirapan ang ating mga commuter sa araw na ito ay kanilang gagawin.
7: Mula sa Malacanang para sa Bago Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naggalob ang Department of Agriculture ng 1,000 dekalidad na punla ng ube sa unlad magsasaka agriculture cooperative sa Palawan, Occidental, Mindoro. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na palawakin ang produksyon ng high-value crops. Sinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng High-Value Crops Development Program. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang produksyon ng ube dahil sa mataas na demand nito sa merkado. Kabilang sa pinamahaging planting materials, ang VU2 at GY7 Purple na mga uri ng ube na kilala sa matamis na lasa, matingkad na kulay at mataas na kalidad na angkop para sa mga commercial production. Ayon pa sa DA, maaari ring gawing iba't ibang value-added products ang naturang mga uri ng ube tulad ng ube halaya, ice cream, pastry fillings at iba pang produktong pagkain.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakapag-export ng Department of Agriculture Davao Region ng 17.2 metric tons ng sariwang produktong agrikultural patungo sa Jeddah, Saudi Arabia. Binubuo ang shipment ng Kendava bananas, kamote at singkamas na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Ayon sa DA, nagsimula ang export deal matapos maipakita ang mga produktong agrikultural ng Davao Region sa Agra Middle East Exhibition 2024 na ginanap sa Dubai. Dito ay nagkaroon ng ugnayan ng mga lokal na producer at mga dayuhang mamimili. Sinabi ni DA Regional Executive Director Macario Gonzaga na patunay ito na nagbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan upang maikonekta ang mga magsasakang Pilipino sa pandaigdigang merkado.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Agriculture, Phil Rice, may apela sa local government units sa responsableng pagkonsumo ng kanin. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy ang panawagan ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute sa lahat ng local government units sa bansa na maging aktibong kaisa sa isinusulong na Be Responsible Campaign. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Be Responsible Campaign Lead Cristina Frediles, binigyang diin niya ang mahalagang kampanya ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa pag-iwas sa pag-aaksaya ng kanin.
12: Binubuhay po kasi namin itong AMHAC Calf Rice Ordinance. So sana po yung pong mga LGU na nakasali na meron po na po kayong ordinance, sana po ay tuloy-tuloy niyo pong isagawa ito pong pagsiserve po ng AMHAC Calf Rice sa mga restaurant. Kung ito na yung isa sa mga paraan para maiwasan po natin yung aksaya.
9: Nilalayo ng Be Responsible Campaign na araw-araw maging katuwang ang bawat Pilipino upang masiguro ang sapat na bigas sa bansa, mapataas ang kita ng mga magsasaka at magkaroon ng mabuting kalusugan sa pagkain ng masustansyang kanin. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat, 7 katao patay habang 40 iba pa ang sugatan sa pag-atake ng drone ng Ukraine sa isang beach sa Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: 7 katao kabilang ang 3 bata ang naiulat na nasawi matapos bumagsak isang drone sa dalampasigan sa timog na bahagi ng bansa ayon sa mga lokal na otoridad. Baray sa ulat ng BBC, makikita mabilis sa pagbulusok ng drone patungo sa isang bahagi bago ito sumabog sa tabing dagat at umabot ng 40 ang kabuuang bilang ng mga sugatan at 17 sa mga ito ang itinakbo sa ospital. Hindi pa malinaw kung ano ang orihinal na target ng drone. Ayon sa ilang Ukrainian Telegram channels, posibleng bumagsak ito sa dalampasigan matapos ma-jam o magambal ang signal nito ng electronic warfare. May mga saksi rin na nagsabing nakarinig sila ng mapaputok ng baril bago ang pagsabog at nagpapahiwatig na sinusubukan itong pabagsakin ng air defense ng Russia. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, hindi bababa sa 9 na tao ang nasawi sa pag-atake ng ballistic missiles ng Russia noong Sabado kung saan isang residential building ang bahagyang nawasak. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
8: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine men's football team natalo sa Thailand sa ginanap na Asian Championships Group Stage. Mula sa New Clark City Athletics Stadium sa Kapastalak. Ang detalye atin sa ating Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Gamat naging maganda ang performance ng ating Philippine Men's National Football Team, hindi ito naging sapat para makuha sana ikalawang panalo sa pagpapatuloy ng 2026 ASEAN Hyundai Cup dito sa New Clark City Athletic Stadium sa Kapastarlak. Tatalo ang ating pambansang kupunan kontra sa Thailand sa full-time score na Philippines 0, Thailand 1. Nakabuslo ang Thailand bandang 84th minute at hindi na nakatabla o nakuha pang makadalawang goals ang ating pambansang kupunan para makuha sana ang makasalvage sana ng draw or makuha ang panalo. So dahil sa kartadang iyan, nasa isang panalo at dalawang talo ang record ng ating team Pilipinas. Ang Thailand naman, 3 sunod na panalo dito sa Group B action ng ASEAN Hyundai Cup. Susunod para sa ating men's football team ang Malaysia na gaganapin sa darating na Sabado sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 2026 ASEAN Hyundai Cup, New Clark City Athletic State.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. pipiliting lumabas kahit na delegadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
14: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DOST at Batanes nagsagawa ng reorientation sa paggamit ng reverse vending machine sa bayan ng Ivana. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Maizel Estoy.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maizel.
26: Nagsagawa ang Department of Science and Technology Provincial Science and Technology Office Batanes at huwag ang Provincial Tourism Office ng isang reorientation hinggil sa wastong paggamit ng reverse vending machine sa bayan ng Ivana. Ang aktibidad ay sinagawa bilang suporta sa selebrasyon ng Nutrition Month at pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Layunin nito na palakasin ang kamalayan ng komunidad sa ugnay ng wastong nutrisyon, pangangalaga sa kapaligiran at kabuuan kapakanan ng mamamayan. Ito ay dinaluhan ng mga mag-aaral, magulang at iba pang miyembro ng komunidad kung saan ay muling ipinaliwanag ang tamang paggamit ng reverse vending machine. Ipinakita rin ang kahalagahan ng wastong paghihiwalay ng basura at pagre-recycle ng mga plastic na bote upang makatulong sa pagbawas ng polusyon at mapalakas ang pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa DOST PSTO Batanes, inaasahan nilang mas mapapakinabangan pa ng lokal na pamahalaan ng Ivana ang reverse vending machine bilang bahagi ng pagpapatibay ng mga programa nito sa solid waste management at recycling. Recycling. Para sa Bagong Pilipinas, May Zelestoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batangas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dating OFW sa Mountain Province,

0: bilang sa mga ipinamahaging ayuda ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program para sa mga distressed OFWs na napilitang umuwi sa bansa bago matapos ang kanilang kontrata. Immediate Care Fund, Medical Assistance, General Financial Assistance, Bereavement Assistance at Education and Livelihood Assistance Program. Samantala, nag-abot din ang Department of Migrant Workers o DMW ng mga cheque na nagkakahalaga ng kabuuang 195,000 pesos sa tatlo nitong benepisyaryo. Hinikayat ni DMW Cordillera Regional Director Cheryl Yangot ang mga OFW at kanilang mga pamilya na lumapit sa tanggapan ng DMW upang malaman at mapakinabangan ang mga programa at serbisyong maaaring makatulong sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Ilocos Region may mahigit sa 100 million pesos na relief resources para sa mga apektado ng sama ng panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mildred.
3: Mahigit 104.89 million pesos ang kabuuang halaga ng relief resources na nakahanda ng DSWD Field Office 1 para sa mga pamilyang maaapektuhan ng masamang panahon. Batay sa datos, kabilang sa nakahandang resources ang 2.55 million pesos standby funds at 102.34 million halaga ng food at non-food items. Meron ding 113,280 family food packs, 13,109 ready-to-eat food packs, 12,699 non-food items at 4,617 na 6 na litrong bottled drinking water. Sa non-food items, may nakahandang 175 family kits, 2,068 hygiene kits, 5,851 kitchen kits, 3,481 sleeping kits at 1,124 na iba pang non-food items. Kasabay nito, nagpapatuloy ang monitoring at pakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 1 sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na paghahatid ng karagdagang tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bilang ng mga nabigyan ng cash relief assistance sa transport sector sa Mimaropa Region, umabot na sa mahigit sa 35,000. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tom.
4: Umabot na sa mahigit 35,000 individual mula sa transport sector ang nabigyan ng cash relief assistance ng pamahalaan sa Mimaropa Region. Ayon sa pagpalit ng DSWD, ang implementasyon ng nasabing programa ay nais sa katuparan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng local government units, transport associations, at DSWD personnel sa pag-validate ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Mahigit 175 million pesos ang pinakawala ng pamahalaan sa ilalim ng programa para mabigyan kaagad ng ayuda ang transport sector na siyang lubhang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nakapagtalaan na lawigan ng Oriental Mindoro ng may pinakamaraming bilang ng benepisyaryo na umabot sa mahigit 11,300 na sinundan ng Palawan na mayroong halos 11,000 benepisyaryo. Nangako ang pamahalaan na hindi nito hahayaang maantala ang mga intervensyon sa transport sector dahil ito ang nagsisilbing piston ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: GSIS at TESDA nag-alok ng libreng training sa pagluluto para sa kanilang mga miyembro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Diana.
5: Nagbukas ang Government Service Insurance System o GSIS, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ng Skills Scholarship Program na nag-aalok ng 40 araw na libreng cookery and situ training na may kasamang allowance para sa mga kwalipikadong dependents ng mga miyembro at pensioner ng GSIS Legazpi Branch. Isa ang Legazpi Branch sa tatlong branch sa buong bansa na magiging pilot implementor ng Skills Scholarship Program. Sa Legazpi City, isa sa gawa ang pagsasanay sa San Francisco Institute of Science and Technology sa San Francisco, Malilipot, Albay, kung saan may 25 scholarship

0: slots. Sa panayam, sinabi ni GSIS Legazpi Branch Manager Attorney Eugene Virgo na nasa 18 aplikasyon pa lamang ang kanilang natatanggap at ang mga ito ay sumasailalim pa sa validation. Dahil dito, hinihikayat niya ang mga kwalipikadong benepisyaryo na samantalahin ang libreng scholarship program. Layunin ng programa na mabigyan ng skills training ang mga benepisyaryo upang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Maaaring mag-nominate ng tig-isang benepisyaryo ang GSIS member at pensioners, kabilang sa maaaring inominate ang asawa, anak o kapatid kung single ang miyembro, basta 18 taong gulang pataas, walang trabaho, residente ng sakop na lugar at kwalipikado sa TESDA. Para sa mga active member, prioridad ang may salary grade 15 at pababa. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 50 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Sports Radio, Radio Pilipinas World Service.
13: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
15: sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Radio Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
1: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
16: Sports Radio 918,
14: Radyo Magazine 1278,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio,
2: Radyo Magazine,
4: Servicio Publico,
5: the AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito mga balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Kolehiyo lalapit sa mga kabataan sa pamamagitan ng University Extension Classes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito report ni Charmaine Perito Valvez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Charmaine.
23: Ilulunsad ng Northwest Samar State University, Norweso, ang pilot extension classes sa bayan ng Matuguinaw, Samar ngayong school year 2026 to 2027 na mag-aalok muna ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Horticulture. Sinuri ng CHED Region 8 at Norweso ang pasilidad na gagamitin para sa programa bilang bahagi ng paghahanda sa implementasyon. Magbibigay ang Norweso ng kurikulum at mga guro na pangunahing magmumula sa San Jorge Campus habang maglalaan ang LGU Matuguinaw ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad. Tutulong naman ang Provincial Government of Samar sa mga pasilidad at sasagot sa pasahod ng mga guro. Lumabas sa feasibility study ng probinsya na mataas ang pangangailangan para sa college education sa bayan ng Matuguinaw na kabilang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kabilang sa mga programang kailangan ng komunidad ang agrikultura, kaya ito ang unang kursong ipatutupad. Tiniyak ng Norweso at CHED na susundin ang quality standards ng universidad sa extension classes. Hinihintay na lamang ang go signal bago tuluyang magsimula ang klase sa ilalim ng Project Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albayo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Third tranche ng salary adjustment ipatutupad ngayong darating na Setyembre para sa mga Cagayan de Oro City Hall employees. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Ryan Carbon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ryan.
12: Hiling ni City Mayor Orlando Uy na tatalakayin at pagtitibayin ng City Council ang pagpapatupad ng ikatlong tranche ng increase sa sahod para sa mga opisyal at empleyado ng City Hall. Inanunsyo ito ng alkalde sa flag raising sa City Hall Quadrangle. Nagpasalamat din siya kay City Budget Officer Attorney Percy Salazar sa pagsama nito sa Supplemental Budget Number 3 bilang pagsunod sa Local Budget Circular Number 172 ng DBM na inilabas noong ika-16 ng Hulyo ngayong taon. Kapag naaprobahan na ng konseho ang ikatlong tranche, inaasahang magsisimulang matanggap ng mga kawani at opisyal ang mga bagong antas ng sahod na itinakda ng Salary Standardization Scheme simula sa buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ministry of Transportation and Communications pinangunahan ang turnover ceremonies ng Terminal Passenger Building sa Sangga-Sangga Airport sa Bungao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito report ni Laila Shari Nami.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Laila.
22: Pinangunahan ni Minister Termiji Masahod ng Ministry of Transportation and Communications ang turnover ng passenger terminal building sa Sangga-Sangga Airport, Bungao. Sa nasabing seremonya, isinabay ang groundbreaking ng limang iba pang karagdagang imprastruktura sa nasabing airport. Ito ang Phase 2 Passenger Terminal Building, Passenger Waiting Area, Cargo Warehouse, Provincial Integrated Office of MOTC, at Airport Perimeter Fence. Ayon kay Chief Minister Abdulrauf Makakuwa, ang mga proyekto nito ay sumasalamin sa layunin ng mas matatag na Bangsamoro agenda upang walang maiiwang Bangsamoro. Samantala, inaasahan ang patuloy na paglakas at mabilisang galaw ng pamumuhunan, turismo, kalakalan, transportasyon at malawakang oportunidad at paglago ng ekonomiya para sa mga nasasakupan at buong rehiyong BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyerkules, August 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
19: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
24: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
25: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
24: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Maulang umaga dito po sa Metro Manila. Miyerkules, August 5, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 na umaga, ako po si Alan Alyanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning! One more time. Charlie Nozares, good morning. Babalikan natin maya-maya si Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay. At syempre, ang paalala pa rin mga kaibigan, ingat tayo palagi. Lalo ngayong umuulan-ulan, umaambon-ambon, madulas ang kalye. Dapat lagi tayong alerto sa pagmamaneho. Ayan, okay na si Charlie Nozares, direkta mula po sa MMDA Metro Base. Charlie, good morning!
5: Good morning sa iyo kasamang Alan. At syempre, para sa mga motorista na bumabaybay ngayon sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, narito po ang ating gabay sa lansangan. At ito ang Bonifacio Monumento Circle. Kakaroon po ng pagbagal dyan. Ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng MacArthur Highway, Samson Road, at maging itong mga patungo naman ng Rizal Avenue. Ang EDSA Southbound, simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. At masusundan yan pagdating na lang dito sa may West Avenue, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Guadalupe papunta naman ng Buendia. At ito naman po yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dyan naman po sa may Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound ng EDSA, may pagbagal ding nararanasan mula dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. Dito rin sa may Magallanes sa flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Kalayaan Avenue. Moderate to heavy traffic naman, dyan naman sa may Pioneer sa Mandaluyong all the way to Guadix at Ortigas MRT Station. Unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Gate 3 ng Campo Aguinaldo patungo naman ng Santolan. At masusundan yan, dyan na lamang po sa may approach ng Balintawak, may pagbagal ding nararanasan pababa ng Cloverleaf at ito yung mga papunta sa direksyon ng Quirino Highway. Samantala, sa may Katipunan Avenue, ang southbound din po nito, mabagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Commonwealth Luzon na flyover at tuloy-tuloy hanggang dito na yan sa may Ateneo Gate 3. Masusundan yan na pagsapit na dito sa may C5 southbound, muling babagal po yan dito na sa may Tiendisitas hanggang Bagong Ilog. Samantala, northbound lane naman ng C5, simula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may C5 Libisa flyover patungo naman sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula dyan na sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dyan sa may Miriam College. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic simula dyan sa may Labayani Road at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. Masusundan na lamang po yan na pagdating na dito sa may bahagi naman ng Diliman Doctors, light to moderate yan hanggang sa may Tandang Sora. Pagdating ng Philcoa, dyan po nagkakaroon na ng mabagal na daloy ng traffic patungo ng Elliptical Road hanggang makarating yan sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Paalala na lamang po sa mga motorista dahil madulas po ang ating mga kalsada, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman ang mga aksidente at sakuna sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
3: Charlie!
5: Yes po!
3: Wala naman na mamonitor ang ating Metro Bay na mga areas halimbawa na nagkakaroon ng tubig dahil sa mga pagulan. Tubig baha.
5: Sa ngayon wala naman tayong mga namo-monitor na mga flooded areas sa Metro Manila.
3: Okay, Charlie, salamat na marami for the updates.
5: Maraming salamat din po at magandang umaga.
3: Thank you. Good morning, Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang 7 AM. O ito ha, yung pong Piso Fare Cashback Promo ng LRT2 sa pakikipagtulungan ng RCBC. Yan po yung Rizal Commercial Banking Corporation. Extended po yan hanggang sa katapusan ng buwan ng Agosto, August 31. Mga kaibigan, nakikipagtulungan po ang DOTR, Department of Transportation and Communications, sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. At sa Social Security System o SSS, ito yung upang palawigin pa hanggang August 31. Yung pong Piso Fare Cashback Promo para sa mga regular na gumagamit ng cashless payments diyan po sa LRT Line 2. Yan po mga kaibigan ay kasunod ng utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kayang pamasahe sa tren kasabay naman ang pagsusulong ng digitalization. Yan po ay para sa mas mabilis at mas komportableng biyahe ng mga pasahero. Kasama po sa mga pwedeng mag-avail ng Piso Fare Cashback Promo sa LRT Line 2, yung pong mga pasaherong gagamit ng My SSS Card o kaya naman ay RCBC Debit at Credit Cards sa cashless fare gates ng LRT Line 2. At dahil po sa promo, mga kaibigan, piso na lang ang magiging pamasahe pagsakay ng tren. Kaya nakakatipid ng hanggang 17 pesos kada biyahe ang mga pasahero. Yan po'y depende naman sa kanilang destination. Pwede rin na mag-avail ng promo ng hanggang 8 beses sa isang araw. Yan po, mga kaibigan, ang latest mula sa Department of Transportation, partikular diyan po sa LRT Line 2. Meron tayong 14 minutes makalipas ang 7 a.m. Sandali lang ha, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
10: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
9: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, makikipag-ugnayan ulit tayo sa National Housing Authority. Ating makakausap, NHA General Manager, Joben Tai. GM, sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, sa mga televiewers niyo po.
3: Yes, sir. Una, sir, isa sa mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa kanyang State of the Nation Address, ang patuloy na pagkakaloob ng pabahay sa ating mga kababayan, ano? At we understand ito po ay patuloy na dumadami yung mga nabebenepisyuhan nito, lalo na po yung mga miyembro din, no, ng expanded 4PH program at yung meron pang tinatawag tayo na direct housing sa pamamagitan po ng National Housing Authority. Mr. Tai, hingi lang kami ng update from your end dito po sa mas pinalalawak na programang pabahay ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan, sir.
11: Tama po yan. Nasabi nga po ng ating Pangulo under the expanded 4PH housing program. Ang initiative po, kami po ang tagapagpatayo ng mga bahay. So meron po tayong calamity housing at sa expanded 4PH po, meron po tayong bagong rental housing. May tinatayo po tayo katulad po dyan sa NIA, yung nasunugan po. May tinatayo po tayo ng 7 mid-rise building of 11-story po. So ito po, maging rental housing po to, wala pong ownership. So, yung mga kababayan po natin, pwede po tumira dyan at minimal price na 2,000 pesos per month only.
3: Mm-hmm. So, itong binabanggit mo, Sir Joben, na rental housing para sa mga expanded 4PH program beneficiaries, ang renta 2,000 kada buwan. But this is only renta, ibig sabihin, Sir.
11: Tama po yan. Sa NCR po, meron po tayong bagong mode which is rental housing. Mga prime areas po to na sa Metro Manila.
3: Mm-hmm.
11: Wherein yung, at may mga kababayan po kasi tayo, taga-probinsyo po.
3: Yes, at, yes. Opo.
11: Sandali lang po dito. So, binibigyan po natin sila ng parang halfway housing nila kung saan makatulong po saan na. Sa, malapit sa po saan ng trabaho, malapit po sa syudad within 2 to 3 years. Pwede po sila tumira doon. And pag gumanda-ganda po ang buhay nila, pwede naman po sila kumuha pa rin po ng housing sa anilang probinsya kung saan po kanilang hometown.
3: Okay, ayun.
11: Kung saan po yung housing po na yun, maging ownership na po yun, hindi na po yun renta.
3: Mm-mm. So ito, limbawang let's say nakakaangat-angat na o yung nakakaluwag-luwag na yung ating mga kababayan. At kaya na nilang kumuha ng sarili nilang bahay sa magaan na pamamaraan din, makakalipat sila ron. Pero ito, ikanyo, the location na ang lokasyon ng mga ito ay nando na mismo sa kanilang lugar o sa mga lalawigan na, Sir.
11: Tama po. Ito po kasi rental house, mga prime areas po ito. Like Isenia Road sa Quezon City po yan.
3: Opo. Ano
11: po natin, napakamahal po ng lupa dyan.
3: Yes.
11: And very, very prime po yan. Kaya nga po, gusto po natin bigyan ng chance sa lahat. Kung masin natin at within 2 to 3 years makagraduate na po o hindi na po kailangan makupahan ng beneficiaryo, pwede naman po yung iba ang papalit sa kanya.
3: Ayun. At dahil nabanggit nyo, yung pribilehyo o itong pinagkakalob na ito na rental housing na 2,000 a month sa mga prime areas, ito po ay para lamang doon sa mas higit na nangangailangan, ika nga, Sir Joben.
11: Tama po yan. Iko-qualify po rin po natin yan. Lambo po natin ang NHA po, mandato po natin ay bigyan ng oporundad magkababahay ang walang-wala po talaga, yung poorest of the poor. Yan po ang bago natin, kaya po tinawag na expanded 4PH.
3: Opa.
11: Pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang mga regular programs po ng NHA kung saan may calamity housing po tayo, housing for the informal settlers, at resettlement housing po.
3: Ayun, okay. Pag-usapan natin yung calamity housing na inyong nabanggit kani-kanina lang, Sir Joben, ano? Pag sinabing calamity housing, sir, ano, please give us additional details tungkol dito, please.
11: Ang housing for our calamity victims, katulad po sa nanggaling po tayo ng Jensen sa Sarangani.
3: Opo.
11: Kung saan tumatinamaan po ng earthquake, magpapatayo po tayo dyan ng mga calamity housing. Ito yung po yung mga row house subdivision po.
3: Yes.
11: In a number of mga 1,000 units po per subdivision. Row house po to, pero two-bedroom po to with a lot area of 40 square meters and a floor area of 27 square meters.
3: Mm-hmm.
11: Meron na po tong dining, living room, dalawang bedroom po na may partition na po. Meron din pong balcony kung saan po pwede silang mag-gardening or mag-extend po na kanilang bahay.
3: Opo. And dahil ang tawag dito calamity housing, this is primarily for victims of calamities. Ganun ba yon, Sir Joben?
11: Tama po yan. Ang inisip po, magpatayo ng bahay. Pero i-file dito po ang listahan ng mga biktima mula po, isasabit po yan ng LGU to the Office of Civil Defense.
3: Opo.
11: At i-validate naman po namin kung karapat dapat po na magkabahay at sila po yung talagang matinding na apektuhan ng trahedya.
3: Ayun. So, ibig sabihin, may proseso. Yung local government unit magsasubmit ng listahan sa OCD, Office of Civil Defense. Para kumbaga, para ika nga eh, kumpletong validation. Baka mamaya kung sino lang nag-a-apply, eh, may kaya naman pala. Yung mga ganon, sir, ano?
11: Tama po yun.
3: And then, yes, sir.
11: At sinusiguro po na kasi ayaw po natin na mag, sa NEG po, ayaw po natin na maibenta o maitransfer po sa hindi karapat-dapat naman na beneficiary ang ating mga bahay.
3: Yun. Okay. So, ang proseso, LGU, i-double check nila, then to be submitted to the Office of Civil Defense, and then OCD, upon further verification, ang magkakalob ng listahan sa ating National Housing Authority, sir.
11: Opo. Idadagdag ko yun po, nasabi po ng ating Pangulo.
3: Opo.
11: Nung SONA yung mga infra project po.
3: Yes.
11: Yung NSCR po, yung train. Kami po, ongoing din po ang relocation ng mga tatamaan po niyan. Mandato rin po namin yan. Kung saan po i-relocate po namin yung mga kapapayan po natin tinamaan ng dadaluyan po ng release ng trend.
3: Mm-hmm.
11: So ongoing rin po ang ating mga housing projects sa Malolos, papuntang Pampanga, sa itmo south section ng Calamba up to Bicol naman po para sa South Longhol.
3: Ayun, okay. So ito yung binabanggit mo, Sir Joben, ito yung tatamaan na kinakailangang ma-relocate dahil tatamaan sila nung right of way nitong malaking rail project from Clark to Metro Manila to Laguna. Ito yun, sir, ano?
11: Tama po yun. Yung buong kabaan po yan mula po Clark papuntang Laguna.
3: Okay. At syempre, dahil at ang mga ito'y tatamaan ng right of way, kinakailangang i-relocate sila, ito'y dadaan din sa kaukulang verification process by various government agencies bago makarating sa ating National Housing Authority, sir. Ano po?
11: Tama po yan. Katulong po natin dyan ng DOTR at saka kasama rin po natin dyan para mag-check yung AADB po.
3: Mm.
11: Kasi po sinisiguro po nila na wala po tayong kababayan na mati-displace due to the infrastructure projects.
3: Yes, ayun. Napakagandang garantiya no na wala tayong kababayan mati-displace dahil tatamaan sila ng right of way ng mga infra projects ng pamahalaan. Sir?
11: Tama po yan. Gusto rin po i-inform po ating mga televiewers ang housing po ng NEG po. May mga community facilities po yan. Compared po actually sa private developments, sa atin po meron po covered court, merong schools, merong daycare center. So hindi na po, pag nandun po sa ang tiyatayo po natin, hindi lang po bahay, kundi isang community.
3: Yes.
11: A very sustainable community po.
3: Opo. Ayan, napaka-importante ng puntos na binabanggit mo na yan, Sir Joben. Ano? Kasi yung iba, ang sinasabi, lilipat kami, re-relocate kami sa ganitong lugar. Kaso ang problema namin, malayo sa pag-aaralan ng aming mga anak. Yung mga ganon, di ba? Malayo sa pagtatrabahuhan ni Mr. o ni Mrs. Halimbawa. And then, paano malayo rin ito dun sa palengke, sa ganito. Kaya ito yung binabanggit mo, sir, yung iyong in-emphasize. You are not just building houses, but you are building communities sa NHA, Sir Joben.
11: Tama po yan. Pero masasabi naman po, hindi po rin natin maikaila, may shortcomings din po. Hindi pa po lahat ng ating mga housing sites ay meron na pong swilan.
3: Mm.
11: Kaya nga po na ipag-coordinate po tayo, Secretary Sunny Angara, and nag-commit naman po siya na bibigyan po tayo ng pondo para mapag-construct pa po ng mga eskwelahan po sa ibang housing sites kung saan hindi pa po nalalagyan ng schools. Pero available naman po yung open space and readily po makakapagpatayo tayo.
3: Ayun, at sa kasalukuyan, ito pong mga projects which are in the pipeline ng ating National Housing Authority, baka interesado yung mga nakikinig sa atin, these are found in saan po? Saang bahagi ng ating bansa, maliban halimbawa dito sa, nabanggit nyo kanina, meron dito sa National Capital Region, sa immediate na hinaharap, saan po yung mga ika nga ay makikita kaagad ng ating mga kababayan na mga housing projects para po kung sakaling interesado sila ay mag-check sila ng mga requirement at pag-qualified sila ay ma-identify na nila yung target na location nila, sir.
11: Ang NHC naman po, nationwide po ng aming housing, pero for the next 2 years, papansin po natin mga kabayan, magtatayuan na po itong mga mid-rise housing projects po ng NHC.
3: Mm-hmm.
11: Especially po sa NCR like Quezon City, Valenzuela, at meron din po sa Manila. So, matatapos po natin yan by the end of the term of our president, by end of 2027. So, pwede na pong mag-apply ating mga kababayan at magpalista po para ma-validate po na kanilang LGU.
3: Ayun. At nabanggit mo, Sir Joben, na itong mga structures na inyong itatayo, mid-rise residential areas. Pag sinabi pong mid-rise, mga ilang palapag po yung ganun, sir?
11: Ngayon po, ito po pinakamataas po na maitatayo po ng NHC. Meron po tayo as high as 15-story.
3: Mm-hmm.
11: In fact, dyan po sa Manila, yung Vitas Katuparan po, condemned na po yan for how many years. Ililipat na po natin siya pag natapos ito pong 15-story building natin sa Tondo.
3: Ayun. Okay, isang puntos pa, GM Tay, sir. Halimbawa, kasi siyempre, gaya ng binabanggit nyo kanina at binibigyan din nyo kanina, bago mapagkalooban ang isang benepisyaryo ng housing unit o ng maka-avail ng ganitong mga housing unit kasama dun sa rental, dumadaan sa masusing verification process, iba't ibang ahensya ng pamahalaan bago makarating sa inyo sa National Housing Authority. Meron pa bang mga report sa inyo na halimbawa, ito, benepisyaryo ng isang pabahay na ganito, ganito. Yung iba, may mga reports na ibinebenta sa iba yung property. May mga ganyang reports pa ba na nakakarating sa inyo, GM Tay, sir?
11: Tama po. Meron po pong mga ganyan. In fact po, pag mag-check po tayo sa marketplace sa Facebook, makita po natin. Marami po mga ganyan. Pero paulit-ulit po natin, pinaalahan natin mga benepisyaryo, wag na wag po nilang gagawin yan. Dahil isang beses lang po sila makakatanggap ng pabahay ng gobyerno.
3: Mm-hmm.
11: Sigurado po, hindi na po sila makakaulit. At sasabi rin po natin sa mga prospective buyers na wag po nilang gagawin yan. Dahil pag kanila po, binili nila yung rights sa tinatawag po.
3: Rights?
11: Hindi po namin tatanggapin yan at sayang lang po ang kanilang binayad.
3: Ayun. Kumbaga, kapwa-talo yung nagbebenta at yung bibili.
11: Tama po yan. At gusto ko lang po i-emphasize kasi po ang housing po ng NHC, mabenta po.
3: Of course, po yes.
11: Bumibili, lalo na sa Facebook. Mm. Kaya po, mas mabuti po. Direkta na lang po siya makipag-ugnayan sa aming opisina kung gusto nila po maka-award. As long as karapat dapat naman po sila, makakapag ano po sila. And another thing po, kung meron po silang 300 o 400,000 na ibabayad po sa mga nagbebenta, much as well po under our expanded 4PH housing, pwede na po sila bumili ng unit through Pag-ibig.
3: Apa.
11: So mas okay po yan para hindi po masayang kanilang pambayad.
3: Ayun. At yung inyong binabanggit, siyempre, the best na diretso silang makikipag-ugnayan sa ating National Housing Authority, GM, sir. Ano pa?
11: Dama po yun.
3: Okay. At siyempre, ano bang mga hotlines o social media pages na pwedeng matingnan ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayong umaga just to double check at para hindi rin sila mabiktima ng binabanggit nyo ng mga nagbebenta, rights, yung pala it's an NHA housing project na hindi naman pala dapat nilang binebenta sa ibang tao. Sir?
11: Tama po yan. Pwede po siya mag-check sa aming Facebook page o sa aming website po sa NHA. at magtanong po at i-verify po sa iba't ibang office kung ito pong housing ba ay benta o kasama pa po sa listahan na hinuhulugan sa NHA.
3: Mm-hmm. Okay. Now, GM Jobentay, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanunod na nakikinig sa atin ngayong umaga ng Wednesday. Please go ahead, sir.
11: Sa ating po mga kababayan, patuloy pa rin po ang hangarin ng ating Pangulo na mapagbigay po ng bagong bahay at bagong buhay sa ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang National Housing Authority sa pagpapatayo nitong mga housing project natin na decente, de kalidad at abot kaya sa ating mga kababayan. Mag-antay-antay lang po kayo. Marami po tayo naka-pipeline at susubukan po natin na matapos ito sa susunod na 2 taon. Maraming salamat po.
3: Yes, sir. Thank you so much po, GM. Good morning, sir.
11: Thank you po.
3: Yes, sir. National Housing Authority General Manager Joben Tay.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 35 minutes na makalipas ang 7 AM. Good morning kay si Spider-Man Alberto Condinato. Nanonood sa atin ha, si Grace Acuar, ang broadcast production supervisor ng Radyo Pilipinas Tayug Pangasinan. Good morning, good morning. Ito naman nag-post Ray and Cora Nokon. Good day, sabi nila. Ayun, ha. Okay. Salamat na marami sa panonood at pakikinig through the live streaming sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. So, ito muna ha. Paalala mula sa Office of Civil Defense, ha? Mga residente diyan po sa Ilagang Luzon, patuloy na pinag-iingat ng OCD dahil sa epekto ng bagyong Maymay.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang detalye po niya ni Atid Santa ni J. Mark Dagala. J. Mark.
13: Boss Alan, magandang umaga. Patuloy nga ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko na mag-ingat, maganda at tumutok sa lagay ng panahon. Gayun din sa abiso ng mga otoridad, ngayong panahon ng tag-ulan tulot ng bagyong Maymay at ng habagat, kabilang sa mga binigyang babala ng OCD ay ang mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales na makararanas ng orange rainfall warning o yung may 100 hanggang 200 milimetro ng buhos ng ulan. Gayun din ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan na makararanas naman ng yellow rainfall warning. Maging sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental, Mindoro ay inaasahan ang yellow rainfall warning. Inaasahan na malakas na pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Samantala, bukas naman, inaasahang uulanin ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet. Ganyan din ang Occidental Mindoro na makararanas ng orange rainfall warning. Habang ang mga lalawigan naman ng Pangasinan, Abra, Ifugao, Mati Province, Kalinga, Nueva Ecija, ganyan din ang Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas at Antique ay makararanas naman ng yellow rainfall warning. Dahil dito patuloy na tumutok sa mga social media pages ng Office of Civil Defense para sa mga iba pang mga update may kaugnayan sa pagtaya ng pag-asa. May kaugnayan nga dito sa epekto ng bagyong Maymay at ng hanging habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you, J. Mark Dagala, nagatid po ng update mula sa Office of Civil Defense. Oras sa buong Pilipinas, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga, maya-maya, tayo naman po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development ang ating makakausap, ang boses mula po sa DSWD. Ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
17: Radyo Publiko.
15: 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 40 minutes na makalipas ang 7 AM. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo po hanggang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Mayroon pong mahigit sa 1,800 families na hanggang ngayon nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil po ito sa epekto ng Bagyong Luis at ng low pressure area. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
18: Aabot pa sa 1,800 pamilya o mahigit 5,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Luis at ng LPA. Bukod dito, nasa 200 pamilya naman ang pansamantalang nakikitira pa sa kanilang mga kaanak. Patuloy ang relief operations ng DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha at iba pang epekto ng sama ng panahon. Sa Davao City, nasa 4,000 pamilya ang target na mabigyan ng family food packs. Sinimulan nitong Martes ang pamahagi ng 2,000 food packs habang isa pang 2,000 food packs ang nakatakdang ipamahagi ngayong Miyerkules. Patuloy naman ang pag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy at maabutan ng tulong ang iba pang pamilyang nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po yung update. Mula rin diyan sa DSWD, Department of Social Welfare and Development.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Publiko.
15: 738 AM.
3: Yung mga lalabas ng bahay, halimbawa yung mga may pasok at may importanteng lalakarin dahil maulan, huwag hong kalimutang magbitbit ng payong o kaya jacket o raincoat o anumang panangga sa ulan. Maigi na yung sigurado. Maigi na yung sigurado. Abutin man ang ulan, biglang umulan, nakaredy. Yung iba kasi, halimbawa, kung magpa-public transport, yung ayaw magbitbit ng marami, di ba? Sabihin nila, ay nako, ayoko magbitbit ng payong. Sasabihin nila, istorbo lang yung payong. Pero siyempre, importante pagka umuulan, di ba? Ingat ho, ingat palagi kasi kinakailangan malusog tayo palagi. Pagka ganyan umuulan, huwag ho tayo magpabasa sa ulan. At ang isa pa, palaging pinapaalala ng Department of Health, mga kaibigan, di ba? Hanggat maaari, iiwas tayo sa paglusong sa tubig baha. Dahil baka mamaya pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ha? Baka mamaya yung tubig baha merong jingle ng daga. Ayan. Na maaring mag-cause ng leptospirosis. Baka meron hong mga sugat kayo na maliliit sa inyong paa tapos na lublob kayo sa tubig baha. Ayun. Kinakailangan ho makaiwas tayo hanggat maaari sa paglusong sa tubig baha. And then, paalala rin ng DOH, halimbawa, di galing kayo sa labas. Pagdating sa bahay, hugasan na maigi yung inyong paa. Kung kayo man ay napatapak sa tubig baha, ayan. Para ho, hugasan maigi, sabunin, ganon. Para kung may mga

0: sumusubaybay ng iyong programa.
1: Opo, una ma'am, hingi lang kami ng update, of course, sa patuloy pa rin pagtugon ng DSWD sa mga pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan po ng Bagyong Luis at maging ng Habagat. Ma'am.
0: Yes, Alan, nagpapatuloy pa nga po ang ating pong koordinasyon at pagpapatid ng tulong sa mga lugar na naapektuhan nitong Bagyong Luis at itong nagpapatuloy na habagat. Sa katunayan nga po, ang DSWD nakapagpahatid na po ng tulong dun sa mga affected areas. And as of 6 a.m. This morning, Alan, hello?
1: Yes, ma'am.
0: Yes. Alan, as of 6 a.m. this morning, ang tulong po na naipabot na ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 libong piso. No? That's the total cost of humanitarian assistance already provided dyan po sa Cagayan o Region 2, gayon din sa Region 5 and sa Zamboanga City na kung saan nga po may nai-record tayo na open evacuation center.
1: Mm-hmm.
0: And sa kasalukuyan, meron pong 29 activated evacuation centers na kung saan mahigit 2,200 po ng mga pamilya ang pansamantala ay nanunuluyan.
1: Ayun. At syempre, dahil preposition din ng mga relief supplies gaya ng family food bags at maging yung mga non-food items ay mabilis pong nakakarating ang mga ito doon sa mga evacuation center asa kay rin, ma'am.
0: Oo, Alan, yan ang kautusan ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na maging mabilis at sapat ang tulong na naipapabot natin sa ating pong mga kababayan na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Kaya nga po, tinitiyak ng DSWD na meron tayong sapat na preposition goods.
1: Opo.
0: Sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. In fact, nasa 4.9 million family food packs yung ating pong stockpile sa kasalukuyan. So makikita natin na hindi lamang po naghahanda ang DSWD kapag may mga kalamidad na araw-araw nagproproduce tayo ng mga food packs para madali tayo na makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan.
1: Okay. Sa isang puntos pa, Asek Irene, ma'am, hingi rin kami ng update sa patuloy po na implementasyon ng pagkakaloob ng uplift assistance doon po sa mga nangangailangan nating kababayan, ma'am.
0: Okay, at present, Alan, nasa mahigit around 4.5 million households na po ang nakatanggap ng kanilang 2,000 pesos uplift assistance for the month of July.
1: Opa.
0: For group 1, kung matatandaan, Alan, yan ay binubuo ng mga four-piece beneficiaries at mga walang gutong program beneficiaries.
1: Mm-hmm.
0: So yung nasa mahigit 2.8 million households na four-piece ay natanggap na nila yung kanilang one-time uplift assistance. Samantala, yung mahigit 220,000 na beneficiaries nang walang gutong program ay natanggap na rin yung kanila pong one-time uplift assistance. Now, para naman sa group 2, ito yung binubuo ng mga poor and near poor.
1: Opa.
0: Pero hindi kabilang doon sa
1: four-piece
0: beneficiaries pero natukoy po as poor or near poor, no, using the 2024 CBMS data. Nasa mahigit 200,000 din po na mga households na yung nakatanggap ng kanilang uplift assistance. Samantala, yung nasa group 3, ito naman ay binubuo ng 1.5 million households na employed, merong less than 20,000 monthly salary credit, may naging contribution sa SSS at least once noong 2025 or noong 2026, at merong SSS disbursement accounts, close to 1 million households naman na po yung nakatanggap ng kanila pong uplift assistance. Yung group 2, let me just correct myself, almost 300,000 na. No? As of yesterday, ay almost 300,000 na po yung nasa group 2 ang nakatanggap na. So nagpapatuloy pa rin, Alan, yung distribution in various parts of the country.
1: Opo. Aling group na nga po rito yung kasi yung ibang groups, 'di ba, one time. But we understand na merong grupo rito na hanggang Disyembre makakatanggap buwan-buwan ng

0: kanilang uplift assistance sa Asek Irene?
1: Yes, that's correct, Alan. For Group 1 o yung 4Ps at walang gutom program beneficiaries, one time lamang po yung kanilang uplift assistance. But for Groups 2 and 3, every month until December po sila makakatanggap ng 2,000 pesos.
0: Hanggang sa buwan ng Disyembre. Ito yung nasa Groups
1: 2 and 3.
0: Groups 2 and 3. Ayan, may nagtatanong na kagad galing sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ito, halimbawa, makakatanggap din daw ba ng uplift assistance kahit wala silang national ID? Baka kasi hingin na katibayan ng kanilang pagkakakilanlan yung national ID, Asek.
1: Yes, that's correct, Alan. Kahit wala po silang national ID, ay matatanggap nila yung kanilang uplift assistance, provided of course that they are included in the list in either groups 1, 2, or 3.
0: Ayun.
1: Okay? So kasi targeted itong uplift assistance, ibig sabihin tukoy po natin kung sino yung makakatanggap. So kahit wala pa po kayong national ID, any government-issued ID ay maaari nyo pong maipresenta. Ngayon po, opo, ini-encourage pa rin naman po natin lahat na beneficiaries nitong uplift to download and save yung pong e-gov app. Kasi yung e-gov app will facilitate yung pong mga proseso, especially if enroll natin kayo to digital wallets or banks. Kasi merong pong digital wallet. Naka-store po dyan lahat ng inyo pong mga IDs and lahat ng impormasyon sa inyo. So, magiging madali po yung verification process kung i-enroll namin kayo into a financial institution.
0: Mm-hmm. Yun nga yung binabanggit din ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I-maximize natin ang paggamit ng digital technology para mas mapagaan at mas maging mabilis at epesyente ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Ma'am, di ba? Asek? Naputol. Mm-mm. Subukan natin reconnecting yung line.
1: Yes, ma'am. Alan, that's opo, correct. Yan yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr.
0: Mm-hmm.
1: Talagang gamitin natin ang mga digital platforms.
0: Yes, okay. In closing, baka meron po kayong mensahe para sa ating mga tagapanood, mga taga-subaybay ngayong umagang ito ng Biyerkules. Asek Irene, ma'am, please.
2: Well, nagpapatuloy muli ang ito di sa pagpapahatid ng tulong sa mga naapektuhan nitong patuloy na energy emergency through the uplift assistance. Pinoprotektahan nito yung ating mga kababayan at i-caution yung impact ng sagayon na hindi sila lalong tumadsad sa kahirapan. Pangalawa po, nagpapatuloy din ang DSWD sa pagtulong.
0: Oops.
1: Tayan din po natin itong sama ng panahon and we are ensuring tapat po yung tulong at nakapreposition ng lahat para mabilis po tayo makapagpahatid ng assistance sa mga maapektuhan nitong sama ng panahon.
0: Okay, thank you, Asek Irene Dumlao, ma'am. Salamat po ng marami.
1: Maraming salamat din, Alan. Magandang umaga.
0: Thank you, good morning. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Maulan dito sa Metro Manila, ha? Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. You're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.